ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: Inkomo ayizimelana bala bakhamisha sigrad bolsha big zorobeni 0607 5592 0004 and come go and the guide laba ngakandisa so
1: option Mr. Raja mfukini na ine addition so no papa hla madawulo mbi koko sha box sama ko shla mina na velina khatsa
0: imina vela kahle kokwane va ku khatsa ile ku va from seso big zorobeni 0607 khona monla
2: Raja
0: yo
2: akare famini sabbe turintana katoni vedi illa momo kurkonele chakurkonele rogojurkonele ba
0: gaza gaza ka momo ka rogojwa ka dzodziwa la
2: mo
0: gaza gaza ai jene sungsonana swingwana ya enko mo famisa seso right girl go fambele big sir ai gome ka tlinkandisa ka misho sikrar mun tlendlela le
3: risile dj raja emengi sa ku antswa hi puleli gcr Iri kwala ka mininginisi merina sana muthatsena amaka register niku tanku
0: enko mo famsa sasa
3: amen leso
0: leso ke all right so lamtsena ne hayi namduku all right ke kona munla
2: kona mo
0: nengoti oh munhu ibalekile ikona tla baleke ibaleka kanjani munhu lo aw suku vadada mara all right ke jela ngagadisa visual wa all right
4: Ujira garishile. Lawa nimtangana na video zima cha tamala zingela vendala. Ngizirile GCRFM.
0: Ida. Zero six zero kona mulla.
5: Let mood.
0: Ide mono le joa, jomo.
5: Jomo kwa ka mashwa.
0: Ga le mashwa tshwane.
5: Yebo.
0: Hey, just some sorana swinga fela bisho sikora botlane.
5: Akube kuru.
0: Akube kuru la sa sekani misho le ba.
5: Ezikire
0: ngoto. Yo.
5: Vitamina
0: man. Tvakirigire. Ah, jikobo jitola jibye ka, let's go, come on.
5: Ezo yakuru.
0: Let's take us then.
5: Amen.
0: Enko my jila.
6: Yeah. Isotalene ne khalanga, isotalene ne kamina. Mulodzi nyai. Amsortana. Shingene lizibazana kwa kaganda kwa. Shika khandisa man. Handanga manana mari ya masonga yi. Wala kama masonga yi kwala. Kwala haska buhosi bzaka holeni wa mashango wa mpatsa Hayu kate njangu na mbuya tanko
0: Tanko, hey, amtubele waka manma sanga nyeri ni milangu teri kusuka vanfila antani gara rao tlari kumanma sanga nyiba kuine Tolo ni kumini huwelela la mwenu manma sanga nyiba kuine Eh? Ah, alright, tala kumcho mwenu mishoro suni kumaka tlingofu manamin Natsaka manma sanga njile kumirikoda ka rejele Suni kumaka tlingofu, minga fi minya mwala ka Mi mafisa timbi, shio yenu kunen, aman, kunamunla Ya. Hi sai sekile minjani nwina man makhovela vo duma lavo. Ha bon.
7: Ewa.
0: Oh.
7: Ah.
0: Ado ndiva ka tsongo fani ke muhupi.
7: Ha eba dia swungu so nona hi kha hi sa mjeko wa GCRFM kwa la gyan 16 FM amdzangeni wa rimu.
0: Au ha mjeko wa GCRFM man hu vonaka.
7: Hayi le ku hayise la dangeni la akuna vanwana handle ka mina na manzulu ya u hayisa ku hamulo ku bayi vanhu a ri la mugangeni wa rivoni
0: ya
7: mani makwela lavo duma misava hinkwayi jikelela hi mina danki
0: sesekani mamo
7: danki
0: inkomo famisa sesekatona la
8: Mr. Raj vutlhari bya mhangele ku hubuta ya kuma swivongo leswo nona
0: ya
8: hina hi miyingisela ku antswa hi ri la ka xihosani la Kokwana wa xilazi la yimina inkomo
0: inkomo inkomo snare inkomo ndlela le guy jile sa kurukula mala line la 0607 5942 ay dinas mung sona na rsaila ay ay
9: inkomo
0: hita isekile mjani wena
9: na kunda skunda
0: ay gole kwa nyuwena
9: ah gole kwa nyuwena
0: oh eso slabe ka kusezo
9: La
0: nyamene la ya.
9: La ka jenge skwela mjo pin la mntongeni.
0: Ah, mativa kuna ene namba na mina.
9: Papo.
0: E gama mo.
9: Ah, ari gele gizu kanyami.
0: Ah, ne swetini ku bara. Hele shave nyami nkongwa ko la.
9: Ah, ku ta nyami ku sim.
0: Ah, mativa kuna kambe mara swamsekiri sweswi ne.
9: Ah,
0: ke tantsi ke ba go tsamela na ntambu le tswana. Ah, a go re ka robo, ba se bonsa le tswana. Ah.
9: aka kuma gusta
0: na loko zwi ba mkholo swi lava kuva kuri na vuxaxiya lo mitshama kolo ko zwi gezi ri famba hey
9: a nga tiri babu a dzela swi khona ntatin
0: a mativa kunene na
9: ngeri nda kuntam
0: ai mara vanhu vana mona shem ai man yo ai ka be tsai saka ni mana mina ne
9: Ago
0: para
9: papaga.
0: Gamamu.
9: And
0: thank you for that, man. I don't go from the sesso, man. I mean, and land of in Lanyam in Gai Dula.
10: Rishila, Rishila, DJ Raj. I come back to Gangarlo. Come on, sir, register a film and queen. Nana, Nana, Bende. School, I shall finish in science. In case I didn't show my tongue. Rhandzu leri mi nga ni komba rona a vuhuli mi pfumela ku matimu ya tsariwile a matileni mi khensa tlhela mi amandleni ya yeleti a vuhehli ku na leki ngoveni
0: and mi khensela leki ngoveni hambi leswi ma mi nga ni rhambanga phatini ni swi tiva ku ve ri ha n'wana wan'we hi tsheve a ni tiva wan'wana njhani mina ni nga ri kona swilo swa kona ku na munhu laha
9: Mona
0: ikona. Let me talk as a bragono.
9: I ain't gonna
0: say no. Ah, bel sai seke ngop la ka xhelani ka.
9: Ah, ximeni ngop.
0: Ina.
9: Una nguime ri pala ka xhelani. Pala ska pop, pala ka mi.
0: Last ska pop kam dasung sodon. Ni mtatela kombe ni swishoya swi bungulisi.
9: Hayi, nam ka za giwa man.
0: Ee.
9: Ah,
0: nam tsaka poto siriwa. Ashe fotlo soleni swivungu mani swilo hol tlola lika kona la.
9: Ah, inde la fipeli ngopu kutona fi dyongi swona.
0: Aswi dyongi swona ako dyuwa khekhe kolomo.
9: Masi vona nyana mani.
0: Ako dyuwa makhekhe tindhawu hinkwato loko i hala ko dyuwa khekhe i hala kuri ha.
9: Ah, tlola tsaka ngopu.
0: Ya.
9: Ako ri ndivela wa kahle wa ti wan ta kahle.
0: Ya, ku sungula nweti kahle ne.
9: Wow, you come to look on the angle.
0: Yeah.
9: Ah,
0: he's so sad, so bravo. No, let's say that Inkomo from Sasa Brabe and a care where a mixer is a firm of family, Delaga 060875942. That's another mixer, eh? Or come across 060875942 into the Grunamunula.
11: Yeah, Raja, yeah. Mixer, I'm sorry, Raja. There is a solo sonoma. Na usanje makam kusukala kama puka kuri kandambi iya a train raja
0: zaze ka ne wisa java ka ne mkeza sene dela le gas 060875942 kuna munhu la
12: simkandi ero na gonzo babu
0: ne retwa kahle ya
12: ne rikato ku nghena vaka shewe ntsena loko se ku humela swa boha majini wa vana vanga ri kona
0: Mire vaga man
12: no no zente ka ramba nyini ntshama niko ava tshovito hinto vana khani va bona kwale u va vana kha vatwa le kahle
0: iya
12: Nungu lukusho baiza ni swa boa atala.
0: Iya.
12: Ta twa nungteka ka yini pele ramba ni mutaka kwala ka timbama na nungu ya kwaye. Hey. Ka mhanu ya ka hina vuma ku teka vu.
0: Uba hey.
12: Timbambo to kumfo.
0: Eh.
12: Ah hina hi dva swi swa swa ku tsaka makahle hi kwala ka gondo ra R578.
0: Hi lavu ka kona mixo lone.
12: Loko ze suka lawa naka hawa yima yimi ya yima lava nga hele standard nga hindi loko ze hindi ya suku mikara va ta ku yivela movha. Va ta ku yimetela bazi malungu va kha va la movha a vona
0: va ku ye suku minkarhi
12: a ke suku minkarhi ka ni ku pho i ku e-e ke suku minkarhi hi ta va swin'we ku ya fika kwale
0: no a yi hlayiseka vavasanyani mixo lowu n'wina Rafabel baba sayal bala baba mixo register FM ka songo batsela kuna le bisho lobo morning DJ Raja eh ngisele konza no just ukusonona no eh rikona ka shozani I'm gangeno wisani eh manager spina I mean a DJ Raja danki and kesa stele man just we know eh ka bisho sukara mhla tilabo ha ngisele just ukusonona
13: kuna pina
0: nice strategy ka dicks ekwensi pano mhla ngisele enko mla pina ina nemkesa ka bisho sukara ramhla awan kuma bangwa lawa ni ka 060 875942 ga guna mulla
14: iko na khoye mor DJ Raja
0: eh mor mor mor eh boy eh yeah
13: Come on, let's go.
0: Awu sheba. Hey, pukani mwina. Pukani swinene. Hey, ani mkumbusanga swona swona mkumbusanga swona masiko. Lava le tsa swona masiko. Lava ene le ya masiko liya. La jamela si. Awu ma. Ne jamela tsi swona ne. 060-8875-942. Kuna mola.
9: Mwana boti.
0: Ha, no mina.
9: Ani kutili ku ipupili ha za dzava ka makete kana ka hosungo wa rimtsano.
0: Gahle gahle ani la izowa.
9: Komta se se radio boti.
0: Ani khesa ngopfu ku mitwa na nwana mixoloka.
9: Eso.
0: Ahla sekane ne. I don't go from the sources 060-8875-942 being said. 100 minutes. Our Aliyah, you're so like a mixer, you're going to be a beer. Our Aliyah, you're so like a ra. All right, our Aliyah, Yamun.
13: I'm
0: going to go to the house. I'm going to go to
15: Asu bungu sana na kwa alaka mchipezi kwa alama kelo wa maina kaise kani
0: alright kwa makero na maini nchela la mikisoro mina ne ne mkesele kwa misho sukura na mwote wada mikisoro wa jisara faba mikisoro mbiri enwa nkonto kutucha magia nchela la ge mwono jwa la jilongo la ajilongo
16: eyo
0: angwe na mara
16: jiri ni mwena pati
0: navilela
16: I'm going to go to the house.
0: Ya tekiwa.
16: Ya tekiwa man. Wo buya nga akoti na chuma. Yikwele kwele buhehle.
0: Ayi rwale buhehle mara ku
16: hla. Wana munyu. Ayi wana munyu nga buya na wona man. Le xa ta xa munyu le.
0: Wo utele ngole buhehle munyu ne.
16: Ba no sale na ne ba bale na munyu ni le.
0: Yo.
16: Ah,
0: langa buya ke kuna I'm going to go to the next one.
17: Rishi, Kwale mungu bekrari.
0: Hey, longkandiso lo. Hey. Okay. Ay, puji sui, sadasu msado na mwantwa labo.
15: Manso, fika mapapira kama yabati frizi nifukani.
0: Hey, kasi mna kono kule. Loko ingena sasa mkandiso na wada muni ingase, baba ngisoro mina, ne? Yive inla segela. Mwantwa TikTok nga sija magia. TikTok.
18: Wana shinga
0: nyi. Minjani kuna na?
13: Ah, coração ainda há de bem. A mim me fosse metendo ele de longe.
0: Ele olha, se dá como se somente.
13: Ei, ele foi rinha e rinha, vou eu virar caunela com ele. Santa, que caminho que indiferente o carro. Ai,
0: já, né? Ah, nem matou o meu, meu irmão, furre, né, mano? Nem matou o Yana Tola, lá com a lume, e fez agora, vai agora. Eu me lembro por
13: aí. Achei, não achei, me guiar. Andei mais mim.
0: Me guarda cá agora.
13: A mim não na waka, se eu não sei que terela. Vou ranzar me de cá, aí eu não vou colocar a chica do dia guiar. Ah, eu te saco peguei se imalimun. Eu não vou tirar cá.
0: Ah, TikTok. Ah, monte de magia.
13: January to December.
0: Ah, bye bye, monte de magia, mano. Olha o mundo está cansado.
13: Vai para o Inicará. Cambe lá, vem cá, o mundo está indo, vem cá, já joão. Vamos lá com bed, vai se bed, ele vem logo com suco lá, amigo. Tô suando, tô com gana, uá.
0: Ia, ia.
13: Lá com faz o secatão.
0: Sai secar. Ele está ganhando qual a hora que eu puxa, né?
13: Na puxa, se engana e foi refaricando.
0: Ok, aí fude. Mona ainda só. Ana, mo, mês, moem da vemba, o sungo, o lamon gana lá.
18: Technology, she could send the echo swing. Now, this seven coil chicken.
13: Ini awan kata mungkin nanti dia awan tu, tapi mana dah kalau sudah bantang. Nampak tak keri? Nampak cuma orang orang kau tu ancol orang, jangan kerana aku tak. In baru lekang yang cerdik, jangan nama mungkin. Orang tua nak jenguk aku ni, ini mu. Saya sekarang mana singgah ini.
0: Awak saya sekarang mana sudah nanti TikTok. Encom from Sasa TikTok, your Reggie Mixer, and Encom Catalaga, Zrosa, like 7594, Vamunusungula, Ago Vagaba Pusha, Telalang, Karan Vagalaka, the minute at the Nar, our new one, Yamune, Billa Mixeromin, and Telalagas, Kanka, Viti, Texas, one, Gunamula,
19: Raja Omwa,
0: Ewaloi.
19: Kalaga bongola ar kalaba kona sina tsolela aska kadana banana burikile ka bona awa kutse ngwana ngwana jole papa re di malele la ba bona ngwana ka ja ja tsola ka tsela ke ntlo kona ka ka le go tsilo bomba me di jera ja
0: aha nem ke sa sna nei
19: tsela bula sa tiko go tsane
0: en go mon ke sele ndlela le ba ka tiko ke mtshilo papa me se me tsola tsira fam la ka o streaming se tiko mang go ina ina speed go nyana ne ningaku ya ina speed ko nyana ku ni swilangutela kusuka nyana la ni ka siku nyana la ni kha ni languta swin'wana ko ngaku hile ku kumeki ni kahle ka audio streaming va audio streaming hi updatein engine shota ku sweswiwana mina mahaxi ni twala kahle ngomi ni khoma ka audio streaming ni updatein va yingiseri va twala kahle minkandisa mari ti twala kahle leswi ni la ku swi tivaka sweswona 060 8875 10 4 mi lemana low
20: ahe jikan kule jike kwa kusuwa
0: kwala kusuyi la
20: La
0: conne. La yamela.
20: hanya mirimo hi vatekateka buti tiveka swa vava makhaswele pfukani mani basani wana mani sosa laha ka ngove kutani ka mama mani dlawela ku tsaka laha ka swithunyani pfukana n'wina ka mamo vana vonkwava pfuxi u manda hi laha khoneni laha nyameni laha mintsongeni laha ka dyengiswe ka papo
0: ka mamo
20: ino
0: hlayiseka swi tena
20: akutani
0: inkomo fambila.

0: கட்ட கவினுக்கு குணமுல்லா
1: Ah,

0: yara sabra kahle mi ngisona mina sabra khona sikahle le ka nkolo munhu leyi joyxere mani waloya ku hey irove hey irove jo mixer ekarona ka dibela tibera ori lea dia mtlhanu yinga seba kambe loko swiri so oni xavi santa ka seseke ikota ku vakari taka tikimana ku vakhani taka mikandziyisa mara yito hi ndlela leyo
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku bayita egiani ta xavisa matende na ti mobile freezer Sky Tent.
0: All right, mixer. Ai swi endle tano ke, hone swi endla so. Swi kota ku va swi olovela mixer o mina. E kota ku sekela ndo lava nga kona la ka timhaka ta mikandziyisa marito.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina. Misava hinkwayo jikelela.
3: Ni kombela ku vadzudza mbudzudzi wa kumbupfuxwa na.
0: Vadzudza dzudzene, ho vadzudza va pfuxa hinkwaswo.
3: Ku na sesi van'wani va ka mapapi lambe ve thavele ya khumbe ni vo driver tekisi a mi ni vule swona na. U kani n'wana mhani mi cheka e movha leyi ya n'we mi driver ku ya tekisi mi cheka ti-oil na mati heyi a dawuseni a va ka Toyota hi ta mi baluwe fire engine heyi. Ivi ni ta. Landa mngani wa mina lonkulu ni nga ni ka xikwembu i ba gumbagumba Elias Novela Pfukani ba ivi ni landa vuxokoxoko information swiweyo laha swi ku makara laya ni Pfukani Boti vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi n'wana wa boti wa Beji Ndlovu a nga mafilo a ri laka mavalani mugweti wa chopa lonkulu kuma lo South Africa hey Raja
0: iyo
3: Na montla no ku chela ka nyama ya hochi na ndwe.
0: Nam ta ku dwangu no. Hochi. Fambele kem, gado amene from seso ne. Right, thanks so much Tshabeni. Eh ka phone ya station hi WhatsApp la. A hi phone ne ka WhatsApp a hi phone. Number la hi phone hi la hi tula.
4: DJ Raja rishini ta songo sonana.
0: Okay, right, ke ai ku bela ba pfushaka ka mishwa sukura na montla na ha moni koma la bangala.
5: Rishile DJ Rajaman kombela ku vadzudza ta nghena la ka Minus Blocktune kuna Man Maria Blackwell Pfukani nghena la ka Thomon kokwani wa Gwevani Pfukani hi ta hetelela hi kokwani Gaveni kwala ka Makosha vanhu lava a va dzudziwa hi swa na mthatena a nga ri swa na mthatena ku ri Papa Matwinza kwala ka Minus Blocktune ni ku danku
6: DJ Rajan kombela ku va pfuxa Ku pfuxa message swi na swin'wana ka swihasana ku pfuxa vanhu va rihanyo ka nkurhu ka vutomi ku pfuxa manjhe a layiteni ka nkurhu lava pfuxa ku ri mina loko nkurhu hlayisekani DJ
7: ahe wena DJ Raja wa mina wa nkoka mali wena mani ta wena ina mani wena mani ni ta ku ni pfuxa xilahla Richard Dzambukeri mani ngota wa wena mani hi ntirho va ri sadana londo mani lanjoloji mani ngota wa mani a kaya ku ri ka salalaha na mugangeni wa ntala kahle mani ina mani ivi ni pfuxa mani na ivi ni pfuxa papa remote mani ngota wa wena hama va block 9 mani mixina wi pompe metsi mani wena mani ngota mani ina mani ni ta hetela ku pfuxa mani na ni ta hetela ku pfuxa leni mani wa man mavasa mani ngota wa wena mani laha ka xihosana mani hi ntirho mani ngota wa wena mani va ri kwini na va ri APAK mani hinkwavo lava va pfuxa hi mani na va pfuxa hi juda judis demand van aldemanan zebo yes a ri kuma section f dange DJ Raja
0: right ke kuma mixer ku na munhu la tilayinini la 060 hallo
8: General Patrick was the first time back again. Everything not to my feeling. We thought good muscle weak if you want your school.
0: What's this?
8: Before I'm talking about information, I have to make a good policy course. I'm not a family. And so I tell you, I give you to buy a cup of sana. And it was a kid. I think the general Patrick was a little lap. I'm not like a bathroom. It was a general one of the ones who was about to come.
0: Ejobhehle sekani
9: rixile DJ Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi sesebeni Maluleke ku ri ka nkuri a swa sonke a va pfuki ivi ni ya le ka minginisi va kona botman munhu beni ku nyika na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa school boy ka huma 14b a va pfuxa egezan class Maluleke kwala ka huma 14b danke ra jamen
10: inkomu iya rakeri DJ.
0: Alright, ke vanhu va le kati ku pfuxa hi le ka marungula la Nathan Khomela mingisolo mina hi dula
11: Absen, Mr. Rajam, Pinina, Mother Pusha, Kurkol Koteka Banar, and Tapusha, Kalashaka, Double Manga, and Sora, Gongongo, Abapuki, Kasikuna, Manfish, Kuska, Groundina, Section A, Abapuki, Utah Pusha, and Tula, Galen, Kuska, Section A, Abapuki, Mandava, and Kwa Pusha, Kasam, Samovoko, Yuko, Kwanza Box, Sokamakos, and Kando, Papa, Double Mbui, Amin, Avina, Katsa.
12: Kupuka mkhoni tsebo mkhonadze ni ku pfuka ku yi hakerekeni le ka wali leyi ku ya pfuka gwenagadi Gloria Kaxane wa le bagabaga mutlhakoni ni ku pfuka u ya kerekeni mamuladelo khugane ya makhuva xitlufu ka vona ku ri ka mama yilampodwana na vona ni ra va pfuki ku yi hakerekeni ni pfuxiwa hi ponyoka makhuva a kaya xixavela block 7 at Katarini DJ Raja menikese guruguru magaria
13: njhani wa xume DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Masayan Ronald Maluleke kusuka laha mawa a va pfuki ni pfuxa Richard Matewena laha kusuka laha Totoko na vona a va pfuki ni pfuxa na mhana swirhandziwa laha kusuka laha Section F na vona a va pfuki va lava kumbelana ku va pfuxa emisaveni jima ka nsuka laha ka ndhambi la mugangeni wa ka Boroman
14: FCxi vanhu lava landzelaka ku na papa la mutini ra bari vombo a va pfuki mene a pfuka xamhanu wa mina le ka mazivilo lebyongo swiyimfo mhani Maria pfukani mhani Maria mazivilo mene a hetisela hi ku pfuxa maseve aka xikukwana mhana nungu wa hina Neli pfukani maseve pfuxi mhani vombo n'wi ma vona nga va bedanko
15: DJ Raja kombele ku va pfuxani lava nga ni pfuxani nga vadyi a hi nga ri na gezi ni pfuxa mhani Flora Makhuvele emawa block 9 ka ne mamani ni pfuxa Betlaki Mhlongo le Nyagelani ka Xihoko ni hetisela hi mhani Maxinzi kokwana wa ku hlula laha Gian Section A ka ne Skimi vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele ka ta Boti Richi ka Ndhambi Nkesile Mohaxani
16: ni kombela ku va pfuxa ku pfuka kokwana Gwayani ka Tama ku pfuka Petlinki le Sauteng ta hetisela kokwana wa risima ka Pete vanhu hinkwavo va pfuxa hi mama xifuke ni kumile kala ka ngava jamela tsumu
17: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Khalanga ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi Boti Vongani Makhexe Mbetsa ya xigubu ka xikukwani ka ku ri ka Khomo A ni pfuxa na mhani Sibongile mhani Makhuvele ka ndhambi wa Dzuleri a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvele mawa block 9
18: ahee ni pfuxa mhani Geli Mathewula aka Maswangani ni pfuxa mhani Dawela ku tsaka aka Swikhinyani ni hetisela hi papa xiluva na vafana eka swinyana ku kala mhlawu e pusha e mani mahuri la ka mapovasi ka sposteta inkulu
19: ku pfuki mani a beka xikokwana ivi ku pfuka mani mbaheni le ka dzingi square ivi ku pfuka na mani nese kona kwale ka dzingi dzingi vanhu lava hinkwava va pfuxiwa hi makhela wa mayini kwala ka mikhipisi kwala hlayisekani DJ Raj inkomu
20: vapfuxa ta pfuxa mani ntlawa la ku tsaka mani leke ka spinyana i masewa wa mina lavawa ivi ti pfuxa mama BBZ sisti nyiko maleka aka ngove jamela 2 ivi ni pfuxa sis Glory Maluleka aka khakhana a va pfuxa hi mani ngheni mativula ka maswangani hlayiseka muhaxi wa mina inkomu
21: rixile DJ Raja ni kombela ku teka vanharhu kwala ka makoxa i kona n'wana malokotwani mutswari wo handle makala na ku fa nxaka tihlongwani a buki ni nghena la ka mininginisi block 2 va kona mhani Maria Bilankulu a va buki ni nghena la khale ka tibananini levukon'wani bya mina ka maxele pfukani mhana anakanya vanhu lava vanhu va pfuxa hinkuzana la ka siyandani muhaxi bayi
22: gomu ta pfuxela ku landzelaku zona ita go jamena kuna mama kesi a ifa mushe ta go ita go kula wa je a kere ke e ni foko go mo ndala wa ngala wa lo foko a ya kula a no go ya go no e ko ni go mo ita emba a je sha zamba me ke shinga mo kombo de le manga ve no wa hlote mara di ba a i bu do ya pare ta go bo se ti di mo mo go mo sa mo ke
23: Rikile xeka ra mina Bobik Sam Bikas ni tivula kusuka la ka bota ya mina ni pfuxa swimatani chisa va dakule maxale la ehatshama mabulandlela valava ni pfuxa manyini tshika swihanyanganya la block 8 ya khakhala ni hetelela hi bomba mindhaveni Maluleke la block 3 ka mindinisi va pfuxa hi the Bobik Sam Bikas ni tivula kusuka la ka bota ni khensile xaka ra mina inkomu
18: ku rhula DJ Clem ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani Makapule laha ka xikokwani ni pfuxa kokwani Joe Gift Kubayi le ka Mswana ni ta ni ta hetisela hi va ka Laxaka Dhavumangani laha ka Gomoni vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mukhasi ka Xivono ni ri kwala kaya ka Mapuri na nkhesa DJ
24: ayi Mr. Rajan ta kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ntaya le ka nindani ku na boti road new ku le ka nindani a va pfuki ni heta ni ya le ka gym ku na manchoko ya bava a va pfuki ni heta ya le ka ebotipo sibotswani lexi ya wela block 23 ntirho va kumeka asante va heta va ku cope a va pfuxa hi mavona edisolarivehle inkulu
23: rixile DJ Raja a ku pfuki kokwani wa risima leyi a ka bodele ku pfuka mburi ya ntshava i mhani Maria N'wa James a hlangana ni RDP ni ku pfuka mhani wa mina wa nkoka ta hetisela koka wa mukhenso na xivono leyi aka Mapuvele lava hinkwavo DJ Raja va pfuxiwa hi munhu wo duma rexe na mugangeni wa ndhuni elka namuxa a blokeni ka sikhunyana ku na papa ya xiluvana fani hlayisi
25: lava landzelaka mhani Maria N'wa James a hlangana ni RDP pfukani mhani Maria Bilankulu ka mininginisi a va pfuki ni ta hetelela hi maseve wa mina i mhani a ri basile ka Mapuvu a va pfuxiwa hi mhani a hlengiwe mutileyi ni kumeka kwala ka makoxa inkulu
18: ahe mester ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Rivombo laha ka gym ni pfuxa mhani a tintombi ntsena laha ka bode ni pfuxa mhani Josina Hlongwani laha ka Xihosana vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavila ka Xihosana inkomu
19: ni njhani DJ Raja ni pfuxa mhani va ka Bilankulu ka mininginisi ni pfuxa mhani Vuzima Joko kwale ka mininginisi ni hetelela hi mhani ya Ntlambi kwale ka mininginisi
1: Raja, aku pukin dangu akam dambe asyulan aku pukin, kau pukin dangu akam dawola, katom dawola aku pukin, kau pukin dangu ane kam dawola kasusan kan dambe aku pukin, yang kuen dambe pusuair kakarom bawar bawa nama rang, entuakan dambe.
2: Rishile DJ Rajan kombe utanga Carlo an pusha ba la ba landzela ko ta sungula hi mofaya wa radio la tukera ka mavuza lana ara ala 14 mofaya buka homeboy ta landela hi manzongwa nduna brawen buka na wena ta etelela hi komisa ni mukurumbela a tikwera ka nhlaneki laha tikelaka ko wulani hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandzaka Thomas Malelo suka tikwera ka mavuza la DJ Raja khensile mina.
3: Hello boy va pfuxa a ku pfuki i boti Thomas Chauke ka xikhumba pfukani buti ku pfuka mantsongo akamapuva lava va vanhu va malume masilu pfukani hani DJ mantsongo bigi ndlovu ku pfuka mantsongo ndlovukazi lava khema tlhaveliwa pfukani ka mantsongo ndlovukazi ku endlozeni amangombe kran vana lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensini wa hulela ngombe ya mona kusuka la ri singa
4: Rishile mahosi nikombela ku va pfuxa a ku pfuka ha directukulu wa hosi ya tiko ra ka xikhuveni ni ku pfukana ni gezi se ri kono ivi ni tsutsuma ni ya laha ka makoxa ni kokwani gaveni wa mino pfukani ni ta hetelela hi kokwani wa the junior le ka jilongwi I ximitwa xa kokwani Mtilina Jikijela ni ku pfukani kokwani hi vona ku yini yini kwalani a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela na wena danki
0: inkombo indlela la wena mixer wa Jesu FM kasi va kona va nga tlhela va ni tsalela ni le ka mixo sukra namuntlha va ku ri rixile Mr Ranjan kombela ku pfuxa lava landzelaka kokwani Dala wa Ngalava ka Thomo na kokwani Gabeni ka Makoxo ma ni ta hetelela hi Manana Maria Maswanganyi ka Maswanganyi a va pfuxiwa hi Ivan Juma ka Ndindani Mwashi wo nyanganyisa swilo Duncan Case endlela le kasi van'wana vona va tlhela va tsala va ku right rixile rixile Mr Ranjan kombela ku pfuxa dlawela ku tsaka la block 20 ndi mana anakanya laka home 14b na man okay mani jajan laka mgp sabarna solanga mabansa laka board dango raja man cases ned ndlela leke eka misho sikra na mudla a itlanga tlhela vukandisa eka misho lowa all right
5: yeah wake up ai kare sa mtsakazi ai ri mbamba mentisi a hi ri egypt hambi swi ri tani hi humile egypt mo ni pfuxa vanhu vanharhu lobyi ta kombela ku pfuxa tatana khomisani mukhurumbi le ka nhlani hi ka khegela ngopfu ni ku pfukani ivi ni ku tatana rhandzeka Thomas Maluleke ka mavuza na n'wina pfukani ni ta hetelela hi solanga mavasa ka bode vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka Manana Maria Maswanganyini mina ni kwala ka Maswanganyini kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
6: kuna ba Richard Matele Totogo mwana pukani kuna mwana mwaingwani mchini uboba medzi pukani kuna ba Masenya Ronaldo kiri ba Masenya Ronaldo mwaneleka ama wapukani mkushwa ya marimari baka mwa dekeni baro kwa kanchani kwa mwana mdona la mkuu
26: mkushwa ya marimari baka mwa dekeni manimari ya xivampfuna ka nkuzani a va pfuki mani rikhozo kwala ka njhakanjhaka a va pfuki huri wa mina mani tshikisa ka bunkini xitata emajaha ntsena a va pfuki va pfuxiwa hinkwamhaka n'wathala n'waxilawula mihaxi wa mina a ri mihaxi mina ni ri miyingiseri kwala basani ka micetweni kwala danku
7: Furu la kuvena n'wina DJ Raja wa mihaxi wa MC wo xexe. Kombela ku vapfuxa vatsaka lava ni vapfuxaku mhani nomisa n'wa mavona ka siyandani pfukani ka mhana mina ka. Mhani makamu ku nga hanhu wa tindhavezisa ta ka mavundla laha hlangana ni thawenceni pfukani mi cukumeta xitiya ka. Boti ya mosi ngoveni, boti ya mosi mbuweni. Le ka mugejwani pfukani ka mbutika vanhu lava hinkwako a va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshaka hlangana nthaweni cipi laha ni kumeka kona ka DJ laha xikolweni xa vutivi ku ngo lo nghena layit a hi hlayiseki
26: Ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube, ata na pube,

0: especially na vaxumi ngombela ku pusha vanhu lava landzelaka ku pusha malume the general patron cause aka xitachi ka mbatso va karhi va pula pastere va wana ka vakokwani ka n'wadzibudzi kukani malume ni languta le ka n'wadzibudzi le ka vakokwani ni pusha mhani Liz Majoko aka mininginisi pfukani ka mhani ngwana ku yini yini ni hetelela ni pusha vanhu va le tikweni ra le kule vanhu va le France masema na xitovo pfukani ka mhani vanhu lava hinkwavo raja va pusha yanhu wa masilo virgin levhoka ya makuve a chamani tanga
1: hayi tisme njhani va pfukile na ni pfuxa xibinyani vana ka mapfuri a ni ta pfuxa malume tiki pfukani a ni ta pfuxa mhana mhana kokwani wa ntsumi pfukani mhani va ni na xele na ni mi yima mhani ma uri kwala ka mapfuri kokwa ya dyona ku sula danko
2: rixile raja ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Crown ni pfuxa Bot Richard Xilahla Dabukeri Asadana Lounge ni hetelela hi Masefu Nxaka Jotona Masefu ya ka Gobo ka Minginisi va pfuxiwa hi Taveri ya Kumbeleri kwala ka Hampapila danki raja
3: avuxeni avuxeni Bot Raja mbolo va pfuxa sesi Brenda Mirema ka rivala a va pfuki vapfuxile vana vafana ka swikhwanyana a va pfuki Mamluva ka Mphambu a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxi mhani Maria va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneki ku na muganga wa kun'wana hi sindzile tlhelo ka pavumente nkomu
4: inkomu van'wani va tsala kunene va ku DJ Rajan kombela ku pfuxa lava landzelaka leni n'wana wa mina va Zambia LK mhana bomba losi tinyika 14B Maseve Rain Maluleke ka nkurhi Sifazonga va pfuxa hi mhani Josephina ka Xosani danke DJ Raja kasi na van'wana va ni nga tlhela va tsala ke va Gwina right okay mhani Grace okay va ri minjhani Mahaxi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka sasi Brenda Mirebi ka rivala mhana xikhongelo na wa Jaga Sikunyana mhani dlawela ku tsaka ka dlala ku tsaka Maluleka Sikunyana va pfuxa hi mhani Grace nkata ndhoda Efraim Makamo ka Nkove ni mukhesile hi ndlela leyi ekasi va kona lava nga tlhela va kandziyisa so
5: ahee ahee rajo kombela ku va pfuxa ni pfuxa xibudungwa xa mina xibudungwa pfukani ivi ni pfuxa na tatani ngoveni ni ri pfukani leri singa leyi ivi ni hetelela hi tatani mani ya vapfuki ume fisha groundini ta ku
6: DJ Raja a ku pfuki wa mbilu na moya evidence wa mukwena la agena section A ku pfuka vanhu va le tikweni ra le kule eFrance to heteleli mani na loko ni nga heteleli hi Boti Giani Thomas Hlungwani leyi kakakhala a Graveleni vanhu lavo va pfuxiwa mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawini ta la gan section A kusuka u tela xilumana kresha mamabi ya swingolobye hlayisekani DJ Raja tanku
2: minjhani Raja na hi pfukini ni pfuxa mhani Nhlekani wa Manyunyu ka Phaphazela ni pfuxa mhani Elisa N'wankuna aka Nhlaneki ni hetisela hi ku pfuxa mani na ni pfuxa mhani Jajani kwale imayini i mhani Burisa va ri laka mapayini laka magezi wa njheni la enkomu
7: rixile Mr. Raja rixile mhani va pfuxa ni ta pfuxa Thomas Chauke le ka xikhumba leyi ni pfuxa Judah Mjudisi le ti-F leyi ni ta hetelela hi mhani Kaylo ku ri namuntlha ku ri ku birthday ya mina na kula namuntlha na kula i xikwembu xi kona kwala ka nkomo 22B nkomu
8: swimaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Bot Emmanuel Matubias kwala ka Makoxo ni pfuxa sasibesbukwani Abinet ni pfuxa kun'wana xipele kokwana Mungomangati kwala ka Makoxo a va pfuxa Julietlafuma kwala ka Makoxo Bank
9: vanhu marangi ku ri na vona vapfuki vanhu lava hinkwavo va ri na mzamo lukhosa kwala ka Jelongo danke Mr. Raja
10: moyo wa pfushu moni pfusha mani Elisa la basan ka mchitini ku ava pfukira va makwa wa mina mitsutsumani ya laha ka nkwizani ya fika ni pfusha mani Rosewoodzani ni ku ava pfuki ni vuya hi le hlanganani thawini chip ni ku ava pfuki hanu wa swihlangi mani Maria n'wa James lava va pfuxaku laha i mhansikisa exitarateni xa 4 Avenue exitarateni xa majaha mani vo fanele hi pod hi voho kwala ka bungeni ako
11: ni kombela ku va pfuxa DJ ya ni pfuxa letingo venu kwale vuhehli ni lava pfuka va pfukirixile pfuxa na judgement xavalala kwala ri singa viyo ni ri a pfuka a pfukirixile ni pfuxa na human fish kwale section E a ground ni ra vapfuka va pfukirixile rixile ni vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mina Mr. Ngoveni kwala ri singa viyo nkomo DJ Raja
12: kambe ku va pfuxu kumbe ku nghena na wetini leyi ni nghena na vona va ni khongeke swinene ni nghena na na bebegeti ai ni nghena na mani masandza hinkwayo ka gym hiku fede mani vesita ka gym ka mbavuwa
4: okay rights ke ngone bere tingo 0608875942 ngaro le kala kama kombe mirin se watibene tsa wa rlian ya nthane bile wa mix sir wa jisa fm ndlela le ke 0608875942 kom kala no mix sir wa menu tsa kruena a o pfusha ba mani ke a me sho sukra na montla ba kare landa la ba di birthday ngaro longa hiti kombe ilo va dzudzeni vana rinwe
13: hello
4: ay
13: gogere ko ba push
4: eh
13: ni pusha man jana kam chipi ni pusha man josina ka shosa ni pfuxa kokwani muhange ka mukhomi va pfuxa emtweni wa jijumuka kwala ka swivavava
4: ni mikesile ka swikovava laha
13: danko
14: Raja wa Raja kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mhani Maria emaswangani akha maswangani avukatini bya ka holweni wa mpatsa mhani Vigi Ntuvu aka mapuve ahansi ka chamando mfana wa goxa aka mapuve va pfuxiwa hi Richard Maboko aka mapuve tanku Raja wa Raja
4: enkomo ni mukhesa sileneke vadzudzeni vanharhu
15: ku na ntukulu wa hosi le ka swikwinyana le pfukani ku na mhananeho vona va kumeka le ka manghena le a va pfuki na vona ndzahetela hi king of Derek Chivambu kusuka le ka ngove le pfuka Derek va pfuxa hi mofa ya mathusiva ri tekeri ka mavuza sweswi va pfuxa ri maka hama 14b ntirho a sunset lika restaurant next to mahori ya le complex este Raja
4: ni mukhesa sileene ba
15: danke n'wana mani
4: danko
16: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Brenda Mutmile ka mavalandzeni a va pfuki sisinese leyi exitomanileni na vona ri na a va pfuki Walter Mkwati enyakelani ka xoko na vona ri a va pfuki vanhu lava va pfuxa Richard Mati kusuka la ka toko block 24 kuswa nanisa van'wina inkomo
4: inkomo ni khesa endlela ke 060 ku na munhu laha
17: kono
4: vadzudzeni laha
17: munhu wa xexa mohi va pfuxa vanharhu a ku pfuki mani entshan'wankuna laha ka nhlaniki emugangeni wa kampenisi ku pfuka skimi mani makhuvele nhlanga ta Boti Rich leyi ka ndhambi kukani hi skimi a ni ni hetelela hi ku pfuxa va maseve i mani mariya maswanganyi kwele ka maswanganyi ka hi ku vuyeriwani ka vanhu va pfuxiwa hi mani maxinji i kokwana wa kuhlula kusuka la ndlian 16a i mani wa tsakisa lava ra jo
4: emkhesini vanhu wa tsakiso
17: Inkomo
4: right ke mixona mina karolo ya kama kuma birika ya tumina etsa wara lewani yo hlawuleka ne awara lewani ya ntlhano yi bisa sweswo mixona yi sara fam takaba yingisa ri vangani vanharhu ne vo hetelela ivi ni pfala xenge lexo pfuxa mina hi ndlela leke all right ke wa vunharhu vo hetelela n'wini
18: a ku pfuka vitaimabo
4: Right,
15: 06 0 double 8 7 5 10 4 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
18: Oh, sorry, logo babar mouchu mama wamo. Aba zeba tu sage lego lodi kumzana. Dumu dolara sela muskimini. Raja.
19: Yeah.
18: Dangi dangi araro.
4: Le na gere dangi agere.
18: Chovela.
4: Chovela. All right, all right, okay, okay, okay. Ah, all right.
20: Pusha man daula butaka le khoneni ka dzingidzingi le dzingi skwele nyameni le ni pusha tshibadzwa medzweni mashele ka mapuve ni pusha botsa sthole ka ndindani ni pusha botiro dini ku ka ndindani inkomo i basana wa nwana man tsasa la mugangeni wa ndona esa ina kamla ka ngovela danko
4: ah ne mikhesa sina ene nwina ka
20: ku khensa mina radio tshela tshivini
4: e kahle kahle
20: kahle ka
4: ene khesa bye bye Esa sa mixo register fa fixa sa makomo ka shenga lexa xa ku pfusha mixo ro mina ne sei la ku leta ka tibeda wishes la ya gona eka mixo sukra na mondla wena mixo ro register fa ka lo sirso ane fumele xa bisa da ku xavisa mixo ro mina ka tibeda wishes
21: La tuma duwe gina malamulele Li tangela ngwedi ya bashi sati Hikwala uka shi ave shankoka Nisho ambana ambana leshi vashi endaka Eka kushungisa mganga ya ina Ikume lila selling light ya mungu valawa Ya kusugela eka 129.90 Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters 279.90 tena Na shona sola giza ya 100 liters Uikuma hi 4999.90 Mongula wanene hila la dumadua yipula shtolo le shintra elu kwa timi empumalanga hiti 20 ta mauri la dela la shtibu susaina eka social media la tuuuuuma
4: what you
21: M
4: say
21: score. M score
22: Technology, she could send that echo swing by Hina. Miss Seven Boyo Jikele. www.gsrfm.co.za. La una Raja Shamuhashi.
23: Raja Shamuhashi.
22: Raja. Ricordi tu belli già battuto su combella, se ne registra FM, rito, rischia,

0: akan tlontloman furi tiri ibari tiri mabunda man kwala ka mtavavilimo ina man evenu ke birthday man nele ka mana nele ka xikwembu xikona man mindlulwa ndlela man wata wena man mbaloyi man kwala ka nkongo 22b ina man na hinkwavo la birthday yaku man vana vele va mjuda mjudis diman van al dimana ni ziyevo yes al kwa section f malun
1: Dango sana kwa wafamza sasa idara lake zero six zero kuna muno kala. All right, happy.
2: Enda. Hello.
1: Enda.
2: I'm trying to read you, Bob. I'll call phone, Bob.
1: Oh, so that was your call, no? Kanjan. So you get?
2: I'm trying to get. Bari kuna khoni baloyi la ka xikokwani vana na siku ra kahle kuna bava xikwembu xikona hambi hi le kwihina na ha swi twangi kahle kuna lowa ka vasesi tavelia lani aka mapapila lani a va ku na siku ra kahle vana va wati va wena raja a va navelela n'wana wa boti wa bisiko a nga masilo a ri na ka mavala ye ndoda u hlayiseka na ndiwe
1: a ku hlayiseka na n'wana swinene masilo And the man was then. And Dango. Above the Kulivan, winner. A Malabin Jagule. A similar Fala Ramosa. Radetu, Damaore. And into the gas, what I make so much is a 5 gas 06 0 8 7 5 9 4 2. Hello.
3: I'm going to go to the house.
1: Dango.
4: Happy birthday ka Thothomunda eJohannesburg. Na xikwembu xikona kwele vanga kona. Na hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa. Va navelela hi mahlekani wa manyunyuni ri kwala zone fuka papazela. Ni kha ni ku happy.
1: Inkomu hi ndlela lakeya 0608875942 kuna mulla.
5: No mono ikono ni happy birthday ka lava ka mabunda kwale ka mthavelemu happy birthday ka makono wa sesithaveli ya nkumbe kwale ka mavanga happy ka malume xikwembu xikono ka nkomo wa goxani happy nele ka hinkwavo lava birthday ya ku kanithela kwala ka mabayeni
1: nemkhesile mana mino
5: dambo
1: inkomu
3: happy birthday ka sa Regina una kwa la ka sa nyana ni ke ke ke ni
6: Happy birthday ka baba shikolo shikola ka nkhulu. Happy birthday ka khulu baloka shikukwane. Mela ka munhu wana wana birthday ka shikolo ka munhu. Aba na baba jira shikolo ka munhu kwa mako shidang.
7: Re happy ka malume shikolo bikona kwa leka nkomo 22 be happy. Nela ka hinkwabo lavo ka ndinga va tsanga mani phela kwa leka mapayenda.
1: Dango happy. Danko, Ajila.
8: Happy birthday. Akahlohlomabunda kwele ka mhlawa veleni. Happy birthday. Akamalume shikombi shikona kwele ka mkomo. Shikombi shikona impela. Happy birthday ka bomo. Le ka makokwane ka mkomo. Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo. Lava va birthday yaku na vona malume shikombi shikona. Lava va navelela ku lava i mhani burisa va ri na ka mapayeni na ka magezi wa njhini la inkomu
1: inkomu swilene vona wa mina ka ejula vona happy popopopo ming seri
9: hey
1: hi pa mkata matwala sweswi ehe
9: Happy birthday, Kantonto, Kantlazele, Mwana Boti. Happy birthday, Kantonto, Kantlazele, Mwana Boti Lui. Happy birthday, Kantonto, Kantlazele, Mwana Boti Lui. Happy birthday, Naneka Luwane Kamaba, Bili. Luwa Makwase, Sitazene, Akumbi. Happy birthday ka hinkwavo lava tlangela ku siku ra ku velekiwa mhani rozobyani va ri ka nkubyani ve ri a va nwi mati daki n'wanana
1: ndlayisi ka swinene mhani wa mino
9: anki
1: inkova fambisasi mhani rozobyani mikiso ra mina ndlatana wena ni fariqinga hi twila
10: swinoswini vekiraja ninganaveleni ku ri happy birthday ka ba xikwembu xikona na van'wana lava birthday yaku na vona a hi va twangi miketekayatilo a hi vaneli Manelela hi mani mari ya va ka hesu swikola ka nhlaneki kwala mugongo wa kun'we hi sindi e tlhelo ka pavement nkomu happy
1: e mi ri pop champagne swikwini
11: hi ri pop mabodele pop champagne
1: ya
11: eka ntlhontlho mavundha le van'wani ve ri le ka mavambe van'wani ve ri le ka mihlavelemi a swi na hi swi tivi kwale va nga kona ni ku plus one ka mister xikwembu xi kona valoyi laha ka nkomo 22 b ni le ka khoni valoyi ka xikukwana hinkwavo lava kulaka namuntlha na ntlhontlho mavundha hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveleriwa hi mhani na xinci ikokwana wa kukulo i mhani wa tsakisa lava wena radio mami ya wiso mitshemi wuya kahle mi ta hi haxela ne weekend leyi taka danku
1: ni mukhezile ka mhani wa tsakisa Enkomo bona tsala kula bebe pega ntlotlo makama ka tsala ngiyana manu na mixero mina ka tsala bona tsala tsala na bona aba ka ta kahle ka mixo sukura ra munhla ba ri happy birthday a ka ntlotlo mabunda a nwana boti and el sol ba ka fa laza a ka mhla ba vile mo ntlotlo ari ari joni ri boningo a milani ka magosha matimo milani ka ka homo 14b aba na bele ruwa he man grace ka tando na evra makama ka ndo ka ngobe happy year ka tsala tsala le ka wa mixero tsara fam ka Emanu wana nga tlhela ntsalela kambe xa sukura mhla nwana ku vaxomi vaxomi DJ Raja be birthday ka xitukulwana xa mina endza ka chavalala ka dzikidzingi tlotlo ka mabunda ntlotlo mabunda a free state xikwembu a xikona ka nkomo a khone baloyi ka xikukwane a vanhu naveleriwa hi manes ka dzikidzingi nkomo DJ Raja ani mkhese sitele ntsalela like 060 887 5942 happy
12: Raja
1: iyo
2: ntsake bandi ra mudzeneni.
1: Ya.
2: Mo nga sungula no ku happy birthday aka papa Xikwembu Xikona. Xikwembu a tiva tahi ku swi va ngetelela masiku. Mo no vuya laha ni nga kona laha i birthday ya mina. Ya, i birthday ya mina. Mina ni laha ka bokisi laha i Mgwena Mgwena.
1: Mgwena Mgwena a ri saseki siku ka wena ba.
2: Ni navelela hinkwavo lava hi xerhaku siku leriwani vanhu a va kuli a ku kurile.
1: A swi sasekisi sweswo mari va kahle siku ne? Loko ri na khekhe mi ni fone ni kombela mi ni khumba inkomba from sasoso big soro beka 060-8875-1042 ntolongo kandisa misholo
12: Happy birthday ka n'wana wa xithavhele ya kumbe na le ka bava Xikwembu Xikona na le ka Mgwena Mgwena ka bokisi na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona namuntlha vanhu lava va naveleriwa hi maxintu gracious mpepu ni ri kwala River Plaza a swi ka vukosi bya ka kuba hi ku tirajo
1: a ku gesa mina swi tele ka la River Plaza
12: thank
1: you hinkoma hi tula
13: khomele happy birthday ka vanhu lava birthday ya ku namuntlha hinkwavo ni ri Xikwembu a swi va ngetelele mikateko swi va ngetelela na masiku ya ku hanya va kula va hlayiseka va fana na van'wana vanhu ankesa hi va navelela hi mina Mr. Ngoveni then makeke makeke
1: hinkomu Mr. Ngoveni ka 060 happy happy happy happy popopopopo
9: makeke makeke aka Xikwembu Xikona ka nkomo ni le ka mavunda hinkwavo ni le ka hinkwavo ni le ka mapuvi hepi hure a mi ri na lazava ka makhesa ka hotsingo wa ntlhanu fambi ya humula ka n'wana boti
1: a ndhani ya wesani hi hlangana kahle vhiki leri taka neha
9: hi swona n'wana boti
1: bye-bye
14: Happy birthday eka tatana Xikwembu Xikona. Happy birthday eka Ntshotsho. U ri Free State kaya ku ri ka Mhlavuleni. Happy birthday n'wananga. Xikwembu a xi ku katekisi ku ya emahlweni. Inkomu.
1: Inkomu, mukandziyisi ni khoma kahle ngopfu mukandziyisi n'wina va yingiseri yi ni khoma kahle ngopfu xem.
3: Happy birthday ka n'wana Sixikhazi, a kula kula kulela hosini. Happy birthday ka baba Xikwembu wa Xidyandza, baba Xikwembu Xikona, kwale na vanhu hinkwavo lava birthdayaka, vana va le lwani manjhejani. Happy
1: happy happy a hi twina la laka ta ku ni n'wisile ha u rhumele kona kwala ka Jesus FM hayinala loko u rhumele kadiso la ku hava kadiso ni nga wusiya la WhatsApp ya mina yi pfuleke hinkwayo ka yona hi leyi nakana lava laha ni voni nchumu swi komba ku ri ni tlange mikadiso hinkwayo hi leyi nga rhumele kahle vayingiseri va mina ne ku hava kadiso ni nga wusiya la e timhaka ta makadiso lama kona ma ve kahle mikiso ra mina a yi pfumeli ku ri hayi ni ya mina nongonoko u fikile makomu ne mina na n'wina ya hlangana kambe mikiso ra Jesus FM le yo hlangana rini hi ra vuntlharo ne vhiki leri taka loko xikwembu xa swi rhandzini hi laka ta tlhela hlangana kona wena mikiso ra mina na ku huma hi risimu ra kahle na risimu ra kona risimu leriwani ri kwini na ri ngo tlhe ri nyamala na risimu leri mikiso ra Jesus FM rajwa maxi wa famba ra famba jaha ra xiganyisi twana so Erfumela Thomas Mbasi Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba Mbatsaba awuxewa mikiso ra mina ku xikwembu xi swi rhandzile ne na tlhela ri khandziya godo ra IN1 ne hi tlhela mina nan'wina hi tlhela hi vona nakambe mikiso ra mina kusukela eka ra vutlhanu leyi hi ta sungula kahle weekend camp swibisa sweswani tlhe hi ta fika kwala ka nongonoko wa morning page ya Sunday ni ta va ni ri kona mina jara xikesi kasi tiva leswaku ri ta va ri kona etlemile wa DJ kusukela ka misumburu fika ra vutlhanu ne va ta va ka ri famba na kona ka nongonoko wa morning page mikiso ra mina emutirikuloni waloye etlemile wa DJ u ta va ri kona kusuka mtsuku wena mikiso ra mina eka nongonoko wa morning page ke laka misumburu fika ra vutlhanu ivi mina weekend ni vena kambe mikiso ra me ni vena tata swi endla nakambe mina jara xikesi mikiser a yi kara wani pfumeleli ne ime kulunga ntombi ya kahle la imana loyi merilile entsolo yin'we loyi ya ka imakulunga ka mixo siku ra vutlha mikiso ra mina ka nakonakolo landzelaka laka ri le ndzi fukela ri le nkaya loko a ri mina a ni ri mikiser famba hlayiseka ne u hlayiseka na mina ta hlayiseka na ni ta va ni ri kona mikiser kumbe xikumbe tlhela xi yi hlanganisa nakambe mina na wena eka nakonoko ele nga ta va yi ri kona leka ta ka yi famba eka yona loko swi ri so a swi olovi ku huma ka radio vanhu va hosi ngopfu ka loko se nkarhi wu herini tivaka wa ha ri na nakonoko le u ya vuya vhiki leri taka swo olovi ku huma ka radio kambe ni pfumeleli mikiso ra mina ne ni ku rhandza swinene ne ni rhandza vayingiseri bya n'wina mikiso ra bya mina a vayingiseri va mina swi ni endla ni va mbuni xiyambe loko a nova mi nghena mi nga nghena a ni ta va mani a ni va muhaxe hikwala ka n'wina ni fambile ni ri babayi
15: laaxaxamuhaxi
1: raja akanani

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatla isa swi olova naswona swi olovela vatswari na vahlayisi va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa nakambe sisteme leyi i mahala a ku na mali ya data leyi lavekaka mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611 tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo.

yingisi ri va mina va kuzina swinene hi ntshwantshwa nongonoko wo sungula wa praise and worship eka n'hweti leyi nga ka yona ku nga n'hweti ya August ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ku ri Sunday yo sungulasungulo eka n'hweti leyi nga ka yona n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri siku ra vumbirhi ra n'hweti i ti-2 ta August n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi sungula kahle n'hweti ya August a hi fambeni ya ha sungula kahle na hosi n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya rhamba Xikwembu ya ya xi byela hinkwaswo na ku xi khensa ka hinkwaswo leswi xi va ku xi kha xi hi endlela swona na lomu hi nga endla kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mina n'wi ta va khe fambisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe hi ri ka xiphemu lexiya xa ku va hi khe hi ku mi le ku prepareni ka yini eka Sunday ya mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina a hi tsitsimeni hi languta kahle hi languta ka Facebook page ya xitichi ku ri hi fambisa ku yini eka mpundu lowuwani Elsmilan va ku hi xirixile Marilyn ni kateka ni ri kwala ka makoxa 060 ni vana kahle mona ku fana na Basani n'wana Maniphosa va ku hi swin'we hi ntswalo yin'we ni ri na wena ri la ka ngove laha eka hosi kumbexana eka Ndhuna Mngoni makamo nhlamulo ku bayi va ku hi swin'we ni ri na wena ri la Gian section F lanwani Khensani Xivambu Mngoni

0: salele go prepare se se botala ta tlante ka man
1: eh
0: na ta tlhokang na ta tlante ka lo wa bontsaka lo wa bolha ka bongwane wa bongwe tshiputongwane ya ya kerekeng ya khanda di tekse tu dam tu diswan to kulu lan a hele ka kerekeng namuntla
1: eh
0: no ka go ka sweswi
1: mo tla go ka sweswi
0: umbe ndla go tekana wele go tsaiseng
1: eh minga ntikwa and minga ndi swa njuma njuma andala na njuma njumi wa mina
0: azo wa prefer ku ya ka yeno
1: eh ani min lentiro sweswi na
0: oh kambe no ku lemsebenzini
1: min lemsebenzini sweswi
0: ano hlayisa ka makwabu ntseke ngo ku ta ku ta ka phone mwana mana
1: ai khona mi bona sukura kahle
0: eh awu
1: asivetane le ka n'wina 060 875 942 ngwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku njhena na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mukhemi ni yingisela miri kona Santos Taylor hashtag ka n'wina ku tshama na ku pfumesa kusuku ra n'wirisa sekeni xikomba xi mpfune xi mi katekisa it's a very beautiful Sunday vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina maka ku joyina Jesus FM mi endle swona nongonoko i praise and worship va khutisiwa ka n'wina hi GCR FM the voice of the nation ndam ke mfama kahle kumbe mile ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntswalo yin'we loyi wa ntambu ya bava efemeni ya tlangela ya dzunisa ya tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo eka mpfundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xikwembu xi hi pfune xi hi katekisa ku ri n'hweti liya ya vomanana muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina mona dzongeni hahani ni pfuki hi ngo vona
2: hayi
1: pfuki
2: na hi kateka hi ri kwala ka xithelani kwala hansi ka power
1: kwala hansi ka power
2: kwala hansi ka power n'wana buti yi nga ta hi ganda
1: miri mi ya kereka kwini n'wina
2: hayi mina namuntlha a ni nga yi
1: namuntlha a mi nga yi
2: namuntlha ni nga yi ni ku pheriphereni ka swin'wana
1: ni mi kuma kahle
2: Hai,
1: eso nna mwana bo. As long as I'm coming to Jesus arani, swi tshamisekile.
2: Eso. Ah, yo kota matema, kwa mako ai, when the na nyinyi ku enda ku sesa.
1: Oh, ni mkuma kahle sini.
2: Eh, hinkwavo ya fa hi vakhatha inga va ke foni, va ta ka radio.
1: Ni mkuma kahle.
2: Eso nna mwana bo.
1: Ni kense swinene.
2: Hai.
1: Thank you. 060 875 942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni mina na n'wina hi leswiya hi ta tsutsuma ku nga ri khale ya kuma kahle ti-voice note 060 875 942 mina na n'wina hi vakhehisa sweswo mahlweni ma ni kuma kahle muyingiseri lani wani muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina ahee muyingiseri All right, mi ngiseri mi le moyeni?
2: Hi
1: pfukile mi njhani?
2: Merimi.
1: Hello.
2: Yeah. Awufani mwananga.
1: Timhaka ta kona man Rose.
2: Se na kutwa manjheni. Ni nandle ku pripheleni n'wananga na famba ni hansi ka mfundhisi Musa Maluleke a hansi ka mfundhisi Banoyi Makasani a kerekeni ya hina leyi ni yi rhandzaka hi mbilu hinkwayo ni ya gwadama ni byela xikwembu xa mina matandza hinkwawo ya misava manrozi wa byani ni ri kwala ka nkuzani mwaxiri nda hlayiseka gele
1: ni khense swinene mi va na siku ra kahle
2: ni ku rhandza ni nga pini se swi xeweta fana
1: mi rhandza hi mina mhana mina
2: thank you
1: 060 875 942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va khe hi hambana hi ndlela leyiwani ta vuya ku nga ri khale no la ku lunghisa leswiwa
3: Xana u pfa na matimba lawa yo pfuka u ambala kutani u humelela seke i nkarhi wo hetelela wa mahelo ya vhiki yo titsarisela ku vhota 81 na 32 ta August kusuka le awara ya nhungu ku eka dzonga se humelela kutani u titsarisela ku vhota eka nhlawulo lowu taka wa mifumo ya miganga bela riqingho eka 0800 118000 endzela elections.org.za kumbe u rhumela WhatsApp eka 0600 880000 kumbe

0: tatisiwa eka wena hi IEC.
1: Otherwise ke mina ngwana hi sa sweswo mahlweni ntiso with Sunny Nkuna. Baku ni mingi tseli kuantwa Marlene nirina nwela Centurion lanwani a midstream mibana siku ra kahle lexi fundzeni nkulu xa Gauteng Roba rapa 060 Mr. Robert baku minjani my sister ipfukile ngo vona le ka TikTok le 060 875 942 monte kalaba 1 nwana va ngiseri va mina va kurandeka mingiseri mi le moyeni alright. Ya, swi tika mi nga ku ina xiphiqo xa vuthekiniki mara ni ta va ni khi ni swi lunghisa mingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Ahee, sesi Madeleine.
1: Ahee, sesi Gracious.
2: Njhani?
1: Ni pfukile hi ngo vono.
2: Ni pfukile, hayi mehe ni kateka ni ri kwala a Rifa Plus sesi Madeleine. Namuntlha swi vula ku ri mina ni ta kereka kwala ka GCR.
1: Namuntlha mi ta mi khi mi kereka na hina kwala.
2: Ma swi twa na?
1: Le ku mutweni.
2: Ni ra namuntlha ni kereka kwala ka GCR ni ta va ni ka ni jikana yona siku hinkwaro.
1: Hayi hi khensa swinene.
2: Khensa mina sesi Madeleine.
1: Khensa swinene sesi my should gracious mphempho ekusuka kahle le a River Plats 060 munhu kuma kahle mikandziso ya marito.
3: Njhani sesi wa mina mpfukini? Hina hi pfukini swinene hi tisandi ya kahle. Ha hina hi le ku prepare-ing ya kerekeni ya apostolo ya Old Galilea kwa ka Thomo xono entsaku ngoyoni.
1: Alright, khensa swinene le ka Thomo le va ku ri ri xile sesi Marilyn na ku tshemba na ku kumeswa ku ri hayi khona mani siku ra ha sasekini mi va na siku ra kahle kasi va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wini ri la ka Ngove laniwani ni khe ni ti lunghisela ku ya ekerekeni ya mina ya ZTC ka Ngove i man Grace. Nkata ndhuna Ephraim Makamu ka Ngove ni khensa swinene mhana wa mina mi va na siku ra kahle va ku ri xile Marilyn na karhi na prepare ku ya kerekeni na nuno wa mina Tian Baloyi la ka Nkomo laniwani na vana va mina Masungulo na Anhlulo kwala ka Nkomo 22B hi khensa swinene 060 875 942 mina n'wina hi yisa leswi mahlweni.
4: Na hina hi pfukile hi ni hi katekeri kwala gandlanani ka khane hi ka ya ekerekeni ya apostolo ka Maxavelo a hansi ka vurhangeri bya Bishop JB Baloyi bishopo ya hina yo lunga ya tintswalo bishopo ya hina yo rhandza vanhu hi katekari ya kona ekerekeni ya vurhangeri bya JB Baloyi kwate ka Maxavelo ya apostolo Nkomo i mhani Silvia ku baya kwala gandlanani ka khane swona Marilyne.
5: Ahe ntswalo yin'we hina hi ta katekeri kwala kaya kwala na va ka GCR i mhani Mahori ka Mabhunu kokwani wa Dion na ku hlula dango
1: 060 875 rhandi ka mumini baleka va ku yimanyana Marilyn 060 mingiseri mi le moyeni GCR FM hallo
6: ahe njhani.
1: If we kill him in Janu. Ni khensa swinene mina n'wi ba otherwise ke 060 875 942 munhu baleka ni kuma kahle risimu leri hi nga ta va khe famba kahle hi rona.

ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka kusekuhlele bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuke kuseni nginenjabulo bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofike bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

0: rhandzeka hi risimu ra kahle kusuka kahle ka Pastor Rodolfo hi kengenisa sweswo eka xiphemu lexi xa ku ya kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundhisi wa hina ku nga vona Pastor David n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya ya kuma rito eka mpundu wa siku ra namuntlha tanihileswi a ni nga hlamuseta ku ri ya ha nghena kahle eka n'hweti ya vamanani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va hi khengenisa sweswo hi theme ya self worth n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni hi dedicate kahle ka vamhani hinkwavo lava va nga fika va lahleka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi timhaka ta self worth laha hi fikaku hi fikaku hi katsakanya kahle timhaka ta self confidence timhaka ta ti-emotion timhaka ta ti-communication n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na hinkwaswo leswi swi fikaku swi endla ku ri munhu a titsan'wa kumbe a ti languta a ri ntsongo ehenhleni ka vanhu van'wana kumbe a xikarhi ka vanhu van'wana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mfundhisi ri xile na ku mamukela eka mpondo wa siku ra namuntlha
1: rixile muhaxi eka hi ku happy women's month ni le ka n'wina ni le ka vayingiseri hinkwavo vaxisati ni xeweta kereke tiko ra xikwembu eka sonta wa kahle eka nongonoko wa president worship a va lavula hi self worth ya vanhu vaxisati so ni ri ni na nkoka ni nga ti tekeli hansi ti langutisana xivoneni ni tibyela ku ri hae xana ende mi ta vona swilo swa special moya ya hlaya muhaxi eka buku ya Exodus chapter 15:1-4 kutani muxe ni vana va Israyele va yimbelela eka Yehovha risimu leri va ku ndzi ta yimbelela Yehovha hikuva u ti tlakusile ngopfu u endle hanci ni mukhandziyi wa yona Yehovha i matimba ya mina ni risimu ra mina hi yena mukutsuri wa mina hi xona xikwembu xanga ndzi ta xi dzunisa i xikwembu xa tatana ndzi ta xi twarisa Yehovha i nhenha ya matimba vito ra yena i Yehovha ti wisile lwandle makhaleji ya Faro ni nyimpi ya yena tinhenha ta yena leti hlawuriweke ti dyule hi lwandle ro tshuka laha hi nga dyondza kona ha xi tiva xitori xa vana va Israyele na yi fikaku yi ni tsakisa ngopfu yi ri tinhenha ta yena leti hlawuriweke ti dyule hi lwandle ro tshuka leti a ku nga ri nhenha yin'wana na yin'wanyani they had to be special eka swilo swa tinyimpi a ku ri masocha lama a va ri na vuswikoti na experience lava a va tsutsumisa vana va Israyele vana va ya va experience vo swi kota ku lwa tinyimpi va nga na ti-CV ta matimba ta ku va lwa tinyimpi ta ku tala va hlula mara laha hi nga dyondza kona muhaxi na muyingiseri hi hinkwavo va dyiwile elwandle ro tshuka muxe na vana va Israyele va yimbelela risimu va ri wena Yehovha hi ku vonile u hi endlela leswi na leswiyani hi ku vonile u hi hundzisa eka lwandle ro tshuka laha ku omeke hambileswi vana lava hina a va hi caca hi makalichi ya matimba na vuthu ra matimba kambe wa Yehovha u tikombisile leswaku lowukulukumba hina ka rona va nga hi fikeleli va lova hinkwavo ni nga ta vula yini ha eka nongonoko wa president worship muhaxi na vayingiseri swi ngo languteka ingaku a swo boha ku va n'wina mutlhami va kona swi ngo languseka ingaku tirha swi ngo languteka ingaku tise masi ku ri a mi tshama mi nghena xibedhlele ro mi nghena mi huma swi ngo languteka ku ri a swo fanela mo ni tsundzuxa namuntlha ka ha ri mpundzu a swi nga bohi vanhu va special yo tlela n'wina van'wanyana va fambile vanhu va vutivi ni vutlhari byo tlela n'wina na timali to tlela n'wina na ku duma ku tlela n'wina va fambile a ni vuli ku swi special ku va va fambile e-e mi ri swi special hina mi ri karhi mi yingisela radio ya matimba eka nongonoko wa president worship ni vula yini na tanihiloko mi ri special xikwembu xa ha mi endlerile ina na pfumela n'wana wa ka hina swi nga ndzeka sala daya rina ku ri hi nkarhi wa swo ni la ta fika leswiwani mara loko wa ha hanya u vo lweriwo tshuka ku ri how can they plot your downfall va khokhasa vusiku na nhlikani hi yo mhaka loko ho yi fika va miyela why hiku a va ri busy hi timhaka ta wena ni swilo swa wena ni vutomi bya wena va ku lwisa wena n'wana wa ka hina u nga va endlelanga nchumu kambe ku na xikwembu atilweni lexi vuthu ra xona ri tshamaku ri ready to defend and fight for me and you so loko swa ha ri tano

0: doesn't reason owe you people because you will be disappointed. Shikangwe kangwe na loko unikela kumbe unika unga expect kuri munhu unwanyani ita ku vuyisela something in return hi mhaka kuri u ta va disappointed. Ku fana na titiwo ta wena kumbe hambi tintiwo ta wena a ti ringani. Doing good to people doesn't mean kuri people will return good unto you. Wena kuva u endla swa kahle avanhwini hi leswi wena unga xiswona ivi munhu bya wena. Remember, mother nature doesn't owe you. She to decide that ntumbuluko kuri wa ku cancer na. So hi marito lamawani kumbe hi rungula leriwani ni ritisa ka n'wina namuntlha kuri kuva n'wina mi e vanhu van'wani. It doesn't mean kuri vanhu lavaya va ta endla swa kahle in return. N'wina mi endla swa kahle hi mhaka ku n'wina mi na vumunhu na rirhandzu leri n'wina mi nga na rona. Wun'wana i tshama hlamuseta timhaka ta ku ri mbilu ya kahle a wu yi kumi kerekeni kumbe ka vukhongeri byo karhi. Mbilu ya kahle u beburiwa na yona. A hi yeneni ya hanya rirhandzu, a hi yeneni ya preacha rirhandzu, hi nga rivali self worth. Tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri self worth mi vona loko se mi wani ani hindi kumbe lani one anifanelangi ku hinda mi ti puta self first. Mara lexi ni mi tsundzuxaku xona i ku ri mi nga yi mi ya hanya hi tihanyi ivi mi ku i self worth. Mina va ku va na self worth i ku va wena n'winyi u ti pima u ti tiva u nga ti tsan'wi. I nga pfumeli ku vanhu van'wanyana va ku kandziyela. U nga pfumeli ku vanhu van'wani va kandziyela dignity ya wena. U nga pfumeli ku vanhu van'wani va kandziyela image ya wena. Leswiwani swi ta ku pfuna ku ya mahlweni ku i va na a very good self confident. Ku va na self confident a hi ku va wena u va a straight talker. Ku na vanhu van'wani va tivitanaka ti-straight talker. I only realize ku ri most of the straight talkers they are very harsh, they are very bully. Lavawani i vanhu lava va ku tibyela ku vona va vulavula. A straight talker xi nge ku byeli a xikarhi ka vanhu swilo leswi swi nga ku yisaka ehansi kumbe swilo leswi swi nga ku humiliataka. A straight talker hambi wo va u kha u endla swilo swo biha as long as i ri xikarhi ka vanhu u ta ku vitanela sayitini a ta ku hlamula a ku Marilyn na ku twa na ku twisisa mara leswi a ni swi lavi leswiwana leswiwani ha swona. Hi ndlela yaleyo a hi fambeni ya ya dyondza kumbe ya kombela ka Xikwembu en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku va ku vumunhu byi tlhelela vanhwini eka siku ra namuntlha. Hi ya sungula kahle n'hweti liya ya vamanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi fambeni ya ya khongerisa xikan'wekan'we na ndzhaka kumbexana a hi hlaya xitigenda hinkwato n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. A hi fambeni ya hanya rirhandzu, a hi fambeni ya ya kombela ka Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608 vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ta kuma kahle nkandziyi.
1: Mina ni pfukile n'wana wa mina mhani huluka mlingisa block 3 mina ni la ku vulavula na va mhani hi vese leyiwani ya marka 14 verse 2 ebusutini a yimela swa muti wa yena a yimela swa tiko. N'wansati wa xiviri i na ndhuti na loko a vulavula a nga tlatlaruki i vulavula kahle. N'wansati loko o kota hi ku ri va hina va mhani dyondzisa na vana va hina mahanyelo lama kahleni huku a hi ta va hi ri kahle. N'wanuna wa hloniphiwa, n'wansati wa hloniphiwa. Munhu na loko a vulavula a vulavulela ehansi a wu tlatlaruki hambi ko ta vanhu vana va bananini va fika va ku hitini n'wana n'wina i hi onherini a wu vuli ku mina n'wana lowa mina loyi a nga endli sweswo. Vana loko va humile va ya handle va cinca mavala yi va ku ni nga lehisi ngopfu n'wananga va mhani a hi voneni va mhani va munduku vaku va ku ni nga ziri
2: ni rhandza ku khensa Xikwembu loko na ha pfuka na ha gingirika na ha gwira la ndyangwini wa mina hikwalaho ka ku pfuniwa hi xona ku nga ri ku rhandza ka mina ku nga ri ndlela leswinene xa hi lo ni nyika masiku lama ni nga ma tiviku ri ndlela leswinene xa hi lo ni nyika masiku.

0: loko hi karhi hi khongela a hi khongeleli ku va hi humelela a hi khongeleni hi khongelela ku va hi va na vutomi lebyi nga heriki hi kombela vutomi lebyi nga heriki hikuva ku humelela swo va swa nkarhinyana leswi hi nga ta siya laha misaveni loko hi karhi hi khongela ka ha ri n'hweti ya vamanani a hi khongeleleni leswaku hi ya mahlweni na vutomi bya hina na mindyangu ya hina hi nga khongeleli leswaku loko ni ya kerekeni ni ya ku khongeleni loko ni karhi ni huwelela hosi ni khongelela ku va ni tlela aka di double story dikulu ni khongelela ku va ni famba hi dimovha dikulu swilo swa nkarhinyana leswi ni nga ta siya laha misaveni a hi khongeleni mara hi khongelela ku hi nga rivali vutomi lebyi nga heriki loko hi karhi hi khongela se that's why ni lange ka tsalwa leri ra ku i mani laha nga ndzi hambasaku na rirhandzu ra Kreste hi ku swi nga ndleka ni karhi ni khongela ni ku malembe mo tala ngopfu ni karhi ni khongela mara why ni nga fumi ni rivala ku ri fumi ta ri siya kwalaha misaveni a hi khongeleleni vutomi lebyi nga heriki loko hi karhi hi khongela hi huwelela ka yena sweswi ni nga ku vulavuleni hi yena nga endla ku ni pfuka swi nga ndleka mina a va pulanile va ri ya na mitlhamu leswaku ni nga koti no sisimuka mara ni tlakuse nhloko ni kota ku pfuka ni te dangi ho hosi hi ku hi mina loyi ni nga ku gwireni la ndyangwini wa mina hi nga khongeleli ku va hi kuma leswi swi swa manyunyu leswi swi nga hi nga ta swi siya laha misaveni a hi khongeleleni vutomi lebyi nga heriki marito lama sesimerilini i marito humaka manana mari ya Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso amen.
1: Avuxeni muhaxi ni khaiza matimba ya Xikwembu ku va na ha ri laha misaveni xi ndlhaya hina
2: www.gcrfm.co.za.

0: kuva mina matimba anar na wona a hiti nyimpi hinkwato leti hi faneleke hi va hi khe hi ti lwela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tin'wanyana tinyimpi ta hina n'wina hi ta va hi khe hi lelana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ndzi tsutsuma kahle na jika kahle le ka mphambo hi twa ku va ri yini ka magoda
1: rixile sesimerilini mpfukile muhaxi wa mina ni kombela ku nyika buku ya Luka 1:37 leyi nge a ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka hosi Xikwembu. A ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka hosi Xikwembu hi marito lama ni ri eka vamakwerhu hinkwerhu hina hi ponisiweke na lava va nga se ponisiwaka a hi ponisiweni leswaku loko hi vulavula rito ra Xikwembu hi karhi hi kombela ka xona a ku na nchumu na wun'we lowu xi tsandzaka ya eka xona hi ku titsongahata hi ku Yehovha Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu Kreste hi kombela ku horisiwa hi kombela ku endleriwa leswikulukumba hikuva rito ra wena ri ri a ku na nchumu na wun'we lowu ku tsandzaka hi yo mhaka leyi hi fanele ku byela wena hikuva hi wena ntsena lowu nga tumbuluxa va a ku na wun'wana laha nga ku pfuna hi yo mhaka hi fanele ku ta eka wena hi ta kombela eka wena Xikwembu xa matimba hinkwawo hi marito lama n'wana mutswari ni lava ku ya tiyisana na vamakwerhu ku a ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka hosi Xikwembu a hi yeni hi ya khisa mahlweni ka xona hi kombela hi tlhela hi khensa eka siku ra namuntlha hi ya hi ya khensa na ku va ha ri kona eka ntlawa wa vanhu lava hanyaka hi ku titsongahata loko kulukumba na ku khensa tintswalo ta xona wa magoda hi mina ni ri kwala ka mphambo ni khensa tintswalo ta Xikwembu hi vito ra Yesu na khensa amen.
0: Amen. 060-887 ku rhandzeka ndzi tsutsuma kahle ni baleka kahle ni juka mavhengeleni loko ni vuya ni ta va ni khe ni mi byela ku ri hi hambanisa ku yini ha ku hambana hi le ku hambaneni vayingiseri va mina ya nkarhi wa mina wu fikisa sweswo swa makumu otherwise ke mina na n'wina mo hi ku inuwa loko ni vuya hi ta va hi khe hambana ximfumo mo ni nghena laniwa
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
0: n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni va ni khe ni balekisa sweswo ni khe ni ba mandla ni vuyelela eka vanhu hinkwavo lava ni nga famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ya mina ndzi yima ni hi rimile ku ta fika kwala a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laya ka mahomani leyi wa ni kisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi tsutsumeni hi ha languta ku ri hi fambe kahle na vamani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina ni ta va ni khe ni endla kahle ti-hashtags ka hinkwenu n'wina ni nga famba kahle na n'wina eka siku ra namuntlha ni khe ni ba mandla ni vuyelela vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko a wu ta va u nga sasekangi loko a ku nga ri n'wina Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka tembelo ta n'wina a ku hi ku ya humelela ku ya mahlweni va na masungulo ya vhiki ya kahle tanihileswi ha sungulaka kahle n'hweti leyiwani ya vamanana kumbe ya vakamhani a hi fambeni Xikwembu xa hi pfuna xi hi katekisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hinkwenu n'wina mi nga na ku tikeriwa Xikwembu xi mi twelevisiwana xi mi pfuna xi mi katekisa ku tikeriwa ka vanhu ka hambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi nga khataleki ku ri mi tikeriwa yini eka siku ra namuntlha kumbexana eka n'hweti leyi nga ka yona kumbe ka nkarhi loyi hi nga ka wona kambe ke va bava hinkwavo lava nge le ku tikeriweni loko swi ta ka timhaka ta mindyangu tanihileswi ku nga n'hweti leya ya ku lwisana na madzolonga ya swa mimiti na swa varimbewu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ka bava Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela mi restora ti-marriage ta n'wina ntsako luwa u nga tshama wu va kona kwala phakati ka muti ingaku Xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa wu vuyelelana va ka mhani a swi vetani ni le ka n'wina lexi mina ni nga ta mi khongerisa ka xona i ku timhaka ta madzolonga ya swa mindyangu mani Xikwembu xi hi pfune xi hi katekisa swi va swi khe swi hungutana hi ndlela yaleyo ku lahlekeriwa ka vutomi bya vaxisati na vana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a ni ta ku ingaku Xikwembu xi nga hi twa xi hi pfuna xi hi katekisa and then ku lahlekeriwa ka vutomi bya va ka bava mani Xikwembu xi hi pfune xi hi katekisa swi va swi khe swi hela ntungu luwa a yene ni ya ha wu khongerisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nambara ya va ka bava ya vanhu lava kumbe va ka bava lava va detelelaku va teka vutomi bya vona yi va yi khe yi tlakuka hi nkarhi na nkarhi n'wina vayingiseri va mina va

rhandeka leswi swi va swi swi vavisa swinene tani hi va aka tiko as they know kumbe as we know kuri most of the time va ka va hlamusela timhaka ta kuri baka bava kumbe xana vanhu va xinuna a va talangi mara ke loko se va khi va haya mahlweni va teka vutomi bya vona mam khe mi ti vutisa ku kahle kahle ku va ku onheke yini xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa ka ti-obstacles na ti-conflicts leti mbaku mi khe mi hlangana na tona xi mi twela vusiwana ntungu wa ku va vanhu va teka vutomi bya vona wu va wu khe wu hela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina 0608875922 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoo eka si www.jusrfm.co.za that our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page just it's at GCRFM hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya kumbe xana site leriya ra ku va hi khe hi kumana le ka radio 106.0 igandlat i xihondzo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka le ka grand form xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wi a ku hi ku ya humelela ni bamandla ni velela ka vanhu lava landzelaka hi site leriya ra TikTok page ya mina lavawani e vanhu lava vavaka va khe va yingisela tanihileswi mi kumaka nkarhi wun'wanyana radio a yi fika laha va nga kona practical sun hi khensa swinene le ka mbokota leyi a kha kumeka kahle etindhawini letiya ta father Dennis Mabasa hi khensa swinene etindhawini ta ka Bungeni eka Xibambu mbana siku ra kahle Jonathan Mabalani wa Guyu eka Mahonisi mbana siku ra kahle the anointed one hi khensa swinene ku va mi joinile ka siku ra namuntlha Borosi Nyiko Khoza hi khensa swinene ku va hi khe famba Bongani Baloyi va ku yi joina hina se yo famba mi va na siku ra kahle otherwise ke xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo hinkwenu ya mi rhandza ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela a mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirindza i ntombi liya ka mahuma leyiwani kusiwa kahle etindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi na ni khe mi huma kahle emutini wa ka Phiri ta n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we ni mi siya kahle hi risimu leri sukaka kahle eka Soli Mahlangu loko va ku ri Emmanuel good morning.

So all we can do is just to call him by what he said he is.

0: ti ku fikela laha na tiko ri hi tekelaka enhlokweni ri ku ina maswikota ha ri kona aka n'hweti leyi rhandza ku lemukisa loko hi nga se hi ya dyondza erito ra Xikwembu leswine hi ku tiyisisa eka vamhani va 1956 lava mativa va nga teka goza va nga va na xivindi va ku hayi kona hi karhele hina hi ku famba na madompasi hinkwako lomu a va famba kona a va fanele va famba na madompasi mara hi twa hi ku hi n'hweti yo fana na leyi vavasati lava va ku hayi se hi karhele va macha va ya apitori laha ku vuriwaka union buildings hayi swivilelo hi kombela ku ka hi nga ha fambi na mapasi namuntlha ni vula swona va kwihi vamhani va swivindi va kwihi va papa lava nga na swivindi swa ku va va yimela ntirho wa Xikwembu mativa namuntlha ni rhandza ku mixeweta ni karhi ni vula swona ku ri a hi veni vanhu lava hi tisaka ku ncinca eka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona hi khensile mfundhisi Mabasa hi ndlela yaleyo a ni mixeweta namuntlha hi ta va hi karhi hi ya kuma rito ra hina ra Xikwembu eka buku ya Ezekiyele Ezekiyele chapter number 37 hi ta hlaya kona kusuka aka verse 1 ya hi ya fika aka verse number 10 hi ta kombela ku hlayeriwa yona mfundhisi Mabasa mi hi hlayela hi version liya kumbe hi vuhundzuluxelo lebyiya bya 1989 Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa inkomu
1: hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka hi ta ya aka buku ya Ezekiel chapter 37 hi sungula aka verse number 1 hi vuhundzuluxeri bya Xitsonga bya Bibele ya 1989 twana rito ra Xikwembu riri hosi Xikwembu xi ndzi khoma hi matimba ya moya wa xona kutani xi ndzi humesa emutini xi ya ndzi veka ehandle erivaleni rivala ra kona a ri funengetiwile hi marhambu kutani xi ndzi fambafambisa exikarhi ka wona ndzi kuma leswaku marhambu lawa a ma tele ngopfu naswona a ma omile swinene kutani Xikwembu xi ndzi vutisa xiku ndzi byele we Ezekiyele xana marhambu lawa ma nga tlhela ma kuma ku hanya xana mina ndzi hlamula ndzi ku swi tiva hi wena ntsena we hosi n'winyi wa hinkwaswo hi loko xi ndzi lerisa xiku vulavula ni marhambu lama omeke lawa u ma byela ku ndzi yingisa hikuva mina hosi n'winyi wa hinkwaswo ndzi ni rito eka wona leri nge n'wina marhambu tivani leswaku ndzi ni makungu ya ku huhutela moya wa vutomi wu nghena eka n'wina kutani mi ta tlhela mi kuma ku hanya ndzi ta mirisa misiha ya n'wina ndzi hlukisa nyama ya n'wina ndzi mi funengeta hi hlonge ndzi hetelela hi ku mi nyika moya wa vutomi leswaku mi tlhela mi kuma ku hanya kutani mi ta tiva leswaku hosi Xikwembu hi mina verse number 7 ka va loko ndzi vulavula ni marhambu hi laha Xikwembu xi ndzi leriseke ha kona kutani ku twakala mpfumawulo wa vukotlokotlo bya marhambu loko ma sungula ku hlangana ma tlhela ma khomana kutani loko ndzi langutisisa ndzi vona misiha yi tlhela yi mila ndzi vona ni nyama loko yi hluka hlonge yi funengeta hinkwaswo kambe vanhu va kona a va nga hefemuli verse 9 hi loko Xikwembu xi ndzi lerisa xiku we Ezekiel vitana moya wa vutomi u byela leswaku mina hosi n'winyi wa hinkwaswo ndzi ni rito eka wona leri nge wena moya wa vutomi tana u huma ematlhelweni ya mune ya misava u ta nghena eka mintsumbu ya vanhu lava leswaku va tlhela va kuma ku hanya 10 kaba loko ndzi

0: tana moya wa vutomi hilaha xikwembu xi ndzi leriseka hakona wuta nghena eka vanhu lava kutani va yima hi milenge va endla ntshungu lowukulu wa tsandza vahlayi
1: mani mfundisi mavasa hi kombela ku khongeleriwa
2: a hi khongeleni inkomu xikwembu xa hina xikwembu xa matimba hinkwawo papa hosi ya hina Yesu Kreste hi ta mahlweni ka wena na namuntlha ni mixo rito ra n'wina papa ra ha hlayiwile nandzu wa n'wina xikwembu va tshamile ku dyondzisa rito ra n'wina na khongela tilo ra matimba ni vulavula tihlavutelo ta tilo a ti va neli ku fana ni mpfula evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste ni khongelela munhu un'wana na un'wana papa ra nga tshama ku yingisela rito ra n'wina hosi yana ni xikwembu mi ya pfula tindleve ta ximoya ku va Yehovha rito ra n'wina ri ya nghena ri tshama ni alala sathana wo biha ku disturba papa ku hlayiwa ka rito ra n'wina vulavulani tilo ra matimba anointani milomo ya nandzu wa n'wina hosi evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste xikwembu xa hina mi khensa amen
1: hi khensile mhani xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa laha ka tindzimana leti hi ti hlayeke ni pfumelaku i ndzimana leyi hambi vana va Sunday school kumbe va xikolo xa nsota ndzimana leyi ya marhambu lama omeke va yi tiva ni pfumelele namuntlha emixweni wa siku ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi ngo vulavula na xiyimo xa wena nhlokomhaka leyi ya yi kuma loko hi hlayele ka verse number 4 ya laha hi nga hlaya kona xikwembu xi vulavula na muprofeta Ezekiel xi ku vulavula na marhambu lama omeke leswiwani hi swi kuma andzhaku ka loko tiku ra Israyele mativa swilo swa rona a swi nga ha fambi hi twa leswaku tiko a ri nga ha ri na vuyo mara xikwembu xi vulavula na muprofeta Ezekiya eka chapter number 37 le hi hlayaka hi yona hiri xikwembu xi vulavula na yena xi n'wi humesa hi moya wa xona wa matimba xi n'wi humesela emutini lowu nga ehandle loko a fika ahandle hi twa bibele yi vulavula leswaku loko a fikele handle le u fika a kuma leswaku rivala ri tele hi marhambu lama nga oma hi loko xikwembu xi n'wi vutisa xivutiso xi ku xana wena Ezekiyele xana marhambu lama ma nga tlhela ma hlangana ke kambe hi twa muprofeta Ezekiyele a hlamula xikwembu a ku we xikwembu swi tiviwa hi wena ntsena loko a hlamulaku swi tiviwa hi wena ntsena ma tiva xikwembu xi vula xi n'wi byela xi ku okay hi swona wena Ezekiyele se hikokwalaho leswi i ngo swi tiviwa hi mina mina ku nga xikwembu na ku lerisa sweswi leswaku u vulavula na marhambu lama nga oma lama leswaku ma ndzi yingisa hi laha dyondzo ya mina namuntlha yi nga kona vamakwerhu ni la ku lerisa kumbe ku mi tsundzuxa kumbe namuntlha ku mi hlohlotela leswaku hi vulavula na swiyimo leswi hi nga na swona ni na ku pfumela ku aku hanyeni ka hina ka masiku hinkwawo sweswi ni nga ku vulavuleni un'wana na un'wana wa hina hi na swiyimo mo ni mi byela ku a hi swiyimo hinkwaswo leswi mi fanele ku vulavula ntsena kambe ku na laha swiyimo swin'wanyana laha mi fanele ku endla kumbe mi va mi ekta kambe namuntlha ni tshahile ntsena aka ku va n'wina mi vulavula na xiyimo xa n'wina ku nga ri ku miyela kumbe ku nga ri ku endla swin'wanyana namuntlha hi karhi hi dyondza loko hi tsundzuka loko Yesu Kreste a vulavula hi rito ra xikwembu aka va Roma loko hi hlaya ka Romans chapter number 10 loko hi hlaya verse number 9 yi ri loko hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu Kreste i hosi ni leswaku xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni bibele yi ri hi ta ponisiwa leswi vulaka ku ku na matimba eku vulavuleni ku na matimba eku vulavuleni ka hina yo mhaka ni tsundzisa kereke ya hosi namuntlha leswaku xiyimo xexo mi nga hlangana na xona namuntlha na mi khongotela leswaku mi nga miyeli hikuva namuntlha hi hanya ka tikereke leti nga miyela ku na vamhani lava va nga kona ndzeni ka yindlu ya xikwembu mativa swilo a swi le ku fambeni hikuva vamhani va miyerile namuntlha Xikwembu xi vulavula na hina hi laha mprofeta Ezekiya a nga vulavula na marhambu lama nga oma. Marhambu lama nga oma ve ri a ku nga ha ri na vutomi. Mativa marhambu a ma hangalakile ku nga ha ri na ku tshemba. Xiyimo lexi mi nga ka xona swa endleka ku tshemba a ma ha ri na kona. Mativa mi endle hi tindlela hinkwato mi endla leswi mi swi tivaka ku lwa na xiyimo lexi mi nga ka xona kambe ko fana ni kwala. Namuntlha ni la ku ta mi tsundzuxa hi xifaniso lexi xa marhambu lama omeke ku loko namuntlha moya mi ya vulavula mativa mi vulavula rito ra Xikwembu marhambu ma lama ma nga oma ku nga va ku ri ntirho wa n'wina lowu namuntlha wu nga ku tsekatsekeni. Ku nga va ku ri ntirho wa n'wina lowu namuntlha wu nga hela. Ku nga va ku ri vukati bya n'wina lebyi namuntlha byi nga ku tsekatsekeni. Ku nga va ku ri vukati bya n'wina leswi bye byi nga hela. Ku nga va ku ri n'wana wa muntshwa namuntlha ni vulavula na n'wina ni vula swona ni ku swa endleka mi nga ha ri na ku tshemba ku vumundzuku bya n'wina byi le kwini mara namuntlha na mi rhamba leswaku mi ya vulavula ku fana na mprofeta Ezekiel. Mi vulavula na marhambu moni mi byela ku vulavula na marhambu i ku va mi kha mi tirhisa rito ra Xikwembu ku hava nchumu na wun'we lowu hlulaka rito ra Xikwembu. Loko hi vulavula vito ra Yesu Kreste hi kuma ku hlula. Loko hi vitana Yesu Kreste wa hi hlulela. I Xikwembu lexi nga tsandzuki hi nchumu ha yena u teri hi vahluri hi ku hlurisisa hi yo mhaka namuntlha ni mi rhamba. Langutisani swilo leswi nga ko oma exikarhi ka vutomi bya n'wina. Langutisani swilo leswi swi tikomba ku se swi fini mativa exikarhi ka vutomi bya n'wina. Namuntlha loko nge mi nga yima exikarhi ka ndyangu wolowo mi ri n'wina mi yima mi vulavula na Xikwembu. Xikwembu xa mina Xikwembu lexo yingisa hi ku Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi nga ni tindleve ta ku yingisa. I Xikwembu lexi hi twaka loko hi vulavula na xona. Tindleve ta xona a hi swifaniso a ti fani na ta Swikwembu swa hava leti ti ngo va ntsena swifaniso a ti twi kambe Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi loko hi vulavula na xona xa hi twa. Namuntlha na mi hlohlotela kereke ya mina ku va miya vulavula miya yima hi milenge mi vula swin'wani eka xiyimo xexo. Loko hi hlaya aka Marka chapter number 4 eka verse 35 hi rhelela na yona hi ya ka number 39 Bibele yi hi dyondzisa hi timhaka ta loko Yesu Kreste a miyeta xidzedze. Lawani loko Yesu Kreste a hete ku dyondzisa hi timhaka ta tidyondzo ta swifaniso ta ku hambanahambana u ri u byela vadyondzisiwa va yena a ku a hi pelelele ntsungeni. Loko se va fane ku pelela entsungeni a va fane va tirhisa xikepe. Hi twa loko se va nghena exikepeni mativa loko se va ri xikarhi ka lwandle. Lwandle ri va pfukela ve ri ku pfuka xidzedze lexikulukumba mativa mati ma nghena endzeni ka byatso. Hi nkarhi wolowo hi twa leswaku Yesu Kreste a etlele. Hi loko vadyondzisiwa va va n'wi pfuxa va ku Yesu Kreste xana a wu swi voni leswaku halova xana. Hi loko Yesu Kreste a pfuka mativa a miyeta xidzedze a ku wena xidzedze miyela u ku hwi. Lawani hi kuma ku Yesu Kreste u vulavurini mativa a nga lo languta ntsena xidzedze. Loko vadyondzisiwa va yena va n'wi byerile u miyete xidzedze hi ku vulavula. Mativa xidzedze lexi nga kona kwala ndzeni ka ndyangu wa n'wina xi lava n'wina mi vulavula. Mi miyerini mhani wa mina, mi miyerini papa wa mina, mi yimerini n'wina kokwana ndzeni ka kereke, mi miyerini kwala tikweni ra hina ra South Africa. Ku laveka va vanhu lava nga ta vulavula va vulavula va tshinya leswi hi ku ya hi rito ra Xikwembu swi nga lavekiki. Mativa va vulavula rito ra Xikwembu. Xikwembu xi ta hi pfuna xi kota ku hi hanyisa etikweni leri nga hola. Ku laveka va mhani, ku laveka tiko. Moni mi tsundzisa namuntlha la loko se Yesu a miyete xidzedze ve ri va hlamala va ku xana i munhu muni loyi loyi a yingisiwanga na hi malwandle loyi a yingisiwaka na hi mabubutsa. Mativa loko se mi huwelela ka Yesu Kreste a swi khataleki leswaku i bubutsa ra njhani leri muna mi nga hlangana na rona kambe Yeso Kreste wa hi tsundzuxa namuntlha loko hi vulavula na xidzedze xolexo xidzedze xi ta miyela xidzedze moni mi byela ku xi twa rito ra Xikwembu loko xi twa vito ra Yeso Kreste mativa xa chava kambe ku lava vanhu lava nga ta vulavula a hi minkarhi hinkwawo moni mi tsundzuxa mativa hi tala hi kule hi karhi hi byeriwa ku swi kahle ku miyela ina swi kahle ku miyela mara ku na nkarhi u fanele ku ku vulavula mativa swi ni tsundzuxa eka swiyenge swa mabulu ve ri ku a ku ri na mfundhisi van'wanyani mifundhisi lava va karhi va tifambela ka xitandi xexa va tshamaku ka xona va karhi va famba hi milenge ve ri hi loko ndzwana mativa yi va mpfupfela loko hi va mpfupfela hi ku va mfundhisi va chava ku vula vula language ya ndzwana mativa hi twa va ku hayi a ku ve na ku rhula ndzwaneni a ku ve na ku rhula ndzwaneni ndzwana yi swi tivi sweswaku a ku ve na ku rhula yi tiva language ya yona mativa va kwihi va mhani ri kwihi tiko leri nga ta vulavula rito ra Xikwembu loko swiyimo swi fikile sathani mhoni mi byela ku loko se yi vulavula rito ra Xikwembu eka xiyimo lexi mi nga ka xona sathani wa baleka xana leswi hi swi kuma kwihi na mhoni mi byela loko hi hlaya aka buku ya Yakobo loko hi hlaya chapter number 4 verse 7 bibele ya mina ya ni byela leswaku hi alela sathana kutani u ta baleka mhoni mi byela ku sathana i toya hikokwalaho bibele yi tlhela yi byela leswaku lo sathana loyi wo bonga-bonga ku fana na nghala lexi ni tsakisaka i ku a yi nghala wo bonga ku fana na nghala kambe hina hina nghala ya rixaka ra Juda ku nga Yeso Kreste loyi loko se hi huwelela ka yena mativa ku hava laha nga yimaka mativa swa munyama swa baleka mativa mavabyi ma baleka loko hi huwelela vito ra Yesu sathana wa baleka namuntlha na mi rhamba kereke ya Xikwembu ku vulavula na xiyimo xa n'wina mativa mi ku hayi mani mfundhisi lexa mina xiyimo nga ku a wu xi tivi and himpela ni xi tivi mara xi tiviwa hi Xikwembu Xikwembu lexi nga endla mina na n'wina xi hi endle hi xi hi nyika matimba xi ri siku hi nga ponisiwa hi rona Xikwembu u xi hi nyike matimba ehenhleni ka swilo hinkwaswo loko hi hlaya rito ra Xikwembu eka Luka chapter number 10 verse 19 bibele ya mina yi ku hayi khona vona ndzi mi nyika matimba matimba lamawani i ya ku kandziyela tinyoka ya ku kandziyela swipame mativa ya ku hlula eka mintamu hinkwayo ya nala mativa a ku na nchumu lexi nga ta mi hlula loko mi ri na mina i matimba lama Xikwembu xi nga hi nyika wona hi yo mhaka namuntlha ni mi hlohlotela ku matimba lama hi nga nyikiwa wona a hi ma tirhiseni mhoni mi byela ku sathana wa twa wu na tindleve hi yo mhaka loko hi hlaya aka buku ya Marka chapter number 10 loko hi hlaya kona from verse 46 loko hi relela na yona ya ka number 52 yi ri laha wani hi vula hi hlaya hi timhaka ta Bartimiya lowo fe mahlo ve ri Bartimiya loyi wani a fe mahlo mara loko a twa hi ta Yesu leswaku wa hunda ve ri Bartimiya loyi a huwelela hi rito lerikulu kumba a ku Yesu n'wana Davida ndzi twele vusiwana mara loko Yeso Kreste a twa mahungu malama mativa u ye amahlweni pfumela ku Yeso Kreste a swi vona ku Bartimiya u fe mahlo mara Yeso Kreste hi twa bibele yi ku xana u lava ni ku endlela yini hi loko Bartimiya a n'wi hlamula Yeso Kreste a ku a ndzi tlhele ndzi vona mativa vulavula na xiyimo xa n'wina mativa lexi nga fa matihlo laha mi nga ku gugurutekeni a ma ha swi tivi ku mi ya tlhelo rini mara namuntlha loko mi nga vulavula na xiyimo mi vulavula hi rito ra Xikwembu mativa ku ta tlhela ku va na ku vona ku ta va na ku humelela ka vutomini bya n'wina Hongi Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa vamakwerhu hi hanya eminkarhini leyi vanhu va nga taleriwa hi ku vulavula hi swiyimo swa vona. Moni mi byela ku lahawani a hi byeli ku vulavula hi xiyimo, hi byeriwa hi ku vulavula na xiyimo. Hi yo mhaka loko hi hlaya aka bibele ya mina, Yesu Kreste i hi byela leswaku loko ngi hi nga ku aka ntshava leyi, suka u ya titlhela alwandle. Loko hi vulavula hi ku pfumela, ntshava yeleyo yi ta hi ya endla tano. Moni mi byela ku Yesu Kreste a nga vulavuli hi ntshava la, a vulavula hi swiyimo leswi mina na n'wina hi hlanganaka na swona kwala misaveni. Loko ku ri ku hi nga vulavula rito ra Xikwembu, mativa hi switshinya swi ta baleka. Ntshava yeleyo mi nga langutana na yona yi ngo tivana na n'wina, kumbe i ntshava ya mavabyi. Moni mi byela ku hi gandzela Xikwembu lexi nga vulavula a ritweni ra xona leswaku mina Yehovha ni vula swona, leswaku hi timbanga ta Yesu Kreste loyi siku rin'wana a nga vambiwa axihambanwini a vamberiwa vutomi bya hina, yi ri mahahorisiwa aka mavabyi hinkwawo. Hi loko hi vulavula na tintshava ta hina, mativa Sathana moni mi byela ku wa twa. Nakambe moni mi tsundzisa kereke ya mina leswaku loko hi hlaya aka ti swivuriso, loko hi hlaya ka swivuriso chapter number 18, loko hi hlaya verse number 21, ha bibele ya mina ya hi tsundzuxa yi ri rifo na vutomi swi le matimbeni ya ririmi ra n'wina. Mina ni swi tivi ku n'wina mi vulavula yini loko mi hlangane na xiyimo. Van'wani va hina hi sungula ku gungula, van'wani va hina hi sungula ku blema van'wanyani hi ri hayi khona loko ngi nga ri swimanimani a swi ta va swi nga endlekisangi swona. Mara moni mi byela ku namuntlha loko mi nga tidyondzisa ku vulavula rito ra Xikwembu mi ta va na ku hanya. Ha dyondza leswaku rito ra Xikwembu i ntiyiso, rito ra Xikwembu ra hanya, rito ra Xikwembu ri hi nyika vutomi. Yo mhaka loko hi hlaya eka Vaheberi chapter number 4 verse number 12 bibele yi hi tsundzuxa leswaku rito ra Xikwembu mativa ra hanya. Rito ra Xikwembu hi leri ri tirhaka loko mi ri teka mi hanya hi rona endzeni ka vutomi bya n'wina. Moni mi byela ku ri ta mi tirhela eka xiyimo xexo mi nga hlangana na xona, a hi xa ku mi hetela misava, kumbexana a hi ku hela ka misava, kumbexana a hi ku hela ka n'wina. Kambe loko ngi mi nga yima mi huwelela mahlweni ka Xikwembu mi ku we Xikwembu xa mina xo tshembeka, hi ku Xikwembu lexi xa twa Jehovha u ta mi hlulela. Ha Yesu Kreste hi kuma ku hluleriwa. Mativa swi ni tsundzuxa loko Yesu Kreste mativa nakambe a pfuxa Lazaro ekufeni, leswi hi swi kuma aka buku ya Jona chapter number 11 loko hi hlaya kusuka ka 43 hi hlaya na 44 hi twa hi loko Yesu Kreste a ya a pfuxa Lazaro. Xitori xa Lazaro hi lexi hi xi tivaka hikuva a ri na vasesi vambirhi lava un'wana Maria hi twa leswaku hi loyi a nga tshama a chela Yesu hi mafurha, mativa hi misisi ya yena a n'wi sula milenge Yesu Kreste. Mara hi twa hi ku hi siku leri mativa boti wa yena Lazaro loyi a vuriwa leswaku a ri munghana wa Yesu mativa a khomiwa hi vuvabyi Lazaro. Hi twa ku Yesu Kreste a ri kun'wani a ri ku dyondziseni ku rhumeriwa marito leswaku a byeriwa ku we Yesu Lazaro loyi u n'wi rhandzaka wa vabya. Yesu Kreste a hlamula leswaku vuvabyi byebyo a hi byona bya ku n'wi yisa akufeni. Mativa loko a hlamurise sweswo Yesu Kreste a ya mahlweni a endla leswi a karhi ku a ri ku swi endleni, a dyondzisa tidyondzo ta ku hambanahambana a ya mahlweni na ku dyondzisa. Kambe ku fika laha Lazaro a timeka ku afa, mativa loko ve Yesu Kreste a ya fika mativa vasesi wa yena veri loko va n'wi vona va wa emilengeni ya yena va ku we Yesu Kreste loko ngi a wu ri kona makwerhu wa hina Lazaro a ta va nga fangi. Loko Yesu Kreste a swi twisa sweswo veri a tlhaveka Yesu Kreste mativa a rila.

swiyimo leswi mi nga ka swona swa ndleka a ma ha swi koti na ku swi angarhela hikuva a swa ha tiyiseleki mativa loko Yesu Kreste a va n'wi kombile laha Lazaro a nga va a va nga n'wi tlerisa kona vera ku ri na ribye leri a ri finingete sirha wa va byela a ku susumetani ribye loko va susumete ribye leriya lexi ni tsakisaka lahaniwani Yesu Kreste u vulavule marito a hi yeni ya hiya yi hlaya kahle u welele marito a ku Lazaro si humela handle mativa u vulavule na xiyimo xa Lazaro Lazaro sa a ri ntsumbu mari Yesu Kreste a vulavula a ku humela handle hi twa Yesu Kreste loko a vulavurise tano Lazaro a huma vera a tsonderiwini ivi Yesu Kreste a va lerisa a ku susani tinguvu hi loko va n'wi tsontunula tinguvu letiya mativa Lazaro a pfuka leswi hi dyonisa yini na mativa swi kahle ku va hi vulavula na xiyimo hi yo mhaka namuntlha ni ku vulavula na xiyimo xa n'wina mativa xiyimo xexo xa twa xi na tindleve ha mativa nakambe ni nga nyika swikombiso loko hi hlaya ka buku ya Marka number 5 loko hi hlaya 41 mativa hi twa hi ta loko ku pfuxiwa wa nhwana loyi va ku a ri na malembe ya 12 wa nhwana loyiwani loko se a ta va a file Yesu Kreste veri loko se a va n'wi vitanini mativa loko a fika lahaya u fika a vitana a ku talita kumi hileswaku wa nhwana pfuka a hi vulavuleni na swiyimo swa hina swi na tindleve swa twa a hi vulavuleni na leswi swa hina swi nga fa mativa swi ta tlhela swi pfuka nakambe swi kota marhambu lama ma omeke lama Hezekiya a nga vulavula hi wona mativa veri loko se Hezekiya a vulavule na marhambu leswaku a ku veni na vutomi mativa veri ku va na vukotlokotlo mativa vukotlokotlo bya marhambu ni na ku pfumela ku marhambu lama a ma ri ku lweni ma kha ma ku okay mina munhu wa mina hi loyi mativa a ku endla ngaku na xihoxo xa ku va un'wana a kuma milenge yo fana kambe loko ma ku ve na vukotlokotlo ku vuye ku vana ku na ku vuyela avutshan'wini eka xikeletoni xin'wana na xin'wana mativa xiyima xikeletoni loko Ezekiya a khari a hlalela loko swikeletoni mativa se swi yimile swi hlanganini mavoko ma hlangana mativa hinkwaswo nhloko yin'wana na yin'wana ya ka miri lowu nga fanela mativa veri hi loko se ku sungula ku mila na nyama hi loko se ku sungula ku mila na misiha mara veri a ku hetiseleni loko se swikeletoni leswi swi mbarisiwe nyama na misiha veri swikeletoni leswi a swi nga ri na moya mativa a swi nga hefemuli mativa mprofeta Hezekiya a ya mahlweni i ku a vulavula na swikeletoni a ku huwelela moya wa xikwembu ematlheleni hinkwawo ya misava a ku ve a ku ve na moya hi loko swikeletoni ku se swi sungula ku vulavula vanhu lava va sungula ku vulavula moni mi byela ku ka xiyimo lexi mi nga ka xona loko se mi vulavula mativa se ku ve na nyama leyi nga mila ku ve na misiha leyi nga mila ku ve na moya lowu nga wu nga huhuteriwa mativa mi ta kota ku vula vumbhoni siku rin'wani mi ku lahaya hi laha xikwembu xi nga ni hundzisa hi kona lahaya xikwembu xi ni kotisile loko ngi ku nga ri xikwembu a ni ta va ni nga swi kotangi mara leswi hinkwaswo moni mi byela ku swi ta hi ku vulavula na xiyimo mi nga miyeli ku na swiyimo swin'wana swi lava ku miyela swi lava n'wina mi vulavula rito ra xikwembu ehenhleni ka swona loko ha ya eku heteni moni mi byela na ku ta mi tsundzuxa hi timhaka ta loko Yesu Kreste a huma eku khongelweni loko a huma ku khongeleni veri a khongela masiku ya 40 na vusiku bya kona leswi hi swi kuma aka Matewu chapter number 4 loko hi hlaya kona kusuka ka verse number 1 ya fika ka 10 hi twa hi loko Yesu Kreste a hete ku khongela veri Sathana n'wi tela

0: Matiba loko a n'wi tela a ku we Yesu loko ku ri ku wa kota ku hundzula maribye lama u ma endla vuswa. Hayi swa mina na wena ni ta ku nyika mfumo lowu kambe hi twa Yesu Kreste mati va vulavula nga miyelangi va ku hi vakreste va vulavula namuntlha hi twa Yesu Kreste a vulavula. Yesu Kreste wa vulavula la n'wina mimani mi miyelaku ka xiyimo xexo loko Yesu Kreste a vulavula a ku ku tsariwile leswaku munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe u ta hanya hi marito hinkwawo lama humaka enon'wini wa Yesu wa Xikwembu. Matiba ye Satana a nga heleli kwalani a ya mahlweni mataa matiba ni vulavula ku loko Satana a hetisela makhombo a nga hetiseli khombo rin'we matiba a tlhela a vuya nakambe loko a twa ku Yesu Kreste yi n'wi hlamurini a ku hayi a n'wi yisa xinhlungwanini loko a n'wi yisa xinhlungwanini a n'wi yisa kona a ku loko wo jitama la u ta lerisela tintsumi Xikwembu xi ta lerisela tintsumi ta wena xi ta tulume Xikwembu xi tintsumi ta xona matiba ti ta ku tlhavulela. Yesu Kreste a n'wi hlamula a ku nga tshuku ringa Xikwembu xa wena ni suku na rin'we matiba loko a ku u swi kotile hi twa Satana ve a vuya hi ra vunharhu matiba se laha wa ni pfumela ku Yesu i Satana a nga swi tivi leswaku se u le ku endleni ka xihoxo hikuva loko se hi ya ka nambara ya vunharhu hi vulavula hi vunharhu bya Xikwembu ku nga Xikwembu Tatana Xikwembu Moya N'wana na Xikwembu Moya lowu kwetsima ve loko a vuya hi ra vunharhu a ku hayi se ni ku yisa ntshaveni ni ku komba mifumo leyiwani hinkwayo loko nkingha ni khinsamela matiba swi nga va kahle mara hi twa Yesu Kreste a n'wi hlamula a ku hayi ku tsariwile leswaku wena munhu u ta gandzela ntsena Xikwembu ku nga ri Xikwembu xin'wana. Namuntlha a hi vulavuleni na Xikwembu xa hina mativa leswiwani Yesu Kreste loko a ta va vulavule na yena a n'wi hlamule hi ra vunharhu swi ni tsundzuxa eka boxing ring ku na laha hi vongo ku na KO ve ri va n'wi ba hi knock out Satane se a nga ha ri na ku bibunyuka se a wile Yesu Kreste a n'wi hlamurini. A hi vulavuleni na swiyimo swa hina Satana wa baleka u ta tsutsuma Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa mfundhisi mavasa va ta va karhi va hisa emahlweni Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa a ku ri dyondzo ya mina leyi a ri rhandza ku mi tsundzuxa vamakwerhu leswaku hi vulavula na swiyimo swa hina swiyimo swa twa swi na tindleve swa yingisa halleluya
1: amen. Hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka rito ra matimba swinene i mhaka ya matimba u na matimba u nyikiwile matimba ya ku vulavula na xiyimo xa wena loko Ezekiel a nyikiwile matimba ya ku profetela vutomi eka marhambu lama omeke makwerhu la rhandzekaka u nga va u lo tshama un'wani nkarhi wun'wani u khome na ntambu kwalano u twa ingaku Xikwembu a xi na mhaka na wena u nyikiwile matimba makwerhu ya ku vulavula na xiyimo xa wena. What a powerful message makwerhu la rhandzekaka teka marito lawa famba hanya ha wona Xikwembu lexa hina a xi na xihlawuhlawu xi twa munhu un'wana na un'wana haya a ku khongeleni makwerhu la rhandzekaka u nga va u ri kona u nge se teka na Yesu tanihi hosi na muponisi wa ni ku byela ku va Xikwembu xi twa ku huwelela ka wena u rhanga u amukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi evuton'wini bya wena loko se u khongela Xikwembu xi ta ku yingisa loko se u ri profetela ehenhla ka xiyimo xa wena Xikwembu lexi ta ku twa ni lava khongela na wena papa ni khongela na wena mhani muntshwa wa mina n'wana wa xikolo xa sonto kokwani kwala mi nga kona ni ri tekani Yesu namuntlha na mixo mi ta kota ku vulavula na xiyimo xa n'wina kutani Xikwembu xi endla ku navela ka n'wina a hi khongeleni Xikwembu xa hina wena Xikwembu xa le ntswalo ni le ka mixo lowu hi khensa ku tsundzuxiwa leswaku Xikwembu u hi nyikile matimba ya ku vulavula na swiyimo swa hina hi lava makwerhu namuntlha na mixo lavenge na hina hi amukela Yesu Kreste tani hosi na muponisi na vakhongelela sweswi rito ra wena Xikwembu ri ri hi vula hi nomo leswaku Yesu Kreste i hosi. Hi pfumela hi timbilu ta hina leswaku Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka, kutani hi ta endliwa lavolulama hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu. Ni khongela sweswo hosi, ni ri hosi molo wo kwetsima a va nike matimba lava amukeleke Yesu eka mixulo ku va va ya hlawula kereke leyi dyondzisaka rinto ra ntiyiso ra leswaku Yesu Kreste i hosi, evitweni ra matimba ra Yesu Kreste. Amen. Hi rhandza ku khensa swinene eka mhani wa hina mhani mfundhisi Tlhavani ku va va hi dyondzise rito ra matimba leswaku vamakwerhu tanihi kereke Xikwembu xa hi twa hi nyikiwile matimba ya ku vulavula na swiyimo. Mi vulavula na DJ Mfundhisi Mabasa namuntlha na mixo aka awara ya ntiyiso. Hi ya teka tiqingho ta n'wina mi nghena aka 0608875942 hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini naswona mi ri yini hi rito leri mi dyondzisiweke rona. Mi amukeriwile hi lava mhani. Alo. Alo.
0: E pfukile ingo pfushela bona mhani. A khensa swinene. Amen. I can say swinene mhani, I can see leswi Xikwembu na n'wina xi mi katekiseni vito ra Yesu. A khensa mhana Lukas ka muninginisi inkomu.
1: Hi khense swinene mhana Lukas a block 3 ka muninginisi mhani lava seketela awara ya ntiyiso hi ndlela ya xiyimo xa le henhla va seketela minongonoko ya GCR hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Monte ka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso hi lava mhani. Hallo.
2: Mfundhisi Mabasa mpfukile.
1: Hi pfukile hi nge vona.
2: Manga ni lunghisani lawani i DJ kumbe i BK Mabasa.
1: I DJ Mfundhisi Mabasa. Ni vula ku namuntlha ku DJ ya mina.
2: Oh. Okay, loyi mi vulavula ku na yena i Bishop Hlungwani la ka N'wamatatana.
1: I khensa swinene papa na mbona hambi loko ni twa rito ra n'wina.
2: Mina ni tsakisa hi dyondzo leyi ni nga yi twa kusukusela a ku sunguleni loko vatswari va ri busy ekwalano vumbirhi bya vona va karhi va hi nyika timhaka ta Xikwembu. Loko va namuntlha va vulavula hi timhaka ta ku tali ta kumi nhwenyani pfuka leswi vulaka ku ingaku ku ku bulumuka vavasati hinkwavo lava nga virhongweni mativa ye
0: onge va nga pfuka.
2: Hayi ni veni pfulela xipikara xi tlondha ku hala kerekeni ka lavo tlilina ni kuma switwa ve ri tali ta kumi leswaku pfukana vurhongweni mi tlilina kereke ya n'wina tisonto hinkwato yi basa.
0: Haleluya, haleluya, swivetano.
2: Mi ni pfune ngopfu aka dyondzo yaleyo namuntlha ya tali ta kumi. I nga ku vongo tlhava mingeta sonta leyi taka mi vuya mi ta hi dyondzisa loko va ri na petiro olo mfundhisi Mabasa
1: va ta vuya mfundhisi
0: hayi khensile swinene mfundhisi a khensa loko mi karhi mi kateka Xikwembu a swi vona leswaku xi le ku endleni swa matimba loko mi karhi mi vulavula tano swa hi tiyisa swinene.
2: Na va mhani loko va tlina kereke namuntlha a swi fana masiku a va nanayila namuntlha hambi hi mhaka ku va twele ku mi ku tali ta kumi nhwenyani pfuka vo va vandla hi matimba.
0: Hakhensa swinene, hakhensa swinene.
2: hlayisekani mi famba kahle ku miya kaya.
3: Inkomu na n'wina Xikwembu xi mi katekisa na kereke.
2: Danki.
3: Inkomu.
1: I khensile, hi khense swinene mfundhisi wa hina. Bishop Hlukwana la ka n'wamatatana laha hi ri katekani na kereke. Mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso.
4: Ahe minjhani?
3: Avuxeni, avuxeni mhani, mi hi pfukile hi ngo pfuxela vona.
4: Hi pfukile.
3: Hi swona.
4: Hayi. Hina ha khensa ka dyondzo ya namuntlha yi hlohlotele ngopfu. Hi mhaka yo ngopfungopfu hina vavasati loko hi hlangana na xiyimo kumbe loko swilo swi nga ri ku fambeni hi lava ku tweriwa ngopfu vusiwana, munhu un'wana na un'wana swi vona ku ri lava ya va hlangane na ti-challenge. Se namuntlha mi hi dyondzisile ku ri ti-problem teto hi hlanganaka na tona na swiyimo leswi hi hlanganaka na swona swi lava ku ta ku hi yima hi khongela hi welela Xikwembu. Xikwembu xi ta hi twa ka ti-problem ta hina. Hi tshika ku lava ku tweriwa ngopfu vusiwana. A mi ri na maxudu gracious mphephu ni ri kwala River Plazas ka vukosi bya ka ku by danke.
3: Hamikhensa is gracious.
4: Danke.
3: Inkomu.
1: I khensa swinene hi le ku khenseni ka vuseketeri lebyi hi nga ku byi kumeni nkarhi wa hina wu ri 7 minutes kahlekahle 6 minutes before 10 o'clock. N'wina mi nghena ku hi 10 o'clock nkarhi wa n'wina se wu fambini. Munhu teka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso. Hallo.
5: Hello, mpfukile mfundhisi.
1: Hi pfukile hi ngo vona vulavula na mhani la.
5: Ahe mhani Thabani mpfukile mutswari wa mina.
3: Hina hi pfukile hi pfuxela vona.
5: Hi pfukile mi vulavula na mhani Malepani kwala ka mphambo n'wamagoda kei.
3: Hakhensa swinene mhani.
5: Ni khensa rito ra Matimba ni karhi ni tilunghisa ni ya kerekeni sweswi mi nga heta mifambo.
3: Amen.
5: Ni khensa tintswalo ta Xikwembu loko mi koti ku fika siku ra namuntlha mi famela rito ra Matimba ekerekeni ti yile.
3: Halleluya. Amen. A hi vulavuleni na swiyimo swa hina swa twa swi na tindleve. Hayi hakhensa swinene mhani n'wamagoda la ka mphambo laha khensa swinene. Khensile mhani Malepani.
1: Hi khensile mhani Malepani la ka mphambo n'wamagoda a khensa. Hi ri a hi ngheneni hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini hi le ka awara ya ntiyiso hi lavan'wani mi amukeriwile.
6: Ayaye njhani mfundhisi?
3: Avuxeni mi xewetile papa.
6: Ayaye njhani mani?
3: Hi pfukile hi pfuxela vona ha mi amukela.
6: Hayi khensa ku amukeriwa mi xelo namuntlha. Hayi dyondzo ri tidyondza ka n'wina swinene. Hello.
3: Hello, hi le ku mitweni haleni, mi le ku twaka leni moyeni.
6: Oh, ni ku hi le ku dyondzeni swinene.
3: Amen.
6: Ku xiyimo hi nga pfali nomu.
1: Engetani
6: kambe. A ni ku xiyimo hi fanekele hi nga pfumelile ku pfala nomu minkarhi hinkwayo.
1: Ami.
3: Hi le ku mitweni, le ku mitweni. A hi le ku mitweni swinene papa.
1: I khensile hi le ku khenseni swinene nkarhi wa hina wu ri 4 minutes before 10 o'clock. Hi lo sala na 4 minutes ntsena hi ngheneni ka 060-887-5942. Mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso hi lava mhani mfundhisi.
7: Ritura ra ntiyiso ku twa ntiyiso wu ta humela arivaleni.
3: Amen.
7: loko ku haxiwa mbewu yi wela amaribyeni yin'wana yi wela amitweni
3: hakhenza swinene papa a hiyeni ya endla hi rito xikwembu xita hi kotisa ku hi kota ku hlula xita hi kotisa hi xikwembu xa ku kotisa swinene hi khense swinene Hallelujah, hallelujah. A hi veni va endli va rito, a hi veni va endli va rito hakunene ta kateka. Hallelujah.
1: I can see the Mr. Nguzana, I can see swinene. Thank you, banana sonta lowunene miya khongela kahle kerekeni. Thank you. I can see ba makori la ba randekaka nkarhi wa hina se werile. Inkoba na tintswalo teteka unwe lokuruku ukona hitwa ku mereyini mumu yingserwa hetelela imnika 1 minute 30 minutes hilaba mhani mfundisi
5: ikungenela ku khesa mhani mfundisi maritula mavanga rhumwa hi hosi va tala ta hi hlautela
3: a khensa mhani a khensa swinene
5: inga ku hosi yi nga mi endla hi tintswalo hi masiku hinkwawo mi hi hlawutela swi kha swi huma tilweni ka pata
3: amen halleluya
5: hi khense swinene i mhani rozobyani ni le ka kubyani
3: okay yi khensile mhani rose yi khensile xikwembu a xi mi katekiseni
5: thank
1: yi khense swinene va mhani yi khensa swinene vayingiseri mi le ku hi hlohleteleni swi hi nyika matimba a hi ta ku yanani amahlweni mi seketela JCR 106 the voice of the nation na nongonoko wa awara ya ntiyiso hi tiya hikwalaho ka n'wina hi suka lomu hi sukako hi ta dyondzisa rito ra xikwembu hikuva mi ri karhi mi hi tiyisa ha khensa swinene na ha vula swona na namuntlha leswaku lava lava khongeleriwa ha mi khongelelana hi fone aka nambara ya mfundisi mavasa ya 078-289-3991 na engeta ro hetelela 078-289-3991 lava mhani mavasa va ya hi khongelelela va mfundisi mavasa hi khongeleleni mi khensa rito ra xikwembu na khongela lava vabyaka hi nge se huma inkomo
8: a hi khongeleni inkomo xikwembu xa hina xikwembu xa matimba hinkwawo papa hi tshamile hansi hi karhi hi yingisela rito ra n'wina i matimba rito ra n'wina i vutomi loko ri ta vuton'wini bya hina ri va ri ni xikongomelo papa na vutomi bya hina evitweni ra matimba ra Yeso Kreste rhandza ku va hi khensa papa loko mi hi tsundzuxile namuntlha leswaku xikwembu hi fanele hi vulavula na swiyimo swa hina hikuva swiyimo leswi hi nga ka swona swa twa swi na tindleve loko hi vulavula na swona swa yingisa swa baleka hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste na khongela ni khongela munhu un'wana n'wana a nga twa ku vulavula ka n'wina xikwembu leswaku papa loko a hlangana swiyimo a tsundzuki rito ra namuntlha leswaku swiyimo swa twa swi na tindleve evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste ni khongela munhu un'wana na un'wana loyi xikombu xa mina a vabyaka a nga hanyangiku kahle emirini ni vulavula timbanga ta Yesu Kreste ni vulavula ngati ya Yesu Kreste leyi na namuntlha ya ha ri ku na matimba ni vulavula ku horisiwa ni vulavula ku hanyisiwa evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste papa hi rhandza ku va hi mi dzunisa teka ni mikhenso miduno xikwembu hikuva swa mi fanela a nga kona xikwembu la fanaka na n'wina evitweni ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
1: hi khensile swinene vamakwerhu lava rhandzekaka yelani mahlweni mi tiphina hi minongonoko leyi landzelaka ya GCR ya ka nongonoko wa church service kereka na hina u kona xiluva se wa gongonda laha inkomo va na sonta lowunene.

Hebe ka re ngirile indlela le wena mikeseriwa GCRFM kambe ke sweswi ta ba ka re lantsa bana ba Sunday school laba nga ta ba ka re ba ngena ba nhlayela ti verse ba tlhela ba imbelela emoyeni ta ba ni ka re ni bulana bona ba ni ke ni tifoni ba bulana mina sesi wa bona hi tona ku vhikiri va khome njhani indlela le 0608875942 ilani kumekeka kona eka WhatsApp na riqingho re le nyongeni 0608875942 kumbe ba ni rhumela vese kona kwahala ka WhatsApp ti va ni karhi ni yi hlaya ni twa ku ri hayi ke himpela vafundhisi va hina a va khomelaka hi saka a hi katekeni ku ya mahlweni.

0: makumembere nhlanu wa diminetsi wena mi nge sariwa GCR FM ai khome re semura kahle ke rata wena Dr. Winnie Mashaba. Okay hi va ha ri kona kwala ka nkarhi wa ku va hi karhi hi teka vana va Sunday school wena mi nge sariwa mina lowu rhandzeke kambe ke ni te va nga ni kuma eka 0608875942 hi lava ni kumaka kona wena mi nge sariwa mina kambe ke na le ka WhatsApp va ni kuma kumbe va ni sendela voice note riqingho leri nghenaka mi nge sariwa GCR FM le moyeni. Hello. Hello. Mwingi sarwa jisara FM libo yene lo. Okay, ichabile indlela liya. 0608875942 mwingi sarwa jisara FM libo yene. Hello. Hello.
1: Mwana.
0: Hello, chomi.
1: Mwana ako konge.
0: Konge la mgano wa mina.
1: Oh, si uvana ina. Amen.
0: Amen. Iwe mabito la wena.
1: Mina wena shongani.
0: Iwe na shongani.
1: Shinala matebula.
0: Shibona matebula.
1: Eh.
0: Ungena ku xikolo.
1: Ate rabla mare school.
0: Wendla grade man. Wendla grade ara.
1: Eh.
0: U tlhari hila niri.
1: Eh.
0: U bona siku ra ku saseka ku fana na wena vito ra wena niri.
1: Eh.
0: Bye bye chomi.
1: Bye.
0: Kheso shidele shongani mathebule ka xikhongelo xa matimba hake loko ri siku se ra sungule kahle va kare kongoma hi vahlone na mingiseriwa GCR FM ni te nyikani vanghana va mina foni bula na vona hi moyeni la ku bula na vana va Sunday school 0608875942 i pfulele xitenji xi vona mathebula a hi veneni karhi hi fambisa sweswo hi ta va hi karhi hi khomile kambe ke a wu thule n'wanesu a hi fambeni kahle.

ke ba hita na mengiser wa GCR FM ba ikare kongoma hi mahlweni ka meke ka nkarhi wa sweswi wa hita ba ikare ne ne ya nghena na wena wena mengiser wa mina on jela kuri wena u kateka uri ku hita ndawo ta kona na kambe loko ari mina ni kateka na wena ne ri kwala te ndlwini ta vuhashi ya xidziveni xa vuhashi te ndlwini ta GCR FM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM hambi xi letana na mengiser wa mina ka meke ntala va ku twa wena kuri wena u kateka na mina uri kwini u nga swi kota ku va u karhi ni rhumela marungula ya wena eka WhatsApp kumbe u ni landza ku hala ka Facebook page ya GCR FM u ta n'wi vona maxo wena ku saseka va n'wi postile laya u fika u ni khomentela u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwini eka sonto namuntlha kambe ke ta va ni karhi ni ya endla ti-shout out muyingiseri wa mina lowu rhandzeka hambi swi leta ni le ka WhatsApp wa ni kuma hi nomboro ya 060-887-5942 hi ndlela yale ni ta va ni karhi ni teka ti-request ta wena kumbe leswi u nga ni rhumela swona marungula ya wena na hi message kumbe SMS na riqingho ra le nyongeni wa ni kuma hi nomboro leyi fanaka 060-887-5942 ifambeni kahle ri simra only saying shopping a ku ya ka hoxi a hi fambeni swini.

0: hyena, hyena when you are in a hyena, she can bush in my compandela, moya wanga, hyena, hyena when you are in a. Hiena shikwembu shaina umuchaveleli wa moya wanga hiena hiena wenyo waina hiena shikwembu she ngavela kusha nipushela kukanwa kama dobi la watakereke na muntu nipushela butwami nipushela na success nipushela na manami Emina shulubanhlungwani ka matatana.
1: Shulubanhlungwani ka matatana. Ni khesa swinene mngane wa mina. Ni vatikari ni ya mehlweni no mingisari wa Just RFM ni ku ri mikateka na hina miri kwini. 060-8875-942. Hi va ikari kongoma emahlweni mingisari wa Just RFM le moyeni. Hello. Hello. Okay, babalekile indlela le ka mekani nga tsaka ku khela ni kuma rinqingo nakambe 060-8875-942 ni va ni karhi ni kongoma hi mahlweni na mingiseri wa mina ni ku kuxana u kateka na mina u ri kwihi tindhawu ta kona na ni vona gift mpo muliwa ni ku vona kwalani ka meke mester ntwanano baloyi va ku rasta baloyi from Mamelodi ni ku xara ri ka n'wina. Okay, right, mingisari wa GCR FM. Ni vona riqingho ri karhi ri nghena la 060-8875-942 mingisari wa GCR FM. Mi le moyeni na mina a hi buleni. A he papa mina. Ni pfukile ni ngo kombela ku twa n'wini. Mi twalela kule mara ku ri mi le ka ndhavana na mitwa. Mbana sonto akusaseka na vhikira ngo hinkwa ra msaseke. Danko. Kasi fan Roy Mathebula aku neri kwala Witbank papa D ni kona neri kwala Tembisa Ivory ha u basona nwamhani. Khesa swinene. Vongani aku unga hlayi nomboro fast. Sorry 060-8875-942 can such there come again not table again regret to go 060-8875-942 erdingo ra kahle leri mingatani kuma hi rona wena mingiseriwa GCR FM loko motshika mila kuni kuma kwa la moyeni kumbe mini sendela voice note kwa la ka WhatsApp mingiseriwa GCR FM hi bulene moye
2: hi kundise swami.
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa mana mina.
2: Hayi mana hi pfukile swinene.
1: Danko.
2: Mina hi kateka hinkwala ka xitlhelani kwalaha swi ka phawana i mhana mikateko lawa.
1: Khesa swinene mhana mikateko ka xitlhelani mi vana sonto wa ku saseka na vhiki ra n'wi hinkwaro ra mi saseke.
2: Hayi na n'wina mi vana sonto wa kahle.
1: Ni khensile mana mina. Danko. Nfamba kahle na vukosi Kenneth I'm watching you from Mapapila village under Malamulele. Ni khesa swinene boti vukosi ni vanikarhi ni kongoma hi mahlweni hi ndlela leyi wena mingiseri wa GCR FM vanikarhi ni tsutsumela na kwala ka Facebook page ya hina kambeke munhu ri nga ni tekanyana tiqingho timbirhi tinharhu ni ta va ni karhi ni famba na wena mingiseri wa GCR FM le moyeni lowu.
2: Ahenuvele ni mpfukile.
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama.
2: Hi pfukile kambe i n'wamhlava endlwini.
1: Ina hi mina n'wamhlave.
2: N'wamavundla.
1: Ahe.
2: Ni le ku ku yingiseleni mana nga hi xiyimo xa le henhla ni ri na ka nkuzana la.
1: Mhm.
2: I mhani Rose Hobyani n'wana nga hayi endla swona.
1: Khesa swinene mhani Rose Hobyani.
2: Ni le ku ndleni ka swona swa ku fanela mfana wa mina yo n'wana wa mina kutombi tintangu ta wena to ku ringana teto.
1: Ni khesa swinene mhana mina moni timbala ni famba.
2: Shayiseka girl.
1: Inkomo ni khensile mana sonto akusaseka swinene na vhikira ngwe hinkwaro msasekela.
2: Khensile ngopfu n'wananga.
1: Danko. Okay. Ni kuma na risimu rin'wana ra kahle ngopfu va ku twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Risimu ra kahle ri taka na Thabiso Chabalala. Twinkle twinkle little star, amukelani jaku hi katekane ri kwala giyani ka dzumeri ka nwa marhanga. A hi katekeni ku ya mahlweni 060-885-942 ni va na ha amukela tinqingho ku ya emahlweni ka mekena n'wina mi nga va mi karhi mi tsutsumela eka WhatsApp ku ni sendela voice note na le ka Facebook ni kona. Mikiseriwa Jisar FM mi le moyeni. Hello.
3: Kurulu.
1: A ku tale papa mina.
3: Minjhani ka mhani?
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
3: Ha hi pfukile ka.
1: Tanko.
3: Na kha mingisela la ka mkhomi ka.
1: La ka mkhomi la kuswila.
3: Eh la ku matala ku mona himbelela mbola. Eh ni nga tsaka ngo na
1: muti. Oh, mi la ku ya goxeni.
3: Ha ndi la ku himbelela ni kwala kaya ni kha ni mingisela swinene.
1: Mi la ra mani ra mbo kumbe rin'wana rin'wana ntsena ri ri na mbo xikarhi.
3: Eh mi bambo pela.
1: Okay, tava ni karhi ni mbela tona.
3: Tava ni kha ni chucha ka himbelela mina hinkwayo.
1: Hayi ke ni lava ku mi chucha sweswi.
3: Eh magoda ka mkhomi ka mani.
1: Danko magoda le ka mkhomi le.
3: Leswona hlayiseka.
1: Danko na n'wina mihlayiseka.
3: Badaki.
1: Daniel Mchichonge aku amsheni ahe mi njani na. I'm Samuel from Mushiyani hi swin'we ni ri kwala ka Mushiyani la a hi katekeni ku ya mahlweni n'wana madala 060-885-942 ri pfumela ku hello hi. Minjani 060-885-942 van garin ko ngoma emahlweni na mingiseriwa Jisar FM bula na mina. Hello.
4: Hi
1: pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mhana mina.
4: Hi pfukile luvo.
1: Khensa vutomi.
4: Hi mingisera kwanza hi ri kwala Jilongo la.
1: Mi ri la Jilongo la.
4: La tikweni ra vaxengo tiko ra vasivara wena.
1: Mi va mi karhi mi ni tsona yini?
4: Swi tele ku hlaya swona ku nga ku ri kwa ku ku naveta. Ku nga ku ri kwa ku naveta a ni ku byela ku ni le ku ku yingiseleni swinene.
1: Khensa swinene mhana mina mi va na vhiki ra ku saseka na sonto wa n'wehe wa namuntlha wu mi sasekela.
4: U hlayiseka na wena.
1: Danko. Ni fambisane kahle na munhu wa ku fana na Saki Jabulana ku hi swin'we ni ri kwala Germiston kaya hi le ka Jim Ngalalume Lionel Ndowi. Hello hi. Keswo swinene ka n'wina kambe ka va hi karhi kongoma hi mahlweni ku kateka na mina u ri kwini 060-887-5942 na ku twa rito ra wena moyeni mi yingiseriwa Jisar FM a hi buleni.
5: N'wamhlavi.
1: Ahe papa mina.
5: Minjhani?
1: Ni pfukile ni ngo kombela ku twa n'wina.
5: Hayi ni pfukile.
1: Na mina ni pfukile.
5: Mi suka tikweni ra ka Jilongo mi nghena ka bokisi.
1: Loko hi suka ka Jilongo hi nghena ka bokisi.
5: Nde ka bokisi sweswi.
1: Hi laha mi nga kona.
5: Ni mi yingisela ku antswa kahle ngopfu.
1: Hayi ke a hi fambeni swin'we.
5: Hayi le ku katekeni swinene.
1: Danko.
5: Hlayisekana.
1: Na n'wina mi hlayiseka papa mina.
5: Mi hlangana na mugwena ni kwala ka bokisi.
1: Mugwena le ka bokisi le.
5: Thank you.
1: 060-887-5942 riqingho ra le ka WhatsApp na riqingho ra le nyongeni swi famba swin'we swihi sweswo. Okay right mingiseriwa Jisar FM ni lava ni karhi ni tsutsumela hala ka Facebook kambeke loko ni vona tiqingho ti ri ni teki 060-887-5942 mingiseriwa Jisar FM le moyeni. Hello.
6: Yaxiluvo u pfukile.
1: Pfukile minjhani mhana mina.
6: Ni pfukile.
1: Thank you.
6: Ku yingiserile kwala ti-e.
1: La ti-e la.
6: Wa tiva loko vulavula hi va thikilithikili ti-star i ntsundzuxa loko ni ri ka standard 2 hi 1988.
1: A ri ri kona na hi 1988.
6: A hi hlaya a ku restation. A hi hlaya every Friday a ku hlayiwa ti-restation ta Xitsonga, ta Afrikaans, ta English.
1: Se va ku twinkle twinkle little star.
6: Ekokwana Dakar kwala ti-e.
1: Keswo swinene kokwana wa Dakar la ti-e laha mi va na sonto wa ku saseka na vhiki ra n'we hinkwaro ra mi saseke.
6: Thank you.
1: Khensa mina. Okay right mingiseriwa Jisar FM va hi karhi ya hi khome hi ndlela yaleyo va hi karhi hi tsutsuma swinene hi xipidi xa ku siya tihlu na ndleve hi ndlela yaleyo 060-887-5942 mingiseriwa Jisar FM a hi buleni moyeni.
7: Eyi hayi mpfuki sister.
1: Pfukile minjhani boti wa mina?
7: Hi pfukile.
1: Danko.
7: Hi le ku katekini ra United States of Ngove.
1: United States of Ngove. Mi le swilwini.
7: Ejali a ro chava swilo swimbirhi.
1: Mati na vavasati.
7: Eya, a kuna swin'wana sweswi ni leri ntsena.
1: Why swi nga hlangana? Mi swi chava yini?
7: Ah, ma swi tiva ku mati ya dlaya n'wina.
1: Se vavasati va dlise ku yini vona?
7: Vavasati vo hloniphiwa.
1: Oh.
7: A ni n'hweti ya vona na ta se hi va chava
1: leswiku
7: na vavasati.
1: I mean, choose, na ta mi byela ku ri ni sendele ni xinepe ni famba ni mi lavela hi nge swi koti ku mi swekela.
7: A no chava n'wansati ni chava vavasati a ni tibele mfundhisi vafana va n'wansati wun'we na mhe ni wela ka vafundhisi vavasati na chava ma n'wansati ya ni chava.
1: Se lave nge le bibele na va ri na vavasati vo tala ke?
7: Hayi va hambana a ni lava swa khale leswiya se hina hi fanele hi teka one. Hi nyizela van'wanyana a ni mikarhi liya va na makwanga va hetela van'wanyana.
1: Mara bibele yi se cinca.
7: Eh?
1: Bibele yi se cinca.
7: Eh, a mi tshama miya miya hlaya.
1: Ni vula ku swa
7: pfumeleriwa.
1: Tshengwe ra pfumeleriwa Tshengwe.
7: Eh, ka van'wanyana hayi ka hina vafundhisi.
1: Oh, ri aleriwa vafundhisi ri hala tihosina
7: ni. Ku aleriwa hina vo pastor hi fanele hi titekela wun'we hi nga ta holova ngopfu vana na valava kwele bibeleni na va holova va va makwavo.
1: Se mitandlani ya vutshwa mfundhisi wa mina va teke vambirhi.
7: Hayi a sweswo swa vona vo khongela Xikwembu va vona ku vavasati a va vuli ku hi nga teki va swi tava ku vavasati ma holovile.
1: Oh, mi chava timbulomidyondzana
7: na vana naswona Joseph a cheriwe kheleni a ni a va teki vavasati vambirhi va papa yena.
1: Okay, hayi ni mi twini ni mi twini
7: a hi tirheni
1: n'wana mada danko 060885942 riqingho leri ni kumekaka hi rona emoyeni wena miyingiselo wa mina u nga ni sendela voice note kumbe u rhumela marungula naswona u nga tlhela u ni fowunela eka nomboro ya 060885942 miyingiselo wa Jisara FM mi le moyeni a hi buleni. Hello, hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wino
8: hi kona lagozweni lamangombe kale
1: Queen of Limpopo.
8: A ni kateka senthani la kusuka ni ya kerekeni.
1: N'wina mi tshama mi ri kona hosi hayi leswi mi ni hlayisaka swona swi foxo ni hanya hansi ka swikhongelo swa n'wina.
8: Mina loko na ku ri hava hosi a ni hanyi.
1: Hayi ke, amen.
8: A
1: hi yeni n'wana mada.
8: A ni ya ku ni vekeni tarhangi n'wini.
1: Na swi tiva ni vekiseni sweswo.
8: Thank you.
1: Okay, right, we get to Jisara FM so dikoma ka go ita swi endla hi va hi karhi tsumelana ko hala ka Facebook page ya bona lava hi nga na bona emoyeni kambe ke na munhu wo sungula ku fana na Clifford Ramathuba a ku ishinwe ni ri kwala ka mashamba la ka Stuba ra Nova Nkhwashu a ku ishinwe ni ri kwala e Beggars Stop nthlela ni famisana kahle na masinwani boto ba nwa mtuku a ku ishinwe la Midrand la Mkateko mabasa na yena ku ishinwe ni ri kwala ka mninginisa block 3 ka macheke hi lungisela ku ya ekerekeni hayi miya ni hlaya na mina Brighton Nyiko Sishonge Smith a ku ishinwe ni ri kwala ka xikukwane la kasi Giyani Baloyi a ku ishinwe ni ri kwala vu hehli road ni mnyuku ka ndindana ku hayi hi swinwe ni ri kwala ka ndindana xiluva nwa mhlabe radio yi twala ku antswa eka ndindana kheso swinene judgment mo avanyesi a ku ishinwe ni ri kwala eri singa view ka se basani n'wana Manphosa na yena a ku hi swin'we ni ri la ka ngove mugangeni wa nduna Ephraim Makamu kwala ka se phatuchedzo master manyayi a ku ishinwe ni ri kwala ka khuvi ka ganama wisani J Makamu a ku minjhani na vaxumi xilova nwa mihlave hi kateka ku antswa hi ri la ka mapuve kaya ku ri ka dzumeri ka ndhambi i wisani J Makamu ni ku a hi katekeni ku ya mihlweni mukhaya Christina Manyiki a ku hi kerekani ri kwala ka makoxa a B9 thank you kwenandi gaxani a ku ishinwe ni ri kwala mahlokong vulovedu kasi DJ Tiani Tomo va ku ishinwe ni ri kwala ka mdavula tlangelani # avuxeni kasi ke Hassani Choice a ku ishinwe ni ri kwala Jimmy Jones ka Mphongola Justice Nhlungwani na yena i mahlangu avuxeni muhaxe hi kateka ya ri kwala ka makoxa ka nduna Risinga Danko Timen Mate a ku ishinwe ri kwala Risinga View Alsimilani na yena a ku ishinwe ni ri kwala ka makoxa la nthlela ni vona munhu wa ku fana na Pfarelo Lubengo a ku ishinwe ni ri kwala Makonde Thondoni Riroth Bavenda vahashu Suzai Kafumane a ku ishinwe ni ri kwala Johannesburg hi ntirho a kaya ku ri ka mhlava wa vhele maxikontirini mani thabela a ku ishinwe la lunungu la kasi hanyani ntshuxeko samba ku muhaxi i xin'we ni ri kwala ka madonsi xikhulu nthlela ni vona na Chilidzi Mama Kenso va ku ndi macheloni avudi xiluva xa radio ri rothe half of Malonga Sunset Villa Lundi aku aswil asilwi nabantu. Okay, ndichilidzi mama cancel khomba ya kilo mjojo mabatha. Vaku viki rangwe na arsaseke. Ni cancel shine ndikolivwa ngamanda. Zvabudi ndikolevuesa. Awe. 060 8875942 mingise register family moyen. Ahe papa mina.
9: Mukare mapuka mosi.
1: Hi pfukile hingo kombela kutwa nwe.
9: Ah, ni dzele nkari ku tava hetseka hi kwala kae, hetseka hi la tshi
1: ah. Ahe, ikona kae ra swini.
9: Na ku ah na ku kumpela la ri dzika dzika la makhombe ya la hi landeli la dzipi pa u tshimela pa ve ka ri sani ni ku kufumela a ku tshani na nwe.
1: Okay.
9: Impela papa remote la ka mjadini la mchini wala ka re pompa meja u tshiku ku pompa u pompa nga yini.
1: Okay, mi ka re mbana sonto a kusaseka papa me.
9: Ah na ngula ku tshiku ka ni kente le wa tshiku ni ba yo ni na tshika ka mo.
1: Mi saseke ri wa hi viki hinkwar.
9: A ku ni tani le ka ngula ho tshi ya ka tiyanga.
1: Inkomo ni cancel.
9: Thank you.
1: Thank you. Minyiko ti ako minjani na ngwina. Stenetone Mpumalanga itiyani stole. Nkesa jnene mba na sikura kusaseka. Chisa pungo tandane nzani. Bakunda. Awe. Nikon farela ifanisla ya kusho. Papa D bakuma hashi. First time seeing you. And Namina, it's my first time hearing from you. 060-8875-942. Iba ikari kongo mema shone na mingi seru wa Jisara FM. Flora Mabunda akurishini shiluba ngomhlabe. Hikateka na nguina nerekwala kashkukwani. Amirina manbasan magapulu. Danko. Kunene zodwa akurishini nerekwala kankoma 22B. Izodwa mnyuku mana betle here. Kasike shikaya shalendleleni vaku hashtag radio yi on hashtag kereka na hina 09212 from 9 o'clock to 12 aneri at GCR FM sonto lo nene na bashumi shiluwa ngomhlabe mina nikateka na ngwena ni ri lati ndaweni taka mahlathi la shikaya shalendleleni mina hashtag let's bless each other blessings blessing time it's offering time challenge mdumu mashamba kuishingwe neri kwa laka Josefa la Messi ndou mana bafana akuishingwe neri kwa la Lowly to akokotela kasike mungena Wilson aku tuned in live hashtag olimulambo by Nelson Maweje. Okay, Masindi Madzivandila kuyishingwe neri kwala chakhuma maguvoni nthlela ni bona munhu wa kufana na malume Dev vakunkomo 22B ka va Dev maringa ka dzingedzingi vakuyishingwe kasike fan wongo bena kuri xile sesi xiluba ngomhlabi na vashumi nikateka na nguna neri la ka mtititi a alteni i fan well ngobeni ya loyi kasike Tembiso Mthembu aku sending hugs. Let them be warm. Warm hugs. Okay, li haum chiza kuva manine re rotse. Ah, bavenda. Bafunzi bo rasta makumeri bakwishinga neri kwa langwe nani ya temelika Jamaica Street. Re rotse. Thank you. Tlanhlango mane ako ishinga neri kwa la ka thomola. Kasi marsane mahlathini aku khotsong. Ka khotsong. Linche ka moka. Tshwanani. Ningele kunwana manje akisale motsonga ke sasikwa lesitsonga ke nali le goba la GCR FM ka mamelodi ka mohloka haye ke Daniel Thorn vezinyao ya la hlayiswa la na sifila na mina hay isona thank you so much ke spedi sona sene ka lerata mapedi ka lerata ka mkalena. Okay, right, 060-8875942. Ari yengko WhatsApp robo na gore rinali ingi. 060-8875942, mingi sarwa Jisara FM, tobela.
10: Minjana mangwa msawi.
1: Nipukile minjana, nukurina nguna mempede, se angeni, lani manisha nukurinile
10: mwa. Ah, mikate kana Dr. Shivambo, ayaka kerekeni ya wulipangini kamsa.
1: Dr. Shivambo, mbana so Dr. Hey. Sekasne?
10: Ah, itambe kisa mangwa msawi.
1: Dango. Okay, but hey, she when it requires Jimmy Jones, it's a scanelani mats. Oh, nani. Manason doxa sega, a scanelana vigra wing, quarum sasegala, come again, Emma Sungula young wait. I sungle and gatta gang with delay up about Saturday. 060-885-94. Sue, make it a register.
11: Hello.
1: Ah, hey. Hello.
11: Hello.
1: Ah, hey, manami.
11: Minga, Annie.
1: He forgive me, go come along, John Wayne.
11: Nileka jise arane.
1: Ishona.
11: No sungula kongena. Ise stakane. Ah, ka zingi zingi.
1: Ise stakane, ka zingi zingi. Mi amikele kile. Itapana mwina ima siku inkwa.
11: Danki se suwa mina. Ikani kenla kongena, hey.
1: Min kumile na mwontla.
11: Ha, loko mi ikana, mina anfana mana wako. Ayiko, ayile kutuale nambara yangu ina mi jangu.
1: Ame itwangi.
11: Ah, nivea nisene yitu. Loko se mpindere. Lasu mi itlai.
1: Haike, ninge hati. Sintasla kase ngofu.
11: Danki manamina ni.
1: Thank you, mana son doxa second of Vicaran with him so second.
11: It's on.
1: Thank you. Veko hai ke nambara ma atlisa 060-887-5942. Ni repeat. 060-887-5942. Nakuthemba ku hai ke yitwakele 060-887-5942. Ah, man makuvele.
12: Lem gangeni wa rivoningo.
1: Ahe.
12: U pukin ka sesi.
1: Ni pfukile seno lava ku dya ku senfikini.
12: Ah, la so lava se hatlisa hi ku phamela hi lo yima hendlela.
1: Hatlisani radio inga tatima.
12: Ku phamela hi ku se hi lo yima hina hi yo leta nyana hi mhaka ku hi range hi pfuka hi andla swinwa kwelekerekeni mase ho tlhelela swisi.
1: Oh.
12: Man makuvela la wo duma misava hinkwayo va la ku ta ku byela ku ve le ku katekeni swinene ngopfu
1: a hi katekeni ku ya mahlweni mana mina na sonto wa n'wina wu n'wi sasekela
12: a wu saseki ku fana na wena n'wana wa mina
1: o wu ta saseka ngopfu
12: bye
1: 060-887-5942 justice for vayingiseri va mina na ku yi hlaya hi ku nonoka 060-887-5942 ni bona nge kuna vuendzi bya hina byi le kusuhi va kona kun'wana kwala khonweni kambe ke nte loko yi ku khumela timinete kumbe le awara ya 11 hi laha hi nga ta va hi karhi hi nghena na vona ka interview hi va hi karhi hi twa tinsimu ta vona leti ta to saseka leti hi nga ta va hi karhi hi nghena hi tona ekudzuniseni namuntlha minjhani hi kateka swin'we ni ri kwala ka mavambe a si ya nyoka i Gladys mana ti girls na mina ni kateka na n'wina ni ri kwala tindlwini ta vuhaxi eka GCRFM yingiseriwa GCRFM le moyene low
13: Mama mani fukini.
1: Fukile minjani mana mina?
13: E fukini tat.
1: Dango.
13: Na ku dzula xihundla na mina loko katekeni na mutshami leswi nga ngeti kerekeni na mina.
1: Ehe.
13: Na mpunzi loko ha swinwa ku vulavula la ni swi twa kota ku incini na tateka.
1: Ehe.
13: Swi lava swona sweswo. The gospel n'wana mani yi nga nghenela ndzeni ku loko hinkwenu vantshwa a wa hanya. Hi karhi hi yingisela rito ra wena masiku hinkwawo. A hi ta kula hi nga ta lahleka.
1: Amen.
13: N'wana mani wa hi katekisa xem.
1: Khensile mana.
13: Stay blessed. God bless you and your family for me.
1: Thank you so much.
13: Thank you, darling.
1: Sending them back. Bye. Vakurishile sesi n'wamhlabe ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium i papaluna na lonene i makhexibongani lagos mbetso wa xigubu na bolo inkomo ni kumbana sonto ya ku saseka swinene kambe ke munhu twa na voice note
14: minjhani sesi swiluva hina hi pfukile ha hina hi kateka na n'wina kunene hi ri kwala ka muchipisi kwala i makhelo wa mayini lava loko va ku manjhejani va vula mina ka muchipisi hlayisekani nkomu
1: danko va ku hi xin'we ni ri kwala Bedford View kaya ku ri ka mbokota a tana u basile section a Muduhara Street in Kesa Snene Nimrod na ina ku ikateka swingwe ni ri kwala Witbank in Nimrod Mathevola iva ikare kongoma imahlone na mingiselo wa GCR FM 0608875942 mingiselo wa GCR FM lomo ye hello
15: ahe chiluva nwa mhlabe mpukina
1: hi pfukile inge kombela kutongwina
15: hi pfukile
1: dango
15: ena ikateka ku antswa na GCR hi ri kwala malamle le taxi rank
1: Malamulele taxi rank. Ai kate ken ku ya mahlweni mana me.
15: Thank you Tshavheli ya kumbi.
1: Tshavheli ya. Mbana sonto akusaseka kufana na vito ra nwe.
15: Ha na khetsa na nguna swivetane sesi.
1: Mkhensile. Dango. Okay. Mose famba ni ya venda ni landza ba venda ba mina. Ah. Lo cha muhashi ri rothe uva hafa makwerela. Ndi machulu andani mapuli ndive na duba lavudi awe ale la ni stil na minhla hi swona la na nwe mbana duba lavudi mbana siku ra kusaseka swinene na vhikira nwe ri msasekela hinkwara muyingiseriwa GCR FM lemo yen hello
16: ayen jansi
1: hi pfukile hi ngo kombela kutwa n'wina papa mina
16: hi pfukile n'wana mhani
1: danko
16: ah mina ni kateka ku antswa ni ri kwala ka mapuli la enduna moyi
1: Duna moi le kama apuwe le mbana siku ra kusaseka.
16: Nangu nata twa mina vana siku ra kusaseka loko mfamba mina ka bungeni mirungana ka shuwela waka shuyo yowe.
1: Hai ken ta va rungula na vhikira nwe hinkwara msase kahle kahle nweti hinkwai mi vhemba mi ngene kahle.
16: Ne ken tele ma.
1: Danko.
16: Ai.
1: Ipa ikare kongoma imahlona na mingiseri wa mina kambe ka nkarhi se hundzile ni ta va ni karhi nga teki ti-calls ni va ni karhi ni focus ka ti-voice note leti already ti nga sendiwa leswaku ni ta kota ku teka muyenzi wa mina ni nghene na yena emoyeni
17: a xovi mihaxe mi yingise ku andzi ri ka ka xikukwana kwala mugangeni wa nyizani i mhana neli danke
18: a wu xeni muhaxe i murudi ndivuwo ni kateka ni ri kwala madzivandila college Mintiro, aka ya ku ri vhuwani ka manavela.
19: Ai, mjani me hashi wa mina. Ni katika ngari kwala ka sen busy. No mbana tikakita mina sena ka kirikini manje. Sena ka kirikini busy. Le kulungza lungzeni kwala. Nala kusuka edi mhlanga wa ka siyanda. Naka kirikini. So wana mehashi wa mina.
20: Ari shiluvo, na ipukini. Mani uruka mninginisi. Lava risimu ra wini maxava lava tshemba ku xikwembu mwana phezulu lava rona rero va yimisa mavoko namuntlha ku ri ku sungula ka n'hweti sota wa vamhani hi sungulaka namuntlha inkomu xiluvo
21: hello hi mina Hlalala na ku khongela Our father, auntie, never. Hello, be damn. Thy kind of cup. Thy will be thy on earth as it is never. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. And we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.
18: A ti va vendla swona va tiva tinsimu hi ku hambanahambana ta karhi va ta ta hi tlakusa ta karhi ta hi tisa ta karhi ta hi nghenisa swikhongelweni siku ra namuntlha hi karhi hi ku yingisela hi xiyimo xa le henhla hi kha hi ta khongela hi ri kwalomu makaya kwalomu a na ku yingisela n'wananga mhani mahuri hi mina la ka mapuvi ehansi ka sport center ahi
1: ahe mani mahuri ni khensa swinene mana mina va ku solonga mavasa la ka bode hi swin'we danko ni khensa swinene muyingiseri wa mina lowu rhandzeka va ku ni miyingisa la ku antswa okay yini lahlekerile va ku ni miyingisa la ku antswa ni ri kwala ka ngove ni kha ni ti lunghisela ku ya ekerekeni ya ka ngove ZCC i mani grace ka tanduna efry makamu ka ngove khensa swinene mani grace Kesa swinene na n'wina hinkwenu na mingiseri wa mina loyi hi karhi hi bula kambe ke loyi vona nkarhi loyi hi karhi hi kombisa leswaku hi ta va hi ri na muyimbeleri wa vhangeri hi ta va hi ri na vuendzi bya xiyimo xa le henhla kambe ke wena muyingiseri wa mina loko ha karhi ha ha ti lulamisa ku va hi karhi hi nghena mo hi pfa hi jikanyana laha makete la hi vona swin'wanyani ku ri hi nga va hi karhi hi khomakhoma yini swa ku nghena naswona loko hi va hi karhi hi vuya muyingiseri wa mina khomisa sweswo nga timi xiyanimoya xa wena vuyendzo bya hina byi fikile kambe ke a wo jikanyana makete loko hi vuyeta va hi karhi hi vuya hi lulamile ku ta nghena na wena
0: thekinoloji swi ku pfuneta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rexiako xihluvan'wamavundla xihluva rhulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan a u joyina hi 210 rand, plan b 220 rand, plan c 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan a hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan b 2200 rand ya grocery, plan c 2500 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan a hi ku nyika 4000 rand, plan b 4500 rand, plan c 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani, malamulele, mikwakwayila, salema, jakanjaka, tsanini, makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa sexi na le sikosese wholesale endlaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vrintshwa eka mukhwati next to usafe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhana le maneme long primary school se kumeka na le alexandra e number 4716 avenue hofmeyer street next to andris hairdresser eka armarovela funeral services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala ha ri marovela funeral services take the chance
2: Jinke Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix range ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 66 257 5568
0: Jean Care
2: Private Clinic.
0: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeaway u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
2: kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka swibasa financial services va na swibasa funeral plus plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 wakunyika 20,000 rand, ehakela 400 wakunyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 kagina eka 84 ehakela 220 wakunyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 wakunyika 20,000 rand, 420 wakunyika 30,000 rand. La ai lahle kambe wakunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan, kasi eka refresh ngozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka suicide. Loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mukwakwa wa yila a mujudges loof wa kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: latsha technology sekutsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM Xivangumabunda Latuma hardware gear na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa ma duma xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chino endla ti-popcorn, muchino wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytent.
0: Bajaria Agro la ku hlayisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihupfu, tihala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakula, Cuco, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va kume ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: Nakata technology, she could send the echo swing ahina. This seven coil chicken.
1: Okay, right here, I said, we're just a FM man, Karine. I'm Kelana Kampe, Moyen, if I got a way, she and Kelisha Kunga Kali, she married Lanok Jelation, and I mean, you said, Wamina, Leshakuita Vairnam, and Zwahi, not Manaina, Lava in Belelaka, Vangel, the Sumta Vangel, Locomitoka, her similar ring again, and Arona, Nijil, Kashiming, you said, Wamin, Ustun Kur voice, Lai Tolanga Quairo Sungula Yit. Lea voices are seki, let a mentongo. I rosunguluani, took a make a hambif the town and a minister of Minaloko Langtakar, half could be our Yaku Ming. Ah, Lungisas one go by carriage, Rekamake, Taikomela Katsongo, so I song at Hello Eat, audio streaming at www.gisrfm.co.za. Come back, resimile ring again. I run an amingister of Mina, Irashi in Belir Leshingana Shona, Leshikungar Kale, Mingata, Toira Shona, Kuri, Imani, Valequi, Nagona, Vasumule Rain, it at leto ameritoneri tsamra kahle ra ku dzunisa loko ingena ingene ku nanzika swinene akuri a great intro kambe ke mana mina ni kombela ku mi amkela emoyeni mi titivisa kuri hi n'wi na mani wele kwini
2: enkomu muhashi ni khensini lava mi nga na vona namuntlha la studio i Man J.
1: Okay,
2: Man J swo vula ntsena ku Man Josephina i me Man Josephina nkuna va ku huma eka sikhunyana
1: Man Josephine and kuna kusuka kwala ka sikhunyana. Hey, human dawo yinwe mina na nwana dzumeri. It is simutala ka hina no khola. Okay, varika dzumeri khome xi imbeleri xa gahle swinene sen dzweleni la album le yi humerini.
2: Album le yi humeti 26th April.
1: 26th April
2: 2026.
1: Wow. Wow, yi twala kahle ngopfu seni dzweleni lanwa hi riendzo ra n'wina ra vuyimbeleri i mani loyi a nga mi hlohlotela ku ri mi nga swi kota leswi mi nga swi endla
2: muhaxi ku yimbelela ku lo va nyiko mo no ko va nyiko leyi ni nga ta na yona kusukela ni ritsongo ntirho wa mina a kerekeni kusukela na ha ritsongo mo ni ku Man Josephina lava ni vulavulaka hi voxo sungula i Man Josephina lava nga ponisiwa lava rhandzaka xikwembu ni ponisiwile ehansi ka kereke ya PAOG Pentecostal and Assemblies of God
1: okay
2: ni karhi ni tirha hansi ka mfundhisi Ndlovu FE na Mr. Chabalala ME Vision Bearer ku ri pastor ku ri Bishop Mapope so a ku kuleni ka mina ni kule andzeni ka kereke leyi ni ri karhi ni rhandza ku yimbelela
1: okay
2: ni swi rhandza swinene a no va na ritiro saseka ngopfu mara ni swi rhandza swinene
1: ha ni la ku lulamisa kwalani ka ku a ni na ritiro saseka ngopfu hawa me ni twe swin'wana swa ku hambana mhana mina se hi ku vona ka n'wina mi vona ingaku ku yimbelela i calling kumbe munhu un'wana na un'wanyana a nga swi kota
2: i calling
1: okay
2: i ku vitaniwa
1: okay hi tlhe hi tlhelela laha ka ku mi ku a ni na voice yo saseka ngopfu a swi kona swa ku nga va ku ri calling phela ni nge swi endli leswi mi nga swi endla ka risimu leriya ande ni twe na makhontrolelo ya n'wina ya voice ma swi tiva ku ri mi endla yini ande loko a no ka ni nga mi vonangi ni rhange ni tlanga risimu leri loko se mi ya fika ni nga ta tshemba a ni ta mi vutisa ku yi ku yi guest ya mina va ha ri ku teni kumbe vulo va siya movheni ku ndle ka yini hayi ke emina voice ya ku saseka swinene mhana mina se ni byeleni la loko mi va mi karhi mi endla tinsimu ta n'wina na hinkwaswo leswi mi va ka mi karhi mi swi endla process yaleyo ya ku va mi karhi mi tsala hansi ti-beat na swiyinini i yini swiphiqo leswi mi nga hlangana na swona
2: kahle kahle a ni tsalihelo
1: okay
2: a ni tsalihelo mina risimu no yimbelela ivi ri huma leswi ri nga xiswona ivi ni byela laha ni chayelaka ni ku ni kombela i ni chayela risimu ra so ivi ni yimbelela no vula ku kahle kahle swi vula ku tichuni ti tele andzeni ka mina leraro loko no twa rito ra xikwembu ni dyondze rito ra xikwembu kumbe ku ri na swin'wana swi ni telaka a non'wana wa mina loko swi huma swi ri risimu ni swi yimbelela then ni kuma chuni kwalaho ka tichuni teti ni nga na tona kwalaho vuton'wini se ni yimbelela a ni tsalihela a ku na la ni tsalaku kona no yimbelela swi huma
1: yimbela i calling mina se ni tshembile i calling se ke hi vuya ka vuyimbeleri loko ni languta tinsimu to hlaya leti mi nga ti yimbelela ende mi kombise ku mi rhange mi humesa ku sunguleni na sweswi mi humesa ra vumbirhi se i yini lexi mi hlohlotelaka ku ri mi fanele mi ya mahlweni mi karhi mi endla vuyimbeleri lebyi
2: iku muhashi mina aka ku chumayela rito ra xikwembu ani nyikiwa ngopfu a ikholing ya mina hala ku chumayeleni leswi twa kahle ku hambi loko mfundisi vona programa ni la ku chumayila na swivona ku swiva swiri karhi swi ntikela nkarhi wun'wana tlheni ku ixi ani swi tivi ku nita yima ni ku yini se la ka vuyimbeleri ni twa ku ri platform ya mina ya kahle ya ku chumayela hi yona ni kota ku tiyisa vamakwerhu van'wanyana hi ku yimbelela ni kota ku humesa meseji lowu nga ndzeni ka mina hi ku yimbelela hi ku chumayela ila kunene a yi calling ya mina swa ntikela na swi endla mara swa ntikela ni swi kota kahle hi ku yimbelela
1: hayi ke kambe mtemo huma kerekeni
2: Pentecostal Assemblies of God
1: hayi kereke ya Pentecostal you are blessed mi to voice le masiku hinkwayo mina ni karhi ni sungula ku yi twa namuntlha hayi ke mi katekile se ka tinsimu leti mi nga ti humesa laha hi ku hlaya ka tona hi vuyingi bya tona hi rihi leri n'wina mi ri rhandzaka mi swi twaka ku ri laha a ni kwate ngopfu
2: mono ku hinkwato
1: okay
2: mara kuna vito ra mavito
1: vito ra mavito
2: vito ra mavito leri ku ngana rona ri ni tisa ka hi mikarhi hinkwayo hambi loko nkarhi wun'wana swilo swi nga tshamangi kahle ni twa moya wa mina wu ri hansi loko no za ni vula ku na vito ra mavito ri nga vito ra Yesu swi ni endla ku ni sikima ni hanya ni kota ku kongoma ni ya mahlweni
1: na hina hi ta lava ku va hi karhi hi ri yingisela hi twa ku ri eka vito ra mavito hi nga kuma yini meseji wa kona mo hi rhanga hi ri landza se loko hi vuya laha muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi lava ku twa to tala hi vito ra mavito ku ri kwalaho ka yini ri hundzuke favorite ya mhani dzo va vurile ku ri hayi ke mina loko ni ri twa vito leriwa ni va na ku tiya ni swi tiva ku ri ni na vito ra mavito leri nge le henhla ka mavito hinkwawo a hi yeneni ha ri twa swin'we na muyingiseri wa mina hi ta vuya kahle hi vito ra mavito

0: n'wana loyi loko aku hahani va hetile
1: u hetile
0: eh na yi wa yimbelela swinene I munhu langa tirana ti artist to tala
1: okay
0: I tira ku hlavelela so loko ni karini endla yena ku n'wana ni lulamisa ku hahani a hi endleni so hahani a hi endleni so
1: hayi imshekisin loko ku ri swa ku dya swivupfile na munhu wa ku anga vari na maphundzo angati
0: swinene nakhe
1: so sekise hi vuya ka swichaya chayani leswiwa I mani loyi anga khoma timbila kahle kahle
0: I loyi anga khoma timbila muhashi muchayi wa swilo leswi hinkwaswo ku ve na vachayi vo hambana hambana
1: okay
0: mara loyi a chaya I keyboard I botntwanano machines
1: wale
0: kremetati
1: okay
0: vanhu vo tala va n'wi vitana ku I ntswamba lava n'wi tivaka
1: hayi I chaya ntswamba himpela na titwa ku ri
0: ivi lead guitar ku chaya xiluvelo mahlawuli
1: wow I n'wansati
0: I mfana
1: oh okay
0: musaba loyi a chaya ti drums Thabo Maluleke a chaya bass guitar
1: vanhu lava connecting man
0: na kesa
1: vahlanganini akuna loyi anga pfa hupa key andla swinwanyani aba bashi xinwe hinkwabo hayike loko ri timbila ti chacha hi wena sani dzeleni la loko mami karimi endla album le ya nwana support system ya nwana iba mani lava vayima hi nwana va khavari kona for swinwana swinwana leswi nga tshika swi endleki loko mami karimi endla album le
0: muhashi ku vulavula ntiso na support hi mathlelo hinkwawo
1: okay
0: bana ba mina ndangu wa mina ba ni supporta
1: wow
0: akaya la no ma kona as ni vuri ni ku na ri voningo anga yeshe bana ba ba buti wa mina ba switiva ku kuna hanu wo rhandza ku yimbelela ba kula ba kha ba switiva ku na hanu wo rhandza ku yimbelela
1: okay
0: ene hi mikarhi hinkwayo ba tala ku la ku humelerisa leswi hanu ba swinavelaka loko no vabyela ni ku na leswi sweswi ba sikima hi milenge ba ni supporta ni na support leyi ku na kereke leyi ni nga ndzeni ka yona ba ni supporta hi xiyimo xa le henhla
1: swa kala sweswo
0: swinene na financially ba ni supporta kereke leyi ku nga ka yona
1: swa kala swa kala swi nthembeni loko no ku swakala senke mitwala miri mhani loyi anga tiya xikhongeleni mi balansa mi vona inga ku kahle kahle ripfumelo ra n'wina ri mpfune njhani ka ku va mi va a gospel artist mi ti byela ku ri ni choose leyi ndlela mina ni la ku yimbelela gospel
0: lexi xi nga ni tiyisa muhashi I ku minkarhi yo tala mfundhisi wa hina Pastor Ndlovu FA va tala ku hi dyondzisa ku unga languteki ku fana na xiyimo xa wena naswona dyondza ku swi tiva I swi tiva leswaku amisaveni misava yi na nsele yi na mona I nga ri loko hi hanya misaveni I rhandza ngopfu ku tweriwa vusiwana sikiyima hi milenge ya wena tlakuka eka hinkwaswo leswi u hlanganaka na swona eka hinkwaswo leswi u vaka u ri na swona tiva ku loyi a nga ku pfunaka I xikwembu xi ri xoxe hi swona swi ni endlaka ku hi minkarhi hinkwayo la support system ya mina ni kuma kona ka ti chumayelo hinkwato leti ni ti kuma kerekeni swi ni endla ku ni kota ku va na ni supporteka ni tlhela ni kota na ku na tinsimu ti humelela hikokwalaho ka nchumayelo ni wu kumaka akerekeni
1: se ka tinsimu ta n'wina mhana mina loko va mi karhi mi timitela mihleketweni timitela hi vutomi bya n'wina bya siku na siku kumbe ku tshuka ku te marito mihleketweni mi ku no ku nga va risimu ra kahle leri
0: ko tshuka ku te marito
1: Okay.
0: Let's say na ni ri karhi ni famba kumbe ni karhi ni tlina kumbe ni karhi ni kukula kwalaha kaya ni kuma ku nkarhi wun'wana maybe ku na swin'wana andzeni ka mbilu ya mina loko swi huma ndzeni ka mina swi huma as risimu swi nga va swi ri karhi swi vava kumbe swi ri leswa kahle swi tala ku huma swi ri hi risimu handle ka risimu rin'we ntsena ra mhani ka tinsimu leti ta EP ya sweswi hi rona ri nga huma loko mhana mina va hundza misaveni risimu leri a ri ri kona kahle kahle a hi kunguhate ku mhani va nga tshika va endleriwa I phati siku rin'wanyana hi va khensa then unfortunately va hundze misaveni hi nga ha swi kotanga risimu leri a ri ri kona ni ku ni la ku khensa mhani wa mina hi ku mhani wa mina va hi kurise ku vava tatana va nga ha ri kona hi rona ntsena ni nga ta ku ni ri kongomise hikuva ku ri xiyimo xa ku ni la ku khensa mhani hambileswi ni nga sala ni ri humesa se mhani va nga ha ri kona ni vhete ni vula ni ku ni nge ri tshiki ni ta ri humesa hambi mhani va nga ha ri kona loko ku ri ku moya wa swi twa wu ta swi twa hi rona ntsena letin'wani to ti humela njhe loko ni karhi ni tirha ni swi vona ni hlangana na ku tikeriwa ni ku vito ra Yesu vito ra mavito hi vito ra Yesu

0: technology xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka.
1: Okay, wow. Ni vete ni ya phika leriya a hika hi vulavula hi rona. I risimu ra kahle swinene ri tlhela ri woma ri tisa ku rhula ambilweni. Ni ta ku hayike nakambe na vula ku ri moya wa mhana wu etlele ku rhula na ku tshemba ku ri lava nga kona ni mbilu ya vona yi tsakile hi risimu leriwa. Va tlangeriwile, va tlangeriwe kahle risimu ra ku saseka swinene ri tisa na ku rhula na ku tshwutshwa ka miehleketo. Se mhana mina hi nkarhi wo tala loko ku fika nkarhi lowu i nkarhi luwa hi va ka hi va hi karhi hi khongerisa vanhu lava nge le ku tikeriweni hi va hi karhi hi va veka swikhongelweni swa hina hi va nyika na marito ya ku va hlohlotela ku va va ya mahlweni. Se lowu ni la ku wu nyika n'wina nkarhi ku va mi hlohlotela vanhu lava vona ku nga ku va va nga va ri ku tikeriweni hi swiyimo swa ku hambanahambana. Van'wani va ha ku veka varhandziwa va vona tolo kunene, van'wanyani va vona varhandziwa va vona swibedhlele va nga ha ri swika swiyimo swo tsakisa, kambe ke hi va hi karhi hi senda rirhandzu eka vona na swikhongelo mi nga va hlohlotela mi ku yini.
2: Enkomo muhaswi eka vanhu hinkwavo lava va nga hlangana na ku tikeriwa, van'wani va ha ri ndzeni ka koho ku tikeriwa koko, ni la ku vula swona ni va byela ku Xikwembu xa hina a xi se tshama xi tsandzeka. A hi tshembeni.
1: Amen.
2: Loko ni karhi ni vulavula la ka EP leyi ku na risimu leri nge hina ha tshemba hambi hi nga voni nchumu hi ku laha hi tshembisaka wa tshembeka. Moya ni mi byela ku Xikwembu xa tshembeka eka swiyimo hinkwaswo xa tshembeka. Siki yimani hi milenge wisani ku tiputa vusiwana, yimani hi milenge mi caca ku humelela ka n'wina, yimani hi milenge mi vula mi ku Xikwembu eka hinkwaswo la nga ni hundzisaka ko va wena.
1: Amen.
2: I marito lama ni nga va nyikaka woku Xikwembu a xi se tshama xi tsandzeka, a xi se tshama xi hluleka. Luka chapter 1 verse 37 yi ri ku hava na nchumu na wun'we lowu tsandzaka Xikwembu xa hina hikokwalaho xa tshembeka hi minkarhi hinkwayo.
1: Halleluya. Khensa swinene mhana mina ku va mi ni hindzile xona xiyingele xiya, mi ni hindzisele xona kahle ngopfu na ku tshemba ku ri lava nga na timbanga va swi twa ku ri ku hola ku kona, lava nga na ku xaniseka va va hlanganisaku maxangu ya vona vuton'wini va twa nga ku hosi a yi va tisela leswo tika a hi swona ntsena ko va tinguva mhana mina. I nguva leyi nga kona vuton'wini bya vona yi ngo tela ku ta hindza ha ku huma xixikeni ta ku se hi humini hi ku a ni dyamba ri vona loko hi pfuka ra karhi ra tlhava swi vula swona ku ri xixika xi hundzile na lava nga kona sweswi ka nguva leyi vengele ka yona ya maxangu ya ku xaniseka van'wani va le ku lahleni ka varhandziwa va vona va twa nga kumbe va nga va vo lo rhukaniwa, kambe ke hi ri nsuku a hi nsuku nga hindzangi hi le ndzilweni. Hinkwenu ha swi tiva ku ri golidi ku va yi vangama yi saseka yi navela hi munhu un'wana na un'wana yi fanele yo hundza hi le ndzilweni. Se ni ta ku yini hi swona sweswo mhana mina, ni ta ku i hosi yi nge le ku mi swekeni leswaku vumundzuku bya n'wina byi ta vangama mi ta mboniyela hi byona vutomi byebyo. I vumbhoni mi le ku hanyeni ka vumbhoni sweswi lebyi mi nga ta byi vula mundzuku mi byela van'wani ku va va tiya eka ripfumelo ra vona. Ni khense swinene mhana mina ku va mi ni joyinini eka siku ra namuntlha na tinsimu ta n'wina leta kahle swinene. Ni ta tsakela ku tlhela hi va hi karhi hi huma hi rin'wana ra tinsimu ta n'wina, kambe ke hi va hi karhi hi langutana na ntirho ku ya mahlweni cause a ni mi langutelanga ku va mi tshika na rito leri ra ku saseka. Ni lava na loko mi khegurini mi khome nhonga ma ma ha khoma na mike ma mi karhi mi yimbelela mi hi katekisa rito ra n'wina ri totiwile mhana mina.
2: Na khensa
1: se kambe ke ma hi tshembisa ku va mi karhi mi ya mahlweni hi ti-project ta vuyimbeleri.
2: Ku vulavula ntiyiso andzeni ka mbilu ya mina swi kona swilo leswi.
1: Okay.
2: Tinsimu ti tele loko sweswi ni ku huma leta 4 a ti ri kona ti tele mara hi mhaka ya leswiyana leswiku ma swi tiva kumbe moya ni ku ni mi byela ku endla swilo leswi swa vitana nyana swi ni endle ku ni tsema ni endla leta 4 ni ku letin'wanyani ti endla ku navela ka mina ku ri lembe na a ni navela ku lembe na lembe ni humesa EP ku nga va album ku nga va single loko ku ri ku Xikwembu xi ni pfumelela eku navela ka mina koko ku hi minkarhi hinkwayo.
1: Hayike na mina na khongela ku ri ku navela ka n'wina a ku humeleli ku nga vi ku ri leswi nga ta yima kwala na kwalaniwa ha langutele ku va hi karhi hi tirha na n'wina ku ya emahlweni va hi karhi hi twa tinsimu hi ku hambanahambana ka tona, kambe ke loko hi va hi karhi hi ya mahlweni mhana mina tinsimu tin'wana na tin'wana ti nghenaka mi ni tivisa ni la ku va na n'wina la
2: na cancer.
1: Ifane va ikari famba swinga hindlela le mingisele wa Jisa RFM leko ilangutile nkari lo salana nthlanu wa timinetse ku nga se ba hour ya 12 life and la kai va ikari teka kona tintambu hi tiyisa ka mathonsi MK the navigator lo nga ta va kari amingena hi religious talk amelo ka ri mina ni gimeta kona kwa ta va ni kari ni famba kahle hi risimu ra Manjay va ku hatsemba hi ku vana ku tisa ku tsemba eka hina ni le ka nwina mi va ka mikari mi hlangana na mashangu ya ku hambana hambana na ku tsemba ku ri ke na mina ri simu leri wani ta va ni fana na nwina ni ya ri twa ku sungula kambe ke na ku tsemba ku ri leswi tanihileswi va nga ri thya ku ri ha tsemba ri ta va ri karhi hi vuyisela ku tsemba eka mashangu lama hi hlanganaka na wona hi ku hambanahambana ka wona hi nge maheti hi hanya ka wona hi hanya na wona kambe ke ni vurile ku ri i vumbhoni lebyi hi nga ta byi hlamundzuku hi tiyisa van'wanyani na hina hambi xitetani muyingiseri wa mina ni vona riqingho la ri fanele va ri kha ri tela Manjay leriwa mo ni ri teka ni twa ku va nga va karhi va yi khomile yini vayingiseri va hina muyingiseri wa Jisa RFM le moyeni hello
3: kuko zwe simu ra mino
1: hi ri simu ra n'wino
3: mboka le ka mboho
1: oh hayi mi ta ri kuma mi ta ri kuma mi ta ri kuma danko okay va ri requestile nkarhi luwa nkarhi wu lowu wa wu karhi wu famba hayi loko no ri hluleka namuntlha swi nge endleki vhiki leri taka ni nghena hi rona mi ta ni vona ni ta va ni karhi ni mi chela rona muyingiseri wa Jisa RFM va hi karhi lo sala na mune wa timinetse ku nga se ya ba awara liya ya 12 la mina ni lava ku ta mi siya kona kwala ni ri muyingiseri wa mina tshama u hlayisekile vutomi byi va byi karhi byi ya mahlweni kwala ka maxangu ya lama nge le ka wona a hi yime ni dzunisa xikwembu ni khote marito yan'wana ya nga vula hi Manjay la va ku mfundhisi wa vona u rhandza ku va byela ku ri u nga languteki ku fana na swiphiqo swa wena lero hi nga basuluki a hi toleni mafurha hi nyuka va nga hlayi buku yi pfariwile a ni ri a hi ti vonekiseni hi famba hi ya n'wi dzunisa lowa matimba hi n'wi vula ku ri tshembekile we hosi hi karhi hi swi vona ku ri xiyimo a xi pfumeli a hi fambeni hi ya n'wi vula a hi n'wana wa munhu leswaku a nga hi xisa hi tshembela eka yena inkomu ni khensa swinene muyingiseri wa mina kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni ku siya kona kwale ka ri famba na Manjay hi ta mi siya ri simu ri kahle ra ha tshemba hi rona leri mi nga ta va mi karhi mi ri twa kambe ke muyingiseri wa mina u nga va u karhi u va kuma ka all digital platforms vito ra album nakambe
2: henhlatilweni
1: mi ta va mi karhi mi va kuma i Manjay va secheni kwalani mi twa tinsimu hi ku engeta ka tona ti hlayile ni to ka ni nga ti heti hikwalaho ka nkarhi kambe ke wena u nga swi kota muyingiseri wa mina ku va u karhi u tiyingisela u ti tlanga va u karhi u kateka siku ra wena ri saseka ku fana na rito ra mhani va lava kwalani nga ta va u karhi u va twa loko u streama kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwala hi timinete timbirhi ku nga se ba awar ya 12 nakambe ni tlhela ni ku tsundzuxa leswaku hina audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcr.fm na Facebook page u nga va u karhi u hi landzela kona kwala ku va u karhi u cheka minongonoko ku ri yi va yi karhi yi fambisa ku yini ya siku kambe ke wena muyingiseri wa mina mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala inkomu ni khensa swinene ku va michuninini ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe vhiki leri taka hi siku leri fanaka muhaxi ku ta va karhi yena yaluya ra haxile

Alright, irisimu ra kahle mingisero ya Jesu FM ri tirhi kha ri suka kahle le ka gospel se leyi ndza risimu ri nga thiwa bitwa ku rhandza ka Xikwembu. 29 minute yi nghene kahle veleke hi le ka awara liya 12 eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Hamiseritani mingisero ya Jesu FM siku ra kona veleke i siku ra 2 eka n'hweti liya ya vunhungu eka lembe ra 2026. Na ku pfumela ku tshemba mingisero ya Jesu FM swa ku mi le ku hlayisekeni tindhawini to hambanahambana hi kha hi huma kahle eka weekend kumbexani ke mahele ya vhiki lama ya ma dangerous i mahele ya vhiki ma mahele ya n'hweti. Hi ndlela yo yaleyo na ku pfumela ku tshemba mingisero ya Jesu FM swa ku yi khona ke mahlayisekini a tindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ndingisela kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni khensile n'wamuhlave ku va u ndzi siri nkarhi ku sukela kahle eka nongonoko lwani ke wa kereka na hina eka awara liya ni ke ya khume hi khimeta kahle veleke eka awara liya ya 12 kasi ke loko a ri mina jara ka mathonsi minyengeti mabocoza minisi wa mpfula n'wama tekanisa tiririmi hi ta va hi kha hi famba kahle swin'we mingiseri wa Jesu FM ku fikela kahle veleke le ka awara liya ya nharhu eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha hi nga ta fika hi hambanyisiwa kahle hi tlemelo wa DJ eka nongonoko lowu wa Xitsonga gospel revival hamiseritani amukela kahle veleke tindhawini to ku hambanahambana va kona lava ni kuma kahle audio streaming ya www.jesufm.co.za kumbe wena ni kuma kahle xiondo 106.0 mixer hi khona ri ka wena ke ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla u nga khona ni kuma kahle veleke hi cellphone ya wena u ningisele kahle veleke hi radio ya wena u ningisele kahle stereo xa wena kumbe hi yini kumbe yini eka wena mixer ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla hamiseritani mixer wa Jesu FM lowu nongonoko i religious talk leyi va kha yi vulavula kahle veleke kumbe xani ke langutana kahle veleke na vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona lebyi nga kona eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni ri ka matiko mambe kasike mingiseri tsundzuka leswaku ka lowu nongonoko hi va hi ri karhi hi langutana kahle veleke nandzeni kumbexani ke vundzeni bya vukhongeri leswaku andzeni ka vukhongeri byo karhi ku endlisiwa ku yini ku tirhisiwa ku yini maendlelo hi lama njhani kahle kahle ku famba yini ku sala yini andzeni ka vukhongeri byobyolebyo bya mingiseri wa Jesu FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi va hi ri karhi hi nga langutanangi na ku va hi ri karhi hi sola vukhongeri xin'wana xa kona mingiseri va na kha hi tsundzuka leswaku ri vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri xitichi a xi na xiave ehenhleni ka swoswoleswo mina wa mingiseri ta va yi kha yi famba kahle tsundzuka eka awara liya n'we hi ta va hi ri na vuendri kumbexani ke muyeni wa hina eka siku ra namuntlha ku sukela kahle veleke eka kereke liya ya apostol hi la ku va hi kha hi vulavurisana kahle mingiseri hi twa leswaku matirhelo hi lava hi ku ndlisiwa ku yini ku tirhisiwa ku yini loko va ku munhu i na moya hi loko swi ndlise ku yini communication ya yi kona eka Xikwembu na yena swi tisa ku yini swi tatani hi milorho o swi vona munhu kumbe ku endleka yini hi ta va hi ri na muendri wa hina eka siku ra namuntlha mingiseri wa Jesu FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko lowu wa religious talk ka siku ra namuntlha mingiseri tsundzuka leswaku hi ta va hi ri na muendri la right ku ndleka yini la na ku endleka yini la allright mhaka kona veleke hi le wa mingiseri wa Jesu FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha extol makamu hi ta va hi ri na vona veleke ka siku ra namuntlha hi vona muendri wa hina loyi hi nga ta hi ri karhi hi vulavurisana kahle veleke hi vukhongeri lebyiya bya kereke liyani ke ya apostol eka nhlikani wa siku ra namuntlha na ku fana ku tshemba leswaku audio streaming mi kona 106 mi kona hi ta va hi ri karhi languta kahle veleke ku rhumela kahle mikandziyiso ya n'we eka nambara 060-87-5942 kumbe mi bela kahle tinqingho eka nambara 060-87-5942 matimba ya Xikwembu risimu ra kahle mingiseri ku suka kahle veleke le ka Mzansi gospel wave risimu ra kotana ka thiwa vitwa ku Masingita hi wena.

torture. Oh, oh, oh.

0: Isiso mingzerwa GCR FM hile ka makume mbiri mune wa ti minete ingeni kahle veleke ka awara liya ngwe 24 minutes after the hour 1 o'clock. Mena wana mingzeri vuendi bza yena bzi fikini la lexi endlaka swa ku hi hlwela ku vulavula ha bula hi n'wina. Lexi ka kona mingzeri tshama kusuhi na xiyanimoya xa wena ekhensini ka n'wina mi kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za na wena mingzeri u nga ka xondo 106.0 ekhensi swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina. Hambiswiritano mingzeri vana u ri na hina mani ku na to tala leti u fanekela u titwa na n'wina hi ke mi lava ku pfuneka mi ta va mi kha mi pfuneka eka siku ra namuntlha lava nga kona hala ve ri ku dyisa a va dyisi marayi loko wo ya u ri karhi u xaniseka hi swa vutomi muti u kha u fayeka va boha wanuna a va tlangi. Mina wana mingzeri a hi veri swin'we loko nghena kahle le ka half kumbe kahle awuri leyanharhu hi ta va hi ri amukela kahle feleke mings moyeni wa hina eka xivondo 106.0 eka rito ra xaka Gajaria mirini.
1: Gajaria Agro laha ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela kettle finisher 120 ka swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: MK Navigator Matonsi
3: Black Italian.

0: re simra kahle mingiseriwa Jesu FM hi tar kharaswa kahle velekele ka apostle Francis Mathebula re simra tweke vitwa ku ni pepejele hi bona mingahleke kuna so tala swa swingari ku fambela vutongwini la ku fambela hensati ku fambela hi nuna helela hi ntiru ikuva ku ri na lava ku pepejela ka ske mingise swi nga ku dzirisa isona so ka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na vuendi kumbe xanikela ka half ku bi kahle awara leya n'we hi ta va hi ri na vuendi mingiseri mpela ke va kona la lava hi fanekelaka hi va hi vulavula kahle na vona loko ku ri hi ku makhelwani nga pfulelangi xo xiyanimoya kumbe wireless va zeriwa pfula radio va ta kota ku pfuneka kumbe ku twa hi vukhongeri lebyi hi nga ka hi vulavulaka byona eka nhlikani wa siku ra namuntlha byi kona vuendzi bya hina hi ku hatlisa mo hi peta hi mixewetela vona avuxeni tsonelelani xexo i xa n'we hi xexo
1: njhani
0: hi pfukile mpfukile
1: hi pfukile
0: ehe va lava ku tiva vayingiseri ka siku ra namuntlha swa ku hi vulavula na mani loyi a nga hansi ka vukhongeri byini
1: okay mi vulavula na dokodela Extol Makamu ka mutititi Altin
0: okay
1: mupfuni wa vanhu ku nga muprofeta
0: okay okay xi tsunelelani xexo sweswi na mixa mina xi nga xiswona hi ndlela leyi va kota ku mi twa karhi va ku a va kwini la ahe va twa nkahle se swi nge hi endi ku tlhelela ndzhaku all right mi ta mi kha mi suka ka mutititi Altin
1: yeah
0: all right mi prophet mi dokodela
1: yeah
0: all right ey buleni loko hi ri karhi hi languta ka swa vuprofita swa vudokodela mi le ka ripfumelo rini
1: ni le ka ripfumelo ra vukhongeri ra ximoya
0: okay
1: tlhelo na chela fole ni phahla mikwembu ya mina
0: mina tinhlolo
1: a ni na tinhlolo
0: okay
1: yeah
0: mi ganzelo
1: ganzelo a ni na rona no chela fole kune
0: all right mingiseriwa Jesu FM ivenin ke vulavula kahle vhele kahle ka no siku ra namuntlha na ku pfuna ku tshemba swa ku mpfulele xiyani moya la va ri a va na gandelo a va na maphandi kahle kahle ku hetiseka tinhlolo a va na tona va chela fole nakona ke xin'wana xa kona va porofita ivenin ke hi languta kahle vheleke la ka ripfumelo ra n'we loko mi ta mi ta porofita kumbe mi tiva ku mi porofita n'we a ku endleke yini
1: okay aku sunguleni ani hamba loko ni tlele na vusiku ni kombwa timhaka loko ni kombwa timhaka na vusiku a swi pfuka swi endleka eh swi ya swi kha swi ndlisa swi swiyani then ni ya kerekeni kerekeni vandzwela ku nanyuku ya ximoya loko ni ya kerekeni va ku nanyuku ya ximoya va hamba va ni nyika titele ni hamba ni petsa
0: okay
1: even then kusuka kwalano even ni hamba ni landzelerisa milorho ya mina leyi loko ni kombwa na vusiku ni pfuka ku ni endla
0: okay
1: swi fikela siku rin'wana ni nga kumeka ni kha ni lorha ni tlele papa va kha va ni byela va ku ri n'wana nga papa mi va hindi emisaveni va ni byela va ni vulavula na mina amilorhweni va ku n'wana nga ni la ku ni vuyini ni la ku tirha ehenhleni ka vutomi bya wena ni la ku tirha hi wena ni ku mi la ta tirha hi mina njhani papa mifini va ku n'wana nga ku ta tirha wena mi ni ta ku pfuneta hi loko se ni ta sungula ku tirha ivi vanhu va hamba ku va la ku pfuniwa mara a ni nge seze ni va na sejara
0: okay
1: and then vanhu lava a ni hamba ni va pfuna a vo ni fonela kunene ni va pfuna hi foni va ni sendela ti-message va ku hi kombela ku pfuniwa swini swa so ivi ni va pfuna kusuka kwalaha 2 years back hi loko se ni ta sungula ku simeka sejara ya mina vutiyise si wun'wana a ta ku pfuniweni ka hina a va n'wi attackini swinene hi fike ni n'wi khongelela loko ni fika ni n'wi khongelela ni fika ni humesa mimoya lava n'wi kapeki yona
0: okay
1: ivi ye a pfuneka sesi luya kusuka kwalano ivi se ku hamba ku tetela vanhu va nga yini va ta ku pfuniweni va ta ku veri hala ku na munhu wo pfuna
0: okay
1: a ni nga ali a ni va pfuna
0: All right a hi languteni mi le ka ripfumelo ra xikreste aka tlhelo rini
1: aka tlhelo ra ku loko no khongela kunene no khongela kunene ntirhisa vito ra Yesu mina
0: okay kerekele mi nghena ku yona yini
1: ingena apostolo
0: apostolo danko we mi rate ulu
1: okay ti ulu munhu a ngombala swin'wana swin'wani ulu loko munhu a yimbala yi fene yi rhanga yi na timinini ta yoho kahle kahle a wo teka ulu u mbala nje un'wana na un'wana hambala ku ulu yi va yi ri na timinini ta yona yi va yi ri na ntirho wa yona ehenhla ka muzimba wa munhu that is why namuntlha ulu ni nga mbala ku mi ni vona ni nga mbalangi
0: okay
1: ku
0: na masiku lama mi ngo lamawa ni nga mbala ulu kuna masiku lama yo ka yi nga lavekeki kumbe yi mbariwa endzhaku loko ku ri na swiyimo swo karhi kumbe munhu a lava ku hundza ka swo karhi
1: okay loko ni ze ni kumeka ni mbala ulu swi vula ku ni kombisa ulu ya mihlovo wun'wana loko ni komba ulu liya ni boheka ku yi luka ni yi mbala because ulu liya yi ta na ti-meanings ta yona nkarhi wun'wana yi va yi ri ku protecteni wa swi vona nkarhi wun'wana yi va yi kha yi ni pfulela tihlahla
0: okay
1: se loko ni komba yana mi boheka ku yi mbala mara loko ni komba ni byela ku yi ulu ya yini yi lukisi so
0: okay ehi phuleni xihundla lexi loko mi ri karhi mi porofita prophet kumbe dokodela
1: ya
0: mhaka leyi mi va ku mi kha mi yi vulavula hi vutomi bya munhu yi tisa ku yini yi ta ku ri ti-voice yi ta ku ri swivumbeko swo karhi yi tisa ku yini aka n'we
1: Okay, loko ni kha ni profeta hi mikarhi yo tala, mina ni tirhisa ngopfu swa ku loko ni ku profeta nda ku humesa swihundla, ni tala ku khoma mimoya ku vulavula vanhu lava va nga ku attack, lava nga onhetela vutomi bya vona.
0: Okay.
1: Eh, ni profeta hi ndlela yaleyo, mara na timhaka ta ku ni ku byela timhaka swo ta kunene amihleketeni swi ta hi mihleketo ku n'wi byeli swi swa so. Loko ni n'wi byela ni kuma ku hinkwaswo leswi ni n'wi byelaka swona hi swona.
0: Okay. Leswaku n'wina a mi vulavuli timhaka ta munhu, mi nga khomangi leswi nga kona andzeni ka munhu. Mi fanekele mi rhanga mi khoma leswi nga kona ivi mi kota ku hlamusela ku ndleka hina leswi na leswi hi vutomi bya wena.
1: Ya.
0: Loko mi swi khomini, i boheka ku va a humela hi moya a ri rhumela kumbe hambi a nga rhumelangi ma kota ku swi vona.
1: Na kota ku swi vona hambiloko a nga rhumelangi kumbe ku khoma mimoya liya.
0: Ka kereke apostolo, ku na xihundla xa ku va ku ngheniwa atempeleni ku nga mbalwangi tintangu. A ni tivi ku mi nga kota ku ni hlamusela xikongomelonkulu xo hikokwalaho ka yini ku ngheniwa atempeleni ku nga mbaliwangi tintangu. Vo tala ni va vutisa vo ni byela ku hi chava ku hi nga kandziyana, hi chava this and this and this. A ni tivi loko ku ri n'wina ke ku na leswi mi swi tivaka ku ya hi tlheleni ra vukhongeri lebyiya swa ku loko ho ze hi nghena ka atempeleni hi fanekele hi hluvula tintangu. Xikongomelonkulu xo hluvula tintangu loko mi nghena atempeleni kumbexana asejarini atempeleni hi fanekele hi hluvula tintangu. Xikongomelonkulu xo hluvula tintangu loko mi nghena atempeleni kumbexana asejarini i ncini.
1: Xikongomelo kulu xa ku va ni ku

0: mhlolo a mina ganzelo a mina maphandi hiko kwala ka yini mikumeka miri karhi miri na connection na vanhu va le hansi lava nga na maphandi lava va lavaku yini n'we mi swi kotisa ku yini ku va mi hlangana vanhu valava mara mi ri hava maphandi mi ri ha tinhlolo
1: okay leswi mina ni swi kotisaka xiswona ni kumeke siku rin'wana ta kombisanyana ka phatinyana yin'wana ya nga tshama loko papa mina va hanya mutswari wa xinuna a ri ku hanyeni nte siku rin'wana a ku ri 2010 ni tshame na papa a hi tshame khumbini papa va vuya va nghena a sejarini ya vona va fika va ku n'wana nga tana haleni sejarini ni kumeke ni nghena sejarini fika nikhisama papa va fika va ni lerisa va fika va ku n'wana nga wa yi vona nhonga liyani ni ku ya papa mina a ku ri mprofeta va ku wa yi vona tiyela ya joko tiyani ku ya papa na yi vona va ku n'wana nga ni kombela ku loko ni hindza amisaveni u teka nhonga liya ya yi veka asirini u yi chela ndzeni ka sirha u teka tiyele ya joko tiya u yi khongelela leyi a ni yi tirhisela yona vanhu u ya yi chela ndzeni ka sirha swilo swa wo swi ta kota ku ku fambela laha ni nga vuya ni twisisa ku okay swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi ni kombiwaku xona na vusiku ni fanele ni xi landzelerisa loko mikwembu ya mina yi ndzela like papa so ni kumeke siku rin'wana ni kumeka ni kha ni byeriwa timhaka ta ku ni fanele a ni a xava nceka wa njeti mina ni nghena kereke ya apostola nceka wa njeti ni wu xavile xivangelo xa nceka wa njeti ku va ni xi xavile i ku va hi ku swilo leswiwa swi tihile emilorhweni a swi fani na ku profeti wa munhu a fika ku byela ku famba ya teka 1-2-3 swilo leswi taku hile emilorhweni ku va ku ri swona hi minkarhi wo tala njeti ni vuye ni yi xava ivi ndheni ni fika ni yi veka sejarini ni fika ni chela fole ni ku mikwembu ya ka hina hi leri 1-4 a ni mi pfalelanga mina ni nghena kereke a ni ncekelo wo va wu lava swi ya swi kha swi ya va ni byela ku okay sweswi hi lava bendlele famba i ya xava bendlele va ni tela vulorhweni va fika ku famba i ya xava bendlele ra so ku ri mbala ka voko ra right yani ya xava ni fika ni chela fole ni mbala vhikinyana ni hlula ni veka hasi leswi ya ni endlela ku yini na ku va swi vona ku a ni va pfaleli laha ni kumeka ku ni kha ni tirha swihi swi 2 because va le hansi na vona loko va ku valava something ni boheka ku swi endla
0: leswaku n'wina mi le ka vukhongeri ende ma pfumela ku ve le hansi va kona
1: ya na pfumela ku ve le hansi va kona
0: allright mingiseri 42 wa timinete nghene kahle veleke eka awara leya ya n'we tsundzuka kahle mingiseri ka awara leya mbirhi ku ya kwale ndzeni kwale ni ta pfula kahle tinqingho ka nambara 0608 7549 42 vulavula kahle veleke na prophet kumbe dokodela evutisa xivutiso mara va ri hayikho leswiya swo va ta va tala munhu a ku lava ku tiva timhaka moyeni a va nge endli a va nge maki sweswo eka siku ra namuntlha alright va yi kha hi kahle mingiselo ya GCFM amahlweni hi ndlela yaleyo ke kha hi lava ku tiva swo tala veleke leswi prophet va hi telaka na swona veleke kokwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka audio streaming www.gcfm.co.za loko n'wina prophet mi fika mi va prophet hi ndlela yo yaleyiwani mi kombise timhaka ni ta ku ri i timhaka ni ta papa va mi kombise leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ku ve na post yi nga va kona yi ri karhi rhendzeleka ka swiyenge swa mabulo leyi nga endla swa ku hi mi lava hi ze hi mikulu leyi a yi ri karhi yi kombisa kumbexani ke leyi a yi vulavula hi timhaka ni ta ku ma swi kota ku va mi khoma moya ya vanhu lava va nga hundza emisaveni mara va nga hundzi hi ndlela ya kahle hi xana ke ni la kota ku tiva kumbe ku twa ripfumelo leri mi nga ka rona ra pfumela swa ku munhu wa hundza emisaveni a nga hundzi kahle
1: ya swa humelela swi tele ngopfu munhu a vabya a pandziwa hi nhloko namuntlha ku mundzuku pfuka va ku na madyambu lovi
0: okay
1: so hi minkarhi yo tala vanhu vo taniya va va va nga fangi i va va lo pfuriwa hlangane na swona siku rin'wana ni nga kumeka ni kha ni khongelela wun'wana a ni nge vulavuli
0: mavito ya vanhu
1: a swi pfumeleriwa then ni fika ni khongela loko ni khongela ni ya ni ya khoma madimoni madimoni ma fika ma vulavula after madimoni ku ya huma mikwembu loko ku huma mikwembu leyi a ni yi hlongoli ni hlongola madimoni because madimoni hi wona ma onhetelaka swilo bya vutomi bya munhu then ku sala mikwembu na yena na yi connecta ni vitana xivongo xa ka va loyi ni n'wi khongelelaku na xivongo xa ka yena swi kota ku hlangana ni kota ku hlanganisa mikwembu liya ivi yi huma mikwembu yi kota ku vulavula loko mikwembu yi vulavula ni ku ni kombela ku khoma swimanimani ku va ku ri na munhu wa ka vona laha yingiselaku hi le tlhelo na vutisa ni ku i mani na mani na mani na mani wa ka n'wanga lova va ta ni byela mavito ya vona
0: kahle kahle n'wina lani a mi vulavuli nchumu mi vulavula na mikwembu ivi mikwembu yi ngiyiki kumbexa mikwembu yi humesela leswi nga kona erivaleni n'wina ha swo leswaku ya ni vona leswi n'wana wa n'wina endle disendisendisi i ku vo va tivulavulela
1: va tivulavulela if mi loyi wini ni ta khoma madimoni dimoni ri ta humesa xihundla lexi n'we xi ri nga endla swona ehlweni ka vutomi bya n'wina
0: kani
1: ku makhelwani wa ku loya leswiyani a swi mbambeliwi ku layani hayi a yi dojiwi liya hi khoma the way i ta vula na voice ya yena a vula na vito ra yena ku endle yini vutomi bya n'wina demoni leriya loko madimoni ma helini se ni connecta mikwembu mikwembu a ni yi hlongoli because mikwembu hi yona yi yi lwelaku mikwembu ehenhla ka munhu yi lwisana na madimoni madimoni ma lwa na mikwembu se mikwembu yi protect then ku seka kwalaya loko se ni khoma mikwembu.

0: vutisa la hinkwayo loko ni kombela khoma swimani mani ta vutisa va ka munhu
1: wo nkombela
0: va family loko okay i mani unwanga lo va ta hedzela ku swimani mani u lovi ivi niko okay ni ta kombela ku nkhoma loko ni nkhoma ivi mi kuma ku ka vanhu lava ni nga va khoma u kona la nga pfuriwa sena swi kota ku khoma moya lowu ya
2: wa munhu lwa nga pfuriwa
0: e wa munhu lwa nga pfuriwa loko ni u khoma u ta vula ku pfule hi mani wa ka mani niko ivi ku ka yindlu ya njhani u ta vula street ku ku andlwini ya njhani
2: wa vula no ile kwini
0: wa vula no ile kwini aku itira yini
2: ku ri ku loko a vula hi ndlela leyi kuze hikuva ku ri na un'wana wa profeta malembe ndhaku a ku yehe wa swi kota ku vuyisa munhu loyi a nga pfuriwa xana n'we tanihi profeta mi kota ku khongelela mi kota ku khoma moya liya ya vo vanhu vo valava mi nga swi kota ku va mi n'wi vuyisa a fika a hanya vutomi bya siku na siku ku fana hina vanhu
0: a ni nge swi koti ku vuyisa munhu ene maprofeta ma ku vuyisa munhu a ma ha ri kona a swi ri swa khale sweswi ka ha ri hava na u n'wi vuyisa munhu na mhani swi koti no kota ku khoma moya wa yena ni kota ku n'wi wisisa loko a ri ku tirheni
2: okay loko swi ta ka ku n'wi wisisa loko a ri ku tirheni mi n'wi wisisa ku yini mi ndlisa ku yini hi kombela ku tiva mani hi nga siza hi ya mahlweni loko hi ku hayi veri hayi i wisini seni kumbe i ta wisa hi vulavulini na mikwembu kumbexana xikwembu loko mi kuma n'wi wisisa mi va mi swi ndlisa ku yini
0: okay loko ni n'wi wisisa ni ta n'wi vutisa niku okay kwalaho nga kona u tshame njhani u ta vula ku hala nga kona va ni ba va ni tsona swakudya va ni rimisa moya wa mina a wu tsakangi ana loko va ku ku na moya wo karhi a wu tshamisekangi va vulavula hi mimoya leyi ya ku a yi fambangi hi ndlela ya kahle so na vutisa niku a wu swi lavisa ku yini u ta ku mhani na ku wisisiwa because ni karhele ku tirha ni karhele ku endla yini na n'wi khongelela loko ni ku wisisa xinjhani u ta njhaku mo ni khongelela kunene wa vula nkarhi wun'wani van'wani va ku a ni swi tivi mina swi tiva ku ni fane ku wisisa njhani ni fane ni khongelela moya wa wena ko ni ku khongelela ku fane ku huma moya wo karhi a non'wini wu va kha wu huma ndzeni wu kha wu humela handle u khongela moya wu humela handle then loko ni ku khongelela ni ku xikwembu hi lowa moya wa swimanimani sweswi wa u amukeli a nga ha wisi namuntlha ni n'wi khomisa tlhari ni ku tlhari leri namuntlha wa tilwela loko va ku rhuma wa pfumeli sweswi ya ka xikwembu wena
2: ivi kahlekahle ko va hi ku kuma vanhu lava endlaka swilo leswiwani a swi hi oloveli a hi lava kota ku twisisa swa ku okay tanihi n'wina mprofet makombiwa ma kota ku vona kahlekahle process ya ku vanhu lava hina hi nga koti ku va vona vanhu lava va va tirhisaka kumbe lava va rhumaka va kota ku n'wi vona na leswi mina n'wina hi vonanisaka hi swona sweswi
0: lava va n'wi tirhisaka va kota ku n'wi vona
2: okay
0: va swi kota ku n'wi vona
2: ku va ku endleke yini ku hina hi nga va voni kahle kahle
0: a ni va pfuriwile a hi nge munhu a nga pfuriwa se lava va na ti-magic ta vona va vona hi swi swa vona va kota va swi tiva ku va n'wi tekise ku yini hambi hina wo fika a nghena ndzeni ka yindlu hi nge n'wi voni
2: a ri kona
0: a ri kona kwala ndzeni ka yindlu hi nge n'wi voni u ta voniwa hi munhu loyi a nga n'wi pfula ntsena na loko ku ri ke ni family na xiave na yona yi ta swi kota ku n'wi vona munhu luya se mi kota ku khoma moya wa yena ntsena
2: a hi vulavuleni loko mi kuma swaku munhu hi loyiwani a nga va hlangena khombo rera ku hundza a nga hundzi kahle emisaveni handle ka timhakeni ta ku vuprofeta ku na ndlela leyi va yi tirhisaka vona hi voxe ku va kombisa family ya vona ku hayikho hina rifu ra hina a ri tshamisekangi kumbexani a yi fambangi kahle ku na ndlela leyi va yi tirhisaka ku na swi va ku haveri ku na swimanimani wa vuya heyi hi vone swimanimani apatwini ku va ku ri ndlela yini ya ku la ku komba family ku a ni fambangi kahle ku va ku kha ku endleka yini kwala hi kombe ku tiva kwalano ivi hi kota ku hundza ka leswiwani hi ya emahlweni
0: okay vanhu lavaya va nga pfuriwa sometimes va pfa va nyenga va vuya va fambafamba mapatwini van'wani va phuxa tibara navusiku ku na ku mitwa tibara navusiku kha ti famba mara yi nga phuxiwi hi munhu mi swi twa ku bara leyi loko ku ze ku ba vo ma 2-3 kwalaya yi sungula ku fambafamba ku va ku ri vanhu lavaya ene va va nga vuyanga va va va ri busy
2: okay
0: va ri ku tirheni vusiku lebyiya
2: ku na ku rila ka vana matikweni yo hambanahambana vusikwini mi swi twa ku xi le ku kalakaleni xihlangi xi le ku kalakaleni xa kalakala xa kalakala mara loko mi zama ku yingisela kahle gangeni hava xihlangi la ku va kha ku endleka yini hi swo fana swoleswo ku va ku ri mhakeni ya vusikwini kumbe ku na mhaka leyi va ku yi ri ku fambeni nkarhi wolowo
0: ku va ku ri vana lava va nga pfuriwa vana lavawa ku va ku ri vana lava sweswo mina ni na khwiri sweswi a hi ngo ri na vo ma 7 months
2: okay
0: va swi kota va loyi ku teka n'wana luya va n'wi teka va n'wi pfula loko mina ya xibedhlele mi kuma ku se nkarhi a wu se ze wu fika ni fika ni luzekeliwa hi n'wana swi va swi nga ri nomali swi humelelini ni khongelela un'wana yena siku rin'wana a ri na khwiri ra 7 months ni n'wi khongela moya yo huma va ku yi teke n'wana wa yena
2: okay
0: hi n'wi teke hi n'wi yisa emasin'wini
2: madoda
0: i khale hi n'wi pfurini n'wana wa yena loko a ya xibedhlele a fika ku twa ku va va twa ku vava va fika va n'wi kambela kuma ku a nga na n'wana mara khwiri a ri tikomba a ri ri kona loko se ni khongela mademoni ma vulavula ma ku hi yo teka n'wana hi tsavuleni hi yise masin'wini ngo swi leswi wa swa hanyi swi loko vana lava ri la ku na vusiku va kumeka ku va khavarila ku va ku ri vana lava famba ku va tekwa phakati ka makhwiri ya vanhu
2: Is also gaming zero GSR FM and Ali Imagova, Marake, Ivana Kofula Katle Felicia and Mosha and a commission came Zella Bangashlunguini Bang and a Katika Udo streaming ya www.gsrfm.co.za. It also a prophet la by Telana in Felica and Ungono religious talk. I can't click and was Sukramot. Welcome, Conger Libya, the Apostle, Casco Comes and Magenda. I call Liz Nalis Yavas Yenda. How long with an Akatanam Kingiriko Livo and our worker by Enda Katlaming Sir. Welcome, San Magenda. I call a Vasquota Guava Coma Moya Yawamunu, a lawyer Angaka. Anga etlelang kahle kumbe xa nke o ganga famba kahle la amsavini liwa so ayi vhenke languta kahle a prophet loko miva mu khomile endlela hiwa le kuna switshusho so kari leso misinika ku vandyangu
0: ya swiva swiri kona and then I kuna ku ati vulavulela aku ava fami va endla sona so ye anga humesa switshusho yeshe
2: o ye wabula
0: wabula ku lava mendla sona
2: mita kota ku ni vona kumbe njani
0: aye ange ave henge hoti ku mbona moya wa yena u bve ya tlela hi ku rhola ku fana na mikwembu le nwana inga tlela kahle anga ha xaniseki moya wa azula zulu uya kuse
2: Rumela kahle nkandiso ri to ka number 0600875942 ming 0 GSFM ay even ni vulavula man loko mita sungula ni makenta bo profeta kumbe xa nke nguna se swita swiva kona ka nweko ayo no inga ku la ni na nyiko kare a miri na malembe yanga
0: anirina vo ma 16 years
2: 16
0: yeah
2: all right akari nkari lwa wa vuntombi
0: wa vutombi
2: vari munhu lwa nga na calling munhu lwa vona a swita le ku ti makenta swa vanhu va xinuna swa vukatikati swi famba kahle hi ndlela yinene loko anga siza ava amukela leswi andla ku sona ai ai buleni man le ndhaku leni a swi disturba
0: swine disturbing swinene ma disturbele ya kona a ni tekiwile mina and then na vana va two
2: okay
0: and then ku beka hari na baby daddy loko se hi fela u come rose nga endleki
2: hayi
0: a hi heta 6 months ka etlela endleki
2: ni zweleni a swi nga endleki ka baba kumbe ka n'wina wa xinuna a mo hunduka wa nuna
0: ka hinkwena a hotlela nje
2: eh
0: ku nga khiwi miroho total then ivi hi famba hi lavisisa loko hi lavisisa laha hi nga fika hi nghena kona va fika hi byeliwa ku ri okay i n'wina lani wa leswi mi nga tisiwa hi swona na swi tiva wena wa n'wanuna teka 1000 u yisa ka vosesi mi kombeka vona hi kwateni yona yi nga khosta swileswi
2: okay
0: laha vhele baby dead a nga landzelerisanga kwembu yi seize na yi kwata na yona se endla leswi swa ku ya hi hangalasa n'wana teka ra yena rena
2: okay
0: se swa onhela vukati leswiya ene munhu wo fana na mina ni fanele ni sumiwa ku sungula a no tekiwa njhenje ni a tshama mitini kumbe ku nghena ka relationship fanelanga ni suma ku sungula
2: aiwa engo mu ho kombisa mihlangana na xijita ximbulavurisa prophet mi swi vona swa ku a yi khona mani i tycoon ya kahle nga hanyisana na buti loyi mi fanekele loko mi fika le mi ku hayi xikwembu xa mina vakokwani ni fike ni hlangana na munhu wa sona ika kahle na pfumela mina kumbe xa mphe mbutisa vona ku ma pfumela kumbe mpfumeli
0: ni fanelanga ni ku byela before hi nghena ka relationship
2: ku
0: mina ni munhu wa njhani
2: u
0: ta swi pfumelela na
2: ku
0: ni ku tivisa ka mikwembu ya mina because a ni nge fostele munhu ka swilo leswi a nga ta ka nga ni seketeli se ku loko kusuka kwalano if ku a ni na probleme hi nga rhandzana then mina ni ya se jareni ni fika ni tivisa mikwembu ni ku hayi vakokwani ku na munhu wa sona ni rhandzanaku na ye
2: okay
0: va ta approve hi voxe
2: va ku hayi wana
0: kumbe a ni ringeta ni kha ni nghena ka ti-relationship va baka se even ani a vutisa siku rin'wana laha ni nga vi ya ni femba se ni khoma xihundla xa straight
2: okay
0: ni vuka si why ti-relationship ta miti nga fambi vakun'wananga loko i swi vona loko u vona n'wanuna a ta ka wena a fika a nga tshama u n'wi hlongola va nga ri kahle and then va swi kota ku boha va boha swilo swa wena hinkwaswo
2: swi yima ndzi
0: na ku boha timhaka ta masiku ma wena ene va protector swinene ni nga hlangana na munhu wo vabya ni tlhe ni fika ni nga vabyi hi mhaka mikwembu liya
2: okay
0: because va raha swileswiya loko se
2: okay so ayi bulini lanwa ku na timhaka leti ta ku tanihi ku hi n'wina hi loyiwani ku na mhaka liya ya ku boha hi nga ha vulavula kahle ku boha munhu wa xinuna munhu wa xisati ku na ku disa dokodela ma swi endla swileswi
0: swo disa vavanuna a ni disa na murhi wa swona ni hava loko i ta sejerini ya mina ni ku byela straight ni ku n'wanuna a nga disiwi n'wanuna lo mina loko i ta sejerini ya mina yi la ku boha muti ni a nga ni cheka ku muti wu wa ha fikiseni if i madimoni ni kota ku lunghisela muti wa wena wu vuyela ka vunormal se ni ku byela ni ku n'wanuna a nga disiwi because loko i disa n'wanuna swi la ku n'wanuna u ta hundzeka wena u ta hundzeka n'wanuna phakati ka ndyangu wa wena
2: okay
0: n'wanuna o hlambelwa kune no kususwa moya liya u sala uri right relationship ya wena ikota ku vhela ka
2: swatolo ka tolo na tolo ye ivi ku randaniwa mbi va mikhamisi endlela munhu unwe ntsena kumbe xanike kuna swile zwimwe ku hayi vari vambiri mfanikele mitamiri vambiri na vako hayi nge swikoti leswi tani miri vambiri nkarhi wun'we wa ku famba endla leswi na leswi ku na yena a kota ku endla leswi fana no dyisa a ni ngo munhu wo suka na swona xirhwala a fika a chela ivi buti wa vanhu a tidyela kumbe sesi wa vanhu a tidyela a sungula ku rhandza ku tlula mpimo se la ku ndlisiwa kwini mi ndlisa kwini n'we
0: okay loko ni kha ni pfuna laya ni pfuna munhu wun'we ntsena loko ku ri ke ku tin'wanuna ni fika ni n'wi pfuna
2: okay
0: side ra yena secret ya yena loko ku ri ke ku tin'wansati na yena ni fika ni n'wi pfuna because van'wani vo ti fambela njhe mi kuma ku ti-problem ti le ka vona lowan'wani na nga na problem ma swi twisisa ande vhele loko se a fika ni kuma ku nchea kuma ku ho swilo swi onhakini la
2: okay
0: swi onhaki hi ndlela leyi se ni kota ku lunghisa
2: allright ku na mhaka leyi nga kona ndzeni ka kereke mhaka liya ya hi nga ha vulavula kahle timhakeni ta ku faya ti-cold drink a mahambanini ya tindlela hi nga ha vulavula hi timhakeni ta matandza i mhaka leyi mi kuma ku leswaku ri vaakatiko vo ta va ri la hi yoa xitarata xo karhi this and this hey hi kume swisana he tintambu this and this hi lava ku tiva mani loko ku ze ku ya ku ya fayiwa ti-cold drink letiya a xikarhi ka patu a mahambanini ya tindlela na ku hundza tiko rin'wana ku fayiwa ya fanta na coco ni kombisa hi sweswo nhlamuselo ya sweswo swa ku fayiwa ka mabodlhele kumbe ti-cold drink a xikarhini kaya kumbe a mahambanini ya tindlela swi ku va ku kha ku endleka yini ku humelela yini swi vula yini kahlekahle ende i ntiyiso ku fikela kwini swa ku loko ku ri hi ku munhu luya a nga fa laha a ri na maxangu ya vutomi bya yena loko a fa yini munhu loyi a hundzaka a kandziya swilo leswi a swi famba na yena a hi vulavuleni
0: okay swilo leswiwa swi so ku na ku sweswi ni ku khomela tele ya ku faya cold drink loko ni ku khomela tele u fala cold drink na ku rhuma ni ku famba mahambani ni ya tindlela mara tele liya a swi vuli ku loko ya ku fa yini laya swi vula ku vanhu lava va nga ta fika va kandziya laha swi ya ku va attackeni no
2: a hi so
0: ya hi va hi kha hi rhula mimoya yo karhi se moya liyani hi nga yi rhula hi cold drink liya u fika u hlamba u chela layani hi heta hi ta ka mati ma kona hi ma chela bodlheleni yi boha uli boha moya liyani hi fika hi faya a mahambani na tindlela loko u kha ku hindzahindza mimovha a ni movha wa rhabaraba
2: okay
0: wu fe wu hindza wu kandziyela swilo leswiya na vanhu u va kha u khandziya swilo swa mzimbeni loko movha wu kha wu hindza laya u va kha u rhaba swilo leswi a swi nga le mzimbeni a we mindhuti ya hinkwayo na mina nga hindza kumbe n'wana wa mina a kandziya mara ku nga ri hlambangiwa ka hina
2: okay
0: a swi nge n'wi endli
2: oh hayi leswi a va ku ri loko munhu a halate mati kumbe ku fela cold drink loko hi kandziya laha swi famba na
0: hi a swi na nchumu sweswo
2: i ku ni sungula ku swi tiva namuntlha a hi xaniseka ngopfu a hi ceceleta ngopfu
0: ku kota ku mimoya leyi kota kusuka ni loko hi kha hindzahindza na tibasikriti movha vanhu swa va swi kha swi rhabeka mzimbeni wa munhu swi kha swi famba moya liya switsongotsongo
2: hi na makhandlele ma tirhisa
0: na ma tirhisa
2: the meaning ta makhandlele wo malama kumbe xani ke mihlovo ya yona ku yi tirhi yi tirha yini mi nga kota ku hi xaxametelanya na swona switsongo hi nga hi languta ku na maxitshopani mo tshuka ma blue kun'wana hi vona ma ntima ma light way a hi buleni hi ta sungula hi ra ntima na ro tshuka hi yona mihlovo yo chavisa kumbe ya dangerous ku humelela yini hi khandlele ra ntima
0: khandlele ra ntima ri endlile swinene a ri sasi
2: okay
0: loko no ze ni khongela khandlele ra ntima swi vula ku ni la ku nyamisa swa vutomi bya munhu ni ku endleni ka vuloyi laya because vunyama i vuloyi na ku nga na ku vona kala hi kona ku nga na layiti ra ku swilo swi fe swi basi
2: okay a hi ngheneni ka
0: ro tshuka ri lwela ri hlulela mindzingu nyimpi ku lwa tinyimpi red means for danger
2: a hi ngheneni ka ra xitshopani
0: ra xitshopani ri communicate na mikwembu ra xitshopani communicate na vele hasi
2: ra blue rona
0: ra blue i matimba ya ximoya
2: allright hayi hi ta swi tiva loko kuma vanhu va layitini kwalaha ku halava se lama ntima laha swa ha tshamisekangi laha hi vulavuleni kumbe xani ke hi burisana hi ku languta timhakeni letiya ta hi nga nghena ka timhakeni ta ku mo hi vulavula hi ku profita kona hi koxa loko n'we hi mi fanekele mi vulavula na moya kahlekahle munhu ku ni nga vutisa mi communicate na yini na mikwembu kumbe na moya n'we hi sweswo etani ku miri ma kota ku chela fole lava mi vulavulaka na vona lava taka ka n'wina i va le hansi kumbe xani ke i moya lowu ta ku kha wu xika mi huma mi bonga mi ku mhaka hi leyi na leyi na leyi kumbe a mi bongi
0: i mikwembu hi mhakeni ya ku loko munhu a kha a profeta u va a kha a kombisiwa hi mikwembu ya yena ya ve le hansi ni nge profeti mikwembu yi nga ri kona xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi vonisaka i vonisiwa hi ve le
2: hansi
0: hi mhakeni ya ku good vanhu vo tala a va swi koti ku hambanisa demoni na tintsumi na mikwembu ve ri mikwembu i madimoni
2: Okay.
0: Ene mikwembu ai madimoni imakeni yaku vatswari va hina va lovini. Vatswari va hina venge pfuki va vuyini amlorweni va fika va hondoka madimoni ehla ka vutomi bya hina va fika vanhu pfuxi va ku extol hi lexa xibamu n'wana nga pfuka ukhonge.
2: Okay.
0: Imikwembu liya a ni mutswari liya imikwembu ya mina.
2: Isaso mingiziri hi le ku fambeni kahle emahlweni kumbexani ke ya mahlweni hi nghena kahle ka awara liya ya wumbirhi eka nongonoko leyi yona awara ku hetelela mingiziri laha hi nkarhi lowu nga heteku mbilu ni nga ta pfula kahle tinqingho ta n'wehe mi vutisa xivutiso xin'wana na xin'wana lexi mi nga na xona eka dokodela kumbexani ke profeta eka siku ra namuntlha tsundzuka kahle mingiziri va kombise timhakeni ta ku magandelo a va na wona swoswo magandelo va na wona hi nga a hi swi langutelanga tinhlolo va hava a mi zangi hi ku lava ku ringeta ku ya chayeliwa profeta
0: a ni zangi kula ku ringeta ku chayeliwa mara loko ni kha ni femba mikwembu ya mina yi huma yi vulavula ve ri famba u yala heliwo mina ni ala ni ku no papa a ni nge la heliwi mhakeni ya ku swa fana na profeta na femba na xota hi swin'wana va ku ku ya khoma tihlolo ntsena u va na tihlolo ni ku na profeta ni swi alelini sweswo a ni swi pfumelelangi
2: a mi yangi
0: a ni yangi ku chayeriwe na nthwasangi a ni tshama nangangeni ni ya ku pfuniwe ni ku hayina ku pfuniwa hi swa ximoya kumbe swa vun'anga ni na ku profeta ya a ni tshunelangi
2: loko hi kha hi vulavula laha mi tata ngopfu papa anon'wini ni kombela mi hi byela papa lava i delate mani kahle kahle nakona a va tiveka ngopfu hi ncini
0: a ku ri mfundhisi ngoma bishopo ngonyama profeta a ku ri na vona a va pfuna vanhu a va ri na sejari vona a va ri na ntirho lowuwani a va domini a ku ri celebrate a va tirhisana va xibedhlele because a va tshungula tihlanyu papa mina tihlanyu leti a ti kumeka ti kha ti vabyaleke a ti vabya vuvabyi lebyi bya byikulukumba so va le xibedhlele a va swi kota ku teka tiphilisi va ta hi mobile clinic va tisa kaya va tisela tihlanyu leti ya ya ku papa va nge swi koti ku hanyisa ku pfuna vuvabyi lebyiya ntirho wa vona a ku ri khongela tihlanyu loko ke va pfunana na va xibedhlele swa mina twa ni tata ngopfu papa
2: na swi twa hi ku sukela hi sungulini mani papa milorhweni papa that's why se vutisa ku kahlekahle a va ri mani hi vona mani ku endleke yini a hi languteni ku ya hi tlheleni ra leswiya swa hi nga ha vulavulaka kumbexani ke nghena ka timhakeni ta yini ka kereke ku na leswiya swa ku va ku na ku khongela a swihundleni ma ya xihundleni
0: naya xihundleni
2: wa yimi ya xihundleni
0: ni ya kuma matimba
2: okay
0: matimba ma landziwa kwele xihundleni
2: a ntshaveni a ku na handle ka le ntshaveni hi vona vaprofeta vo tala nkarhi wun'wani va ri aka mati ya pororo hi vona van'wani vo nghena matini va ba minyumpe swi va tanitani hi kombela swihundla mani mati va swin'wani hosi voka swiyenge swa mabulo munhu a yimeka mati ya pororo ma kha ma n'wi chela va huma lava ku leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ku endleka yini why ku yiwa ematini mapororo why ku yiwa entshaveni mi ku mi landza matimba ku na yini xi nyikaku matimba entshaveni
0: okay ku na tintsumi ta vanhu ti hambanile ku fana na mina ni na ntsumi liya ya mindhawu
2: okay
0: ku na ntsumi liya ya nzunzu ka mina ntsumi liya ya nzunzu yi rhandza mati naswo mina ni vona ni ri clean ni tirha hi yona hi mhakeni ya ku loko ni kha ni khongelela vanhu va huma madimoni madimoni lama mi tlhela ma huma ma vulavula ma ku hayi hi u na xikwembu xikulukumba ngopfu xa nzunzu xa le matini
2: okay
0: se ku na ku va ni khomelela ku na ntsumi yo karhi hi lavaku mati famba ya nghena a phakati ka mati u fika yi wachiwa ka 20-something oro kangani ma swi vona ni boheka ku ya layani ya ni ya kuma matimba lama ya a matini ya fika ni nghena a phakati ka mati loko ni nghena a phakati ka mati swi vula ku swi swa mi swi ta swi hetisekile
2: okay
0: tintsumi ta mi ti tatsaka because xilerise lexa ni landzelerisa
2: mi xi kumile se hi veri munhu loyi a nga na mikwembu ya nzunzu a nga tshuneli a matini wa yiwa a nga rhwaliwa ni byeleni n'we mhondla yini xo mi nga rhwaliwi
0: mina loko ni famba ni ya matini ni fe ni suka ni chele fole ni lela loko mikwembu ya mina hi leri fole loko ni heta ku chela fole ni tlhela ni khongela same time ni ku ni kombela ku protectiwa ka wena xikwembu sweswi ni ya matini
2: okay
0: loko ni fika la matini ta fika ni nghena kahle ni tlhela ni huma kahle van'wana va wacha tlhela huma
2: ku nga vi na problem
0: ku nga vi na problem ene mati ma zileliwa a wu hi matini wudyini a wu hi matini u phungile
2: hi vulavula hi munhu un'wana na un'wana kumbe ka n'wina wa profeta
0: minto swi vula ngopfu ka sayiti ra mina mara hi ku ya hi nawa ni loko se u ya hi timhaka ta ku swa vukreste swa ku lava ku endla swin'wana swa tayele a matini munhu un'wana na un'wana a nga yi a dyini a nga yi a kha a suka ku kheni ka miroho a matini munhu ya a basini loko wo fika matini u suka u phungelini swi vula ku u ta fika u hlangana na problem u ngo ho no nyamalala kumbe swin'wana swi fika xi ku luma ma swi twisisa ene hi xitalo a wu fanelanga ku luma ndzeni ka mati u kha u landza mati ya tayele
2: a swi humeleli sweswo
0: loko u suka u nga ri
2: right a wu kali
0: a wu basangi
2: a ntshaveni
0: miya
2: mi yandlayini
0: a ntshaveni ya wu khongeleni
2: wa yi ku ngheniwa ebakweni a hi mo hi nga yi ceceleti mani veri ku ngheniwa bakweni le ntshaveni leyi kuna ndhawu yo karhi ku ngheniwa ka yona ende bakwaleria va ri endhawu leyi ku tshama ka xivandzani xo karhi kumbe xani ke veri ku na nyoka ya ntshava so landen ka bakwa manghena loko mi ya ntshaveni kumbe mo khongela mi khongela ahandle a wu ngheni le hi la kotila yi kota ku
0: andthen ka tshamaka andthen ka bakwa ka ngheni
2: okay
0: a mi ni nghena it was 2020 a ni fambe na n'wana xi ri na 3 months laha ni ri kona ku ri na magwava va ma ri ku fambeni a henhla ka nsinya a ku ri na nyoka ni tlheli kweleni 2 days hinkwayo ni ri na n'wana a tshaveni mara a ni hlangananga na problem nghenini ni khongela ndhawu liya
2: nyoka leyi a yi ri henhla ka nsinya hi nga siya mahlweni ni nga se rivala i nyoka muni
0: a ku ri just a ku va xinyokani njhe xa
2: sliva
0: xo hatima mara ni xi vona ni twa ni nga ri na ku chava
2: loko xi ri laha
0: xi ri laha henhla ka sinya mi ni tshame laha
2: xi tshame 3 days na xona henhla ka sinya
0: xi tshame kwa laya xi titsondzelini
2: ku nga dyiwi na le ka xona
0: xi tshamisi sweswiya ni xi vonisa sweswiya mara ni nga vi na ku chava
2: ni byelisa ku njhani ku na yini le ndzeni ka bakwa ku languteka njhani ko bakwa njhe ku na yini kahlekahle
0: endzeni ka bakwa ku na matimba makulukumba ngopfu and then xi endla ku vanhu vo tala va ya va khongela endzeni ka bakwa a ni va loyi va swi tiva ku se hi khongela ngopfu ehenhla ka tshava a va confuse phela ya hi ya khongela kwi
2: andeni ka bakwa va va ngheni la
0: a swi talangi va nghena mara ni vula ku hi minkarhi wo tala va tivela ku matimba me le henhla ka tshava va loyi va tala ku hwela tshaveni
2: ho na vo va landza matimba
0: va ma landza na vona ene va swi kota ku fasta va fasta va loyi ni va khomi ko tala ngopfu ehenhla ka mirhi ya vanhu va kha va vulavula kha confess
2: a titsona
0: atitsona titsona swakudya ni ku okay a ni loko ni va khoma na vutisa ni ku okay wa yimfe milo ya munhu va ta vula va ku hayi ni ku okay va ku a hi n'wi loheli chumu no makanyana one room
2: nikumakaya
0: one room ntsena na ni ku mi benefita yini a ni la ku tiva ku a kumbexana hina hi ta hindziwa hi swilo sweswi se ni ku okay i yini mi benefitaku xona va ku hayi a yi benefiti chumu wona ku onha ntsena
2: sweswo ntsena
0: ku onha ntsena
2: ku nga dyiwi munhu a tsika ticondo
0: atsika ticondo nihlangane na swona ngopfu loko nikhasise ni ri ku fembeni
2: I sweswo mi ngisi ri le ku fambeni kahle ke hi rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito ka nambara 060-875-942 loko nghena kahle ka 10 wa timinete kumbexani ke 10 wa timinete na pfula tinqingho ta n'wina mehe eka nambara 060-875-942 dokodela loko ni languta ti line ya WhatsApp la se hi na vanhu va ku hlaya mopfa mi yima ku lunga ku hlamula swivutiso allright danke a hi languteni ku na timhakeni ta mati andeni ka vukhongeri lebyi mi va ka mi ri ka byona va ku yana ematini mo karhi kumbexani ku laveka mati va ku laveka mati ma ku tumbela mati ma huwa mati ma yini yini yini yini xana ke mati lama ntirho wa wona ngo ku va ku ri yini a hi ngo va ku landza mati ma huwa ke ntirho wa mati ya huwa i ncini
0: ntirho wa mati ma huwa i ku miyeta huwa phakati ka ndyangu na ku hlangana na swona last week a ni pfula mhani van'wani moya va nga profeti a vo karhateka kunene va nga profeti then loko ni heta ku va khongelela ni byela mhani a vona ni ku va ta huma va kha va profeta laha loko mhani lava ni heta ku va pfula moya wa vona va huma va kha va profeta va rhange va profeta mina
2: okay
0: ku famba ya kuma mati ma huwa ku na mhaka ya 1, 2, 3 a phakati ka ndyangu wa wena loko ni swi landzisa kuma ku ene himpela ni khale na khale ni kha ni swi tiva
2: okay
0: se mama miyeta huwa
2: mo tumbela ma xihundla
0: ma endla ku swilo swa hoxi kota ku tumbela na valoyi va nga swi voni hlamba mahlisanyana swi tumbeta swi swo tala swa wena
2: i buleni xivutiso lexiwani vanhu vo tala xa vasiya nyoka ntshava yi kona
0: no twa kunene va ku nyoka ntshava yi kona mina no twa kunene a ndzi tshama ni yi vona
2: okay
0: hi ku loko ni yi vonile a ni a ni ta ku ni yi vonile
2: le ku khongeriwaka kona kahlekahle ku na lava kombisa timhaketa ku na nchumu wo karhi lowu va voningelaka entshaveni loko ri pela van'wani va ku loko ri perile ku na swimoyani swin'wana va ku swi baku this and that and that hey ku na ni byeleni vutomi bya kwaleni ke byi njhani ku na ku twa ku rila ka swan'wanchumu ku na moya yin'wani mi va ku mi yi twa kumbexani ke ku voningeriwa ku na vutomi bya njhani
0: okay loko munhu a ri tshaveni
2: vusiku
0: a ku na ku rila ka nchumu
2: okay
0: a ku na swo chavisa a ku na lexi nga ta fika xi chavisa no tiva ku loko ze ku fika xinyanyana xin'wana xi fika xi rila swi vula ku swikhongelo swa hina swi hlamulekile boheka ku chika hi nkarhi wolowo
2: loko mo kala mutshamini ke
0: a hi nge tshami ku na sayina xinyanyana ya fika yi rila yi ta xinyanyana fika xi rila hi boheka ku chika xinyanyana lexi a ku va ku ri ntsumu
2: okay
0: swi vula ku swikhongelo swa hina swi hlamulekile
2: xinyanyana lexiwa i xinyanyana muni kumbe xo va kwale ntshaveni xi hanya kwale ntshaveni marilelo ma xona
0: swa ntumbuluko ko va swinyanya swa tumbuluko because ntsa mi hlangana na xosi ku rinwana mara ani nga ri ntshaveni a hi vuya a xingwezi no nwa vandisani ya mina loko hi vuya hi huma le ndenga ko va ni n'wi byelini ku a hi fambi ya tshama laya a fostela oka hi ya tshama laya ni ku no laha ku kahle ntwa inga ku ani ku feel hi ndlela yona hi fostela ku ya tshama kwa laya hi nga fika hi tshama kona a vukubula ku vuye ku ta nyoka nyoka lewani mani nga yi voni hi hala ndaka xikosi xa mina ndo ku photoseleni ka phone ku sawunda xinyanya ndi xa xitala ku ri la a tshaveni
2: okay
0: then loko xi sawunda xirila loko ni ku eni kuma ku nyoka yimisi so yi nchokini nga ha swi koti no tlakuka mara ni vuye ni lwa ni faya na foni ni kha ni kasa hi matsolo ni tlanga ku no khoma hi maginete mara yi voniwe hi mina ni ri nexe lwa ni ri na yena a nga yi vonangi
2: lwa ndzisa a nga yi vonangi
0: a nga yi vonangi
2: havana
0: cause a tshame a languta hala
2: yena a nga hlamalangi swa ku endleka yini hi sisi ka nkarhi wa sweswi
0: u vuye a khoma a ku ri na nceka hi khomi na hi hundla le layani ku na nyoka a nga pfumelangi yo vuya a zuzazuza laya a nga swi pfumeli and a hi vuya majenjeni kha hi ya teka mihlahla yo femba majenje fika hi tiwisela ndhuti a nga pfumelangi u ve na matimba ya ku yinani
2: ni byelini la se okay tani kuma kombisa ku ndhawu swi ri n'wina ndhawu ma yi fila ku ndhawu leyi wa yi kahle ku ni ka tshama leyi a yi kahle ku ni ka tshama leswaku loko mi ya ndhawini n'we makutwa ku la kumbe leyi vanhu vitanaka kona ni ngeyi kumbe mo ni ya ni ta fika ni vona hi swona mina swi twi swo karhi loko mfe mi ya andhawini
0: ya ni na swi twi swo karhi matelo ya mina i ku va mapfalo ma mina moya wa mina ni twa wu ri hansi mbilu ya mi yi vava ni twa ni nga ku fili ndhawu liya ni swi twa ku ni twa ku vava mbilwini a ni ku fili swa twala la mapfalweni
2: loko mi byeliwa hi ta le ka interview swi ve njhani a ku twa mukata mapfalo
0: a ni ta ku hemba a ni chuhi a ni twa ni nga ku nini ni silimenyana
2: hayiwana
0: ni nga swi tivi ku ni ya swi sungula kwini loko mara ni ya swi sungurisa ku yini mina na loda ni nga diswona ku xi phela ni ya vulavula na vanhu hinkwavo mara moni ku xikwembu xi ni kotisile mara loko ya fika siku ra namuntlha nampundo ni a ni ri kahle a ni na ku hemba mahlweni ka xikwembu a ni ri na matimba man'wana ni twa ingaku twa ntiya ni twa ingaku se swi hetisekini
2: that's why hi nga fonangi hi vutisa ku mi fika kwini n'wina hi n'wina a mi lava direction
0: ya
2: 11 minute mingiseri ngene kahle ka awuri leyambirhi mo ni teka kahle mikandziyiso ya marito la hi twa leswaku vayingiseri va ta va hi khomele yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha va koho lava va nga ku rhumeleni kahle feleke ka marungula la van'wani va rhumela kahle feleke mikandziyiso ya marito mo ni cheka kahle nkandziyiso wa rito lowu rhumeliwe kahle feleke hi mingiseri va ku minjhani muhaxi mina ni kombela ku vutisa ku ri ku lo rhanceka wa swikwembu wa red and white swi vula yini xana ke ma swi kota ku hlavutela milorho thank you va la ku tiva
0: okay loko a lo rhanceka wa swikwembu swi vula ku i fanele a xava nceka walowo va n'wi tisela nceka ku hina hi lava nceka lowu
2: red and white
0: red and white i fanele a xava nceka walowo a ku na xitsotsi kwala miceka ya mikwembu yaleyo
2: wo xava ntsena
0: wo xava fika u chela fole nceka liya ni xavile nceka ya n'wina u chela fole u veka kwalaya va ta tlhela va vuya futhi hi swin'wana siku rin'wana
2: okay
0: ku hina se hi lava leswi
2: alright i sweswo mingiseri na ku pfuna ku tshemba leswaku i hlamuselekini eka xivutiso kumbexani ke eka rungula leri mi nga ni rhumela kahle rona eka sikembo hi languta kahle wun'wana wa mingiseri la nga rhumela kahle veleke marungula lavaku i nhlikani muhaxi na vayeni va n'wina kwalano minjhani muhaxi mo ni nghena emhakeni exi he muhaxi mhani va lava va vula swona ngopfu loko va vulavula so va vula swona no tsakisa hi ku a va ti lumalumi loko va vulavula okay a va chuhi na nyana se mina ni kombela tinumber phone ta vona swa serious kumbe vona a va teki tinumber phone ta mina va siyana ta vona laniwa leti nga ta yi nga tihlaya emoyeni va va ni baza swa serious axem ku na ti-ex to tala laniwa a rezi moya wu ni ta ya mahlweni kuma kahle peleke nkandziyiso wun'wana wa rito tinambara na ku pfuna ku tshemba leswaku va ta ti siya loko hi va hi chayisa mo hi twa laha va ri yini
1: hi vutiseleni prophet a hi ngo ni na vutivi bya mina byo famba ni tirha ni tirhela vanhu swilo swi saseka ti-customer ti kha ti vula ku ha leswi nga ku swi endleni swi basile mara mi kumaku ku ba nkarhi swi pfaleka swi nga ha fambi swi nga swi vangiwa hi munhu a nga ndla yini ku pfula swona ku swi tlhela swi kota ku khanya ku wa fambi u tirha va ku mitirho ya ku ebasini va ku vitana van'wani titandana ti-cotition va ku hi ta ku vitana va hetelela va nga ha ku vitana swi nga swi endliwa yini swi nga lunghisiwa njhani mi ta yi vutisela professor danke
2: profet xivutiso mi xitwini xa miyingiseri lava la ku tiva va ri swi nga va swi kha swi vanga yini
0: okay swi tele ngopfu ka vanhu vo tala lava ni kumeka
2: tshinelelani mike
0: switele ngopfu ka vanhu vo tala lava ni kumekaka ni kha ni va pfuna ni kuma ku tihlahla ta vona ti pfariwini van'wani va teke timali va nyika vanhu vo karhi ma swi vona nkarhi wun'wani va va nyamisiwini va cheliwi swinyama so ni hlangana na to titlayende to fana na teto swa vo swa swi pfalekini mara loko va ta ka hina va fika va pfuneka swilo swi fika swi pfuleka cause mina xinyama na xitlhavula.
2: Okay. All right, munhu kuma kahle un'wana laha a nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito va rindla va.
1: Enhlikani va mathosi. Me ni kombela me ni ku tisela voho ma mandzhawu ya hosi kwalani ku kama un'wanyana loko hi jika laha masin'wini like ni swi vona hala buxa la mariti ka kereke leyi ya voho i kuma va zime mikwana na tintambu. So swi leswi ni na ku tiva vo va va khongela kumbe vo va zumisa swin'wanyana na ku me loko ni swi vona swi va swi na tintambu van'wani ya kereke leyi ya voho se ni twa swi ni chavisa ku van'wani va va khongelesa a la ku tiva ku entiso ku nga va ku ri vukhongeri bya koho kumbe hi ko va ku phahla ka vona inkomu a ni hlangana na nyiko hlingwana na giyana inkomu chacha.
2: Alright, hi le xivutiso va lava ku tiva laha va ri ku na ku dzimadzimiwa ka mukwana mpela ke hi hlangene na swona na kwahala ka hina kwahala mukwana tintambu ku endleka yini?
0: Okay, ku na timhaka ta ku dzimiwa ka mukwana swa hambana swilo leswiwa ku na ku vava va ku pepejile timhaka ta ku wa yi fane ya tlhaviwa hi mukwana. So ku na tele leyi hi fanele ku yi humesa ku sweswi hi fanele hi ecenyeta timhaka ta ku hi sivela moyelo ya ku tlhawa hi mikwana na we i fanele i famba ya ndhawini yo karhi u fika u zima mikwana lowu ya yi khansela rifulera ra mikwana ehenhleni ka wena ku na ku va na titambu to karhi la mara leti mhini ti tivaka ti nga dangerous i red and black laha ku va kha ku endliwa munhu wa ku maybe nga yi tlha yi tlhava n'wana wa vanhu kumbe ku tlheriseta sweswo taniya leti titambu ta kona ti nga dangerous.
2: Prophet ma loko munhu a hi ngo a vavisiwini ma tlherisela?
0: A ni tlheriseli.
2: Why mi nga tlheriseli prophet?
0: A ni pfumeleliwi ntsumi ya mhi a yi swi lavi swa ku endla mona. A yi pfumeli na mikwembe ya mina veri tirha hi ku hetiseka u nga endli mona. A ni swi lavi ku teka ngati ni huyisa mavokweni ya mina because ni va ni kha ni dyoha mahlweni ka xikwembu no lava ku lulamisa ntsena laha swi nga onhaka kona.
2: Okay. Mo ni teka kahle nkandziyiso laha hi ta pfula kahle tinqingho ka nambara 060 8875 9.
3: Minjhani na va yena va mana vona kwalano prophet. Ni kombela ku lava ku vutisa ku ri va kota ku khoma ya moya vanhu lava pfuriweke xikan'we na valoyi lava ni karataka. Xana va swi kota ku khoma mimoya ya vanhu lava nga henhla ka munhu yaloye, for example ma ku ri mina ni na vito kumbe vakokwana wa mina kumbe vanhu wa mina kumbe vaba wa mina, va swi kota ku khoma moya leyi yi huma yi vulavula yi vula leswi yi swi lavaka ku ni faneke ni swi endla ke.
2: Va lava ku tiva la. Va na xivutiso va lava ku tiva ku ya hi ku khoma mimoya na swin'wana na swin'wana ya munhu yehe waloye kumbexani ke ya munhu ku va lava yini va le hansi ku laveka yini na tinqingho la se ti sungula ku tshuka a hi hlamuleni leyi teka tinqingho.
0: Okay, timhaka ta ku khoma mimoya ni tirha hi swona ngopfu sweswo ka phati ya leyi ni yi tiva ngopfu swinene.
2: Okay.
0: Na swi kota ku khoma mimoya ya ve le hansi ni khoma n'winyi wa vito leri mi nga thiwa rona and then loko ni ri khomini u ta huma munhu luya uva a ri na xivilelo xa karhi ta fika a vula ku mina na problem ya so na so na so lava u ya endla swa so ku moya wa mina wu ta kota ku tlela kahle ya na khoma mimoya yaleyi fika yi tihlamulukela hi swo yi ti vulavulela.
2: Ku na leswi swa ku va ku bebuliwe n'wana emutini n'wana i na vito mara vito leriwani a va koti ku va va ri vona kumbe ku ri kuma a hi ngomu kuma ku swa ku va humini va lavisisa mara vito va ku hayi a hi koti ku ri khoma vito leri kumbe ku ri kuma n'we mi nga kota ku va mi kuma vito leriya swa ku munhu loyi i mani wa le kwini i fanekele andleliwa yini?
0: Okay, ni ta kombisa hi mina hi sayiti ra mina nama a ku ri na vito leri ri nga kumeka ri ri tumbuluka sweswi ni nga ku lava ku ku na vito rin'wana laha ni wa ri nga kona laha mizimbeni wa wena ra munhu laa nga hanya swi ni vava ku i mani mara ku na siku ni nga femba loko ni femba ni vuye ni vutisa mikwembu ya mina yi ni byela ku ri i Gezani.
2: Okay.
0: Cause ka vanhu lavo profeta a swi easy ku i kuma vito leriya swa olova mara ni tenga ku swa tikanyana mara laha loko se ni khoma va ku byela straight a ni se ni va ni khomi mikwembu.
2: Okay.
0: Mikwembu yi ta humesa xihundla straight ku hayi laha koka ku vito lero u nga rilela vito ra yena i swimanimani ene vito lero u nga rilela i vito ra mani munhu loyi wa a ri munhu wa njhani.
2: Hi na mhaka laha leyi i mhaka serious ngopfu ku na leswi swa ku mi kuma leswaku ku na n'wana endzeni ka muti ende n'wana luyani a hi wa yena buti luya va famba va ku va lavisisa vito ra n'wana ku te nuna na nsati ka n'we xana n'we ma kota ku vula ku hayi lowu n'wana a hi wa kona laha mi nga n'wi tisa kona kumbe mina ndlela yin'wana mi kota ku swi endla swa ku n'wana a kota ku va kahle.
0: A ni pfumeleliwi ku swi vula because ni va ni kha ni dlaya ndyangu wa vanhu sweswo a swi pfumeleriwi mara loko kuri kene ni kota ku communicate na wena for a xihundleni a hingo iri nwasati vele nda boya communicate na nwasati ta n'wi byela ni ku hayi ka n'wana kokwani I nkombela ku vutisa ka n'wana wa loye I ni byele ntiyiso wa tiyiso cause kuna timhaka leti ni ti vonaka I wa kwala mutini kumbe mi yo yiva na a ni ma swi ta ku swi humela kwala misaveni u ta ni byela ku hayi n'wana ni yo yiva.
2: Okay.
0: Then even kuphela kuna mhaka ya swona swona so mina ni chave ku hindala amahlweni ka nuna because swa lwisa swi swo lwisa a swi vuriwi I fane u hlela moya kumbe u hlela marito
2: eseso being seri na pfula tinqingo me ka nambara 060 8875942 rumela kahle nkandiso wona wa rito ka nambara 060 8875942 ming seri hi twa wena ke leswaku wena ke ina xivutiso muni eka prophet eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko religious talk nakambe ke ming seri n'wina ke mina ova kahle u do streaming ya www.grfm.co.za eka wena ming seri ni ba mandla ndzi vuyela kahle vele ke eka nhlikani wa siku ra namuntlha mina wona xavisa ming seri andaka ku xavisa ni vuye kahle ni ta miteka ka nambara 060 8875942 sky tent mirini
4: sky tent hiri Sulela bunzura wena swi olove swinene ba xavisa matende ku hambana na ka wona stretch frame na canvas ba xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chino endla the popcorn wo chino dice na what the chips the mobile freezer the mobile toilet na the VIP toilet na the jumping castle ba ti xavisa lay by ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex ku langutana na tapeware u nga va fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula Bayita egiani ta shavisa matende na ti mobile freezer Skytel La tuma duwe giana malamulele li tlangela ngwedi ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mungu lawa nene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela xitiviso swa hina eka social media la tumba
5: what you say
4: M score
6: Technology she could send that echo sinahina this seven koyo jikelela ega audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
2: Okay, mingisiri wa GCFM ke famba kahle 22 wa timinete ngeni kahle feleke eka awara liya yambiri wa ibela kahle riqingho ivutsa kahle ka prophet swin'wana swin'wana prophet la hina kuna mhaka mani kumbe xivutiso lexi ni lavaka ku tiva lanwa n'we ma profeta mara swi tele ngoku ndliwa ngopfu ka tinganga ti ku ti bohe kereke xana n'we tanihi prophet ku nga va ku ri na tikereke leti mi nga tshami ya ti boha ku nga ri kereke ya apostolo kumbe xani ke vafundhisi lava mi ngo lava hi lavo chumayela va kereke ya ximoya ni nga tshama ni va pfuna mi ni kombela ku tiva
0: va tele ngopfu vafundhisi lava nga kumeka va kha va ta ka hina va ta ku pfuniweni
2: okay
0: van'wani vo va na pride then van'wani vo ngungumela kunene hi swa humelelo siya timembara u tsutsuma u ta ka hina van'wani va pfunini va bohele timovha un'wana a ku xi na problem ya ku hi kereke ya mina leyi a ya ha ri na timembara swona ti tsutsumile Nuka ayi akuna problem ni nga ku pfuna ku ti member ati kota ku vuyela ka avutshan'wini. Vhele ni na mpfuno.
2: Hi sweswo swikatala sweswo.
0: Katala.
2: 060 8875942 mixer. Monte ka mixer loyi hi twa leswaku lava one ke va hitela na yini feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Mixer hi le ka nongonoko luwa wa religious talk. Xana ku nghenelela yini a swi ndlaku ni nga koti ku teka tinqingho la. Alright. Mina wona mixer a hi xavisini lawa. Andaka ku xavisa mi ta mukhamba kahle tinqingho hi ndlela yo yaleyo. Ku na leswi nga nghenelela la. Swi ndlaku leswaku ni hlweka ku va ni teka tinqingho ta n'we hi nghena hi laha.
7: I kumeli funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swi kuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi la malembe va teka ku suka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind starts with you choose your perfect plan
6: technology sikuzine da ekusina hina risaba inkoyo jikelela ingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcr hirito rishyam Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel Latuma Hardware Giyani na Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa Latuma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media Latuma What you say? What you say? M-score
2: Right, I'm Mingsir, 060-087-5942. Ibele kahle ri ncingo. Hi twa wena Mingsir, nakana mbona kahle mrumela kahle marungula eka nhlikani wa sukura namuhla, nakana mbona kahle mbati ncingo. Mara nna kufumela ku tshemba swa ku leswi. A swi tsandisa swa ku mina wena Mingsir ba hi bulabula. Kumbe xani ke all right. Xikanwe kanwe hi veta hi vakuma hi lava. Moyi kuma kahle. Mingsir wo sungula eka nhlikani wa sukura namuhla. Mingsir mile ka radio. Hello.
5: Ai na wa show Mr. Matos.
2: Mfundisi wa mina.
5: Mfukele.
2: Ipukele minjani?
5: E vocation nene.
2: Mm.
5: Ah no kuma mikami bulabula. Mara ni tuba kombeta ku ri vale ka kereke ya apostola in profeta. Mara loko ni ingisela ni twana xiphemu xa vunganga. Ni nga tivi ku noka ni nga ingiseli kahle na.
2: Oh, ka swa vunganga va kombisa timhakenta ku avanganga. Mara ku vale hansi va kona va pfumela va kota ku va khavara eka leswi va swi endlaka va chela fole maphandi va hava tinhlolo a va hlahluvi a vanganga
5: okay na khensa swinene no lava ku va vutisa hi ku kongoma ku ri xana kereke leyi va nga ka yona vango ya apostola i kereke ya xikreste kumbe a hi xikreste xana Wangoni samula hi ku kongoma ni katara ni teke nkarhi.
8: Ya xikreste.
5: Ekereke ya xikreste.
8: Yeah.
5: Loko mi ku xikreste mi vula xe xa bibele kumbe xin'wana. Xa pfumela ku ri hi phahlavele hansi na ku kumeka hi khongela xikwembu.
0: ka believe ya mina swa ni pfumelela ani unwana unwana ti believe ti hambanini
5: oh e believe ya
0: mina a ta lava phahla vo tumbela venge mi byeli
5: ti ay ay vo tisela va tumbela ku sweswi
0: okay e
5: vo tisela va nga ta muyeni
0: all right so
5: siri a i mhaka ya ku i xikreste i believe ya mina
0: i xikreste
5: ay xikreste xikreste phela ileshi na hina van'wana hi nga ka xona
0: na
5: vayingiseli
0: na mini le xona mara mina chela fole a ni nge mitumbeteli a ni na xihundla ka swo fika loko se ni fika kwalani fole na chela
5: ya se se a no tsakela ku mi kombela ku ri mi nga swi vitani ku i xikreste mo swi vitana ku i belief leyi n'wina mi nga na yona loko mi ku i xikreste
2: mfundhisi a ri swin'we hello all right asi va fanekele va va tsemi swin'wana mfundhisi la ku nga va ku ri airtime kumbe xani ke swin'wana va na kahle riqingho mi ngiseri ka nambara 0603875942 eka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka allright rhumela kahle marungula eka riqingho ra 0603875942 kumbe xani ke u ba kahle riqingho la hi nga ha teka leri riqingho hi twaswaku hi na mani mi ngiseri
9: hello minjhani
2: i pfukile mpfukile
9: e kona muhasi ba matosi
2: hina manda
9: hey hayi e khensana za wesikwevu kwalani mara mina a nda ku na swivutiso swinharhu ntsena
2: danke ya khensa hi vulavula na mani
9: mi vulavula na tatana mavona
2: tatana mavona hi khensa i khosa ne
9: hey.
2: I khensile mavona swivutiso swi ri yini va le ku mutweni
9: okay na ta va ku na va khoma mimoya leyi hluphaka munyu i madimoni ma na timimoya xivutiso sungula xana vutoko ku va swi khomisi swi wa kota ku munhu lowu a pfuneka na xa vumbirhi i timhaka ta ku loko munhu a kha a tirha mi kuma ku tirha nkarhi wo leha ivi ku nga na leswi swi kombetaka ku wa tirha ku va kharhi ku humelela yini xa vunharhu i ku va na ku tiva ku loko munhu a hambane na nsati wa yena va kota ku nana va nga tlhe futhi va va hlanganisa va vuyelelana na
2: okay
9: ni ta yingisela ka radio
2: i khensile mavona hlayisekani va ta mi hlamula
9: okay papa
2: inkomu i sweswo profete va vutisa laniwa mavona khosa xivutiso xo sungula lexi nga xi tekela enhlokweni xa xa ku loko munhu a hambana na nsati ma kota ku swi vuyelerisa kumbe loko n'wansati a hambana n'wanuna kumbe loko n'wanuna a hambana n'wansati ma kota ku swi vuyelerisa
0: ya na swi kota ku va vuyelerisa va hlangana va tlhela va aka muti ku ya mahlweni because swo tala ku va ku onhe madimoni moya lowo biha ku va ku ri yona yi nga onha because loko ni kha ni cheka minkarhi wo tala ni kuma ku mindyangu yo tala yi onheteliwa ngopfu hi madimoni swi va swi nga ri ntsenantsena swi va swi nga ri normal because loko ni kha ni khongela madimoni ma vula ma ku hayi hi hina hi nga n'wi hambanisa na swimanimanimanimani a swi twisisa
2: allright lexi a xin'wana xa vumbirhi va vutise timhakeni ta ku ri xana ke loko mi va mi khoma moya ya munhu yewaloye ma tlhela ma kota ku va mi n'wi pfuna munhu yaloye ku va pfunekaki loko mi heta ku khoma moya
0: ya loko ni heta ku khoma moya madimoni ni tlhela ni kota ku ku pfuna ni tshuxa laha vo va nga fika va pfala kona and then xo sungula loko ni kha ni va khoma na va byela ni ku ni kombela ku mi chucha hinkwaswo leswi mi nga boha swona if va n'wi dyisini xidyisa xi ta huma u xi hlata u nga nwangi nchumu
2: okay
0: ni fanele ni khoma khwiri ra wona ni ri khongelela no mesa leswi va nga ku dyisa swona
2: 0608875942 ni teka miyingiseri laha miyingiseri mi le ka radio
10: na khesa ku va ka radio na muxiya weta sisi kwalani dyondzo va yi dyondzisaku hi ku ya experience ya vona ende a ni kale tinchumu mehe ndzi ri mukreste ndzi tani kreste swi vula munhu loyi a nga pfumela eka yesu wa nazareta n'wana wa xikwembu hi xoxo na khensa swinene ku na va kona vanhu lava nga tumbela va chava ku humela rivaleni va kona vanhu vo tala va lava ku ta pfuniwa hikuva swivono swa vona na mimoya ya vona a yi swi koti va hlavutela datiswe ku ri na vaprofeta ku ri na vafundhisi ku ri na madokodela ku ri na tin'anga va tele mina ni va byaka leswaku ni ya pfuniwa hi vona. Va rito va tele mina leswaku va ri cinca katsaka rito ni ya laha rito ni va lava koa. Mama ni kwalano veri Kreste. Kreste na xitivanyana kule saka xona. Andi a ni va kaneta switsongo ni yima na vona hi timhaka ta moya. Moya i moya wun'we. Ku na moya lowu vulavulaka na mina, ntirho lowu ni wu endlaku i moya wa Xikwembu. Xikwembu leswi i swi vulavulaku i moya luwani, a hi moya luwani, ku na moya lowu so hi lowu wu nga ndzeni ka mina, hi lowu ni ta ku telaka, hi wu ni byela ku famba wena tifamba jayini hi ta pfuneka. I matimba ya moya lowu ni nga nyikiwa wona mina ni byelaku wena. So na matsalwa ma vula swona la 1 va Korinto vo sungula kwala ka 10 khombo ra ku phahla Xikwembu swa hava I mean profeta profeta lokul lwa nga fa Xikwembu hi vakona xona ni vulavula hi Sawula a wu mutuka ku va Paul because that's the Xikwembu and impe hinkwaswo ka swona leswi a nga byela hi Xikwembu that is why va ha ri kona namuntlha ene va ta vangeli kona when the last trumpet is blowing hi ku siya kona leswi hi swi endlaku namuntlha na sweswi mhani va nga tela swona kwalano a va swi tivi leswaku mindzoku va ku kutiweni hinkwaswo ka swona na Khensa va vulavula leswi va nga nyikiwa swona kute va vulavula va ku papapapa a va vula papa vona ni tsundzuka loko Muxe a tshala a tshaveni ya nef yes hikuva swin'wani a hupfili nyana mara tintswa ta Xikwembu tive na yena nen ya cause vanhu va ri tsala nkarhi wun'wani hi ku vulavula na vona va yingisa va ze va endla leswaku nomu wa wena wu nga ha pfuni swona ivi i va na xidyoho kuve na nga fanelanga leswi ku va na xidyoho leswa leyi hi vulavula hi mimoya leswi sweswi a va kha va vulavula hi yona ku na moya ku na ntsumbi ya mina la yona leyi endlaka leswi namuntlha ni vulavulaka swona yona ni hlavutelaka ende hinkwaswo u ta hosi ya kona i yin'we nandzi ya njhani ku swi fika laha hinkwenu hi tatana hambi nghena kereke ya swingeregere i ku yi swivita na wena i swi tiva leswaku hosi ya kona i yin'we yona ya ku avaseni siku ra kona hina lawani ho hlavutela hi pfuna lavayani hi pfuna lava nga fa va kona van'wana va nga fa va kha va hanya na loko hi vulavula hi siku ra Xikwembu va pfuka ivi hi va nyika swin'wana va hanya Xikwembu ta tsaka hi swona hi va nyika swo dlaya ni tsakisa hi loko va ku ri Xikwembu ya vona a va pfumeli leswaku va nyiketa munhu swo dlaya hi laha Xikwembu xi vulaka ha kona yes ya pfumeli leswaku i dyisa munhu swi swo dlaya Xikwembu xa ku nyiketa swi leswi pfunaka munhu swin'wi nyikei ni nyika mitendzani ya wena a ni hanyi ni nga fi kumbexani Xikwembu xi nga kutela swiwana mara ni hanyiseni tati swi yaku yiwa swibedhlele ku na mitendzani leyi mitendzani kona i herbalism i herbal ivi swi ya Xikwembu hinkwayo kambe munhu wa misava leyi a nga swisanga a ni nga swi tivi leswaku a ni fanele ni nga xibedhlele mina hikuva misinya leyi yona leyi a ni fanele ku ni khome mkhuhlwani nwa yona mara ku twa i madzimoni a ni tivi leswaku dzimoni ni nga byala misinya ya ku nandziha leswitaku vanhu xani madzimoni swi vula leswi dzimoni hi leswi hambi swi tsariwini matsalweni lawani ku twa lava gandzelaku swikwembu swa hava va ta kuma khombo mindzuku na mitswana swikwembu swa hava a hi va tatana wa yena hi va manana wa yena ivi ndzumi kefule now lava khongelaku madzimoni va le khombeni madzimoni a hi vatswari va mina ku ta hundzuka dzimoni mutswari wa mina loko va swi hinkwani ku mutswari wa mina kuve mutswari wa mina sweswi ku ve Xikwembu xa na xiri lava nga fa hinkwako a va ha ri na ndhawu la i Xikwembu xa lava hanyaka lexi ni vulavulaka hi xona namuntlha swi namuntlha leswi ni kefli Xikwembu lexi lexi tsakisaka hi xona hikuva loko papa mina vo fa va karhi va rhandza Xikwembu loko va fambini ta rhuma vona a ni tiva vona va ta ni byela hinkwaswo leswi moya wa Xikwembu wu vulaka swona a hi vona e-e i mi ya mina eh ni fa ndi bona bona vaka hina web cost anti ba bona tshembu ni ka shwot ta shwara swi nga ta fa ndi rona la yes ya se tshembu futa ni mwa le travio ki tra ku amba na amba that is why also tshimu ka mama ma saman
0: na ni ta pa
10: la na khota ma tsalo la ni ku mo ingisela ni ta enda sona ni ta pfuna ni tra yesu ila ambla ka ko anda utangena ngena swa tsala tala swa tsakala tsakala hikuva ninga ta homa eka topic ya kunandi ha yes ya kuta seka la baka le sabu ni tsela ta po
2: can see
10: ikwembu tinta so ani na ani ya ko ti prophet wengo ni yini kono mbi hankwa kwa xikwembu tini tinta ku xilana kuna mina nenda se siani ku ninga fapi ya la xikwembu tini tinta ku xilana kuna mina nenda se siani ku ninga fapi ya la ya na ya tena nandu rungwana wa

0: thousand yaban.
1: Inkomo ikhensile. Thank you. Right, it's also gaming zero GSR FM here amahlweni kunala vanga rumela kahle marungula lava ku enhlekani muhashi mina no nghenela ku ntonduzela mu profeta wa hina kwala moyeni na mina ni wela ka believe yo fana na ya vona na phahla ni khani ya kerekeni ende as and the swani pfuna irandu ku se irandu cha woke ku se kwale kahle kwala 14C ni khensi se irandu la 14C monte ka kahle mixer ka nongonoko mixer mele ka radio.
2: Aye, muhashi mjane.
1: Ihla esekile papa, mipukile?
2: Aye, pukile ngopo, nani kombela kubula bula na man.
1: Iba kona prophet vele kumtweni.
2: Mjane man.
3: Ipukile mjane papa.
2: Ani ndi pimbo kumtwele la kula.
3: Ipukile mjane papa.
2: Aye, pukile ngopo na man.
3: Ipukile.
2: Na aye, bata kala kumi amazon ni puna wano, dani ni kumbisi na mika suona. Swati disappointment, papa. Kuna banda banda bongo, anila kuduma mkabili. I am not going to be able to do it. Sana siyo onde le sibula yini siyimini sela skareka sona kuri ndele ya hetsa atini sona bi khala da red and white kasika hetsa atini naka tira ku sibula yini man yani mo sona mpuna banka in skareka ro di enko mas
1: mo right
3: thanks
1: babotsini bana shivotiso aba ba dropin ba ri bata ikisela ka radio
3: okay ve ri valo remi hlowo ithu ya
1: okay.
3: Tiul ya red and white red and white represent timhaka ta mikwembu kunga ku kokela na ka mikwembu ya vona ya ka vona na mikwembu ya ka vumani loko ku ze ku kumeka ku
1: red and white
3: timhaka ta ku kokela na ka mikwembu swivula ku tintsumita ka vona ti le ku kokela nini leya hala ka xivongo xa ka vo papa ya koka leya hala ka xivongo xa ka vo mhani le ku kokeni eh that's why va xivonisa leswi ya swi kha swi kongoma swi ya amatilweni eh
1: alright
3: amatilweni la ku ya ku vafi sula ku vafila vaya vakokelana.
1: Alright. I can see na kufuna kutsemba leswaku mingiseri mhlamulekini 0608875942 kuna mingiseri ka radio Hamitwa. Hello.
4: Hello minjani?
1: Eh ya, yipukile minjani?
4: Nay nay ipukile.
1: Ni tsakisela kubu hello.
4: Ah.
1: Ina mandla.
4: Imandla. Okay. Ah emgwana makhuvela.
1: Oh, I can see mgwana makhuvela umuntu yamona.
4: Yebo.
1: Mhm.
4: Eh hayi aba yingisela mhani. Mara lexi mina a ni ta lava ku advise xona ka vona i ku a va hlawuli nchumu wun'we because hi ku ya hi xikreste swa yila ku va xi mikisana na ripfumelo rin'wana ku nga ri ra le hansi ntsena. Xikreste xi vengana na mapfumelo hinkwawo lama nga kona emisaveni. I swilo swimbirhi leswi lwisanaka se vona a va nge swi koti ku va aka mapfumelo mambirhi va karhi va famba hi ntiyiso
1: veleka mapfuka ka ripfumelo rihi na rihi
4: ni twa va vulavula hi ku ri va vulavula hi ve le hansi na xikreste ende loko va vulavula hi ve le hansi hi ku twisa ka mina ni twa ingaku i ripfumelo rin'wanyani

0: leri ri nga ri ku ra Xikreste. Leswi ni vulaka swo ku ri Xikreste xi yirisa mapfumelo hinkwawo.
1: Okay.
0: Loko ku ri ku va lava ku nghena ka Xikreste, va fanele va sukela ripfumelo leri va nga ka rona. Hikuva loko va kumeka va nghena ka Xikresteni va ri ka ripfumelo leriya, a va tshembeki a Xikresteni. Na loko va nga lavi ku kumeka va lava ku ya ka ripfumelo ra vona, a va sukele Xikreste ivi va ya ka ripfumelo leri va twaka ingaku hi rona ri nga na matimba.
1: He mugwana, mi le ka ripfumelo rini?
0: Mina ni Mukreste.
1: Okay.
0: So swi fana na yena makwenu, i mhaka ya ku ri a hi nge mi kumeka mikarhi mi hanya South Africa, ku na vumbiwa bya le South Africa a ni ri lebyi mi faneleke mi landzelela byona. A mi nge swi koti ku kumeka mikarhi mi apply-a vumbiwa bya le Nigeria a South Africa. A hi languteni aka madrayivhele, loko mi ri a South Africa mi famba a tlhelo rini? Mi famba a ximatsini a ni ri.
1: Mugwena, a hi buleni la, loko mi va mi hundzeriwa hi maxaka kumbexani ke hi ndyangu, ka n'wina hundzile hundzile va lahliwile swi helele kwalano, a ku na ku ku mi nga ha tshuka mi ya ringeta ku vulavula na vo kumbe mi tlela mi lorha swo karhi, mi ku a ni tleleni lorha hani mhani va ni kombisa leswi na leswi na leswi na leswi na leswi, a swi kona ka n'wina sweswo?
0: Mo ni kombisa swin'wana, loko munhu a ri karhi a hanya a endle hi tindlela hinkwato ku hanya vutomi lebyi a lavaka ku byi hanya a hanya, because loko mi hundza ka miri walowo ku na tindhawu timbirhi ntsena leti nga mi ringanela, ku nga a paradise-ini kumbe a tiheleni, a ku ni le xikarhi. Se vanhu lava nga hundza misaveni lava a va nga pfumelangi ka Yesu Kreste sweswi va le tiheleni, lava nga pfumela ka Kreste va le paradise-ini, a ku ni le xikarhi, a ku na ku va standby ka swilo leswiwa.
1: Loko hi vulavula hi ku munhu i le ka ripfumelo, loko ni tsundzuka loko hi sungula va te a va zangi va chayeriwa ku kombisa ku ripfumelo leri a ri n'wan'we mi vulaka rona a ve le ka rona, a va zangi va chayeriwa, a va na ndhumba, a va na tinhlolo, ripfumelo rin'wana n'wina mi kombisaka rona munti ya mona i ri.
0: Okay, leri va vulavulaka hi rona ra va le hansi ku va chela fole. A swi ze swi lava ndhumba, i ripfumelo.
1: Okay.
0: Ni nga ri na ndhumba ka sweswo. Munhu loyi a chelaka fole i le ka ripfumelo ra vanhu lava nga fa, i ku i pfumela ku ri va n'wi endlela swin'wana. So Xikreste loko munhu a fini a nga ha ngheneleli ka swilo swa laha misaveni because u hava mpfumelelo. Swa yila ku va munhu a huma a nyameni a tlhela a vuya a ta endla swin'wana swa migingiriko ya le nyameni. Loko mi ze mi tsandzeka ku hanya leswi mi fanele mi swi hanya swo swi tiveni ku a mi nge vuyi mi ka swi hanya futhi, leswi taka swi kanganyisaka vanhu ko va mademoni, a hi munhu loyi a nga fa, munhu loyi a nga fa i ti etlelerini.
1: Kumtweni munti ya mona ve le kumtweni na profete, a ni la ku tiva mani matsundzuka loko moya wa Yesu wa wu tlhandlukela matilweni, kumbe a hi buleni Yesu wa hanya kumbe u hundzini misaveni?
0: Yesu wa hanya.
1: Hayi munhu loyi a hi twala nini a hi twala nini a munhu loyi a nga vambiwa
0: kahle kahle mi fanele mi swi tiva ku ri Yesu i mani, mi fanele mi swi tiva ku ri hi vulavula hi Xikwembu.
1: Xikwembu na Yesu swi hambanile.
0: Loko ni vulavula hi Xikwembu
1: ni kombela mi ni khomela munti ya mona.
0: Okay.
1: Loko hi vulavula hi Yesu hi vulavula na hi Xikwembu i swi swimbirhi swa ku hambana. Xikwembu ku hava loyi a xi tivaka, na Yesu hi yo vona swi swo karhi va ri karhi va ku kombisa ku loyi hi yena, that's why hi la kota ku twisa ku ka Yesu na Xikwembu mi kombisa ku i nchumu wun'we, a hi nchumu wun'we, a hi hundzeni ya mahlweni. A mi ku yini?
0: Okay, yale nkova ku a ni ri mi lava ku hi nge nyika njhekisani ka yona. A mi vutisa xivutiso xihi sweswiwani?
1: A hi la ku tiva sweswiya mina ni nga fika ni n'wi vutisa swona ku Yesu i hundzini misaveni kumbe i munhu loyi a hanyaka na, a hi la kota ku vuyela eka ku ri loko ho ya hi ku ripfumelo ku gandzela swi ri na Vakreste mi gandzela munhu loyi a feke hi vito ra Yesu a mi ri vito ra Xikwembu.
0: That's why ni ku Yesu Kreste i Xikwembu i n'wana wa Xikwembu. Loko ni ku Xikwembu hi vulavula hi title a ni swi fana loko ni ku hosi. Loko ni ku hosi na n'wana wa hosi i hosi. So
1: loko
0: Xikwembu ku na Xikwembu tatana ku na Xikwembu n'wana ku na Xikwembu moya lowu kwetsiwa. Se Yesu Kreste i Xikwembu n'wana.
1: Okay. So, loko hi vulavula hi ku Yesu i n'wana wa Xikwembu, loko hi vulavula hi ku loyi i n'wana wa Xikwembu kumbe xani ke Yesu i n'wana wa Xikwembu hi ndlela yini i beburiwe hi Xikwembu kumbe ndlela yini hi la hi lava ku hunisa kona ku hi kota ku chucha dokodela ka leswi n'wina mi ringeta ku kombisa swona na ku va hi nga yimi na dokodela ni ri karhi ni nga yimi na n'wina i ku va hi lava ku twisisa mhaka leyi n'wina mi vulavulaka yona hi ta kota ku kuma kahle makumu ya yona
0: hi vula loko mi ku ku beburiwa mi vula njhani
1: mi kombisa ku ri Yesu i n'wana wa Xikwembu
0: okay Yesu Kristo a nga na masungulo a nga na mahetelelo se loko ni ku i beburiwa hi Xikwembu ni ta va ni karhi ni endla xihoxo ku vula sweswo ta swani ku i Xikwembu i hava masungulo i hava mahetelelo
1: i n'wana wa Xikwembu
0: Bibele ku kurisa sweswo
1: n'wana wa Xikwembu n'wana Yosef
0: no hi leswiwani leswi fanele ku mi swi twisisa muhaxi leswi fanele ku mi swi twisisa i mhaka ya ku ri Xikwembu kumbe swi illegal ka ku moya wu kumeka wu karhi wu tirha misaveni wu nga ri na buti Mariya a ko laveka buti ya ku Kreste a kota ku kumeka a fanxina laha misaveni
1: okay
0: ku lo tirhisiwa ko va ku Xikwembu a xi lava leswaku Kreste hi kota ku va hi va na yena a va emirini wa munhu because a nga ta kumeka a karhi a tirha a ri ximoyeni se ku va a tele a nghena emirini a ku va ndlela ya Xikwembu ku ri hi kota ku va hi va hi ri na yena Kreste
1: loko a nghena emirini se u vuya hi tlhelo ra moya
0: hi vula sweswiwani kumbe
1: hi vulavula ka nkarhi wa sweswiwani a ni loko a nghena emirini wa munhu a kota ku va a tirha leswi n'wina mi vulaka swona i nghena hi tlhelo ra moya
0: hayi swi bini i le ka mina ni le ka un'wana loyi a pfumelaka ka Kreste mara swi nga ri ka lava ya va pfumelaka ka swin'wana
1: ende Yesu i munhu loyi a nga vambiwa a hundza emisaveni moya wa yena wo tlhandlukela matilweni
0: ku voni swi lana i vambiwini a fa iviya
1: se wa mi gandzela munhu loyi a nga fa sweswi ayi buleni ni tsakisa hi ku mi le ka ripfumelo rin'wana Yesu u fini sweswi mi fika mi sola vanhu lava gandzelaka maxaka ma vona va nga hundi wa yi n'wina loko mi khongela munhu loyi a nga fa
0: ku fa ka Kreste ka hambana na ku fa ka kokwana wa mina Kreste i fini a tlhela a pfuka
1: okay
0: a ku na munhu un'wana loyi a nga fa a tlhela a pfuka handle ka Kreste Kreste u fini a tlhela a pfuka
1: loko
0: ende Kreste a hi munhu ntsena i Xikwembu
1: no ni can see mwe ni ka un'wana matwa a navela ku mfonela mina n'we burisana kahle loko hi huma ka leswa hi nga bula yo rize ripela le ai ai go right mixeri sale kahle vele kena nkombo ti minute ingena kahle ka hour leya naru kasike kuna munhu anga rivela kahle rungula right ya le rungula ri le hindiri mara ntanda tekela nkarhi ni ri hlaya mixeri ntava ni khani ni kumbe xa ntwani ka ntla kahle rungula ra n'we ndlela yo yaleyo alright mwe languta kahle loyi ka 0608 7 5 9 4 2 mixeri mleka radio
2: mathonzi
1: ahe kokwana
2: na mhani kwalani
3: ahe baba
2: mata ku ni tsakisa yini mathonzi
1: a ni tivi ni byeleni kokwana
2: siku rin'wana na rin'wana a kana dyondzisa ni lava va ka Macmillan student lavaya va fike va vulavula hi Romeo ni Juliet
1: ya
2: ku ri no luya va n'wi tlhave injection yo a titivala malembe ya masiku ya nharhu ku ri loko a pfuka va ta ku i pfuke ku feni and then vanhu vo tala va ta pfumela ku munhu loko a fili wa pfuka and loko a pfuka i xipuku na Jesu u ve a vambiwa a fa a pfuka masiku ri nga na 40 va khoma xipuku lexiya xakwe hi mitsemtsani a wisa ku jikajika na misava leyiwani se va lava va khongelaku Xikwembu xa Bibele na hina hi khongelaku Xikwembu xa le vutilweni leswo ka xi nga voniweku hi munhu loko wo xi vona a wa ha vuyi so laha xi vonaku a vuya swi ri mitirho ya ku a yi nga ri kahle i lo hlongoriwa hambi hi le bibeleni hambi hi le ndhavukweni hambi hi le kwini mara u hlongoriwile ku fambi ya lunghisa leswi yi nga si nga endlangi se loko munhu a dyondzisiwa a AEOU a dyondzisiwa Josepha na Mariya a tsandzeka ku twisisa ku ri loyi Mariya loyiwani i nkata Josepha a hi nkata Gabriel ende swi ri Gabriel i delele Josepha laha nga ta a hembela Josepha a heleta hlayise n'wana wa mani va ku n'wana wa Xikwembu xi tshamba xi chika hi mpfuka xi ni ta munhu wun'we siku ri no wun'we lavan'wanyana tswalana ni mi tala mi ta va na.

0: tshama xi vuya laha ntshaveni kumbe xi rhumela munhu ku xi ku fambile ni bebulela n'wana mina.
1: Munhu loyi xi nga n'wi endla wo sungula i mani vegimeta?
0: Hi ngo n'wi vitanaku matupunuku
1: wa le kwini?
0: Kwala ntshaveni a ni ri van'wanyana va ri hina vanhu vantima lava va nga ta na bible va ri hina vanhu vantima hina vana va timfene hi lo cinca hi va vanhu vo antswanyana vona hi vona ku nga vanhu lavo antswa ingaku loko munhu a ku vitana mfene wena tlhiku i ya khongela na yena khongela na yena hini swin'wanyana
1: mara hlayisekani baba ya mi nga
0: ku n'wi yingisela yini munhu wo tani wo ku nyenyamuka so
1: mi nga kwati vanani kahle
0: ani kwatangi no reketa u hlamusela ku loko tibayibhile leti ani u teka hinkwati hi ya hisa hi khongela xikwembu a xi ta hi hlamula a yi le xi le bayibhileni
1: babayani
0: babayos
1: ya mingiseri se ri kahle na timinetse ta ku ringana mune gimeta kahle nongonoko prophet ni nga ha teka un'wana mingiseri ka nambara 0608 75942 kasike un'wana a rhumela kahle rungula la mo hi vona ku right wa ku ha cancer va hi tsundzuxa yanani mahlweni mina mitirho ya n'wina pro cancerini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mo hi twa loyi mingiseri nga rhumela kahle nkandziso wa rito la leswaku laha vonake va riyini hi lowu nkandziso
2: ahe mihaxi njani a hina hi pukini a ka ha wo twa nongonoko lowuwani wa ku ku na ripfumelo leri ri pfumelaka ku ri fambela kwini i ntiyiso sweswo loko va lava ku landzelela mhaka ya swikwembu a hi madimoni i swikwembu swa ka vona na swa ka vakokwana wa vona a va swi tirhisa mara na hi xikreste ha va vona vanhu vo tala va ya va ya thwasa aka kereke leti kotaka ku ti fambisana na ndhavuko va thwasa vanhu va tlhela va tshungula a tshungula xikreste a tshungula swa xinto xa ndhavuko wa ka hina hina ha swi vona hi vona vanhu vo tala ngo ha kha ha va vona lava pfunaka swi ya hi ripfumelo ra munhu i mhani ma holi kwala ka mapfuna kokwana wa dyona na kutlula dango
3: minjhani mahaxi minjhani mahaxi a hi kombela ka vayingiseri mahaxi mani ku loko mi vitana munhu a ta ka interview a yingiseleni leswi a nga ta hi swona hi nga ngheni emoyeni hi n'wi hlasela hi marito i va gqina a nga ha pfunangi vanhu lava va lava ku pfuniwa kahle kahle kwala mphela a zise a va tanga kerekeni and a va ti na ku dyondzisa bayibele va tele ku pfuna vanhu lava va lava ku pfuniwa and va telanga ku pfuna vanhu va nghena kereke kwa ntsena kwalano va tele ku pfuna vanhu vo hambanahambana se vanhu loko va nghena kwalani va hlasela sisi hi marito hi nga ku vona wu tiva ngopfu timhaka ta xikwembu swi hoxeke ngopfu mahaxi hi kombela munhu loko a nghena kwalani a sungula ku vulavula timhaka to fambisana ti ta ku hlaselahlasela vanhu n'wi humesa emoyeni ku kombela
1: vetile khensile hi sale kahle na minete na minete yin'we yi gimeta kahle nongonoko laha hi sale kahle na minete yin'we hi joyine hi wun'wani na yena i mporofeta prophet yevilo wa DJ tlhavani tlhava prophet tlhavani tlhava
4: xavuxavu
1: mfowethu ku na yini
4: allright xa ku sungula a hi rhange hi ku nongonoko u ta va yimetela ntolovelo ne then xa vumbirhi na mina ni rhandza ku vutisa hi mfo
1: vutisa
4: swi lo ku tikeni swilo laha handle papa swi lo ku tikeni swilo
1: vutisa endhawu vutiseli sayiti ra wena vayingiseri va kota ku he swi ri tlemi swi le ku tikeni yingiseri i vutisela van'wana i ri hala handle
4: hala handle swilo swa tikeni se a na ku vutisa ka prophet ne ku va swi kota na ku khondla a tshamiseka
1: n'wansati a nga yi hala na hari
4: ina
1: a tshama ndhawu yini
4: ina
1: prophet wa n'wi vutisa muhaxi
5: swa koteka ti nga mindlelana
4: ni ta na yini
5: na nkondo wa yena
4: he vana
5: wo nghena
4: aka wo nghena ndlwini wo nghena mutini
5: ande hi nga jarata
4: alright
5: yeah
1: leswiya swa ku i hamba ta a nga vitaniwangi
4: se mi languta malembe ya ku mi rhandza na ku fika kwihi kumbe swo ti endlekela nje hambi u na n'wi kuma namuntlha ni n'wi landzelela
1: hi fika
4: ni n'wi nusa ni teka ni n'wi peta ka guxa
5: swi ya hi ku n'wina ma n'wi rhandza na a ni nge petseli swi vula ku loko mi ze mi n'wi petsa swi vula ku ma n'wi rhandza.

0: se mabutisa ku munhu loyi taku ta n'wi petsa i na malembe ya ngani i warini we warini hi ku munhu wa nkuma a petse mvana
1: i kuma ku hi mina sweswi
2: allright
0: mingiseri a hi yeni ka nongonoko wa
1: and then was that hi mpfhuka hi valani ho sungula ku vulavula moya
0: enda ne ende se swi la swi ya malembeni
1: siku ro sungula sungulo mina na wena hi hlangana la
0: lexi xi ni tsakisaka
2: sweswi
1: i mukhongelo
0: hayi na ku swa kala ku a vulavula na mina a swi n'wi oloveli
1: handle ka loko ku ri wena na prof mina vuxaka ni nga ku chava loko ku swi endlisa sweswo a ri
0: ni na vhiki ni sungule ku hlambahlamba hi swa ka prophet that's why namuntlha i twa i navela ku bula na mina
1: wa swi twa
0: mara i right
1: ha prophet nga ku ta vala custom timbiri
0: ai chavisi big zero ndaka so claim wa digital karanda ka tlhana ngone ku lo isonga gospel revival men chai sili ta tlhana nakambe fereka victory landzela ka prophet mari tuma ku hetelela ka bengi seri wa gsr fm xikanwe ka ngweke na ku vanika ti number so ku loko va mudlaba va mukomisa ku yini
2: okay ntandzela va yingiseri ni ku loko va ri na ti problem va la ku bieliwa muti va la ku lungiselwa ti mhaka ta ndyangu va la ku tlhawuliwa xifula va la ku fembiwa va la ku boheliwa mimovha ni kona ka tinambara ta 073-949-1494 va ta ni kuma ka WhatsApp i WhatsApp ya mina yaleyo
0: mi nga va phinda
2: 073-949-1494
0: all right kensin mingiseri a hi hlangana kambe ka siku leri landzelaka eka nongonoko bambari loaded awar anharhu gimeta kahle ka awara landzewo mi sala mi tiphina kahle hi nongonoko wa GSR FM a hi kerekeni kokwana
3: Bajaria Agro la kushansu mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag ma ni tona laha va tlhela va mu khomela db timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro

0: inga skota ku xishandla nale ka nhlekano wa siku ra namhla mi ngiseriwa na ndlela mara 0608875942 kaske and kona na laka WhatsApp inga skota ku rumela nkandi so wena ku meringula ra wena ku tsala ku nena ka number le fana ka 0608875942 kaske and then ba kona laka Facebook la of course since ngu GCR ku space ku FM la ku ngani ku makha kona mi ngiseriwa me ebi kota ku ba kare coca i talk sonto we u famba njani ku fika la sweswi nje ba kona ba ngona ba sungula ku nthlabela laka number 0608875942 na wanga so ka tano ka rwa ina ba kala ka makumena rtimena tse bila wa ralia ya naru tse mo sungula la kuna mola
1: mo manager gyan derik fambu ina ningere na mani an kim hlanga tendeni ningere na malume foroto ba ma vatula ba stop na etela na mana ka vitala ka ngo ni ketir boti danke
0: kesa sna na boti hlaisa ka
1: Danke.
0: Danko. So mixer na wenga skota kuba wenza tar kuba ntlabele kana bara. Lay fana ka 0608875942. Ngena na bona bana ha rutendi. Just our family mam kerel. Kuna mun kola. Akona munhu la ha hindzeli mahlweni kari hi languta van'wana lava nga kona va nga va kuva va karhi va ringeta ku hoxa xandla ku tirhisa riqingho ra nambara 0608875942 ni vo ra kahlela ka WhatsApp la na karhi na hi vona na WhatsApp ya mi ya karhi ya tsakitela ko va ku va kona vanhu va kona van'wana ni mamukerile tlhavi ku tlhava sweswi
2: a ndzi te vitani n'wana bava ku ya hlayisani makheni wa ka chavalala kusuka laha tikweni ra ka Msopa kwini mancha uke bhavhe kusuka laha ka jim galalume ya kokwana wa mukhese kusuka laha ka mapoo a vona ya fuma ngoma na ni gifti to kuba hi kusuka laha tikweni ra ka Msopa titabuka matekhomeni khomela vhele tshavantshava nike nhlesarini tongwana ba
0: khesa swina nhlayisekani papa Danko, kaske amsertale si veka lag magmenar ngwe temena dei bira wara liha yanar akora sungana ndir slang ten yana ka tsongo la kaske na karra mbor ba kona la ka whatsapp mina kare sa itala komba ba kona ban kesa shna ne sham no bana kutsemara ku vumela swaku na sonto we mix ru luku fambeni kahle ngopfu ji sar family mamkere no
3: ajwa mina no komela ungena na bono
0: ai ngene na bo
3: Ntsa ngena na shuwaro wa mina ente ndambe a xivulana ku agwangwa wa kusuhi na bindzu ra mani ni nghena na mhani makhuvelelo vo duma a section F ni ta hetelela hi sesi wa mina jibi ya chawulela mafumana a ka makoxo hinkwavo a va nghena na mhana nhleko kwala ka mavarana ka vanhu ya vusoseka na mpfinya yo ringana yo tswala xifara ximaki danko
0: kesa swina nihlayiseka
3: nkomo
0: danko jesar famile mamkere
3: Botle nimeni ngena bona ba nani?
0: Ai ngena nabo.
3: Ngena na kokoni wa ntume a 14A manana kanye. Eh. Aye ni ngena na kokoni wa gwebani aka thomo. Ni ngena na mhancha o ke bavo aka jim. Mani ezi ngwa nkuna kwa ka ntlhani ke mudangeni wa kampenyisi. Hlaseka.
0: Loko mhlaseka swinene la kampenyisi na.
3: Eso.
0: Danko. Sensa sensa ai fambe la kutaba ngwana banga kona banga tirisa xinga xa burusha WhatsApp ku baba ho xashandla ba kandi sir bangwana ila bala
4: njari mjani ba shobulo kuno ku ngena ba landzela ko tendeni ntangena na kokwana wa de Junius mo mundanja kokwana tilena jikjela ba ngena tendeni ningena na Abraham na Lincoln ko veni ku sokala ba hehle na ba ngena tendeni ningena na Mhlenge ku sokala le ka xikumba wa dzola ba ngena na usali jema kam sokala ka ndamba aye
5: Ni kombela ku nghenisa vanhu lava atendeni DJ Tlemi ni nghenisa kokwani Mahangi ka mukhomi va mhana khavisa ka ngove ni ri nghena ntendeni sesi mhani mavundza hi vona ka ngove ni ri nghena ntendeni n'wana sesi a va nghenisa hi mhani Flora Makhuvela ma wa bloko 9
6: masere ya vuti DJ Tlemi ni ku tuwana Gracious Mphephu eRiver Plus Sikani Filoma, kukwane makapole, kashi kukwane, wako tona chilizime makeso kwame, kilo mtuzo mabata, hapa Sunset Ville.
7: DJ Tlemi, morning, kena na wanarula. Kusugale River Plaza, kuna mashudu Gracious Mphephu, ayi ngeneni. Morning, aleka makosha, kuna kukwane Gaveni, ayi ngeneni kukwane Gaveni. Mone ta hetelela hi kokwana swa boha laha ka makoxa laha va na mugwena mugwena ni laha ka bokisi laha thank you
8: awe tlemi mpfukini
3: So kuna mfana wa mina tendo mashaka zile asha wana ablok 23 ngena ntende ni mwana tu mkwama shatu hivyo.
0: Eh.
3: Hivi nuku ya miyane of my lane. Kuna redi nuku. Le akandindani of my lane. Ngena ntende ni mwana manito kwa shalati. Mwana tati. Hivi nuku ya nuku yinu. Kuna mani elisa wankuna. La ukumeka la akampenisi la akanshamika mgangini wakampenisi. Ay mani wankuna. Ay miti ni mani.
0: Kesi sana nuko kwa nani tume?
3: Yes.
0: Adango. Je sarafa mero?
8: Je saba.
0: Wimta kabab.
8: Ufuna ni nani sisi kato wenye ngoma wenye umutia si 3 to 6.
0: Ah bangu busy lenje bati.

0: Hayi, wozala siyakufuna nje.
1: Oh, so uthi lesi yenyizwele uzesontweni nawe.
0: Nami ngiyasonta namhlanje.
1: No, sora, nasi ngicela ingene na.
0: Asingene nabo baba.
1: Ngicela na baba kwami. Ngicela machaba bona ukumela ntata homo ablo. Ntani ngene na man grace inwa machaba bona vakumekana ntangweni waka Jacoba laya. Eh, ntani ngene na mapeto Daniel machaba bona vakumeka katikandenye. Eh, Daniel Mabunda ya. Mapeto Daniel Mabunda kandenye.
0: Yeah.
1: Awangena
0: ama blender sifuna ukuthi sithe macha ukuthi isibe yeyi baba tensa
2: mira papa hlayisekani le so bakho bangona makandi sekuna endla i to kwa rini bo eh eh rishile rishile ngona mana kombela ngena bona thomo ningena mali bi ya lembibula hinkwa la ngena themba mashakazi la ndzawu ta shavela blog 23 inkomo ngona mana hlayisekani
0: ti tabelela
3: aye Mfukini.
0: Mfukini mjani?
3: Mfukini. Ningena na ximomo ndiya la a Geelong. Ningena na process kule ka ndindani.
0: Yho.
3: Ngitetela hi tswanti manyana ya ka tshinyana. Ka va ngena e Milan ni ngoma ya kwala John.
0: Kesa swinene e LC Milan.
3: Danko.
0: Danko.
4: Ku ngena na vona tendeni ringe setala. Mungu kokwani wa bebeza la mgangeni wa nkano mana anakanya ngena ntendeni kuna amaseve la aka khumalo man khumalo ngena ntendeni ngesetala mungu kuna vishaka dza gobo na nwina ngena ntendeni vanla venkwa avangesa mandurini wa khalanga ile babo khandya senya wa chika rao la mgangeni wa katekani kama yele
0: Kansas Nana Shamba Kodamaka Facebook, Amina Long, Mixer, and Soto Washan, Dr. Sashing, some Bursha Facebook, a person woman for Salon Bobanaka, Tin, Governor Lavana Governor, Aka Gaspar Revival, Lakango, Gangan, Dreyfram, Kamu, Gangan, Sistavia, Kumbelagama Popular, and a Kuan Shop, Boragamako, Sharana, Butsi, Po Choice, as Loton Risha Wela, Kansas Nana Sham, and Bamanda, and one of the Kumago from Mkateko, a Baloi, Jessica, Secretary, Bogusim, when there lacquer Baral and Kashan and Sugar Baral, a I don't know about Kona Tunguela, Jesar Family Mamker.
5: Tlhabane Bosha.
0: Tlhabe go tlhaba sweswi.
5: Ni ri a ntazi ni ku lavela phayisele i ntazi ni wela hansi. Ni ri no ntazi ni teka phayisele ni ku hiridela timbambu ku ri siku ra sonta so.
0: Hi ku ni endle yini?
5: Wo ni tshika ntazi ni dewula ku no tirhaka a va ni chindi ya wana.
0: Awawa same so.
5: Mara ngo ri vo ni doba a va ri ni jene navo.
0: Ndo vo doba ka xifinga xa vudi.
5: A va ri ni dove na mudiwa wangu ndi yene LC Milan. A sara murahu ni nkarhi wa nga mandla nga madekwana. Moni landa nkata Joni a va nghena sontweni kahle.
0: Ya.
5: Moni landa tati xaladi a va ngheni tendeni kahle. Hinkwavo vanhu lavo vana va nghenisiwa hi boti masinyana laha ka Majoso aka gondo ra R578 tlhavani boxa.
0: Kese swinene.
5: Mo mina ni namba ni ndla leswi ni nga duma hi swona ni ku
0: ndwi va fambisa sweswo boti masinya kusukela ka gondzo ra R578 le ka Majosi teko ra ko
6: botileni ni kombela ku nghena na vo thendenani ni nghena na papa rich na khuvele va la kaya ni nghena ni thendeni papa ni nghena na mani mahori kokwani wa Dion na ku hlula le ka mapuve nghena ni thendeni manani ni nghena na va mantsongo wa nduna brawen le ka siyandani vanhu lava a va nghena na mani makhuvele nkata boti rich ka ndhambi ni khensile muhaxani
7: ni nghena na kokwani wa the junior a Geelong hi leriya a va ngheni tendeni ni nghena na mhana xilombe a 14 billion mara sweswi ve le Pitori ivi ni nghena na Foster Stole ka ndindani malume wa vana a va ngheni a va nghena na mhana skimi na vumbwani ni ri kwala Soweto kwala hi mi yingisela kahle hi audostreaming.co.za a hi tirha tirhini a hi yini danko.
0: Kesa swinene xemba kuva ni kuma hi audio streaming ka www.gsrfm.co.za. It's 20 minutes before the hour 4 o'clock at the George. Ti ntlhaveni mina la.
8: Tlhava ntlhava.
0: Tlhave ku tlhava sweswi.
8: A no bayiza mungana wa mina sorry ni 13 number.

します。どうぞこのままこの歩よば。Oh, oh, oh.

0: Gospel Cylinder simra go kuranza ka xikwembu ya batlhweni mingisa ri kha ri nghena ta vona vanharu eka ya tendeni eka nambara 0608 75 942. Ahi tiki van'wana va nga kona la JSR family mamukeri
1: njhani
0: pfukile minjhani
1: pfukile
0: ei
1: va teka vanharu
0: ahi va teki
1: namtilo ra makhuvela amawa a blog
0: ei
1: mana mukateke laha ka xitlhelana ya
0: ei
1: na kokwani vhelevhele laha ka ngove laya hinkwavo na kokwani mangi koka mukhomi a hi khomaneni i hanga yi vona
0: khesa swi ne nihlayisekani hanga yi vona
1: Thank you.
0: Thank you, Baba. Since I was on a week, I'm going to go to the Sunday. I'm going to go to the number 060-8875-94. To come out of the minute, I'm going to make a say, Bawara Mutazuka Ramune, and I took over Conanandoa, who's a pasta, and Matimba Power, Bakuni Garatrashkum, Cascasus, Yamakar and get attended in the Sukum Fundis Rafika Bakumaku, say Tamikulunga, attend the lajis of no market. Aye.
2: Aye. Yakam Kumi Kalakam Kum.
0: Ina.
2: Eh, my, what the Gavana?
0: I ain't getting the one attended.
2: Ah, what's the one that comes to the Cocoa de Gina La Gilongola?
0: Eh.
2: In general, I want to attend in Nico Papa Velevere, the Tango, really. In general, I want to attend in.
0: Yeah.
2: Mamma, we're really going to move in. In general, I want to attend in.
0: Yeah.
2: I want to get out of my good that I'm cool.
0: Kesos and Tessagar, my good.
2: Eh, yeah, Roca GC Adam.
0: Eh, because it is Papa.
3: Vakazek Makaringa and Gentendin, Kuala, and Gesu, Rikakaro Baba, Bavana Maranga, the M2 Kandambi, Lagonga, Shulan, Laguna Gura Mali, Melokun Quatin, and some songs for natural one. Thank you.
0: I just have a name of Kiri.
4: Hi, my Jimmy.
0: Yepo, my Tabby.
4: Epokina.
0: Epokina.
4: Epokini. Nicomela Gungana, Queen of Lipoca, Mango Becran. Ningena na Brenda Murem Karvala.
0: Yum.
4: Nea Tenela, he says, but someone a man for Sakango. Rangins, why it's a very commoner Kalamalam, let it take the rank. Thank you, my claimy.
0: Casas Nana, my tabby, Bamanda Biela, and Kissin Basio, and Kwakura takes a rank. Danko, I'm certain mixer, so you can get the minute at Tanko Mataninga, say Bawa Ralia, Yamun, I take one of the corner, a large Kunguela. Just a family mum kid.
5: What in Catan is the best top on?
0: You
5: call them of Antimano, Sukano, Bassanes, Livana, Greener, Braway.
0: Yeah.
5: And the Suritani Langsas and us care sooner when I'm in a letter from the Alanos to West Alex for Nakaka for one good Mavund. The Gonyale and such Gizimbal in a pushalash manga Zimgana or me. Nitanta etelala imani na akaya ka bungi ini manani etelala etu usna tu etu usi inkwat katona danko ema jama joon
0: kesa jina jaram joon dolo
5: danki
0: danki baba esensa sasa mixer kaske ema jama joon bada ba uma dota ay chesa rwa minimum kere
4: ay minjani
0: epo kile minjani
4: epo kile na kungena tende
0: ay ngene na bo banar
4: Ningana na wana wa mina nomsa ati efe
0: malapeko
4: ni ya le mgango wa kampenyisi kuna kokwa nthusha makoni wa mhani
0: futhi
4: matanganye a va nge ntendeni ni ya ka le ka mhani Elisa n'wankuna va kwa le ka mgango wa kampenyisi na vona a va nge ntendeni Vangenisiwa hi mana masocha aka nhlaneki a muganga wa ka n'waxisinda inkomu
0: mana masocha ni kesa swinene ka nhlaneki la
4: so
0: danke mhlayisekani
4: hayi ta hlayise
0: danke swi endlisa swa swa mingiseri va kona va kona va kandziyisile la
6: Tlhavantlhavu mo hi nghena vanharhu atindlwini ni nghena mhana tintombi ntsena ka bode ni nghena sesinese nkuna aka dzingidzingi ivi ni ya levi yet leyi ni ya nghena botlink nguvini va ngesi u mhani ma horhi ka mapuvi ahansi ka sport centre nkuma
0: Jesar famne mamkere.
7: Me pukile.
0: E pukile njani?
7: E pukile.
0: Eh.
7: Eh, nkombe ngena vanhara.
0: Ah, va tekeni vanhara.
7: Ngena na sister vele na kumbe va ri kwala ti taxi na va be va yingisa rito ra xikwembu va ta vuya va driver taxi.
0: Eh.
7: Eh, e vini ngena na maso fika mapapela le ti frijini.
0: Mm.
7: Ne ti sala hi man grace makam le ka ngove le. Ava nghenisiwa hi makhelo wa mayini i manjhanjhani lava hlayisekani xiticini
0: khese swinene manjhanjhani laha mayinini la
7: inkomu
0: danko a yi teki van'wana la ka WhatsApp ra hela
8: tlhavantlhava mo ni nghena na mhani lerisa atindlwini laya ka n'waxinyamani ka Maluleke mo ni nghena na mhani Rose Hobyani atindlwini mo ni nghena na mhani Elisa laha basani ka mtitwini lava va rhambaku i mhani Tshikisa va ha ri kwala xitarateni xa 4 Avenue kwala ka Bungeni mhani lava vo fanele phode kwala dankomo
9: ntlhava nkombela ku teka vanhu vanharhu mhani Maria va ka hayisese a hi ngheneni tindzeni wana mhani mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula mhani ntsongo wa vana va mina a hi ngheneni tindzeni both DJ Afsa section A a hi ngheneni tindzeni yo nghena mhani eka xikokwana danki
0: kese swinene mani leyi kusuka laha ndhawu leyi ta taka xikokwana ka skeva ku ri man'wana riqingweni na Jesar famine mi kamukerile
10: ahe ku rulo
0: a ku tala
10: mi kombela ku nghena na vanharhu mi nghena na masewu wa thavu ni ndlovukazi a man'wombe kren a hi yeni masewu ya nghena fendeni ya nghena na mandari ya masangani kwale ka masangani ahasi ka nkozi bya ka honeni wa maxangu wa mpati a hi ngheneni a tendeni niwa ka jingijingi ni ya nghena sesinese i mhani kuna a yi ngheneni tendeni hi mhani kuna i nkomu ntukulu wa hosi
0: khese swinene ntukulu wa hosi hlayisekani
10: ahee a hi ri dyela hi nga ri na gezi a hi ko hi sungula mativa a ni nya a hi vabya e vhiki hinkwaro
0: awu xema a ku ta lunga mama
10: i nkomu
0: danko izenzazeza mikiseni makoni makoni makandiyisile a hi tikuva ri endla ka WhatsApp la
11: ahee muhaxi wa mino ni kombela ku nghena na vanharhu kombela ku nghena na kokwani Makapulu la ka xikukwani la ni ya nghena na kokwani Gaveni la ka Makoxo la ni suka ni ya ni ya nghena na mhana Albi la mugangeni wa ka la ka xikukwana mugangeni wa Nzindzandla a va ri na Salfina hlungwani n'wamhlawinji la ka xikukwana mugangeni wa Nzindzani hi ri danki muhaxi
0: khensa swinene xiyembo ku ri van'wana laha Jesar famine mamukerile
10: ahe tlhele mi mpfukini
0: hi pfukile minjhani
10: pfukini mhani Makhuvele a ma wa block 9 a va ngheni tendeni ra mudyonisi gidi va kumeka kaya ka miningini swa va ngheni tendeni ku na Mulenge Ntima a ka Mhlavhele mun'wanani loyi a ngheni tendeni va pfuxa yo va ngheni si mhani Rosobyani ka nkuu hlayiseka tlemi hlayiseka n'wananga
0: ri geze swinene xa moto a ri tirha kose mito yanga ku minkarhi yaliya
10: a wa tiva ya bazeka phela hi ku tolovele minkarhi yaliya danki papa
0: geze swinene hlayiseka danko swi endla swona na mehe nkarhi yin'wana paloko ni la kula ku amukela van'wana ntwani la ku tlhava so Jesar famine
9: mamukeritlemi ni kombela ku nghena na vanhu vanharhu ni lava ku nghena na kokwani Gaveni ivi ni ta ni ta nghena na mana kulani kwala ka swiendla ni nghena n'wana buti ivi ni ta tlhela ni teka wun'wanyani wa nharhu ni ta ni ta nghena na mhani Makhuvele mhani Makhuvele nghenani ka ta buti richi a hi yeni a hi ngheni entendeni i mhani mahuri kwala ka mapuko kwa dyela na ku hlula danko
12: muhaxi ni kombela ku nghena na vona tendeni ku na Joe Gift wa ka ku bayelaa ka Muswani laha na rhandzeka Thomas wa ka Maleke laha ka Mavuza laha kati va kona the General Parkson Khosa laha ka xitachi ka Mbatlo hinkwavo va ri na kala xaka EW wa ka Manganyi me ni tshamaka tikwa ra le ka gun'we ni khensile muhaxine boboy
0: cancellation ya mina ba mandla ribiyela la ka scan ni pfumeleli ene ku ni cancellation ene ka nkuru ngomnga kota kwa shashanta ku fika la nga fika kona sweswi swi vekana ka awari ya mune a enhla ka nhlo ka ske lexi ni xi endla ka nkarhi lowu nga ta kubele ku vandzu tumana nda mfundisi la ya namhla bata ba karba ba famana yena ba karba iphamela rito ra xikwembu ku suka eriqengweni ka ske indlela leyi mfundisi enhlekana ma kera ka nongono ko gospel revival
13: ai maxa mina na tlangela swinene na ku mixaweta minjhani
0: u khensa mina papa hi pfukele hi ngo vona
13: hi vona tintswalo
0: amen
13: ni khensa na ku siyeriwa nkarhi namuntlha to veta ni nghena timhakeni loko mi ni pfumelela
0: hayi i nkarhi wa koho a no ri ta va vula ntsena ku exi a mi swi toloverisangi swona mara no xikulu i ku va rito ri fika vanhwini
13: amen
0: halleluya
13: na tlangela swinene teka nkarhi lowu wani kulosa muhaxa mina DJ Tlemi ni khensa ku siyeriwa nkarhi ni siku na namuntlha ni losa muhumelerisi wa ntirho Lady Miss K khensa vubedlele bya n'wina losa vufambisi bya xitichi Mr. Pre na team ya vona ya matimba vahaxi lavakulu va GCR lava endlaka ku ri endhawu ya hina radio ya hina yi ya mahlweni yi kula na mi losa hinkwako kula mi hingisakaka mi ri kona ni nga rivali ku losa malandza ya xikwembu lava nga tirhela kona kwala ka GCR vhiki hinkwaro na lava nga sungula na siku namuntlha xikan'we na tinhenha ta matsalo leti nga ta tirhela eka tiawara leti ti nga sala ta siku xivulela xidloko malandza ya hosi ni losa nakambe malandza ya xikwembu lava nga tirhela tikereke letintsongo na letikulu tlangela swinene nkateko wa ku va mi kha mi yingisela hi ku pfuna hi hosi hinkwako ku la mi hingiselaka mi ri kona ni losa xikan'we na vayingiseri va GCR xirhandzwa hinkwako la mi hingiselaka mi ri kona tlangela ku va na n'wina namuntlha ni ri moyeni hi ndlela leyi ku pfuna hi hosi hi lava ku khensa xikwembu eka n'hweti leyintshwa leyi hi nga katekisiwa ku nghena eka yona hi ka hi khensa tintswalo ta lowa matimba hinkwawo hi sungule dyondzo laha hi nga ku languteni ka vutomi bya wanuna loyi a vuriwaka a nga ri yexe na eka Luka chapter 17 mara u vuriwa na vavanuna van'wani va nkaye vavanuna va khume lava va nga kuma nkateko wa ku vona matimba ya xikwembu hi kha hi ringeta va ku akana eka timhaka ta ku hambanahambana ta vutomi hi hlohlotelana hi nyikana evavavhumi ya kota ku ya mahlweni swi nga ri na mhaka leswaku vutomi byi nga va byi hi veke kwihi pfumeleli mi ngisela rhandzekaka hi ku tsongahata ku hlaya a tsalwa leri la eka Luka chapter 17 loko Yesu a ri karhi a kongoma Yerusalema ni sungula ka verse 11 a lulama hi ndzelekano wa matiko ya Samariya na Galileya a ri karhi a khensa a nghena emutini wun'wana loko va nhlokono va khume va hlangana na yena a va yimile kulenyana kutani va huwelela hi mani veka nchumu lowu ka do not disturb ku na loko vo fona swi nga hi bayivhisi lavan'wana ni ya mahlweni hlaya verse a ri karhi a nghena emutini wun'wana loko va nhlokono va khume va hlangana na yena a va yimile kulenyana kutani va huwelela va ku Yesu n'wini wa hina hi twele vusiwana loko Yesu a va vona a ku eka vona fambani mi ya tikomba eka vaprista ka ku loko va ha eka kona va basisiwa un'wana wa vona loko a vona leswaku u hanyisiwile a vuyela endzhaku a ri karhi a byelisa xikwembu hi rito leri tlakukeke kutani a ti wisa hi mombo emilengeni ya Yesu a n'wi tlangela munhu yoloye a ri musamariya twana marito ya Yesu eka tindzimana tinharhu to hetelela hi loko Yesu a vutisaku xana a va basisiwanga va ri khume ke lava va nkaye va kwihi xana a ku kumekanga lavan'wana lava nga vuyelaka endzhaku ku ta dzunisa xikwembu ehandle ka munhu loyi wa rixaka rimbe xana kutani a ku eka yena twana leswi a swi vulaka ka yena fuk 2 u yima 3 u ti fambela ku pfumela ka wena ku ku hanyisini ni kombela ku ku tsundzuxa mi yingisela rhandzekaka ku nga ri ku pfumala information mara ku simeka mhaka ya ku komba leswaku ri xiyimo na vuvabyi bya vakulukumba lava aji vitaniwa nhlokona. Nhlokona a ku ri vuvabyi number one lebyi a byi chavisa. Hi xinghezi hi swi veka hi ndlela ku ri it was a heavily and a highly feared disease. A ku ri vuvabyi lebyi a byi chavisa, a byi chaviwa. A byi chavisa, a byi chaviwa hi mhaka ya ku a byi nga horiseki. A ku ri hava loyi a ri na vuswikoti bya ku horisa nhlokona. Of course, malembe lama nga hindza ku ve kona n'wisa loyi a nga kuma vutlhari bya Xikwembu ku tisa ku hola eka vuvabyi bya nhlokona. Mara malembe ya 2000 lama nga hindza loko Yesu a ta va fambe ehansi ka dyambu, a byi vuriwa vuvabyi lebyi byi nga holi na le ka testamente ya khale. Xiyimo xexo ntsena xi hi tsundzuxa ku va na mina na wena hi tivona hi tinanguta. Because van'wani va hina hi kona ka swiyimo leswi, swiyimo leswi hi nga hlangana swona, swiyimo leswi hi nga hlangana swona swa chavisa. Number two, swiyimo leswi hi nga hlangana na swona swa chaviwa. Three, i muxaka wa swiyimo leswi loko swi humelela evuton'wini bya wena, na wena u vheta u swi vona ku laha a ku na munhu loyi a nga ni pfunaka handleni ka Xikwembu. Swi kona swiyimo leswi hi hlanganaka na swona, yi kona mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona, ma kona mavabyi lama hi hlanganaka na wona. Loko hi hlangana na wona hi swi vona mina na wena ku ri laha a ku na munhu loyi a nga hi pfunaka. Number two, xiyimo xa hina xa chavisa, xa chaviwa. Mavabyi lama hi nga na wona ma chavisa, ma chaviwa. Nyimpi leyi hi nga hlangana na yona ya chavisa. Vanhu lava nga ku ku lwiseni makwerhu va chaviwa. U ri ka xiyimo xexo, ni kombela ku ku hlohlotela hi tintswalo ta hosi ku ku tsundzuxa leswaku u kona loyi a nga na vuswikoti bya ku ku endlela leswi ku nga hava munhu un'wana loyi a nga ku endlelaka. Maphinda makale, mavabyi lama u nga hlangana na wona lama chavisaka, ma chaviwaka. Number two, xiyimo lexi u nga hlangana na xona lexi chavisaka, xi chaviwaka. Number three, enyimpi leyi u nga hlangana na yona leyi chavisaka na vanhu lava ku lwisaka va chaviwaka, ku na wun'we loyi a nga na vuswikoti bya ku cinca xiyimo xa wena. U kona loyi a nga na vuswikoti bya ku horisa mavabyi yalawa, lama vanhu va ngo lama loko ma ze ma nghena a ka ha ri na ku ya, u lo nyikiwa xitifiketi xa rifu. U nga heli ntamu, u nga give up, u nga lahli thawula. Tsundzuka leswaku u kona Yesu, u kona Yesu, wa swi kota ku endlela leswi vanhu va nga koteki ku ku endlela. Xivutiso ha ha ri ka pointi ye yin'we leyi, i ku xana i va mani bibeleni lava nga hlangana na swiyimo leswi a ku nga ri na munhu loyi a ta va pfuna? I va mani a bibeleni lava nga hlangana na swiyimo leswi a swi chavisa, swiyimo leswi a swi nga tsakisi, swiyimo leswi a swi ri swa tingana, swiyimo leswi a ko va Xikwembu ntsena lexi a xi ri na vuswikoti bya ku va pfuna, ene xi nga tikomba ku ri xa swi kota ku endla leswi vanhu va ngo a swi koteki? I mani a bibeleni? Na ku komba wun'we kumbe vambirhi hi ya mahlweni eka Marka chapter 5 ku sukisa eka verse 25, ku na mamani la a hi hlayi from verse 21 ku kuma background yi ri kambe loko Yesu a tlhelela entshungwini a tlhelela entsungeni ta ni kombela mingiseni hi byatso, ntshungu lowukulu wu ta hlengeletana ka yena kusuhi ni lwandle, kutani ku fika un'wana wa varhangeri va sinagogo loyi a va ku i Yayira kumbe Jaira hi Xinghezi. Loko a n'wi vona a ti wisela emilengeni ya yena, va a n'wi khongela ngopfu a ku, n'wana wa mina wa nhwana wa fa, wa ngata u ta n'wi tlhandleka mavoko leswaku a hanya. Verse 24 yi ri, kutani Yesu a famba na yena, ntshungu lowukulu a wun la velela wun kamanye na ni komela utisela shakuri a yena munwe la vakuvela vula yena ko va la story xi sungula ka kona because hi tirhisa nkama lowu na ku va hi ka hi dyondza rito ra Xikwembu verse 25 yi ri kambe a ku ri ni wansati loyi a ri ni vuvabyi bya ngati a vabyile malembe ya 12 a xanisiwile kumbe a xanisekile ngopfu emavokweni ya tin'anga leto tala a hetile xihuma xa yena hinkwaxo kambe a swi n'wi pfunanga nchumu hikuva a swi n'wi pfunanga nchumu tanikhomela mixeni a xanisekile emavokweni ya tin'anga to tala a hetile xihuma xa yena hinkwaxo kambe a swi n'wi pfunanga nchumu hikuva vuvabyi a byi ya byi kula loko ya mahlweni ka verse 27 yi ri hi ku twa ta Yesu a ta entshungwini hi le ndzhaku ka yena a khumba nguvu ya yena hikuva a te loko ndzi nga khumba nguvu ya yena ntsena ndzi ta hanyisiwa kutani hi nomo lowu ngati ya yena yi yima yi nga ha huki a titwa emirini wa yena leswaku vuvabyi bya yena byi horile kambe kan'we Yesu a titwa leswaku ku humile matimba man'wana eka yena kutani a hundzukela eka ntshungu a ku i mani la khumbeke nguvu ya mina vadyondzisiwa va yena va ku eka yena wa wu vona ntshungu lowu wu ku kamanyetaka xana u vutisela yini leswaku ndzi khumba hi mani xana Yesu a rhalarhala hinkwako ka vona loyi Yesu a rhalarhala hinkwako ku vona loyi a swi endleka ta tikhomela kwalaho mingise loko ya mahlweni yi ri kutani wansati yoleyo a khomiwa hi ku chava a rhurhumela hi ku tiva leswi swi n'wi humeleleke kutani a ta a ti wisela ehansi emahlweni ka yena a n'wi byela ntiyiso Yesu a ku eka yena n'wananga ku pfumela ka wena ku ku hanyisile famba hi kurhula tshunxeka enhlomulweni wa wena na mhani loyi i wun'wana wa vanhu lava a va khomiwe hi vuvabyi wun'wana wa vanhu lava a va hlangene na xiyimo xo chavisa xo chaviwa a hlangene na xiyimo xa mavabyi yo chavisa lama a ku nga ri na munhu loyi a ta n'wi pfuna lava hi khoma ntiyisiso walowo ku na vanhu lava hi nga hlangana na swiyimo leswi ku nga riki na munhu loyi a nga hi endlelaka handleni ka Yesu ni vulavula na wena namuntlha teka nkama ku vona mhana loyi hi kombisa xikombiso xa yena ku ku tiyisa ripfumelo leswaku ni le ka xiyimo lexi u nga hlangana na xona lexi ku nga riki na munhu loyi a nga ku pfunaka Yesu u kona ku ku pfuna loko hi languta mhana loyi katsongo hi nga se tlhela ka vakulukumba lavaya ha swi vona leswaku ri xiyimo xa yena a xi ri xiyimo xa tingana van'wani ba hina hi khomiwe hi vuvabyi bya tingana u chava na ku byela maxaka leswi swi nga ku ku humeleleni evuton'wini bya wena u chava na ku byela vanghana leswi nga ku ku humeleleni evuton'wini bya wena van'wani u chava na ku byela murhandziwa wa wena leswi nga ku ku humeleleni evuton'wini bya wena ni kombela ku ku hlohlotela namuntlha hi vito ra Yesu eka xiyimo lexi u nga hlangana na xona lexi swi tikombaka ku nga ri na munhu la nga ku ponisaka Yesu u kona wa swi kota ku hi endlela leswi vanhu va nga riki na vuswikoti ku hi endlela number 2 xiyimo xa mhani loyi a xi n'wi fambafambisini a xi n'wi yise tin'angeni ta ku hambanahambana a nga pfuneki a swi n'wi yise ka swiyimo swa ku hambanahambana a nga pfuneki un'wana muyingiseri u ni twa na wena u fambafambile etindhawini laha van'wani vo nga va swi kota mara ku fana na mhani loyi a va ku pfuni mahala va lava mali u nge se va vona xikandzeni a va ku pfuni mahala va lava mali va nge se tirhisa switirhisiwa swa vona mali ya wena yi fambile rifuwo ra wena ri fambile ti-savings ta wena ti fambile ni vula ximalana lexi a wu tumbetile se xi fambile na medical aid yi herile u le ka xiyimo laha ku nga riki na munhu loyi a nga ku pfunaka u na xiyimo lexi swi tikombaka ku ri hava munhu na tin'anga ti swi koti ku ku pfuna na madokodela a ma swi koti ku ku pfuna xiyimo xexo mi kombela ku komba exihambanweni ku na Yesu nena ya malembe ku na Yesu wa khale ku tlula na malembe ku na Yesu la nga tshama xiluvelweni nkondo wa yena hi ku ya Isaiah 66 verse 1 wu vekiwe emisaveni ematilweni i xiluvelo xa yena u lo tshama emisaveni u lo veka nkondo wa yena ni vulavula hi Yesu n'wana Davida ni vulavula hi Yesu our Melchizedek hosi ya ku lulama ni vulavula hi Yesu hosi ya ku rhula ni vulavula hi Yesu hosi ya majuda ni vulavula hi Yesu hosi ya Israyele hi vulavula hi Yesu hosi ya Siyoni hi vulavula hi Yesu hosi ya ku lulama hi vulavula hi Yesu hosi ya malembe hi vulavula hi Yesu hosi ya Jakobo hi vulavula hi Yesu hosi ya vakwetsimi hi vulavula hi Yesu hosi ya ku kwetsima hi vulavula hi Yesu hosi ya tihosi n'wini wa vini loyi wa swi kota omakwerhu ku ku endlela leswi ku nga riki na munhu loyi a nga ku endlelaka namuntlha ni ku tshunxela tintswalo hi vito ra Yesu emasangwini ya wena laha u twa ku vava amukela matimba ya Yesu hi vito ra Yesu amukela ku hola ka wena van'wana a ho vabya anyameni mara xitirese se xi nghenile hikokwalaho ka ntshikelelo wa timali xitirese xi nghenile hikokwalaho ka ntshikelelo wa xiyimo xa le kaya xitirese xi nghenile hikokwalaho ka ntshikelelo wa le ntirhweni xitirese xi nghenile hikokwalaho ka ntshikelelo kun'wana hi vangeriwaka hi vatirhikulobye na ku khongelela makwerhu na mukhongelela mhani na mukhongelela bava na khongelela makwerhu wa xinana wa xisati na khongelela n'wana wa mina xitirese xi nga nghenela hi mhaka xikolwa van'wani xitirese hi mhaka ya ku buliwa hi vana van'wana ku chavane ku ya xikolweni mundzuku hi mhaka ya xiyimo lexi namuntlha Jehovha a ku endle hi tintswalo Yesu la nga tsandziweka ka nchumu a ku pfuni kwalaho u nga kona wa tshambuluta voko ra yena ku ku khumba kwalaho u nga kona wa tshambuluta voko ra yena hi rito leri ku ku nyika ku tshunxeka Yesu a nga tsandzeki leswi tsandzaka vanhu a swi tsandzi Yesu leswi tsandzaka madokodela a swi tsandzi Yesu leswi tsandzaka tin'anga a swi tsandzi Yesu hi yena makota hinkwaswo hi yena a pfulaka ku pfariwile hi yena a pfulaka ku pfariwile hi yena a pfalaka va pfurile hi yena loyi a nga na rito ro hetelela eka swiyimo hinkwaswo ka swona namuntlha ni lava ku ku hlohlotela leswaku loko ripfumelo ra wena ri disappointiwe hi vanhu u nga pfumeli ku va Yesu na yena u n'wi katsa na vanhu loko vanhu va nga va ku hete matimba loko vanhu va nga va ku tshembisile va nga endli loko vanhu va nga va ku byela ku swi ta endla swi nga endli u kona wa matimba hinkwawo loyi wa yendlela loyi wa tlakula loyi wa horisa mani loyi a lahlekeriwe hi ndhuti wa yena a ku ri vuvabyi bya tingana lebyi byi n'wi humelerile leswi van'wani va mamana va swi tokotaka masiku ya ntlhanu ku fika ma nkombo yena swi landza vhiki ra vumbirhi swi nga heli swi landza n'hweti ke swi nga heli siku na siku swi ku 6 months swi nga heli swi ku lembe hinkwaro swi nga heli swi ku 6 years hinkwayo swi nga heli a ondza miri mhani wa vanhu va sungula na ku n'wi hlayelela hi mavulavulela namuntlha va ta n'wi languta va ku eyi leswi a nga ondzisa hi swona ingaku lomi ta darata ku vula ka van'wani leswi a nga ondzisa hi swona ha ku fanele ku nghene mavabyi ya laya masuku yalawa makwerhu swiyimo swo fana na leswi swi na vuswikoti bya ku ku veka ka ku u nga ha tirhana vhiki lerin'wana hi hlamusele switandzhaku swa ku leswi taka hi loko hlangana xiyimo lexi ni ta taka swona ni swi tsundzisaka ka ntsongo mara ni la ku khontluta mhaka ya ku u nga pfumeli leswaku xiyimo xexa tingana xi ku endla leswaku u kanakana Yesu hi ku vula ka nhena dokodela Mike Mudok khaladzi wa malembe ya 80 va vula marito lama va ku ri God's greatest pain is to be doubted and God's greatest pleasure is to be believed. Leswi ni nga swi vula hi ririmi ra mamana swi vula ku ku nandziheriwa lokukulu ka Xikwembu kumbe ho hi sungula hi leswin'wana ku vaveriwa lokukulu ka Xikwembu hi loko hi xikanakana. Number two, ku nandziheriwa lokukulu ka Xikwembu hi loko hi xipfumela. Xipfumeli makwerhu, ni ka ndhonisa yin'wana ya tinyiko leti moya loko tshima a pfaka ni tshunxela tona hi leswi vitanaka word of knowledge, ku tiva. Sweswi ni nga ku dyondziseni, ku na un'wana u ba hi xitlhavi la xifuveni xa wena eka tlhelo ra mbilu ya wena ya xinene, la ka vele ra wena ra xinene, ni ku tshunxela ku hola hi vito ra Yesu, ni ku tshunxela matimba ya Yesu hi vito ra Yesu. Amukela ku tshunxeka ka wena hi vito ra Yesu. Amukela ku hola ka wena hi vito ra Yesu. Ha xi tsuvula hi ku ya Jeremiah 1:10 xiyimo xexo. Tlharile ri nga tlhaviwa xifuveni xa wena, ha ri tsuvula hi ri wisela hansi, ha ri mbundzumuxa hi ri herisela makumu hi vito ra Yesu. Ha byala hi aka ripfumelo ra wena namuntlha ku Yesu loyi a nga tsandzekeki wa ku endlela sweswi, wa ku horisa sweswi. Hi tlhela ka Haleluya a ngo lo humeriwa hi xiyimo xa tingana ntsena, mara number two, mani loyi a lahlekeriwe hi rifuwo ra yena. Not only that, number three, loko ku ri a ri na ndyangu nuna wa yena boheka ku famba a nga ta swi yimela swiyimo swo fana leswi mani loyi a swi yime a hlangane na swona. Van'wani ku hundzuka ku vula na vatswari va ku heyi n'wana nga u nga swi yimeli sweswa masiku hinkwawo swa ka swi nga heli, wo huma u tizamazamela ku hala handle. Loko zo u tsundzuxa na hi mutswari wa wena ku u dyohela Xikwembu, eyi makwerhu ta wena ta tika namuntlha na ku khongotela. Yima u yimela ntiyiso, ma vana wanuna sweswi, yima u yimela ntiyiso, u tshemba Xikwembu na nsati wa wena Jehovha a za mi endlela leswi vanhu va nga koteki ku ku endlela. Ni vulavula hi xiyimo lexi nga hlangana xona andyangwini wa wena, ni vulavula hi xiyimo lexi nsati wa wena a nga hlangana na xona. U nga poyili nsati wa wena hi ku lava ku tikomba vanhwini ku wena u wanuna. Yimela Xikwembu, Jehovha loyi wa swi kota ku endlela leswi vanhu makwerhu va nga koteki ku tiye ku ku endlela. Loko wo famba u swi lava u ta zoye va kuma va Ishmayele va ta va ta ku manyela mikateko ya Isaka wa wena. Ni ta twa hi mukreste la nga na malembe ka famba na Xikwembu. Yimela Jehovha, yimela eka Jehovha, wait upon the Lord, wa tshunxela mukateko, wa horisa, wa endla. Na mhani loyi a hlangane na xiyimo lexi a ku nga ri na munhu loyi a nga ta n'wi pfuna, hi tsakisa hi ku bibele yi ri u twe hi ta Yesu. Loko u ri ka xiyimo xo ka xi nga tolovelekanga, u nga tikhomi hi ndlela yo toloveleka. Na pina, loko u hlangane na xiyimo xo ka xi nga tolovelekanga, u nga tikhomi hi ndlela yo toloveleka. U ku ndlaya nandzu wa Xikwembu, cinca magiya kwalaho, cinca magenge. Mani loyi a sungula ku twa hi ta Yesu, bibele yi ri a twa hi ta Yesu. Hi xigriki hi komba ku ri she kept on hearing, a tshama kha twa vumbhoni lebyi Yesu a nga endlela van'wana. Loko u hlangana na xiyimo laha u tshembaka Xikwembu ku va xi ku horisa emavabyini ya wena, yingisela masingita lama Yesu a nga ma endla, a nga endlela vanhu va swiyimo swo fana na wena. Kuma na kwala ka ti-YouTube malandza ya hosi lama nga fekeki masingita lama ma ha tirhisiwaka hi Xikwembu, lama Xikwembu swi va tirhisaka va khongela vanhu va horisiwa. Nanguta u aka ripfumelo ra wena, nanguta u vona ku himpela Jesu wa endlela. Ku vula ka muvuri loyi a Yesu leswi a swi endleleke van'wana u ta ku endlela na wena. A ku na xihundla lexi Yesu a nga koteki ku xipaluxi leswi a nga endlela van'wana, laha a nga hindzisa van'wana, laha a nga tlakula van'wana na wena u ta ku tlakula, laha a nga horisa van'wana na wena a nga ku horisa, laha a nga pfulela van'wani ndlela va ya wena ndlela na profeta ka n'hweti leyintshwa ya pfuleka hi vito ra Yesu. Swilo swa wena swa tlharamuka, mikateko ya wena ya vonakala, vana va wena va tshunxeka va tirhela va rhandza Xikwembu, nuna wa wena wa vona tintswalo ta Xikwembu, nsati wa wena wa kuma ku boxeketa hi vito ra Jesu. naku khongelela ni khongela ndyangu lowu nga ku tshembeni ka n'wana Jehovah n'hweti leyi a mi endle hi tintswalo hi vito leri nga henhla ka mavito vito ra Yesu Kreste mponiso hosi na n'wini wa swi kota ku endlela leswi ku nga riki na munhu loyi a nga ku endlelaka ha ha vune xikombiso xa mamani loyi hi twa mhaka ya ku Yesu hi mpela u vuya a n'wi endlela ni tsakisiwa hi mhaka ya ku bibele yi ri u te loko no khumba nguvu ya yena a teka goza ra ripfumelo kutani a khumba nguvu ya yena bibele yi ri Yesu a twa leswaku matimba man'wana hayi matimba hinkwawo matimba man'wana why bibele yi kombisa matimba man'wana hikwawo nge n'wi heti Yesu swiyimo swa vona hambi swi no tala ka njhani ku ta huma matimba man'wana ma ku endlela leswi yena ntsena a nga na vuswikoti bya ku endla na khongela namuhla hi vito ra Yesu ha ha dyondzisa rito leri matimba man'wana a ma humi hi wave length le hi wave le hi magandlati lamawani o 6.0 megahertz ma ku endlela ma ku khumba kwalaho u nga kona o makwerhu ni khongela na wun'wana baka hi xitlhavi la khwirini ra yena a hansi ka nkava ku ya a hansi Jehovha a ku endleli amukela matimba amukela matimba amukela matimba lama horisaka amukela ku hola ka wena hi vito ra matimba ra Yesu a hi tlheleli eka mhaka leyi ku na swin'wana ni nga swi tshika laya loko Yesu a byela mamani luya leswaku ri famba hi ku rila ku pfumela ka wena ku ku horisile loko a ni ku khumba a ni ta ku kombela leswaku loko u ri na xiyimo u nga chavi ku tshemba Yesu ene u nga rivali leswaku ku pfumela ku ta hi ku twa twana swilo leswi akaka ripfumelo ra wena twana swilo leswi swi ku endla leswaku u va na ku tshemba u nga hlangana xiyimo xo fika u ya mahlweni u yingisela swilo leswi swi yisaka emoya wa wena ehansi ha ha tlhelelele ka mhaka ya Luka chapter 17 ni lava ku khoma mhaka leyi ya ku ri a ni ha hlamusele point ya ku xiyimo xa nhlokono a ku ri xiyimo lexi loko xi ku humelelela xa chavisa ni kombeta hi ku pfuna hosi leswaku ri van'wani va hina hi na mavabyi lama hi nga hlangana wona mo chavisa van'wani va hina hi na tinyimpi leti hi nga hlangana tona to chavisa van'wani va hina hi na vanhu lava hi chuhiselaka evuton'wini bya hina va chaviwa mara u kona la nga henhla ka hinkwaswo vito ra yena i Yesu xa vumbirhi lexi endlaku hi xi languta hi vuvabyi lebyi i ku loko byi ku humelelela a byi ku endla leswaku ri xikini xa wena kumbe nhlonge ya wena yi nga ha twi ku vava un'wana nga swi lavulaka loko ni nga ha twi ku vava ku ri bonus musi a ku nga ri bonus a ku ri mhaka ya nghozi swinene hi ku loko wo vaviseka wo va na xilondzo u nga xi voni na ku xi vona hi ku a wu twi ku vava xi nga khomiwa hi leswi swi tshamaka swi phatsama kutani hi ririmi ra xidokodela ku va na ti-infections ku va na ku va xilondzo xa wena xi khomiwa hi leswi swi endlaka leswaku xi tikisela xilondzo xi tikisela rihanyo ra wena ku fika laha u nga tikumaka u va aka xiyimo xo ka xi nga tsakisi ha ha vune sweswo xiyimo lexi loko byi swi va tano nhlokono a wu ku tekela xivumbeko hi xinghezi it will leave you deformed hi ndlela yin'wana the way nhlonge ya wena yi nga xona a wu va ka xiyimo xa ku ri yin'wana ya nyama ya wena yi wa yi wela hansi u nga yiki lero u chavisa u nga ha ri na xivumbeko lexiya vanhu va nga ku tolovela hi xona na ha vule sweswo mhaka leyi hlamusela ka hina leswaku van'wana ha hlangana swiyimo leswi loko hi nghena eka swona swi endlaka swa ku vanhu va nga ha koti na ku hi tiva na loko va hlangana hina va hi ndlula hi ku u lo hlangana na nhlokono lowu nga ku siya u nga ha ri na xivumbeko xiyimo xexo xi na vuswikoti bya ku endla leswi landzelaka number one xi ku endla leswaku u va na ku pfumaleka ka ku titshemba hi xinghezi u va na low self-esteem a wa ha titshembi munhu loyi a nga titshembeki i munhu loyi a titsan'waka munhu loyi a nga titshembeki i munhu loyi a nga ti amukeleki munhu loyi a nga titshembeki a nga na low self-esteem i munhu loyi hambiloko ku ri ku a nga va a saseke njhani van'wani loko va n'wi vona va ku xi u sasekile n'wana wa vanhu van'wani loko va n'wi vona majito ma ku ya ku moja mara yena a nga ti voni a ri moja yena anga tivoni a xongile a titsanwa u no hlangana na nhlokolo ximo xesho xa ku va u titsanwa xi nghozi swinene van'wani hi nyikiwile hi ndlela yo hlawuleka mara hi ku a wu titshembi a swi koteki na ku kota ku komba van'wani u xera na van'wani xera na misava nyiko ya wena why hi ku u hlangene na xiyimo lexi endlaka leswaku ri wena hi wexe u titsanwa hi xiyimo lexi wena hi wexe u nga titshembeki wa tshama na ku yima emahlweni ka vanhu van'wani va tshama va mbale swidloko van'wani va tshama va mbale ti-dimas van'wani va mbalela ti-mask hi ku munhu loyi a nga titshembi emahlweni ka vanhu loko wo va u hlangene na xiyimo xexo xa ku ku veka ka pointi ya ku a wa ha titshembi namuntlha ni kombela ku ku hlohlotela hi vito ra yini ku leswi xikwembu xi ku lavaka leswaku u va xiswona number two ku na swin'wana makwerhu a ku na munhu un'wana la nga ku endlelaka wena u fane u ti endlela ku va u ti rhandza u fanele u ti endlela two ku va u ti amukela u fane u ti endlela ti cuvuki exibukwini u ti languta u vulavula na wena n'wini u ku matimba u sasekile matimba u nyikiwile u ti vitana hi vito ra wena no vitana ra mina vito ku ni na vitani ra wena u nga yingisela u tshame na van'wani va ku a pastor pa wa yi vula wena ti languti u ti rhandza ti languti u ti hlohlotela ku na mhaka leyi ya ku ti hlohlotela leyi yi kona eka 1 Samuel chapter 30 verse 6 Davhida vavanuna ka verse 6 a va vulavula hi ku n'wi khandla hi maribye mara bibele yi ri Davhida a ti hlohlotela ya xinghezi ya King James yi ri he encouraged himself he encouraged himself in the Lord his God ti hlohloteli eka Jehovha makweri ku na swin'wana ku na vanhu lava nga ku endlelaka wena u fanele u ti dyondzisa wena u fanele u yima wena u fanele u va na nkanu wena u fanele u ti byela ku ri na tirhandza van'wani va hina hi lose weit a wa ha amukeli munhu loyi u nga yena sweswi u twa ingaka u fanele u tlhelela ka vududla bya wena van'wani va hina hi gaine weit vanhu va nga so insensitive minkarhi yin'wani va tlhela va ku byela a swo yini wo dya yini loko wo ka u nga ri na strong emotional quotient u nga ri na ku tiya ka wena la ndzeni u nga gina u chava na ku huma handle loko u ti languta u ti tsan'wa loko ti languta u ti tekela hansi loko u ti languta u twa ingaku a wu nchumu mara namuntlha na ku hlohlotela twani hi mintsesi ku na leswi a ku na mhani a ku na bava a ku na sesa ku na hahana ku na maluma ku na khazi la nga ta ku endlela hi wena ntsena u fanele ku ti endlela loko u vula hi nandzu wa xikwembu ti rhanga number two ti amukeli number three amukela leswi u nga xiswona na ntimolo wa wena ti rhanga na ku tshuka kolo ka wena tirhandza na ku koma kolo ka wena ka ku ku fanela tirhandza na ku leha kolo ka wena tirhandza na ku ondza kolo ka wena ka ku ku fanela tirhandza na vududla bye bya wena bya ku fanela tirhandza hi makwerhu a ku na munhu la faneke a sungula ku ku rhandza hi wena loyi u faneke u sungula u tirhandza u ti amukela u meka xoko u teka goza ra ku ndla yini na goza ra ku ti amukela goza ra ku ti vona u ri munhu loyi a faneriwaka hikuva a kuma mikateki ya xikwembu ti rhandzi ti amukeli i nkama wa wena Jehovha u lava ku ndla swa kahle evuton'wini bya wena u ri leswi u ri u nga xiswona na phina leswi a ku na munhu loyi a nga ta ku endlela wena u fanele u ti endlela number two xiyimo xa ku va u ri nhloko u na nhlokono u nga ri u lahlekeriwa hi xivumbeko xa wena xi ku tisela ku chava ku ya mahlweni swi tisa ntshikelelo ku ya mahlweni swi ku endla u titwa u lava ku tshama u ri wexe ku ya mahlweni swi ku endla u baveriwa emoyeni wa wena u nga ti rivaleli na wena van'wani ma hina hi laha hi nga kona hikokwalaho ka ka hi nga yingisi na loko u va u ri laha u nga kona hikuva u nga yingisi namuntlha na ku hlohlotela hundzuka emahlweni ka xikwembu but number two after u hundzukile ti rhandza ti amukeli ti rivaleli u tlhe u rivalela na valava va faneleke hi ku rivaleriwa evuton'wini bya wena wa vativa hi kuya hi kwihi hi xiyimo xa wena xo hambana na xa van'wana. Ni ri Jehovha a ku nyiki tintswalo, Jehovha a ku tshunxele matimba, Jehovha a ku nyiki vuswikoti bya ku va u sukeriwa hi ku baveriwa loku nga kona evuton'wini bya wena. U ti rivalela ku va u hlangana xiyimo xa deformity xi nga ku endla leswaku ri u lava ku ringeta na ku tsakisa na vanhu, and in the process ya ku ringeta ku kuma ku beriwa xigandlo hi vanhu swi ku endla leswaku u swi endla at the expense of your convictions. U swi endla eka nxavo wa ku khoriseka ka wena. Van'wani ze hi tikuma hi endla vutomi byo ka byi nga ri kahle ku lava ku ringeta ku amukeriwa eka vanhu vo karhi. U nga endli sweswo. Tiva leswaku Jehovha loyi a vonaka xiyimo xa wena, tiva leswaku Jehovha loyi a twisisaka laha u nga kona, tsundzuka leswaku Jehovha laha vonaka laha u nga kona u na vuswikoti bya ku tisa ku saseka kuntshwa. Ku na swo leri nga kona laha eka buku ya Isaiah ri vulavula hi Jehovha loyi a kotaka ku hi nyika ku saseka ematshan'wini ya nkuma na ku hlayela yona ni ku tsundzuxa leswaku xiyimo xa wena a xo va bede, Jehovha wa wena wa ha ri na tintswalo. Isaiah 61:1 yi ri moya wa hosi n'wini wa hina wa hina hinkwaswo wu le ka mina, hikuva u ndzi hlawurile ku byela swisiwana emahungu lamanene, u ndzi rhumile ku ya pfuxela lava heleke matimba ni ku tivisa lava nga vukhumbini leswaku va ta tshunxiwa ni ku byela lava nga khotsweni leswaku va ta huma. Twana verse 2. Verse 2 yi ri, hosi xikwembu xa hina xi ndzi rhumile ku twarisa lembe ra xona ra ku tsetselela vanhu ni siku ra ku hlulela valala ni ro chavelela hinkwavo lava ri lava. Twana verse 3. Verse 3 yi ri, xi ndzi rhumile ku ya miyeta lava rilaka eSiyoni, ndzi va nyika hari ya xiluva ematshan'wini ya nkuma. Wa yita mara hemakwerhu. Xi ku nyika hari ya swiluva ematshan'wini ya nkuma. Ni nga yima kwalaho hi lani lava kona, hi swin'wani hi ta swi dyona nkarhi wun'wani hi swi mpopolela kusuhi, mara Jehovha u lava kwala va ngu ku hopeless a ka ha ri na ku tshemba, wa nyika hari ya swiluva ematshan'wini ya nkuma. Nkuma i ncini na? Nkuma i ritshuri leriya ro basa leriyani, nda ku basa grey leriyani ri va ka kona andzhaku loko vanhu va ta va hlanganye tihunyi va hisa ndzilo va endla ndzilo va sweka swakudya tihunyi titshwa ku sala nkuma. Loko nchumu zo va nkuma wu kombeta xiyimo xa ku ka ku nga ha ri na ku tshemba. Van'wani va hina u ni yingisela u le ka xiyimo laha ku nga ha ri ki na ku tshemba. Na ku hlohlotela hi vito ra Yesu, Jehovha loyi u lava ku ku tlhandleka hari ya swiluva eka n'hweti leyi nga ka yona, twale makwerhu, ematshan'wini ya nkuma. It is not over hi vutomi bya wena. U nga give up makwerhu wa mina, u nga endli na ntwanano na rifu. Jehovha nge se heta hi wena. Nhlokono lowu nga ku humelelela u ta ku horisa. Eka nhlokono lowu nga ku humelelela, van'wani nhlokono wa timali ti dye timali ta wena, a ta ha ri na xepi timali ta wena. Van'wani nhlokono wa vukati wu dye vukati bya wena, a bya ha ri na xepi vukati bya wena. Van'wani nhlokono ya dyondzo a swi le ku fambeni ku sala subject yin'we u nga pasi va ze va tlhentlhisana letin'wani, a swa ha ri na xepi swa dyondzo ya wena. Van'wani nhlokono ya ku tswala swi swa wena swi na xepi, wa ringeta hi tindlela hinkwato wena leswi madokodela va swi vulaka swa ku hambanahambana, mara ku na nchumu lowu ti kombaka wu ri na xivumbeko. U nga rivali ekusunguleni misava yi nga ri na xivumbeko, Jehovha u yi endle yi va na xivumbeko namuntlha. Ekusunguleni misava yi nga ri na nchumu, kahlekahle ni laka Geneza chapter 1 verse 1 leyi xiheveringo beka xi baka Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ekusunguleni xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava, mara verse 2 yi ri misava a yi nga ri na xivumbeko. Jehovha u rhandza kwala vutomi bya wena, zingari kina shivumbe. Number two, yiri na swana ekayona akungar nanchu. Shikuomu shiranza vutum zawe. La alogu nangu takungari kina nchu. There is deformity in its highest degree. Kuna kakungar na shivumbeko eka level leikulu ya shiimu. Yeso ulava kukwa lao kungari kina kutemba. Mangwan mwena ingambone akungar na mula temba kakuwena unga fuka ukoto kuti imela emilenge na mune. Bangwan ba yena yena ngambonela na loka u driver shimova nisha wena u hleketa la uma kakona u hleketa usiwena zishikomu shinga kususaka zona unga tunzuka ungambonela kuya impela mfundisi power makale wivu laka inti iso ani nga tembi kuna minawu ninga babele na vangwana ani nga tembi kuna minawu ninga ima robote na vangwana ani nga tembi kuna minawu ninga manandao yo etela yo komeka ani nga tembi kuna minabu ni ngawana ntiru, ni wana pasela, ani ngatembi. Kuna minabu ni ngawana shumwana nishamina, ani ngatembi. Kuna minabu ni ngawana ringi kwa alaka vokora shimati. Na loko ni ngatresi shimati kufana wa Pastor Paul, loko ni imani wa shawata kere kenu kwa haleluya. Ni misa vokora shimati, amini ngatresi shimati, ani ngatembi. Ku Jehova anganisukisa. Jehova wa shukota makwe, Jehova wa endela. Jehovah wa takula sankomele mingse. Jehovah wa takula. Jehovah wa yende. Jehovah wa enda. Jehovah wa takula. Jehovah wa yende. Jehovah wa enda. Vutomi la haku ngaruna shumbe.

0: tinanziya a kha sveka enkambi leyikulu xikombi xinga ku ipfushena ka hayi swa mina se swipamba kahle hambi loka switongela mara se swipamba kahle na swa wena muyinisere swinga famba kahle Yehova ku pfuna u titsonga ta mbilini ya wena ku Jehova himpela ne leswi ni nga xiswona Jehova himpela ne laha ni nga kona Jehova hi tintswalo ta wena swi ta famba kahle swa wena hi vito ra Yesu kwalaho nga kona bana mina xidusha u ku ameni na vamakhelwani va ku twa kwala ku ri ya u le ku amukeleni ka mikateki ya wena leyi Jehova a lava ku cinca xiyimo xa wena lexi nga ri ki na xivumbeko la Jehova a lava ku cinca vutomi bya wena laha ku nga ri na nchumu a veka nchumu a ku pfuna u tswala rirhandzu a ku pfuna u tswala ku olova a ku pfuna u tswala ku rhula a ku pfuna u tswala ku olova a ku pfuna u tswala ku tiyisela a ku pfuna u tswala ku tikhoma a ku pfuna u tswala ku tshembeka a ku pfuna u tswala ku leha mbilu u kota na ku tokota mikateko leyi endlaka u vona musa tintswalo na rirhandzu ra xikwembu na ku hlahlotela miyingiseri kwala xinyamini xexo Jehovha wa nghenelela a ku endlela xi endleka hi vito ra Yesu eka xiyimo lexi misava yi hlangane na xona undleni Jehovha ka verse 3 kutani xikwembu xi ku a ku ve na ku vonakala kutani ku vonakala ku va kona Jehovha a ku tshunxeli ku vonakala Jehovha a ku pfule mahlo u vona leswi a wu nga swi voni Jehovha a ku endle hi tintswalo vutomi bya wena byi sungula ku tokota leswi a wu nga tshembi ku ri u nga swi tokota misaveni van'wani va hina ku na opportunity mahlweni ka wena ku na ku pfuleka ka ndlela a wu nga yi voni hi ku a wu ri xinyamini loko Jehovha a ku pfula mahlo u vona leswi a swi ri kona evuton'wini bya wena mara u nga swi voni hikokwalaho ka xiyimo lexi u nga hlangana na xona ko ni khohlela ka ntsongo muyiseni ni ngo Jehovha wa tintswalo ta ni khomela Jehovha wa tintswalo a ku kotisi swi vonakala leswi a wu nga swi voni Jehovha a ku kotisi ku va na ku boxeketa laha swi pfalekile Jehovha ku kotisi u tlakuka laha u ri hansi Jehovha ku kotisi ku vonakala u ku vona na wena u va na ku tshemba loko u vona swi leswi a wu nga swi voni evuton'wini bya wena swa kahle u sungula ku va na ku tshemba u sungula ku va na nkhinkhi u sungula ku va na vhavavhumi ya vutomi vutomi bya wena byi vhripa byi ya mahlweni hi vito ra Yesu laha nga riki ni ku hela ha vula sweswo hi tlhelela ka xiyimo lexiyani lava ku twisisa ku ri nkulukumba luya luya laha nga kona le ka buku ya Luka chapter 17 ni lava ku hi vona swin'wana swa nkoka laha verse 12 yi ri a ku ri loko a nghena emuntini wun'wana loko va nhlokono va khume na va khume va hlangana na yena a va yimele kulenyana kutani va huwelela va ku Yesu n'wini wa hina ndzi twele vusiwana makwerhu avuton'wini ku na mhaka ya ku tweriwa vusiwana hi xikwembu avuton'wini ku na mhaka ya ku tweriwa vusiwana hi xikwembu ni lava ku khongelela ku Jehovha a ku twela vusiwana laha ni nga yina na
1: ta volume hi ndlela yin'wana no lava ku ndzi tshenya na katsongo
0: mara ni ga ku byela leswaku ri Jehovha wa twela vusiwana
1: vanhu va languta xiyimo xa wena va ku languta va ku
0: vona mara va nga ndli nchumu hi xiyimo xa wena Jehovha wa twela vusiwana Jehovha loko a ku twela vusiwana a nga pfali no Jehovha loko a ku twela vusiwana u endla leswi ntsena yena a kotaka ku swi endla Jehovha wa twela vusiwana buku ya Exodus chapter 3 ni kombela ku hi phinda muyingiselana ndzeka verse 7 na verse 8 bibele yi ri kutani hosi yi ku ndzi vonile hi laha vanhu va mina lava nga tikweni ra Egipta va xanisiwaka ha kona ndzi twile ni swirilo swa vona hikokwalaho ka vafambisi va mintirho ndzi twisisa ku xaniseka loko va nga na kona lava ku khoma timhaka teto number 1 Jehovha wa twela vusiwana vanhu va languta xiyimo xa wena va tiputa mara va nga ku ndleli nchumu van'wana ni vula ni kha ni ku tsundzuxa leswaku va kona lava Yesu a va tirhisaka loko va vona xiyimo xa wena va endla leswi faneleke a ni vulavuli hi vanhu hinkwavo xikwembu loko xi lavaku ku tlakusa xi tirhisa vanhu so va kona vanhu lava xi va tirhisaka va xi twaka va tirhisana na xona ku tisa mikateko evuton'wini bya wena mara va kona van'wana.

0: kuvona ba bona kuhlupheka ka wena ba bona ximo xa wena vakona vanwe loko va kuvona va bona ku tsandzeka ka wena vakona vanwe loko va kuvona va bona vutomi bya bya le ndzhaku va kutwela ka vusiwana mara va nga ni nchumu ntsakisa ku Jehovah loko a twela vusiwana u endla leswi yena ntsena a kotaka ku swi yeke vana va Israel a va ri vuhlongeni for 430 years Jehovah a va vona van'wani va hina hi le ka swiyimo leswi for nkarhi lowo leha u nga rivali ha ku hlana Mark chapter 5 from verse 25 mhani luwa wa vuvabyi bya xitlhandla a hlupheke for 12 years ku kwonela bibeleni ka buku ya Johana wanuna wun'wana a tshame exisodzweni for 38 wa malembe vo Bartimiya lava ka vo Marka chapter 10 from verse 46 a vona swi humelela swin'wana ka la vuton'wini a lahlekela hi ku vona naswo loko a huwela ka Yesu ri hosi a ndzi tlhele ndzi vona that I may receive my sight that I may see again loko Yesu a vona xiyimo xa wena la ku ku tshunxela mhaka leyi wa twela vusiwana na ku khongelela namuntlha hi vito ra Yesu Yesu a voni xiyimo xa ka n'wina a ku twela vusiwana Yesu a voni xiyimo xa vana va wena a ku twela vusiwana and come let me say Yesu a voni xiyimo xa ndyangu wa wena a ku twela vusiwana a ngo vona ntsena yi ri ni chikile ni chikile ni chikile wa chika Yesu wa teka goza ku va u kha u twa rito leriwani i ku va Yesu a teke goza ra ku la ku cinca xiyimo xa wena a ni rivali vumbhoni byin'wana ni nga va na nkateko wa ku byi twa ni kha ni dyondzisa kona kwala ka GCR ni kha ni vulavula hi ku hlula moya wa nhlarhi loko ni heta ku chumela sesi wun'wana ni fowunela a ku mfundhisi ni te loko mi kha mi chumela mi vulavula hi ku moya wa nhlarhi mi wu hlula njhani loko mi kha mi vulavula hi matimba ya ku dzunisa ni biwa hi nchumu wun'wani wu ni wisela hansi loko ni pfuka ku vava loko a ku ri kona evuton'wini bya mina ku va ku sukile ni vulavula na n'wina sweswi ni horisiwile makwerhu Yesu wa twela vusiwana that's why hi nga tshiki ku vuyelela hi ta kwala ka radio na kwala kerekeni hi tirhelaka kona na kwala xikomu xi pfulaka tindlela ku tirhela kona hi ku ha swi twisisa hi tintswalo ta yena ku wa tshunxa vanhu Yesu wa twela vusiwana Yesu ku na van'wani mi nge pfuki mi tile kerekeni ya mina kumbe kereke leyi ni yi rhangelaka loko ni kereke ya mina no vula hi ku ni nyikiwe tintswalo ta ku yi sungula mara kereke i ya Yesu van'wani mi nge pfuki mi tile kerekeni ya Yesu leyi ni yi rhangelaka mara hi tintswalo ta hosi mi nga kuma ku pfuneka hi ku va mi kha mi yingisela kona kwala ka rito ni ri xiyimo lexi nga ka xona ni ri ku tikeriwa loku nga ka kona ni ri mavabyi lama u nga na wona ni ri ntshikelo lowu nga na wona ni ri ku tsandzeka loku nga hlangana kona ni ri vugimo the limitations leti u nga ku hlangana na tona Yesu wa tivona wa twela vusiwana wa ku chikela hi nkama lowu ku ta ku nyika ku tshunxa ni tsakisa hi mhaka leyi nga ka verse 8 a hi hlayi ro sungula mara hina bibele ya leyi hi faneke hi vuyelela loko hi kuma tintswalo verse 8 hikokwalaho ndzi rhelerile ku ta va lamulela emavokweni ya vaegipta xikwembu makwerhu xi rhelerile hi dyondzo leyi na dyondzo leyi mfundhiso wa wona va nga ku dyondzisa hi sonta kerekeni na tidyondzo teti malandza xikwembu nga dyondzisa ku suka siku ro sungula na vhiki hinkwaro kwala ka GCR xikwembu xi rhelerile ni nkameni lowu ku ta ku lamulela amukela ku lamuleriwa hi xikwembu hi vito ra Yesu wo amen kwalaho nga kona na ku tshunxela nakambe ni ri amukela ku boxeketisiwa hi xikwembu hi vito ra Yesu bana amen a xidludla kwalaho nga kona ni ri amukela ku tlakuriwa hi xikwembu hi vito ra Yesu bana amen kwalaho nga kona then twana mikateko lexi nga khomela yona kona kwala ka verse 8 ndzi va humesa etikweni leriya ndzi va yisa etikweni ro nona u kusuhana na ku noneriwa hi vutomi u nga byi chavi vutomi byo nona na wena vu Yesu loko a fa xihambanweni a ngo lo fela ku ku ponisa ntsena matsala ya hi kombeta leswaku ku ri Yesu hambileswi a fumile u hundzuke xisiwana leswaku mina na wena hi kota ku va van'wankumi hi noneriwa hi vutomi a byi ku noneli eka n'hweti leyi hi vito ra Yesu kuma miehleketo leyi nga ta ku u yi tirhisa yi cinca xiyimo xa timali ta wena. Kuma tintswalo ta ku va u kota ku hanya hi ku tsaka emutini wa wena. Kuma tintswalo ta ku va u hanya hi rihanyini emirini wa wena hi vito ra Yesu Kreste Mponisi. Na ya mahlweni ndzi ku humesa tikweni leriya ndzi va yisa. Ndzi va humesa etikweni leriya ndzi va yisa etikweni lero nona leri anameke. Xikwembu xi lava hanya a life in a large way. Xikwembu xi lava hanya vutomi hi ndlela yo anama twa. Tiko leri khulukaka hi ntswamba ni vulomo. Ntswamba wu hi nyika ku tiya ka marhambu hi ririmi ra ti-dietitians eka dietetics, madyondzelo kumbe dyondzo ya madyelo. So, calcium, ntswamba wu tiyisa marhambu. Marhambu ya nyika ku tiyimela. Marhambu ya nyika ku tiyimela. Avuton'wini makwerhu, xikwembu xa navela leswaku u kota ku tiyimela. Loko u nga tiyimela evuton'wini, hi tikuma hi ri ka xiyimo xa ku va ndzhwalo eka vatswari va hina. Mutswari un'wana na un'wana wa navela ku n'wana wa yena a kota ku tiyimela. Loko wa ha ri ntsongo wa ha ku tswariwa, swa tsakisa loko va ku vona ku mama papa, swa tsakisa loko va ku vona u deva ku ta famba n'wana wa mina. Deya baby daddy, deya baby baby. Va swa tsakisa ku ku vona u ya xikolweni ro sungula u rila u chava, mara va ku famba n'wana nga u ta vuya. Va ku vona u vuya xikolweni ro sungula u ba nkulungwani mhani loko ri va kota ku va kona kaya. Swa tsakisa ku ku vona siku rin'wana va ku n'wana wa mina xi ya high school, n'wana wa mina xi ya university, n'wana wa mina xi ya graduate, n'wana wa mina xi ya tekiwa, n'wana wa mina xi na n'wana xi na yindlu xi na movha, swi swa xona swa famba kahle. I ku navela ka mutswari un'wana na un'wana leswaku n'wana wa yena a kota ku tiyimela. That's why loko hi nga koti ku tiyimela tanihi vana, vatswari va hina va twa ku vava loko kulukumba ngopfu. Loko Xikwembu xi ku ni ku yisa etikweni ra ntswamba, xi vula leswaku xi ku yisa eka level ya vutomi laha u nga ta kota ku tiyimela. Ku tiyimela i swa nkoka. Ku tiyimela swa nandziha. Ku tiyimela swa fulfila, swa enetisa. Ku tiyimela swi ku endla u ya mahlweni u vona tintswalo ta Xikwembu. Na khongela lamakwerhu wa mina, swi kahle ku pfuniwa hi vanhu, mara Xikwembu xi lava ku endla na wena u kota ku pfuna van'wana. Swi kahle ku tlakuriwa hi vanhu, mara Xikwembu xi lava ku endla na wena u kota ku tlakula van'wana. Swi kahle ku hakelela van'wana school fees, ku hakeleriwa hi van'wana school fees, mara Xikwembu xi lava ku tirhisa na wena ku hakelela van'wana school fees. Loko hi dyondza hi the Abrahamic Covenant, ntwanano wa Jehovah na Adam na Abraham, Xikwembu xi ri nda ku endla tiko lerikulu ka Genesis chapter 12 verse 2 ni ku katekisa. Number 3 ni endla vito ra wena ri va lerikulu, but number 4 u va xihlovo xa mukateki. A hi vulavuli katsongo hi xihlovo eka hi tshunela makun'wini ya dyondzo leyi. Xihlovo loko xi handza swi tekanyana matimbanyana, mara u fanele u xi handza. Number 2 loko u ze ku vona ka mati ku ri na gojinyana, loko lama basa mati u fanele u khapa. Ku khapa i ku katekisa van'wana, i ku khapela van'wana. Xikwembu a xo lava ku ku katekisa ntsena twana, xi lava u va xihlovo xa mukateki. U khapela van'wana u pfuna. Pfuna vana lava nga riki na vatswari, u pfuna vanhu lava va nga riki na swa vona, u pfuna u va nkateki na le kerekeni leyi u khongelaka yona, pfuna u va nkateki ka mfundhisi loyi a ku fundhisaka, pfuna u va nkateka vapfumeri lava pfumalaka. Not only ntsena hi ku va nyika swakudya na swiambalo, mara u va pfuna u va pfula na byongo va kota ku tiyimela na vona. Mali ya mahala a hi khensa, mara Jehovha a hi pfuneni tanihi tiko hi dyondza ku tiyimela. Hi dyondza ku tiyimela. La komba scenario la hi vakwerhu yale u yi kumaka ya mahala. Loko wo teka u xava muchini wa ku bachiscope, muchini wa ku bachi u ba vanhu va 10 hi siku, hambi va u charge 30 rand, swi vula ku loko siku ri ya pela u ta va u khome 300, andzhaka 10 wa masiku u ta va u khome 3000, andzhaka n'hweti ku nga 30 days u ta va u khome 9000. U nga fuma hi ximalana xexintsongo u xi kumaka. Problem ya hina vo tala la South Africa, loko hi kuma sweswa mahala hi swi kumaka hi khenseka Xikwembu a Afrika hinkwayo ka yona, hi hambane na matiko laman'wana hi kume tintswalo ta ku va ha ha kota ku pfuniwa hi mfumo wa hina. Ho tshamela ku pfula mavoko, a hi yimi hi pfuka hi kota ku tiyimela. Tiyimeli makwerhu, tiyimeli. Female. Female batswa bona ba hanga. Female papo wa wena ba hanga. Donda ku ti yimela mhani wa wena ba hanga. Unga ze u fika siku leri hosi ba vitanaka u swivona ku ba fambela u ba stress na ho ba landa. Ti yimeli xikomu xa swilava leswaku ti yime. Mara xilava u ti yimela ntsena xilava u tsokombeleriwa hi vutomi. Xikwembu xa swilava leswaku vutomi bya wena byi tsokombela. Ni kombela ku ku tsundzuxa tivhese timbirhi se ni pfala namuhla hi tayisa mahlweni kamba lowu taka na Jehovha o hi pfumela hi ya mahlweni na dyondzo leyi. Genesis 35 verse 27. Jehovha u lavula swaku vutomi bya wena byi tsokombela. Kambe lava tsakisiwaka hi ku khana ka mina a va be mikulungwana va ku hosi xikwembu xi dzuneka ngopfu xona xi rhandzeke leswaku nandza wa xona a humelela. O makwerhu u ku hikwini vhese leyi mpfundhisi Psalm 35 verse 27 xi rhandza leswaku wena nandza wa xona u humelela. Rito nandza hi xiheveri i rito obed rimintsu i abad leswi vulaka mugandzeri loko hi ri dyondzisa hi ku dzika swi vula hosi hala tlhelo. Wena tanihi mugandzeri xi lava leswaku u humelela. Rito mugandzeri loko hi ri languta hi xigreek proskunitis swi vula in adora. An adorer hi ku ya Merriam-Webster dictionary swi vula an admiring lover leswi hi xitsonga xichangani hi nga vulaka ku va murhandziwa wa xikwembu. Xikwembu xa swi lava u humelela wena tanihi murhandziwa wa xona. Xa swi navela ku u fikelela ka leveli ya vutomi laha u va ka na ntswamba na vulombe u dyaka ntswamba na vulombe u kota ku tiyimela vutomi byi ku nandzihela. Na ku hlayela vhese yo hetelela na ha ri na minete yin'we leyi nga ni salela swivuriso. Ah, oh, thank you, Holy Spirit. 19 verse 4. Swivuriso 19 verse 4. Twala marito yo vava, mara ma endleriwa leswaku ma hi hlohlotela, ma hi kwatisa ku hi endla swa right. N'wankumi u kuma vanghana vo tala, kasi siwana, hambi va ri vanghana va xona va xi tshika. Loko hi hlaya hi xichangani xiya hi xitsonga xa 1929, yi vula marito lama landzelaka. Rifuwo ri humesa maxaka yo tala, kambe xisiwana xi superiwa na hi va rikwavo. Jehovha ku pfuni huma vusiwaneni. Jehovha ku pfuni a ku endlela masingita. Xiyimo xe xa wena xa nhlokono a ku basisa. Swi ku fambela ka n'hweti leyi. Na wena u kota ku tiyimela. Na wena u twa ku nandziheriwa hi vutomi hi vito ra Jesu. Nkarhi wa mina fike makumi. Loko u lava ku hlanganisa na riqingho ra le nyongeni i 072-468-5659. 072-468-5659. Loko fumela kele ko khongela ka nhlangana mina e Kingdom Worship Center International Church. Hi vitana a place where worship best miracles. Skona ko kwala e 14C. Kheke na nhlava mangombe. Hansi ka vunduna bya ba manyange hansi ka vukosi bya ka bava tshavalala. Jehovah xikwembu aku endla hi tintswari nhlesa litambeke. Eka digitlani matimba power signing out. Shalom.
1: Tesa swinene mfundisi mbana siku ra kahle ku ya mahlweni. Xikwembu xi hi hlayiseli n'wina swinene xi hi hlayisela n'wina xi hi hlayisela swinene tlangela ni ndhesa mina danki papa khensa swinene eka mfundhisi rito ra xikwembu i Pastor Matimba Power va hi nyiketa rito ra xikwembu hi ndlela yin'wana ya matimba swinene xikan'we na ku hlohlotela mikiseri wa mina no tshemba ku wa karhi wa pfuxeleleka na laha u nga kona mikiseri vito ra nangonako lowu nga ka wona i Xitsonga Gospel Revival la mina na wona mikiseri va karhi hi pfuxelela swi vekela ka hora leyi hantlha na henhle ka nhloko karhi ni khensa swinene eka n'wi mi nga ku pfulela ku xerimiwa ku va mi teka rona mihlawu xitichango xa xirhandzwa GCR FM eka xiwondzo 106.0 Magaza FM ni pfumeleli mikiseri wa mina hina ni kandziya nyana katsongo la
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xilavo. Bajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Kipro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 130 85. Va tlhela ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga ti kumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
3: Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand. I hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand. 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand. 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani. Kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena. Kasi 12 months eka society. Loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukoka wa yila a mu judges loaf va kona. Ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
1: I sweswo ke ni pfumeleli mingiso rabe hi nga siza hi tsutsumela leti nambarini leyi ni ku nyiketa risimu kusuka ka Cuma Gospel Peace va ku nga pfumeli i va ndzhaka swona u ta va karhi ni tlhavela tikongo mingiso ka nambara 060 8759 42 i ta va yi karhi langa tinsimu laha yi nga ta va karhi langa ka tinambara kusuka ka n'we ku fika hi ya ka khume leyi ivi hi heta n'wi byela ku i rhumela ka mani risimu rero kumbe u ri tlangela mani kumbe ri kombelela mani risimu rorero nambara leti yi nga ta va ri na tona kusukela ka n'we kondza ya fikele ka khume leyi sweswo hinkwaswo hi swi endla ndzhaka ri ku ni ta va ri ku nyike risimu kusuka ka Cuma Gospel Peace va ku nga pfumeli inhlekani.

0: simra kahle mingi seriska ka ka chuma gospel peace erisimra kora kunga fumeli vari nga fumeli satana ku tirisa enga fumeleli leswa swaku utwa inga ku ho huwanyana eku loko munhu endla xinwana xa kahle ku ha mita swivona swinge fiki konge automatically vari satana vari ku tirisene se inga swifumeleli loko munhu xa mova amukela ku xave mova loko aka endla amukela ku ake yindlu uva vuli ku a swa fana u ake yindlu u ta hoxa yini xave movha a nga ri na yindlu mi ta yi vona yi ta paka fambela kule naswona xem loko u zi tikuma u ri ka xiyimi xa xexo se u va u ri ku tirhisiweni va ri u nga pfumeli a ku tirhisa kasi ke lexi endlaka mingiseri sweswi entsumela ku tikumeni ka nambara 060875 94 kusukela ka number 1 khonza yi fika ka number 10 lexi endlaka ku va ni byela ku kumela nambara mani ivi ni ku nyiketa nambara andzhaku sweswo ivi ni byela ku u rhumela ka vamani vanharhu tinsimu leti va karhi hi tikombela va karhi hi ti rhumela ka vanhu ni byela ku hoy no mina ni lava number 6 i xikombiso ne ni lava number 6 ni kombelaka ni rhumelaka swingedengede na swingedengede na swingedengede swi kota ku nandzika ma swi vona sweswi a yi fambeni riqingweni nambara 060 875 942 GSRFM a yi va tsutsumela riqingweni laya no tshemba ku yi va pushini GSRFM ni mokereni
1: ahe ni kombela ku
0: number one
1: ni kombelela maswilo mngana wa mina ni nyiku ha xikwembu na hanu wena bijindovu na general eka chusi levanhu va kombeliwa hi gumbagumba a nga ele swinelo swiwakwa ka xihosana ka small king dange maxi wa mina
0: kese swi na nihlayisekani papa
1: dange
0: mash adanko va ri va kombela number 1 laya va yi rhumerile ka vanhu va vona vanharhu na u nga swi kota ku endla ta ri mikisere ti tlhaveri la
2: aye tlhavani tlhava
0: aye
2: ni kombela number 6
0: number 6
2: ni kombela swilo ra mina entsini ndhambi a xi vulani na Julia Chawla mafumani aka makoxo na mhani makhuvelele vo duma a ti eka hinkwavo va kombeleriwa hi mhana nixoko hikwala ka mhavalani aka vanhu ya vo saseka na mpfinya leri nga na vito ra tixovola ximaxi dyango
0: kese swi na nihlayisekani mama va kona lava va kombela number 6 va tlhela va yi rhumela kahle njhani aka lava ya vanharhu kasi ke ni pfumeleli ni languta van'wana va nga kandzisa ku ni endla ka WhatsApp lava
3: tlhava ni kombela ku tlangeriwa risimu ra number 6
0: okay
3: ni tlangela Agnes Bukwani mhana ri ta B9 sivari wa mina entin ndhambi a xivulani Julia Chavalala mafumana ka makoso hinkwavo va kombeleriwa risimu leri mhana ni hlaka hikwalaho ka mhavalana ka vanhwanya vo saseka dan
4: njhani tlhavatlhava mani pfukini mhani u ri ka minikisa block 3 mi lava number 6 number 6 ni tlangela masengu wa Khelani na mhana xitichi ka hini Ngove na buti wa basikili wa xikanyakanya ka ZZ a va cinderiwa ta risimu leri nkomu
0: kese swinene xem va kona van'wani va tsala ku nelela ka WhatsApp ya mina va ku va xumi tlemiri wa DJ ni kombela number 5 ni kongomisa ka lava landzelaka ni kombelela seswani timanyana laha ka sikhwinyani la manes kuna la ka dzingidzingi la na precious makumbeyi laa nkata ndove laha ka sikhwinyani laha a va langeriwa kahle risimu leri hi mani makhuvela u duma kusuka laha mugangeni wa rivoningo la giana section f leti already se ti nga famba sweswi mingiso ra me i number 1 number 5 na number 6 sweswi ni vhele ni ku nyika rikona leri nga kona laha ka xiyimo xo sungula leri nga laha ka number 1 laya hi leri sweswi mina na wena mingiseri hi va ku hi karhi hi tiphina hi ro no tshama ku ri na mingiseri wa me laha u nga kona u ta va karhi u tiphina risimu ra ko ri ta ka wena ri suka aka mani loko ku nga ri praise i mani loyi na i mani swi swa ku swi pfa swi tsutsuma kasi why swi tsutsuma na swi swa kona alright i manana twala ne hi va ku famba na hina mingiseri tshamisa sweswo loko tshimi leti fika makume letinharhu leti ni nga tikhoma sweswo la ta tlhela ni kuma ra riqinghweni ka nambara 060 875 942 ivi u teka nambara ya wehe ivi makumu u tlhela ni byela ku ri rhumela ka mani manana twala sweswi va ri famba na yina kona laha ka number 1

I'm so good, I'm so good, I'm so good.

0: Mara semrutu kahle moya wala moya wayala ibongani mkhajo akarifamisana kahle na gospel cylinder mixer bay rero semrekora la kashi mukumeka number 5 kaske social mixer ya mahlweni kare teka number la kana bara 0608875942 le jenda ka on tlabela ntsena le nare go nyika tatona kube re similar nga kona la kana number 1 ibi kuba le nga kona la kana number 6 le rutwa ka kona ndzaka mina mixer bay ri kona la kashi mo le xiya xavun tlano kaske so si tlhela nkungweni kana bara 0608875942 jizarva mmam kere
1: Ayemja.
0: Evuka emja.
1: Ukubinda number 10.
0: Number 10.
1: Eh.
0: Eh, mikongo msa kamani.
1: Eh, nirisa ka mantsiwa re makhubele ama wa blog 9.
0: Yeah.
1: Ibi nirisa nele ka mana maroda. Ibi lerwan ibi nirisa nele ka yebuka le ka ho buli.
0: Eh,
1: iko kwa mangi kwa ka mkhomi. Ai khomane.
0: Ai khomane ningabanu ka.
1: Thank you.
0: Thank you, Baba. Bakun kombelon nika leringa kona la kana baten. Iba tlera basha shameta kurbo. Bar kongo misa kaman resemo rore. Rokas kena wa mingser ngas kota wenda. Ila bangwan. Jizar fem ne mam kere.
2: Aye.
0: Aye.
2: Am komia roka na tiwa.
0: Ah, so straight. Ito lan dele lan.
2: Ah, mataba kule ko isi laka radio.
0: Hmm.
2: Lava number 9.
0: Number 9.
2: Yeah.
0: Me kongo misa kaman yo.
2: Ni tangela botli kinguvin. Awe yes.
0: Eh.
2: Ni tlangela sipho choice silotswane a xawela block 23.
0: Mm.
2: Ni tlangela gumba gumba elias novela emjwa ti police la ka xhosane la.
0: Mm.
2: Ningo lava vanhu va lava nharu lava. Avatjini ka simulele kunga sikura sota na muthe sikura savata.
0: Mm.
2: Eh avatjini swa magoda ka mkhomo hlayisekani ma.
0: Kesa swina hlayisekani ngwe magoda.
2: Aya roka ma AGCR.
0: Thank you baba kesa swina hlayisekani.
2: Sure.
0: Hey, tara. Hey, kaske am sirtane. Bakora bakora bakani se kunena dako. Zapuka number 0608875942. I took barbara number manla.
3: Chavan chavan kombela risimura number 2. Risimule rindu kombela man Maria ngwa James. Ava chin Brian sava ngwana mtswari. Thank you man during ngwa kala. Lam gango akatekan kamele. Thank you.
0: Kensos nen man Doreen. Sibe kala kuma kumena rungwete mene. Sei bila warra liya yan tlan. Kaske le tinga kona sosinga khoma hi famba ku hito sosi e number 10 number 9 na number 2 e dzaba kana famba sosi ku landela na hi ku ya ile swi bank server nga ba ka rivanga ri sa isona ita sungula ka linga kona ra ka number 10 ibi ya linga kona ka number 9 ibi anza ka sweso hi ta va kha ri tsuma hi landa linga kona la ka number 2 sweso ni pumele le nvena tsuma xikanwe na le aka number 10 hi languta ku MC Muri le ringa kona la ka number 10 la ya le ri ri va ka ri kha ri cinisa kumbe ri kha ri va cinisa la ya vanga vya vakarba kombele ruwa ro so so nkwashu isi endza ndzaka ro ntavani ndzela ni munhu okuranza ku xavisa vele
4: Latuma adwe giyana malamulele Litangela wedi ya bashi sati Hikuwa luka shi ave shankoka Nisho ambana ambana leshi bashi endaka Eka kushungisa mdanga ya hina Ikume lila selling light ya munguva lawa Ya kusugela eka 129.90 Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters E 279.90 tena Na sola sola giza ya 100 liters Uikuma I 4999.90 Mangula wanene hila Laduma adua yipula shtolo le shincha Eli kwa timi empu malanga Hiti 20 ta mauri Ladena la shtibu susaina Eka social media Latuma
5: What you say?
4: M score

0: risimu ra kahle mi yingiseri kusuka ka Ruth Mthabile ka ri fambisana kahle na Sipho Ngwenya. Risimu ra ku ri twe kahle i swa Yeso khensa swinene mi yingiseri loko wa ku pfula xiyana moya xoxa xirhandzwa nongonoko i Xitsonga Gospel Revival ka sika swi vekana ka kotara timinete mi yingiseri mi yi nga se ba awara liya ya ntsimu ta tsutsuka mingiseri ku awara ntsimu enhlekathoza vakari hambana mina na wena sweswi tinsimu leti hi nga va na tona sweswiwani hi ve na rona risimu lari ri kona laka number 1 number 6 na number 5 ka sika leti u heta ku twa ntlawa lowu heta ku twa wa tinsimu tinharhu leti nga tlanga hi ku landzela na ndlaka nkavanyeto kumbe mpfanganyiso a ri ri kona laka number 10 ra kusungula rambirhi hi ko ri rona leri ri laka xiyimo lexi xa vunkaye ka sika leri u ri twaka a kwala ndzhaku ka mina mingiseri ma i risimu kusuka ka number 2 ka sika number leti nga sana tona sweswi hi saletsela na number 3 number 4 number 7 xikan'we na number 8 hi leti sweswi ni nga khomela tona mingiseri ma hikuva mina na wena hi va hi karhi hi tiphina hi tona tlhaveni mingiseri a ka nambara 060 8875 942 va kuri van'wana riqinghweni jesara va mina mamukerile aye number mani
1: 8
0: number 8 oh shum all right kube ku nghenela swo nghenelela laha kambe ke a yi mahlweni ni tlhavele ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 tse ni mitlhaveli mina la
1: ahe
0: pfukile minjhani
1: number
0: 4
1: ya
0: mi kongomisa ka mali Number 3.
1: Eh, we.
0: Mi kongomisa ka mani leyi?
1: Oh, iya ka mani magoda.

0: sinner somebody go through.
1: Thekinoloji swi ku pfuneta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiaka vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele nkwakwayila Salema, Jakanjaka, Sanini, Makakapachi, na leka mapale. Hina rabi eka skopo mcheketa sekshi. Nale skosese wholesale, entaka magezi hardway. Nale kapani hakumeka. Ema vila ni complex first floor. Kuswa nale teksiren kele mpenama. Sefule rabi rincha eka mkwati next to you safe ebu lobeidu. Nale elim opposite NTK. E joni hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kuswa nale police station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maneme Long Primary School Se kumeka nale Alexandra E number 4716 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Arma Robela Funeral Services Loko eku halata halata Loko eku iku inka mali Iku inka mali Nasona Sitututu Ipa na bantabasi Nate sheta ina Hileta ti papa Ipu lavla hiti wings Wishoko shoko 074-751 4932 Tekele nkwene shaku Wisaba ranzo wa mwina kusuka e joni Iba wise limpopo mahala Harma robela funeral services And take the chance
2: Yes Loko Mr. Sasweso Baing Seri wa Jisar FM Loko mitwa Bunanga Sasweso zunga kutangeni kwa landaku I awara liya yantusheko Nere na pasta dingana na tako misha weta kwa lava ingiseri mga kona na mbona kwa laka ngobe. Wako ina ikona kwa laka ngobe na mbona kwa la resinga. Wako na ina ikona kwa la resinga na mbona. Mugo ay mingisela irkona kwa laona. Itzamile kama pope kwa laka mapope wako ya nile kama pope ikona. Ingisela nungu nungu wa GCRFM awara yansusheko. Iranda kumiamukela wa makueru iranda kumiamukela kasontolo nene. Itsamse suswani aka nongonoko awara ya ntshuxeko anfamileri nweshe namuntla ni famba na mfundisi wa mina ila ku va ti tivisa mfundisi mfundisi mpukile
3: hipfukile swinene mfundisi
2: ti dzelani va yingiseri ku hi mani namuntla inga na vona la atindlwini ta vahaxi ta GCRFM
3: namuntla mi kume nkateko wa ku hlangana na Apostle Victor Maluleke kusuka kwala a risinga view ni kana huma le kaya ka ngove
2: O kwala ka ngove la.
3: La ka ngove la.
2: Ah se vanhu va ka ngove va vingiserini mfundisi va swi tiva ku namuntlha mi kona la.
3: Ni pfumela ku va yingisini khale ka hi haxa hi komba ka switetasi ku hi ta va hi ri na n'wina namuntlha na madamu.
2: Aka awara ya ntshuxeko.
3: Aka awara ya ntshuxeko.
2: I n'we hi hlamula va yingiseri va hina byelani wa makhelwani va byeleni ku awara leyi a yi fikini a va lunghisi loko ri va loko phuxa ka wheelbar va byeleni va yi cukumeta kwala nyandleleni va yi tshika va ta va yi vona hi ta ka awara leyi ya hina ya ntshuxeko. loko ku ri na munhu a nga kusuhani a nga ri ku endleni ka nchumu n'wi byeleni ku hayi fambi mwakweri ya yingisela radio awara leya ntshunxeko se yi fikile ku na apostle Victor Maluleke namuntlha hi vona va nga ta va ka va hi phamela rito ra xikwembu loko ya endlisa sweswo mfundhisi i n'wi hi byela vayingiseri va tshuneta tibuku ta vona to tsalela va tshuneta tibibele ta vona to tsalela to hlaya ka tona hi karhi hi lunghisa leswaku mi ta vulavula na vayingiseri leswi xikwembu xi nga swi veka embilwini ya n'wina vayingiseri va Jesus FM n'wa se hela nkarhi lowu nga hetaku mbilu hi ta va hi karhi hi ya twa rito ra xikwembu kusuka ka nandzu wa hosi namuntlha etindlwini ta vuhaxi apostle Victor Maluleke va kona namuntlha ku ta hi phamela rito ra xikwembu loko hi ku hi va hi karhi hi lunghisela vayingiseri leswaku va lungheka

0: iranda ku amukela ba ingiseri ba Jisa FM ima amukela eka nongonoko wa hina awara ya ntshuxeko mi ri na mfundisi Dingani Pastor Dingani and family nation namuntlha hi famba na Apostle Victor Maluleke hi vona va nga ta va karhi va hi phamela rito ra Xikwembu mfundisi hi va lava va yingiseri valavulani na vona leswi Xikwembu xi nga mi khomisa swona eka madyambu ya siku ra namuntlha amen
1: amen inkomu swinene Pastor Dingani na Khensa nkarhi lowu wa kahle laka awara ya ntshuxeko ni amukela vayingiseri hinkwavo kusuka ka tindhawu hi ku hambanahambana ha mi vona site ya ka Ngove na mi vona Mpfulerini na mi vona va ri Singa na mi vona na layini liya ya ka Mbedle a yi timekile hi gezi ha mi vona hi Khensa hi ku se namuntlha mahitwa hi ku gezi se ri vuyini dzingidzinga mi vona hi ri katekani tshamisekani kwala mi nga kona na mi vona site ya Bungeni na mi vona site ya le tonga ku sena no vona no thondo hal ku busy ngopfu ku busy ngopfu ku busy ngopfu ah not line tipulekini tipulekini na va online streaming hambona audio streaming hi ya mahlweni Xikwembu xi pfuna madjambula ah ni tsamanga ndiri weshe ni tsame na Pastor Dingani evan va ku tlhava reasona loko va heta lava va ta tlhava reasona na hina ka lowu taku nongonoko reasoning from scriptures laha munhu a ti lumalumaku a va na mangangamela a nga ri na wona hi ntumbuluko loko a nga tivi rito ra Xikwembu mara mo hi vulavula swintsongo ka awara leya ntshuxeko no pfumela ku hi nge vi awara ya ntshuxeko mi nga tshuxeki yi va awara ya ntshuxeko na n'we mi tlha mi tshuxeka hi Khensa Xikwembu a ni tangi ni ri wexe na again ni te na Mr. Khotso la kusuka le a ri Singa ya Khensa swinene hosi hi pfuna hi katekisa nhlokomhaka ya namuntlha leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona a ni tala ku mi khweceketa mi muvhangana tibibele na swo tsala na swo tsalela ku ni kota ku tsutsuma hi kota ku dyondza namuntlha ni lava ku hi dyondza hanhla ka nhlokomhaka leyi ngo it's not too late for God to change your story. It's not too late. It's not too late ku va Xikwembu xi cinca xitori xa wena. A ku se va late n'wana mhani, a ku se va late mhani, a ku se va late papa, a ku se va late boti. It's not too late. Xikwembu lexi hi xi khongelaka i Xikwembu lexi fikaka hi nkarhi. I Xikwembu lexi nga seta nkarhi. Xiku mina Jehovah ku na nkarhi ni nga wu veka specially. And loko wu fika ni ta endla leswaku swi endleka. Leti ra Xikwembu ra hi kombisa le ka buku ya Atlas Sister yi kombisa ku nchumu un'wana na un'wana la misaveni wu na nkarhi wa wona ku na nkarhi wa ku byala ku na nkarhi wa ku tshovela ku na nkarhi wa ku hoxa ribye ku na nkarhi wa ku kavulela ku na nkarhi wa ku hlekelela ku na nkarhi minkarhi hinkwayo yi vekiwe hi Xikwembu ni pfumela ku Xikwembu xi ta hi pfuna xi hi katekisa loko hi ya vulavula ka nhlokomhaka leyi ya ku it's not too late a ku se va late akuseva leti rito ra Xikwembu hi ta ri kuma eka buku ni to tshaha vhese yin'we ntsena ya Luka chapter 8 verse 49 leyi ngo aku a ha vulavula ku ta wun'wani laha humaka emurhangeni eka murhangeri wa sinagogo a fika a tivisa Jaira a ku kumbe Yayiro a ku n'wana wa wena u file u nga ha karhati mudyondzisi verse 50 kambe loko Yesu a swi twa a ku ka Yayiro u nga chavi pfumela ntsena n'wana u ta hanya wow rito ra matimba swinene loko hi suka na yona ku tlhelelanyana ndzhaku rito ra Xikwembu ri vulavula hi n'wansati loyi a ri na vuvabyi bya ngati for malembe ya 12 yi ri n'wansati loyi a lahlekeriwa hi swa timali a ya ka madokodela a ya ka tin'anga ku hava ndhawu leyo ka nga nghenanga mara nga kumi ku pfuneka yi ri n'wansati loyi loko a kha a ringeta hinkwako ngati yi nyanya ku va wese loko va n'wi nyika maphilisi madokodela ngati yi va wese va ringeta lavo vhumba ni pfumela ku a pfurhetela laha fanele a pfurhetela kona va tlhava vula ku na vhuma mara loko a heta ku nga endleki nchumu xiyimo xi nyanya swi ndla onge hinkwako laha ringeta ku gongondza kona vo ya va pfala minyangwa ni vulavula na wun'wani sweswi a nga va ri ka xiyimo xo fana sweswo xa ku twa hi ngaku hinkwaswo leswi ni swi ndzamaku swa feyila mara nakubalavula na nwina namuntu na madambu ku mhlohlotela ku it's not too late akuseva late akuseva late xikwembu lexi xikahle yiri loko nwasati loyi atvalavula mbiluni ya yena apfumela ku loko no khumba ntsena manguvu makumu ya nguvu ya Yesu neta horisiwa yiri atahile ndaku la Yesu a rendzeliwe ntshungulo tala lo a u kamanyeta munhu nwana nwana ku tshinela ka Yesu mara hiku loko asuka usuka kha pfumela mbiluni wa yena ku mina no la ku ya ni ya khumba nguvu ya Yesu yiri loko an khumba Yesu a hundzuluka ku xana ni khumbe hi mani ni valavula na unwana sesku hi nwana mani khale kha hi khumba vanhu va hi xanisa ikhale kha hi khumba vanhu va hi disappoint van'wani va vula swona loko va vuya hi December ku nga vileli ni ta famba na wena n'wana sesi ni ta ku hoxa ntirhweni mara loko se va famba tinambara ti pfariwini a wa ha va khumi van'wani va hi tshembisini va ku ha wena swa boha ni ku teka lembe leri mara loko hi tshamini ho twa ku ve ri ku na mucato wa lovolala van'wani va ku hayi i nga vileli ni ta ku ndlela leswi a swi nchumu leswi mara a ku heteleleni swi feyila hinkwaswo mara twana Yesu loyi valavulaka hi yena hambiloko i nga zangi i n'wi hlamula ku n'wi khumba ntsena wa horisiwa ku n'wi khumba ntsena loko u pfumela wa horisiwa n'wansati loyi a nga ri ka pulani ya ku Yesu a n'wi atenda loyi Yesu a ri ku languteni ka yena a ku ri Jairus murhangeri wa sinagogo loyi a nga fika a wa milengeni ya Yesu a ku Yesu n'wana wa mina wa fa o vona 12 wa malembe ntsena Yesu a ku nga vileli ni ta famba na wena a ndyangwini wa wena loko va ha ri ku fambeni n'wansati a fika a khumba nguvu ya Yesu loko a heta ku khumba nguvu ya Yesu n'wansati a horisiwa hi va ka yena a hi tshikeni ku khumba vanhu va karhele ku khumbiwa i nkarhi wa ku se hi khumba Yesu n'wansati wo tlhariha u khumba Yesu n'wansati wo tlhariha u khumba Yesu n'wanuna wo tlhariha u khumba Yesu muntshwa wo tlhariha u khumba Yesu van Sunday school yo tlhariha yi khumba Yesu loko hi heta ku khumba Yesu swi nge endleki swi nga ncinci leswi hi nga na swona loko hi heta ku khumba Yesu swa matimba swa endleka khumba Yesu hi ripfumelo na swi tiva kun'wana paka na tibeke ku na famba ka vukati lebyi u nga se famba n'wana mhani khumba Yesu na swi tiva ku u khumbile ti-councelors va nzamini ku mi lunghisa mara khumba Yesu khumba Yesu khumba Yesu khumba Yesu kwalaho u nga kona n'wana mani khumba Yesu u nga pfumeli ku xiyimo xinkinana xi ku khoma ku u nga khumbi Yesu khumba Yesu hi matlhelo hinkwawo khumba Yesu hi xikhongelo khumba Yesu hi ku pfumela hi ku rito ra Xikwembu ri ri u nge tsakisi Xikwembu handle ka ripfumelo a wu nge khumbi Xikwembu handle ka ripfumelo n'wansati a pfumela n'wansati a pfumela n'wansati a vula mbilwini ya yena ku loko no n'wi khumba ntsena oh my God wa fika nkarhi wa ku pfumala na wun'we wo ku khamfata ku pfumala na wun'we wo ku chavelela hikuva vanhu va tiva xiyimo xa wena n'wansati loyi hi hlaya ka bibele yo kwetsima bibele leyi nga tsariwa hi mali wo kwetsima mara bibele leyi ya tsandzeka na ku vula vito ra yena yi vula xiyimo xa yena wa fika nkarhi vanhu va rivalano hi we mani va ku hi luwa wo vabya va ku hi luwa wo pfumbala ntirho va ku hi luwa wo kombela swiyimo swin'wana loko swi ta swi tika na swi fika swi yiva na vun'wini oh my God a ni tivi ku hambi na ha twala vayingiseri va mina mara na pfumela ku un'wana le ku ntweni la nga kona yi ri loko a heta ku ndla sweswo a horisiwa Yesu a byi hundzuluka ku i mani a nga ni khumba vadyondzisiwa va vulava ku ha hinkwenu le ku khumbeni la ma vona ku na makhumbelo man'wani loko hi khumba Yesu casually a swi kona ku hi nga amukela loko hi khumba Yesu hi nga ri na ku pfumela a swi kona ku swiyimo swi nga ncinca mara loko ho khumba Yesu hi ri na ku pfumela kusuka timbilwini ta hina swin'wana swa ncinca swin'wana swa ncinca mara bibele yi ri loko swi pfumela hi ndlela leyo n'wansati loko a horisiwa Yesu a ku ku pfumela ka wena ku hanyisile ni pfumela ku Jairus loko a kha swi vona ripfumelo ra yena ri sungula ku tlakuka ku loko n'wansati loyi a vabya 12 years n'wana wa mina a ri na 12 years swi vula ku na n'wana wa mina a nga hola n'wana wa mina a nga hola mara twana yi ri rito ra Xikwembu ni pfumela ku ripfumelo ra Jairus a tshemba ku loko loyi a za a hola na swa mhe swi ta endla mara loko a ha tsakini va kha va famba va kongoma kaya swilo swa kona loko va ha ri ku fambeni va ya kaya hi loyi Jairus loko a kha a kongoma kaya ku ta munhu a suka hi le kaya le loko a fika hi loyi i byela Jairus ku Jairus u nga ha karhati mudyondzisi mudyondzisi a nga zi a ya le ka n'wina wena hayi n'wana wa wena u file va vona ku na vanhu van'wani ntirho wa vona i ku tisa mahungu yo biha ntsena ku na vanhu van'wani va ti nyika nkarhi ku lava ku byela mahungu yo vavisa ntsena lamanene va ku byeli ende lexi vavaku mahungu ma suka ma ta hi le kaya vanhu vo tala lava hi tsandzekaka ku humelela evuton'wini ko na wun'wani a nga vulavula we le kaya a kwa wena u nge helo na papa we fise sweswi na mhana we fise sweswi a wu nge helo ka n'wina a nga kona na wun'wani nga ta ya yunivhesiti swa antswa u ya timaketela le u ya kha malamula ala n'wana mhani it's not too late ni vulavula na wun'wani already u tshame 3 years a ri na matric a kha rejectiwa swa timali swi nga endli loko wo khumba Yesu wa nkoka beke wena lembe leri taku loko wo khumba Yesu wa pfuleka nyangwa wa ya dyondzo loko wo khumba Yesu swin'wana swa matimba swi ta endleka vanhu vo tala va hanya ehansi ka ntshikelelo va hanya ka timhaka ta ku va langusa nkarhi ku se malembe ya famba va langusa nkarhi ku vuvabyi lebyi i khale byi nga holi va langusa nkarhi ku i khale ni khomisiwa tingana van'wani va ku i khale ni feyila loko ni ringeta ni pfula xopo yo pfala ni pfula business yo pfala mara twana mina n'wana mhani ku hlwerisiwa ka xikhongela hi ku aleliwa ka ku hlamuriwa ku hlwerisiwa ka xikhongela a hi ku xikwembu xi nge hlamulwi xikwembu lexi hi xikhongelaka xi specializa hi ku ncinca leswi vanhu va tsandzekaka ku swi ncinca xi specializa hi ku endla leswi vanhu va tsandzekaka xi tshika vanhu lava fikaka kona va feyila va ku hi hela kwala xona xi sungula i xikwembu lexi hi xikhongelaka i Yesu loyi vulavulaka hi yena as long as Yesu a ri tlhelweni ra wehe xitori xa wehe xi nga ncinca yi ri loko muyisa loyi a byela Jairus ku don't bother the master u nga n'wi karhati ku na vanhu vo tala mi byeriwini ku i khale u kha u ya kerekeni loko ku ri na vanhu va fanele va hlamuriwa a ku fanele ku hlamuriwa wehe loko ku ri na vanhu va fanele va katekisiwa a ku fanele ku katekisiwa wena i khale u gonya tintshava mara a yi voni vumbhoni i khale u gonya tintshava mara a yi voni ku ncinca khomelela n'wana mhani khomelela n'wana mhani nkarhi wa wena wu le kusuhi nkarhi wa vumbhoni wu le kusuhi as long as Yesu a ri tlheleni ra wena swin'wana swi ta ncinca mara moni mi komba swin'wana swa matimba la loko n'wanuna loyi a byela Yesu a byela Jairus a ku n'wana wa wena wu fini u nga ha karhati mudyondzisi lexi ni tsakisaka i ku Jairus a nga hlamulanga leyi va ka yini loko hi heta ku byeriwa mahungu yo ka ya nga ri kahle loko hi ri vukoneni bya Yesu tshika Yesu a hlamula tshika Yesu a hlamula bibele yi ri Yesu a hlamula hi yexe a ku u nga vileli u nga chavi n'wana wa wena u ta hanya u ta pfuka twanani va ka yini leswi ni la ku ri nga ta ku mi kombisa ku nkarhi wun'wani mahungu yo biha wa makuma hambi Yesu a ri kwala tlhelo u nga kuma papila ro vava wa ha ku heta fasting ya 3 days mara dyondza ku tshikela xikwembu xi hlamula wena yana mahlweni u pfumela Yesu iri pfumela u ta hanyisiwa pfumela n'wana wa wena u ta hanyisiwa twanani a swi vuli ku loko Yesu a ri tlhelweni ra hina mahungu yo biha hi nge makumi mara Yesu u ta hi hlamulela point number 1 leyi lavaka ku vulavula hi yona i ku Yesu wa swi kota ku ncinca xitori xa munhu la vanhu va nga lahlekeriwa hi ku tshemba kwalaha munhu a nga lahlekeriwa hi ku tshemba Yesu wa swi kota ku ncinca xitori n'wana wa Jairus hi ku ya hi vanhu a file mara hi ku ya hi Yesu bibele yi ri a lo etlela leswi vanhu va ngo swi fine hi va ka yini swin'wana swa swona swi lo etlela pfumela Yesu a va na the final say ka xitori xa n'wina a va na rito ro hetelela ka vutomi bya n'wena Sikani vanhu va vulavula n'wina tekani swa Yesu. Yesu hi yena nga na rito ro hetelela. Va ku n'wana wa wena u file, Yesu a ku hawu nga chavi. Na ku vulavula na un'wana laha ku u nga chavi. Loyi a ngo se haha nkarhi wu fambini ni ri u nga chavi. Yesu u ri u nga chavi. Hi rito ra Xikwembu loko Yesu a fika mutini wa Jairus, a kuma ku vanhu va rhendzerini va le kurileni. Wa vana vanhu loko ku humelela leswo biha va hlweli ku fika. Va lava ku pruva ku himpela hi swona na. Himpela n'wana wu fambile na. Yi ri va tshamala nyangweni va sungula ku rila mukhosi. Hikuva vanhu va sunela hi xipidi ku lava ku vona ku himpela hi swona na. Himpela yi cacciwini ntirhweni na. Himpela hi yena nga khomiwa na. Himpela hi yena leswi na leswi na. Vandla hi nga ku va rila na wena. Metani twa ku ni ya kwihi. Vandla honge va rila na wena. Kasi wo khovolela timbilwini. Hi swi tiva njhani ku a vo ngo rila na yena. Yi ri loko Yesu a fika a vulavula na vona a ku a n'wana loyi a nga fangi lo etlela. Yi ri va sungula ku hleka. Va ku jahale ra 30 years leri wa la ku u tiva yini hi mhaka leyi. Hina hi vakokwana hi tiva n'wana loko moya n'wana a timekini. Mara Yesu a ku a mi nga vileli lo etlela. A va bi mavoko ku Yesu yi ri lo etlela. Va hleka Yesu. Hey! Va hleka Yesu. Vanhu loko wo vula norho lowu nga na wona va hatla ku hleka. Va ku a swi nge endli. Va ku nge fikeleli. Va ku nge swi koti. Va ku swi nge endli. Mara mhani mi byela loko Yesu a ku swi lo etlela swi lo etlela. A byi fangi vukati byebyo byi lo etlela. A wu fangi ntirho walowo wu lo etlela. A ri fangi bindzu rero ri lo etlela. Loko Yesu a ri pfuxa na lava va vurini va ku swi file va ta ncinca ririmi. Va ta vula va ku a nga hembi. A swi lo etlela. Twanani. Loko Yesu a vona ku vele ku hlekeni, a nga va hlamuli. Yi ri Bibele, u teka lava khumbekaka. U teka vatswari va n'wana. Hi va ka hina Yesu u rhandza ku teka vanhu lava khumbekaka. Yesu u teka lava khumbekaka hi swiyimo swa hina. Va koho lava hlekaka hi swona, mara ku na lava khumbekaka. Yi ri a nghena na vona laha n'wana a etlele kona. Loko a fika la n'wana a tlele kona a ku wa nhwana pfuka. Hi ri Bibele xikan'we ka n'wana wa nhwana pfuka. A ni tivi ku yini leswi mungo already a swi fanele swi ya mandlaveni. Swi nge fiki mandlaveni. Yesu i ri na nkosi wu nge vi kona. Lava a va pulanini ku vhiki leri a hi nge sweki hi ta dya nkosini. Va kuma ku n'wana loyi a va ku yi fini a humela handle. A wu ngheni na Yesu laha ku nga na swiyimo xi huma swaharitano. Laha ku nga fiwa i huma na loyi a hanyaka. Laha ku nga lahliwa munhu u huma na loyi se a kumiwaka. Laha munhu a nga lahlekela hi swilo loko u huma na Yesu u vuyelerisiwa swa wena. So Yesu u na hina na namuntlha. Hambiloko swo vonaka ingaku swi fini Yesu a nga swi endla ku swi hanya nakambe. Norho walowo a wu fangi. Yesu a nga wu pfuxa hi rito rin'we ntsena ku pfuka wenorho. Vukati byebyo a byi fangi. Yesu a nga vula hi rito rin'we a ku vukati pfuka byi pfuka. Bindzu rero a ri fangi. Yesu a nga vula xikan'we a ku pfuka bindzu ri pfuka. Ministri yaleyo kumbe kereke yaleyo a yi fangi. Yesu a nga vula a ku kereke pfuka yi pfuka. Miri walowo rihanyo rero a ri fangi. Mavabyi ya lama ma nge ku dlayi. Yesu u ta wu pfuxa miri walowo. U ta tlakuka kwala masangwini. U ta tlakuka kwala ka ku nweni ka maphilisi yo tala. Yesu u ta vuyelerisa miri walowo. Ku na matimba lama tlulaka matimba ya misava leyi. Na swi tiva ku doctor u vurini a ku leswi u nge recovery. A ku hayi you are beyond repair. Kuna Yesu langa heavenly panel beater. La kota ku kulungisa a hoxa ti parts letintsha. Kuna Yesu la tlula ku madokotela. Kuna Yesu la kota ku vuyisa xiyimo matshanwini. Point number 2. Iku Yesu. Ukota. Hallelujah. Ukota ku bona leswi vanhu vanga vone ku swona. Leswi vanhu va bona ku swona Yesu anga voni swona. Leyi ni tlhela kwalaya ka n'wansati luya wa switlhandli swa ngati u hlupheke malembe u spende mali ya yena hinkwayo a nga ha ri na tshemba na kun'we mara ku khumba Yesu kan'we malembe lama hinkwawo marhabeka a horisiwa. Yesu a ku n'wananga orisiwini leswi ni vula hina a swi na mhaka ku swi laste ku fika kwini u hlangana ntsena na Yesu hi ku pfumela ivi i n'wi khumba Yesu wa swi kota ku cinca xiyimo xa n'wena loko ho imagina room leyi nga na xinyami nkarhi wo leha loko ho hoxa layiti a swi na mhaka ku xinyami lexi ve koho nkarhi wo leha ku fika kwini ku to va na ku vonakala Yesu hi yena ku vonakala se leswi hi faneleke ku swi twisisa i ku Xikwembu xi nga swi kota ku hi katekisa endzhaku ka ku yima nkarhi wo leha hi dyondza hi vanhu lava a va twa ingaku swi herile hi vona hi dyondza hi vahana lava va twa ingaku swi herile hi vona hi dyondza hi vanhu lava a va tiva mina ni to hanyela ku kholeriwa mara loko siku rin'wana a va na ku hlangana na Xikwembu a hlangana na nondzo wa Xikwembu heli yi ri a kuma tintswalo a kuma tintswalo ta ku famba swikhongelo swa wena swi hlamuriwini lexi nga ni tsakisa hi yena i ku u ale ku give up a la ku give up n'wana mhani a la ku give up papa mina u nga va tshame nkarhi wo leha va ku retrenchini ntirhweni u twa hi ngaku ha swi herile u vona na treatment leyi u yi kumaka kaya a ya ha fani u nga lahlekeriwi hi ku tshemba Xikwembu xi ta pfula rivanti rin'wana u ta wu kuma ntirho wun'wana yi ri Xikwembu xi tsundzuka hana xi n'wi nyika Samuel na n'wana sweswi la nga ni yingisela Xikwembu leswi i Xikwembu xo tsundzuka xi ta ku tsundzuka ene xi ta ku nyika leswi u lavaka swona ku hlwerisiwa a hi ku aleriwa nkarhi wa Xikwembu wu tshama wu ri wona wa right loko ho kota ku twisisa sweswo swi fana na murimi loyi a tekaka mbewu a ya byala a yima a kha a nga swi voni ku ku humelela yini hala hansi ka misava mara wa yima langutela u na ku tshemba ku laha ni nga cukumeta mbewu ya carrot yi ta huma mbewu siku rin'wana yima ni mi byela ku swi ngo teka nkarhi nyana mara a ndzhaku ka nkarhi a ndzhaku ka masiku i ta kuma se ximilana xi humile hi ku nkarhi wa Xikwembu wa fika number 4 leswi hi fanele ku swi tekela ngopfu nhlokweni hi leswi van'wani va hina va hi write off van'wani va hina va vurini ku halwange hi ncici a hi tekeni ximunuhato wa ku fana na Zakheya Zakheya a va tiva ku ha loyi hi wun'wani wa khamba loyi vutomi bya yena i vutomi bya vudyoho a swi kona ku Yesu a nga ncinca xitori xa yena mo ni mi byela ku it's not too late loko hi hlaya bibele le ka Luka chapter 19 kusuka ka verse 1 to verse 10 bibele yi ri Zakheya a swi twa ku Yesu wa hundza yi ri a za teka xikungu hi ku vona ku a komini a khandziya nsinya a khandziyela ku vona Yesu ntsena a nga khandziyeli ku vona hi vanhu a nga khandziyeli ku pruva poyini mara a ri na ndlala na torha ra ku khumba Yesu yi ri loko Yesu a fika laha a ri koho Yesu a yima a n'wi vitana hi vito ra yena ni pfumela ku van'wana va n'wi vitana hi vito leri ra ku yiva ku hama yiva ni xikhandziya na nsinya xi nga xi lava ku yiva na harhi ya Yesu laha nhlokweni xi nga xi lava ku yiva na thawula leri a nga kapeka katleni mara Yesu loko a n'wi vona a n'wi vitana hi vito hi va ka hina vana va hi vitani hi mavito va hi vitana hi swiyimo mara Yesu u hi tiva hi mavito ya hina Yesu u hi vitana hi mavito ya hina va vula swona ku luya wa laha wo tsutsuma Yesu nga voni wo tsutsuma i vona n'wana wa yena Yesu i vona n'wana wa yena loyi a n'wi rhandzaka Yesu u vona n'wanuna loyi a n'wi rhandzaka va vona khamba mara Yesu u vona n'wana wa yena leswi hi nga xi endlaka i ku Yesu wa swi kota ku cinca xiyimo xa munhu yi ri Yesu a ku ni lava ku famba na wena endlwini ya wena ni lava ku famba na wena endlwini ya wena yi ri loko a fika vutomi bya Zakheya byi cinca reputation ya Zakheya yi cinca a kusuka namuntlha ku ponisiwa ku nghenile nkarhi wa mina wa ku chumayela ku sele timinetse tintonga hi minete yin'we ntsena mo ni hetisa number 5 leyi ngo loko Yesu a ri tlheleni ra wena ku hava ku is late it's not too late loko Yesu a ri na wena that's a bibele ka Varoma chapter 8 verse 31 yiku loko Yehovha a ri na hina loko hosi yi ri na hina hi mana nga lwaka na hina loko hi hlayeleka Psalm 126 verse 1 2 verse 3 yiri loko xikwembu xi tlhela xi hi katekisana kambe a hi twa wonge holora hi va ka hina it's not too late ya fika season ya ku xikwembu xi ku endla yi titova ku hi mina ni nga ofisini na hi mina ni nga mbala puma ni cataku na hi mina ni nga thoriwa na hi mina business yi sayinaku contract ya timiliyoni na hi mina kereke ya mina yi tlhaku yi pfuka nakambe na hi mina kid leva kwa ya ha tirhi yi nga pfuka na my god my god Moni valavula na vambiri vanharhu. Isaiah 43 verse 19 you go behold I'm doing a new thing. Xikwembu lexi xikwembu xa ku endla leswintshwa. Xikwembu lexi xikwembu xa ku endla leswintshwa. Malembe a hi nchumu u nga chavisiwi hi malembe. Yana driving school u ta xava movha wena. Yana kwala hardware u ya cheka quotation u ta aka wena. Malembe a hi nchumu. Malembe i nambara. Yesu i hosi. Leswi nga swa le ndzhaku tshika swi hundzini languta mahlweni lawa ya kona ku hlwerisiwa ka wehe a ku ri na xikongomelo it's not too late God loyi a nga tsundzuka Jairus daughter a nga tsundzuka na n'wehe xikwembu lexi nga tsundzuka n'wansati wa switlhanu xa ngati xi ta tsundzuka na n'wehe xikwembu lexi nga tsundzuka Hana xi nga tsundzuka na n'wehe xikwembu lexi nga cinca Zakeya xi nga cinca na n'wehe loko Yesu a ri tlheleni ra n'wehe ku hava kumereka linga ka inga endleki katekani swinene kwa lamunga koho leri aku rito ra namuntlha leri a hi ri lunghisini sweswi ha kongoma hi kongoma lunghisani nambara liya hi ta sungula ku fona nambara ya hina ya GCR yi ri 060-887-5942 hi nga endla na ti-voice note ka WhatsApp ka nambara yaleyo 060-887-5942 hidzoleni ku mi kateka mi ri kwihi xana
0: veta i teka miyingiseri muyingiseri wa GCR FM muyingiseri wa GCR
2: na vaxume minjhani mfundhisi
1: yi pfukile minjhani papa
2: a hi pfukile mfundhisi wami a hi ritini rito ra xikwembu leri zako hi ku khumba nguvu ya Yesu a wu ri tiva
1: amen
2: matimba hinkwawo le mirini ya Yesu
1: amen
2: hi ku khumba nguvu ya yena a horisiwa hambi mavabyi va ri njhani hi ta horisiwa
1: amen
2: hi ku nguvu ya Yesu yi na matimba ku horisa
1: amen
2: kasi van'wansati loyi a wela ku pfumela swoko loko khumba nguvu ya yena ni ta horisiwa
1: amen papa
2: se na hina mavabyi hinkwawo lama vabyi ya ku wona loko u khumba nguva ya Yesu hi ta horisiwa
1: amen
2: swivele swinene mfundhisi ha khensa
1: ha khensa swinene papa
2: na ndhuna swibakisani kusuka la mugangeni wa manyini ku andhurikoi
1: ha khensa swinene papa ha khensa hosa yi mi katekisi
2: nkomi rito ra matimba
1: amen hi khensile swinene katekani na n'wina
0: hi khensile ndhuna xibakitani yi ri xikwembu marito ra xikwembu hi ri twile a karhi ya kateka xikwembu a xi ku katekisa ndhuna xibakitani 060-887-5942 n'we hi teka miyingiselo wa GCR
1: hi mi amukerini ka awara ya ntshucheko aveha xikombelanyana mi tlakusa rito papa kumbe mi tshinela kusuhi na xipikara xa foni
3: rito ra kona ri helerile sweswi ya so ndzi mi twa kahle
1: aha
3: ndzi ri leswi mi vulavulaka swona hi swona
1: amen
3: a ni hi khota matsalwa la loko mi pfumela eka Yesu hinkwaswo swa endleka
1: papa swa endleka
3: ene hayi ku swa olova mina ni lava swa sweswi a ni swi tivi swa ku ri loko ni pfumela ka Yesu wani a ka ri gudlu ku sungula wani ta ka ti-test ta yena wani bizi na mina
1: amen
3: malembe i tinambara mi tini vulavula swona kwalano
1: ya
3: so xikwembu
1: xikwembu
3: that is why vulaku antivi leswaku ri diskata na yini hikuva swi tumbelele vanhu vo tala ngopfu
1: i xihundla
3: ilaha matsalwa ma vulaka hi kona ku twa ku pfumela i xihundla tsariwile kuri waya ku ri xihundla na xi tshama leswaku ri nala i ta ni tekela vutlhari lebyi
1: hi swo
3: ani samali loko mi karhi mi tshumela masiku hinkwawo ive mina ni nga mi twi ni wela ka lava yani ku twa ni ta twa ni nge twisisi a ni nge vonisisi ntawaluwaa hi fane mina ni vulavula hi mina sweswo xikwembu xa swikolo van'wani namuna veri hi khendzili a ni ku yini xana endleka swa endleka loko va ku mi hosi mi tava hosi ku vula xikwembu va ku mi profeta
1: i xikwembu
3: ni nge voni mina ni ku mi profeta byi tsandze va swimanimani moya lwa u vuriwaku hi xikwembu leswaku un'wana na un'wana u na moya
1: loku
3: hlamulaka leswaku moya wa n'wina a hi moya wa mina mina ni nge profiti mi ta profeta hi ku yingisela mi ta profeta hi ku byeriwa timhaka hi n'wina mi nga tshama kwalani so ensa namuntlha hikuva ni nyika matimba leswaku ripfumelo ra mina eka yesu ri na matimba ni mi tili ni vulavula
1: amen
3: ximbexa vana va hina magaweni
1: amen
3: lava nga hleketanga kona xikwembu xi tisa magaweni a mimitini ya lava ya va ku no swi vo 1944 sweswi ni vulavulaku wa swi twa un'wana wengeta swi fambe 1944 loku dlayiwa luya the liability xikwembu xi hinkwaswo xi ta vuya
1: kakesa
3: malandza ma xikwembu
1: levelitini
3: ya wena namuntlha sweswi xikwembu a xi niki matimba ma ku chumayela rito ra yesu wa nazareta
1: Amen.
3: What? You blabla. It's your pajira.
1: Amen.
3: My rabbin, my up. You blabla. Yeah. Stream was too top elevated. Yeah, you. The
0: He can see the papa. Kategani shikomba shimukategis.
3: Hallelujah.
0: Amen. He can see the bakatega baba. Bahla sotala basit masito bakatega ngofu.
1: Yeah.
0: Shikomba shaina. A xi va pfune xi va katekisa hi ya mahlweni 060-8875-942 lowa yingiseri yi nghena a hi komiseni hi ta kota ku nyika va muyingiseri a hi tekeli muyingiseri muyingiseri wa GCR
1: hi maamukeleni ka wara ya ntshunxeko hi pfukile minjhani
4: hi hlayisiwile ku khesa rito ra matimba swinene leri ri vulaku hambiloko wo hlangana miringi hi minkarhi leyi a wu tiphinga ku i le ku khongeleni swinene ivi ya nkarhi lowu wa ha yimelaku ku a wu fanele i kuma hlamulo ivi u ya hlangana leswo biha i nga tlheleli ndhawu
1: i nga tlheleli ndhawu
4: na ri khesa ri tileri loko mi ri dyondzisa ku hi nga heli matimba ene hi nga tlheleli ndhawu i mhana lukasi kwala block 3 ka miningenisi
1: kwala block 3 ka miningenisi mhana lukasi ya khensa swinene wun'wani u vula swona a ku mina a ni nge he pfuki ni rhandzile ni vavisiwe ngopfu ni tshoviwe ngopfu timbilu yimani ku byela n'wana mhani ku na hosi leyi horisaka
0: i nga yi teka miyingiseri wun'wana mfundhisi miyingiseri wa GCR FM
1: ahee mama hi pfukile minjhani eya
5: hayi na ho khensa mfundhisi ta vula hi nga ha tlheleli ndzhaku a hi kongomeni
1: ya mahlweni
5: ari leswi swi nga hindla swi hindzile hi kongoma hi ya mahlweni hi nga ta riharhi wala mindzalo yi nghena na yona hi ta tsandzeka loko se hi fika leyi se swi lava hi kongoma mindzalo leyi hi nga vaviseka khale yi sale ndzhaku
1: sale ndzhaku
5: hi khensa marito ya n'wina khensa ku dyondzisiwa mi nga karhali
1: ha khensa swinene ku tiyisiwa
5: ku khensa hina mfundhisi mi nga karhali mhana masocha ka nhlaniki
1: mhana masocha ka nhlaniki ha khensa la ka nhlaniki la ayeni mahlweni
0: hi khensile mhana masocha kwala ka nhlaniki na ti-audio hi ta ti tlanga ti-audio ta vayingiseri ta ti tlanga xikwembu xa ni xi ta hi pfuna xi hi katekisa lava sende meseji mfundhisi va ri ya khensa swinene dead ka dyondzo ya namuntlha hakunene loko hi khumba yesu hi ripfumela swa hina swa cinca from mani rikhotso a ri singa mani rikhotso va tlhela va siya na voice note kumbe hi nga swi tlanga voice note i nga hi teka yingiseri la nga ku foyineni muyingiseri wa Chisa ri FM
1: allo
6: mfundhisi
1: mpfukile hi nga vona mama
6: Hefukile.
1: Kwala ka awara ntshuxeko ama amukela.
6: Dyondzo leyi ni nga hi kuma nyamuta i ku malembe i tinambara ku nga va ku endleki swilo hi malembe mo tala. Mara swilo leswiya swi ya sungula ku lunga hi siku rin'we hi ku khumba nguvu ya Yesu ntsena.
1: Siku rin'we.
6: Hi leswi ni nga dyondza swona ka siku ra nyamuta.
1: N'wina mi ni yingiserile n'wina?
6: Matani si dyondzini, matani dyondzi ku dyondza ku swilo swi nga va swi humelelini ku malembe mathematele ku hindza na mpimo. Mara hi day yin'we mi kuma ku swilo swa n'wina swi vuya ka touchline hinkwaswo.
1: Hinkwaswo. Swi ri ni xikwembu ni xikwembu xo vuyisela na malembe lama nga lahleka.
6: Ma swi vona mara kunene. Mi ni xewetela neto mfundhisi.
1: Ni ta n'wi xeweta neto. Ni vulavula na mani kwale.
6: Mi vulavula na kokwana wa the junior a Xilongo.
1: Kokwana wa the junior a Xilongo a khensa swinene. Katekani swinene. Kokwana wa the junior a Xilongo a khensa swinene. Katekani swinene kokwana.
6: Na xi tiva neto ni xi

0: tatitlanga inwe hitaka mingisero mingisero wa Jesu RFM
1: ima amkereni mingisero akutaleni
2: alo
1: ahe ni mitwa swinene oh swi tikomba hi nga ku netiweke ya vatsema la
0: bava mi kona tlhela ni mi foyina nakambe inge iteka yingisero un'wanyana costa kwa traffic ekona le henhla 060 hi yale mingisero wa Jesu RFM
2: alo mfundisi
1: ahe papa
2: mi foyina ka papa
1: hi pfukile hi ngo vona papa mina
2: hayi mativa namuntlha ni kateke ku tlula mpimo ka marito lama nga ma vulavula namuntlha aka radio e ni tsake ku tlula mpimo mfundhisi
1: amen
2: ina mfundhisi wa mina xikwembu a xi mindle ku ni ya mahlweni na ku hi dyondzisa rito ra xikwembu mfundhisi
1: amen
2: amen na masilo aka mavalani
1: hi khensilela ka mavalani Mr. Masilo God bless you
2: danke mfundhisi
1: danke
0: hi khensile pala masilo kala ka mavalani mavana na yena a hi ntsongo una meseji la uleyiniyana n'we hi wu tshika va ta senda voice note i nga yi teka mingiseri wa Jesu RFM hi loyiwana Jesu RFM
1: ahe ya ri na n'wina
0: hamito ma tlakusa nyana voice mingiseri muhaxi wa yini mingiseri wa yini
1: hi pfukile swinene
3: hayi dyondzile swinene ku ri nga tlhelele ndzhaku
1: hi nga tlhelele ndzhaku
3: a hi na khumba nguva ya yestres swi nga tikomba swi va swi onhekile malembe na malembe mara malembe i nambara
1: malembe i nambara
3: ya nghenela ka lava nghenele hi ndzhakiso wa loko nyanga ya xikwembu mhaka ya yesu kreste loko a vulavulaka hi swona i vulavulaka hi swona la ku pfula ku yesu kreste a ku na munhu lawu nga pfalanga
1: amen
3: ku na mfumo wa lamisaneni ku na mfumo wa le timini ya kha va ku malembe mahembile a wu ha qualified u nga nghena ka ntirho karhi mara loko nyanga ya xikwembu yi pfuleka wa nghena ni va yisa
1: amen
3: hi ku vivula lowa matimba hinkwawo
1: i ntiyiso lowukulu
3: a ni ta ku hi nga karhaleli hi tibyela ku hi expirini ka vutomi bya hina ka ha ri na mindzuku ni xikombu xa ku vuyisela leswi nga onhaka leswi
1: xa ku vuyisela matshan'wini
3: vaswa maapostoli balo i ri a hi rivale swa le ndhaku tipfula swa le masiku a hi rivaleni hinkwaswo leswi hi nga hlangana swona amahlweni loku nga na vutomi
1: amen
3: bibeleri hinkwaswo swi vonaka i swa nkarhinyana mara leswi hi nga swi pfuneki swa nkarhi wo leha ku leswi hi nga swi pfuneki na leswi hi swi vonaka swi leswi hi swi vonaka hambi ku tekeriwa hambi ku xaniseka a tibeleri i swa nkarhinyana temporali mara ku na swa permanente a ndhaku leswi hi nga swi voniki ku leswi swa pfuneki mfundhisi
1: i ntiyiso
3: ekupfumeleni ku namuntlha wa hina nge fana mindzuku
1: i ntiyiso lowukulu
3: kenza ngoku mfundhisi wa mina xikwembu na ku xinga ni hlayisela n'wina loko mifamba a switeni mambe va nga teya swa kreste na khensa mfundhi yi mi nga karhali
1: amen ha khensa swinene yana ni mahlweni mi yi khongelela na n'wina
3: bibele tlhela vulavula ku hi nga karhali ku endla leswinene
1: i ntiyiso
0: hi khensile
3: mi nga karhaleni ku endla leswinene hi masiku na masiku mi khensile mfundhisi ma na madama kahle
0: hi khense ngopfu
3: khensa pasi dingani
0: hi swona hi khensile swinene
3: va hlangana hi ta ora ni landzelaka
0: hayi ta va hi ri swin'we
3: hayi tshama ri na n'wina
0: hi swona khensile
3: thank you
0: ku na meseji wa mingiseri laha yi ri ni yingisela ni ri kwala ni yingisela ni kateka ni ri kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim makamu i man grace va ri va yingisela va ri kwala ka ngove va kateka va ri ka hansi ka ndhuna Ephraim makamu so ku na ti-voice note ta vayingiseri n'we hi titlanga va nga ta ku hi teka ti-cos ntsena n'we hi teka voice note ya mingiseri
4: avuxeni mfundhisi hi khesa rito ra matimba
1: amen
4: rito ro dyondza ku tiyisela rito ro dyondza ku tiyisela evuton'wini swiyimo nambi swi ta u swi tiva ku na ku tiyisela i ntiyiso n'wansati loyi a ri na vuvabyi bya ngati loko ku ri ku a nga dyondzanga ku tiyisela a ta va nga holangi hi ku a ta va hi le matimba hi loma a nga famba kona hinkwako.

0: va tinyanga a famba maphorofita a famba swibedhlele a nga kumi ku pfuneka. Mara leswi a ri na ku tshemba ku lexi salaka ku ni langa vito ra Yesu ri nga ri na ri nga na matimba ra horisa. Eswikotini ku ya khumba makumu ya nguvu ya Yesu a kota ku horisiwa. Swi komba ku tiyisela, swi komba ku pfumela mahlweni ka Xikwembu ku swiyimi na mbixota i fanele i ri na ku tiyisela i ri na ku pfumela ku loko ni tshemba eka Yesu na hlula. Vakhesa mfundhisi i mhani Mathavele ka Dzingidzingi n'wana wa ri RCS ka Pastor Kipi Ntsako Nkuna. Amen.
1: A khensa swinene.
2: Hi khensile mhani. Ku na meseji la mfundhisi uri riperini mfundhisi rito leri mi nga yi nyika rona i nga ri mo swi vona ku ri hi mina ni khensa matimba ya Xikwembu mana masungulo ahlulo kwala ka nkomo 22 block 22 and then ku na voice note ya mingiseri i nge hi tlanga hi yaleyo voice note ya mingiseri.
3: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi mfundhisi a va kha va yi chumayela. Mina ni nga ku Xikwembu a xi va katekisi swinene, va nga heli matimba a va yi mahlweni va kha va yi dyondzisa, kambe na van'wani vanhu va ta kota ku hundzuka leswaku va ta kota ku swi tiva ku Xikwembu xi kona ende xa hanyisa. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve block 18 cut.
2: Billy Ocean hi khensile mavonelo ya n'wina. Hi khensile Billy Ocean Ximbinyani n'wa yi tlanga voice note yin'wana ya mingiseri. Hilo mingiseri
4: riperile mfundhisi hayi mafundhisi a marito ma n'wina ma hlohlotela mani ngopfungopfu kwalaya ka ku malembe i nambara leswi nge u kule ku fika kwini u ntsongo ku fika kwini loko Xikwembu xi tirhi no hi nkarhi lowuwani se i nkarhi wa wena wa ku swi endleka leswi xi nga ku vekela swona swi ta endleka u nga titsan'wi ku se ni kurini ni huma kule na vutomi a ni humelelangi hikuva ha ri kona ka leyi misava hosi yi nga ha ku endlela swilo swi endleka a hi mfundhisi marito man'wina a hi ma katekisa ma nghenelela etimbilwini ta vanhu ni vula ni ngopfungopfu na le ka mina ma nghenelerile lero ni titwa na ha ri munhu leswi nge a ni se za ni va leti ka hinkwaswo leswi ni xotaka hi swona mfundhisi na khensa ku rhandza ka Xikwembu ku ta endleka hi nkarhi wa xona rhandzeka Thomas Maleka ka mavuza ya mina amen mfundhisi.
2: Hi khensile n'wanati ku na meseji u suka ku aka mingiseri va ri hi khensa rito ra matimba mfundhisi wa hina i kokwani Charity kwala CIL kokwani Charity va ri va khensa meseji wa matimba lowu mi nga wu chumayela mfundhisi i nge hi tlanga voice note ya mingiseri.
5: Mfundhisi wa mina mina ni rhandzaka ya mi khensa ka leswi mi hi dyondzisisaka swona hi masiku hinkwawo lero everyday ni meka sure ku awara leyi a yi ni hindi na loko nkarhi wun'wani ni nga yangi kerekeni ni fika ni pfuxeleleka hi awara ya ntshunxeko ni fika ni pfuxeleleka so yena ni mahlweni ntirho wa n'wina lowu Xikwembu xi nga mi rhuma wona Xikwembu xi mi endli hi tintswalo ni ri Xikwembu xa le ka tilweni a xi humelerisi ku navela ka n'wina xi yisa mahlweni tihlavutelo hinkwato masiku hinkwawo mi hi dyondzisa i sweswiwa ntimanyana ka sikhunyani sesi luya wa ku fanela hi ntima tangoma
2: sesi luya wa ku fanela hi ntima va ri hi le ku katekeni mfundhisi va ri hi le ku katekeni kwala ka sikhunyani voice note yin'wana ya mingiseri hi leyiwani
6: limatekwana muhaxi na vafundzi kuwa mureza wa mandla mureza wa mandla ndi kuwa mureza kulivhuwa u ḓivha uri kha Yesu a huna tsho faho zwine vhathu vha vhona zwo fa vha tshi lavhelesa nga maṱo Yesu a swika u ya zwi vusa nṋe ndi khou livhuwa u ḓivha uri zwoṱhe Yesu a swika tshiṅwe na tshiṅwe tshi a vuwa ndiko livhuwa mureza wa mandla vhanzhi Mudzimu a vha tonde vhafunzi Mudzimu kha vha engedzele zwinzhi ri khou livhuwa ni makhulwandani mphapholi ubva masakona makwarela nga mushumo
2: nda hi ta timhaka ta kona mfundhisi i n'we hi tlanga ti-voice note ta vayingiseri va nga ta hi kwata loko a hi tlangangi ti-voice note ta vona hi loyi mingiseri
7: vafundhisi va mina wo riperini hina hi pfukile a hina hi khesa xikhongelo xa mabimbu kisa xikhongelo mpela ku khongela akuhili nkarhi a wu se hundza wa ku munhu a nga khongela nkarhi wu tshama wu ri koho 24 hours se a nkheza endyondzisini ku ya mahlweni i va mhana xikhongelo lowa dyaka la ka sikunyani i nkomu
2: hlaya na meseji wa mingiseri u ri riperini ya vafundhisi ni kateka ni ri kwala ka mapuve i mhana ri basile risima na hlulani mhana ri basile na risima va ri va kateka va ri kwala ka mapuve riperile vafundhisi meseji wun'wanyana wa mingiseri va ri hi swin'we ni ri kwala giyani section f emugangeni wa rivoninga hi khensa dyondzo ya powerful ya siku ra namuntlha i mhani makhuvele le giyani section f emugangeni wa rivoningo mhani makhuvele va ri khensa dyondzo ya powerful ku na mingiseri i n'we hi valavula na mingiseri mingiseri wa jisar fm
8: ahee mama i allo hi na n'wina mitwa
9: allo
8: ahee
9: minjani
8: hi pfukini hi ngo vona papa
10: mfundhisi a khensa rito ra n'wina
8: e a khensa swinene tata hayi a khensa mi kateka mi ri kwini ni bula na mani
10: kwala ka makoxa kusuhani laha tshama
8: kwala ka makoxa kusuhi na ha tshama i tati mani i sesi mani
10: okay
8: vito
10: hlayiseko
8: swinene sesi hlayiseko kateka nere amen
2: i khensile sesi nhlayiseko kwala kusuhani leha tshama 060-8875-942 hi salele timinete ta ntlhanu a hi vulavuleni na mfundhisi va kona kwala station va kona mfundhisi ku ta vulavula na hina va ku ta hi khongela loko va ta heta hi xikhongelo i n'we hi teka mingiseri zero
8: i mi amukerini ka ora ya ntshunxeko
9: ahee vafundhisi
8: ahee papa
9: hi dzumbe njhani
8: hawa hi dzumbini tintswalweni ta hosi hi ngo vona
9: ndzi rhandza ku khensa ku va mi hi katekisile ka rito ra siku ra namuntlha ende leswi ni swi tivaka i ku loko hina hi kha hi kateka wena xikwembu xi le ku mi tlakuseni
8: amen
9: swi swa n'wina mi swi veketele kahle ku hi ku khumba nguva ya yeso layani hi kota loko hi pfumela ka swona ha horisiwa ende loko nkarhi wa xikwembu wu ri right kumbe xikwembu xi veke nkarhi wa xona swilo leswi swa endleka hi khensa ku va mi hi hlohloerini mi hi tlakusini mi hi katekisa na ku hi horisani hi horisini emoyeni
8: amen
9: xikwembu xi nga endleti ntswalo wa fundhisi wanene
8: na amukela swinene
9: a mi ri na mfundhisi sokomani hlongwani ka nkozana
8: mfundhisi wa mina katekani swinene
9: inkomo
8: hi khensile mfundhisi
9: amen
2: loko ku nghena na vafundhisi va ku va le ku katekeni n'we ma ha yimele yini
8: ma tiva
2: ma ha yimele yini ku ta nghena
8: i ku sihalala
2: i nge hi hlaya voice note ya mingiseri va ri hi khensile pastor rito ra matimba swinene i mhani swangi ka ngove mhani swangi ka ngove va ri hi khensile rito ra matimba i nge hi tlanga voice note ya mingiseri
11: i ntiyiso mfundhisi wa mina i ntiyiso papa leswaku malembe ko va just a number loko nkarhi wu fikini wu fikini hi ku hina hi vanhu va misava a hi swi tivi leswi xikwembu xi nga hi vekela swona ande a hi swi tivi ku xi hi vekele swona rini lexi xi nga xona i ku va himpela hi khomela ka xona ku fana na n'wansati loyi nga vabya malembe lomo tala kambe siku xi nga n'wi hlamula xi n'wi hlamule hi xinkarhani hi tisekondo hikuva a khumbe nga nguvu ya yesu so mina a ni ta ku mfundhisi hi hlohloteleni ku ya mahlweni leswaku himpela hi hanya eka rito hi teka rona hi hanya eka rona emhani baloyi kwala ka ngove khensa rito ra n'wina khensa hi vuyelela
8: a khensa mhani b kwala ka ngove katekani swinene
2: i nge hi teka mingiseri wa jisar fm mingiseri
8: ahee
12: papa mi pfukile vafundhisi va mina
8: hi pfuka swinene hi ngo vona
12: hi pfukile hi khensa ntirho lowukulukumba lowu munhu laa ku kwala xitikini
8: amen
12: loyi mi vulavulaka na yena kumaka i pastor jeff
8: mfundhisi wa mina wow Mfundisi a kateka ku mitwa.
12: Mfundisi hi khensa Xikwembu mani. Swa maholo va ku tirhisiwa hi Xikwembu na le ka minkarhi ya ku hetelela.
8: Amen.
12: Vhangeli ya ntiyiso ya kala.
8: Mm.
12: A ni ri vanhu va tolovele ku buka ti 1-on-1.
8: Mm.
12: Se i nga ku mi lwana mfupa lava va benefitaku hi ti 1-on-1 loko mi vulavula hi ku khumba nguvu ya Yesu. Without any appointment. A appointment kwalano.
8: A nga ri ka agenda.
12: Hi ku pfumela ntsena.
8: Mm.
12: Munhu a khumba nguvu ya Yesu.
8: Amen.
12: N'wamhani loyi na swi hleketa hi mfundhisi loko a swo boha ku a hakela swimalani a swi herile.
8: A nga ha ri na nchumu.
12: A nga ha ri na nchumu a tisa ku no. Yima ni tirhisa ripfumelo hi xona ni nga tekeriwi.
8: Ni ma tiva.
12: He mfundhisi hi khensa swinene.
8: Hi khensa swinene Pastor
12: J. A hi tirheleni Yesu ha ha ri laha misaveni. Mun'wana muyimbeleri a hi tirheleni Yesu ha ha ri laha misaveni. Hi ta rhurha hi ku hatla hi ya le.
8: A khensa swinene.
2: Hi khensile mfundhisi Jeff. Mfundhisi misele hi minete ntsena. A hi leleni va yingisela kumbe hi tlanga voice note yi na ti-second ntsongo. N'wi hi tlanga voice note leyi.
13: Hi khensile mfundhisi, hi khensile swinene mani Swangi. Laha Nghove rihosi a yi nikatekise ku ya emahlweni ka Nghove White City.
8: A khensa swinene mani Swangi Nghove White City.
2: Hi khensile mfundhisi. Lelani va yingiseri. Lelani va yingiseri hi ti-second leti nga sala. Loko ku ri swi koteka mi khongelela va yingiseri. Khongelela va yingiseri.
8: Hi khense swinene, hi khense swinene mfundhisi wa mina hi karhi hi famba swin'we hi fambisani kahle ngopfu ni khense ku ti nyiketela ka n'wina. Vayingiseri hinkwavo hi tindhawu hi ku hambanahambana kwala mi nga kona ha khensa swinene. I nga ri Xikwembu ximpela xi nga tiyisisa ku nga hayi tinambara ko va tinambara. Yesu wa swi kota, it's not too late. Age is just a number, it's not a limit. Ha khensa. Loyi a ri na n'wina haleni Apostle Victor Maluleke. Kusuka kwala akerekeni ya Christ is the Lord International Ministries leyi kumeka ku kwala a Risinga View hiku huma kaya no huma le ka Nghove mara sweswi hi kumeka kwala Risinga. Loko munhu wo tshuka ri na ku navela ku ni kuma ka nambara leyi a nga ni kuma nambara yi tshame hi ndlela leyi 0836757198. Nambara yaleyo yi tirha ni le ka WhatsApp ni nga tlhela ni yi phinda 0836757198. Moi khongela xikhongela xa hina xo hetelela hi ti-second. Father, in the name of Jesus, ni khongela munhu un'wana na un'wana loyi a ri makungwini ya ku give up, ku Xikwembu n'wi nike nhlohlotelo, a nga tlheleli endzhaku, n'wini wa nga n'wi kombi ku wena u Xikwembu xa ku endla singita hi nkarhi lowu vanhu va ngo swi herile. Ni katekisa munhu un'wana na un'wana ku horisiwa ka lava byaku hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste. Amen.
2: Hi khensile Xikwembu xi mukatekisi mfundhisi. Hi ya mahlweni hi karhi hi yingisela nongonoko lowu landzelaka Reasoning from the Scriptures. Ingaku vayingiseri va Jesu ra famba hi nga tshamiseka hi karhi hi yingisela nongonoko lowu landzelaka risimu leri hi fambaka hi rona hi rero Spirit of Praise. Si tengsi diva hi rero risimu vayingiseri.

sadi baba so baba si ajuluki

0: Yo na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Hi lawa la dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. La duma.
1: What you say?
2: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va kumela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va kume ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
3: Hey, Kansile ya vayingiseriwa Chisara FM hi rhandza ku mi amukela hi nghene aka nongonoko lowu nge Reasoning from the Scriptures. Loko mi swi tisa sweswo se hi nghenile, vafundhisi va kona va tshamile kwalahawani na vona ku ta hi ya vulavurisana hi nhlokomhaka leyi nga kona esikwini ra namuntlha. Handle ko ku heta nkarhi hi ku nkarhi se na wona wu fambini, i nge hi ya teka nkarhi lowani hi xewo ta vayingiseri wa GCR. Hi rhandza ku vula ku hi nghena ka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures, lowu vayingiseri va pfumelelaka ku nghena va voreke mavonelo ya vona. Nomboro leyi tirhisaka se loko nkarhi wa kona wu fikile i 060-8875-942. Miri na mina muhaxi ku khomela namuntlha i Pastor Dingane. Hi ta va hi karhi hi famba hi ri na vafundhisi, i nge hi nga se heta nkarhi wo leha hi sungula ku xeweta vafundhisi va tlhela va ti tivisa ku hi vona va mani, hi ta kota ku famba ku nkarhi wu nga dyihi makondlo. En'weni sungula kwala ximatsini xa mina ni xeweta hi sungula kwala ximatsini xa mina ni xeweta nkulukumbo wa munhu. Minjhani mfundhisi?
4: Hi pfukile swinene mfundhisi. Minjhani n'wina?
3: Hina hi hlayisekile.
4: Hiswona. Hayi moni teka nkarhi lowani ni xeweta vayingiseri i va xitichi xa hina xa xirhandzwa na lava va rhandzaka nongonoko lowuwani wa Reasoning from Scriptures. Leswaku ku famba byongo na matsalwa hi nkarhi wun'we. Se hayi a hi va amukeleni ngopfungopfu lava twisisaka ririmi leri ra Xitsonga hinkwakukwaku tina mewo leta mune leti ta misava hala va Venda hi kume leswaku se hi na maxaka lamo tala lava va twaka xitichi xa hina ku ya fika avulovedu hinkwakukwaku kolomuya va hi twa loko hi kha hi vulavula ni loko hi kha hi haxa aka xitichi lexi va tlhela va rhandza nongonoko wa hina. Van'wana va le Bush a ha vuli lava nga overseas va nga vana va hina na va makwerhu wa hina lava va nga overseas va kota ku hukuma aka stream. Hayi na namuntlha hi ri tano.
3: Amen.
4: Hi va xeweta hi vitra Yesu Kreste.
3: Hi khensile professor. In'weni xeweta ulukumba munhu nga ku imbale so fana nyana la muta imbale ti black hinkwenu emechili beto match imbale gere kumba ro gere mfundisi mpukine
5: ipukile ngo bona mfundisi dingana
3: na hla isekile
5: mo hamba na kwala ka the voice
3: le ina matimba le all voice ya chavisa
5: I love na amp ntlaku ke yosh no ni cancel I mean that with DJ Mfundisi Dingana.
3: Inkwaso.
5: Cancel ka rilone khensa xikwembu ku va xa hi hlayisile lava nga vula hi kona. Ku va kona Pastor Dingane ipfuka wa hefemula i kota ku famba a hi plan ya munhu ene a hi ku swi kota ka munhu. I xikwembu hi xo xi hi kotisaka. That's why ka mitirho ya va apostola chapter 17 Paulo u byela vakulukumba van'wana i ri xikwembu lexi ni la ku mi tivisa xona hi xo xi mi endlaka leswaku mi hefemula.
3: Halleluya.
5: Se ku hefemula ha munhu a nga twi ingaku u wa ku swizameni
3: impela
5: swo ti endlekela
3: impela.
5: Se na madyambu lama moni cancer ku va ha hefemula na n'we ma hefemula na vayingiseri va hefemula na vamakwerhu lava hi nga swin'we la aka nongonoko lowa reasoning from scriptures leswi hi tala ku susumeta swona minkarhi hinkwayo i ku la a hi tirhisi mihleketo ya munhu hi tirhisa leswi xikwembu xi vulaka swona swi vula ku munhu loko a kumekaku leswi a swi hleketa swa hambana swi vulaku hi xikwembu a pfumeli ku cinca a swi onhi nchumu ku cinca ivile swi tsakisa xikwembu a ngo soliwa hi vanhu mara aka xikwembu ta va a ti endleli vito ra kahle
3: nongonoko lowu tisa dyondzo dyondzo leyi yi munhu a fanele a yi teka a ya hi yona emahlweni na vutomi
5: swinene ni khensile swinene
3: hi khensile i nge hi ya ka mfundhisi la mfundhisi valava yingiseri ti tiviseni mpfukini mara
6: hayi epfukile DJ
3: mijhani
6: na
3: a swi nge ngheni
6: you are the DJ na mina na pfundza ni ri DJ ya ni tshami kwalani 9 to 10 awara ya ntiyiso
3: amen
6: hi khensa swinene vayingiseri hi rhandza ku mixeweta aka madyambu lawa hi tlhe hi vuya nakambe hikuva rito ra xikwembu ri fanele ri dyondzisiwa
3: amen
6: hayi hambi loko mihari hari yi ri kona tanihi vafundhisi va ku yimbela ntiyiso wa rito ra xikwembu hi ta tshama hi ri kona ka reasoning from the scriptures
3: amen
6: hi ti ava ti suka ematsalweni
3: yeah.
6: A hi ti suki ka vutivi bya wena ha titwa tihlawutelo mara a hi rhangeni hi matsalwa reasoning from the scriptures hi ri hayi the manager ku va mi thi nongonoko lowu loko mhaka leyi a yi kahle ngopfu
3: amen
6: na tilo ri yima na yona lapa mixeweta ku mfundhisi mavasa kusuka aka blessed hope ekerekeni ya ka mavambe leri a hi tiphineni tekani swo tsala tibibele na tibuku
3: ya
6: na mina ni le ku tsaleni kwala ni nga kona
3: amen
6: hi khensile inkomo DJ
3: hi khensile leswi ni tsakisaka vo hlaya vito ra kereke lava huma kona namuntlha a yi yimeli kereke hi yimela vukhongeri hinkwaswo bya xikreste ku vula ka mfundhisi Hlatswana va ku a ni yimeli kereke ni yimela vukhongeri hinkwaswo bya xikreste handle ko heta nkarhi vafundhisi topic yi kona namuntlha topic ya hina yi tshayiwa eka yi suka aka 2 Timothy chapter 3 verse 12 yi tlhela yi tshayiwa kambe aka Mark 13 verse 13 na John 15:18-19 leyi yi hlayekaka hi ndlela leyi who are the true Christians? I question yo sungula xana i va mani va kreste va ntiyiso kumbe xana hi vahi va kreste va ntiyiso ya vumbirhi question yiri why are the true Christians persecuted? Hikokwalaho ka yini va kreste lava ntiyiso va xengiwa eku xenga ku persecute musa hikokwalaho ku xanisiwa okay hikokwalaho ka yini va kreste lava va ntiyiso ba xanisiwa hikokwalaho ka yini va kreste lava ntiyiso va nine va xanisiwa ya vunharhi yiri i va mani va xanisaka va kreste lava ntiyiso xana va xanisiwa hi va mani va kreste lava ntiyiso ya vumune question yiri what must Christians do when they are persecuted? What must true Christians do when they are persecuted? Xana va fanele va endla yini va kreste lava ntiyiso loko va karhi va xanisiwa? Swisweswo hinkwaswo ti-question teto ti fanele ti hlamuriwa. A hi ti hlamula hi ku twisisa ka hina kambe hi ti hlamula hi matsalwa lama ma nga kona emahlweni ka hina. Ku na tibibele ti nga lo tshama la tibibele letiwani hi tona ti nga ta tisa tinhlamulo ehenhla ka ti-question teto. Ni nga repeat-a nakambe Yeri, who are the true Christians? Shana eva mani eva iba trish ma kreste lamanti yiso. Ya mumbiri yeri, why are the true Christians persecuted? Yeri, igoba laga ini ba kreste lamanti yiso ba shani siwa. Ya wunaru yeri, who persecute the true Christians? Imani anga kushani seni kaba kreste lamanti yiso. Le ya mumuna yeri, what must these true Christians do when they are persecuted? Bafana ba enda yini ba kreste labanti yiso loko ba kaba shani siwa. Nisungula kwini bafundisi. Karise ufambeni ingena atumakeni. Oh, bari kwala nga sungula kona. Ngo inika professor. Professor, shibutiso yiso yeso, shila bati nhlamula.
4: Shibutiso yiso sungula ash olove. Mara. Ashina mathelo mambiri ashina mid leso akona ku yima xikari ba kreste hi vahi hi lava ba amukeleke ro tira xikwembu ba tsariwa ra vumbiri ebe ba buriwa bana ba xikwembu mara swele li kwalaho ku ri swita qualify aka nhloko mhaka ya namuntla a hi vele ni hi tsutsumela futhi na le ka timhaka ta va apostol That's hamming of corn, Mara. You go host song, and we introduce
3: his own
4: a core. Banu love Hambicotica, Covana, now look and at a nag, an Arab fumelo, Ravona rash crest. Vona by Yima ahela, Casosales. Hambilo Kurkuanga shungetua, Harry Fo. Ecocala Uykumagala, Agamagatama Apostola, chapter 8. Verse 1. Even Allah, mega shakona from the Silica Bugia Timotio, chapter, second Timothy, chapter 3, verse 12.
3: In a Shire Lam, me, Mula, let's go by Inserbawa, Kabastuago, Iotavala Vulela, Mara, Evagari Rizina, Skamatalin.
4: I say, the Magada Apostle, chapter 8, 8, verse 1. Hebrew. Melela ni ma apostle Paul
5: buti makata ba apostola kumbe mitiro chapter 8 aka verse 1 yiri kasi Saul a khensa ku dlawa ka Stefan enkarini wa loho kereke ya Yerusalema yi sungula ku xanisiwa swinene bapfumeri hinkwavo va hangalasiwa ematikweni ya Judea ni ya Samaria ku sala ba apostola ntsena.
4: So logo me ingisela la ma apostle Paul anga seva mukreste kalo yena a ri kona a bona na ku dlaiwa ka Stefan a dlaeriwa ku va ku vuriwa ri tira xikwembu swinga heleli kwalaho majuda ba sungula ku dlayetela va kreste lava a va pfumerile eka Yesu Kriste lava aba amkerile rito ra xikwembu.
3: Amen.
4: Anga swi tivi Paul kuri na yena siku rin'wana u ta tikuma a ri ku halaka tafula.
3: O i munhu loyi a xanisa a karhi a nga swi tivi ku yi fanele a nghena kwalani. En'wehitwa mfundhisi
5: ahe no lava ku rhanga ni tlhelela ndhawunyana ka topic leyi mi nga yi tivisa vayingiseri mfundhisi Dingana le henhla ka leswi nga tsariwa yiri persecution for true Christians ku xanisiwa ka va kreste va
3: xiviri
5: se ku ta xivutisi xa ku xana va kreste lava hi nge va xiviri i va mani yi rhanga hi ku xanisiwa ka va kreste va xiviri leswi hi fanele hi languta swona mara hi tlhantlha hi rhanga hi languta ku va lava vuliwaka va kreste va xiviri va nga ku xanisiweni i va mani hi ku a hi hinkwavo lava va nge hi vakreste va nga vakreste va xiviri.
3: So me la ku ibasisa ku van'wana swandla va ka va xanisiwa mara va ka va nga xanisiwi va ri va kreste va xiviri
5: ene ku nga ri hi mhaka ya kreste
3: ku nga ri hi mhaka ya kreste va nga xaniseriwi kreste
5: mara loko swi langutiwa va ku ha i fela leswi a nga mukreste mi ku na milandzu a nga ku endleni va fela timhaka ta vona mara laha hi vulavula hi vanhu lava nga vakreste va xiviri va nga ku xanisiweni se hi fanele hi rhanga hi clarify ku vanhu lava nge vakreste va xiviri hi vahi.
3: Okay,
5: ku loko mo kamba ka Mateu 25 kumbe ka Mateu 7 yiri a hi hinkwavo lava nge hosi hosi va nga ta nghena mfungweni wa matilo swi vula ku hi tele hi vitanaka Yesu Kreste ku i hosi mara van'wana hi ta tsandzeka ivi hi tlhela hi la ta vutisa ku hi tsandziwa yini ivi hi kombiwa timhaka ta hina ka Mateo 25 ku ri i ntiyiso ku ve na swilo leswi a mi fanele mi swi endlele vamakwerhu mi kha mi landza nawu wa Kreste a mi swi endlanga mara ku na lava nga swi endla va kha va landza nawu wa Kreste hi vo vakreste va xiviri mi kha mi tivula vakreste hinkwenu loko mo kama Mateo 25 yi vulavula hi ku hlongola madimoni mi va ta hlongola van'wana ivi va ku mara hi hlongole hi vito ra wena kokwani mi tivanga swivula ku loko mi kha mi hlongola mi khamaku hi vito ra Kreste vanhwini ni vonaka mi ri vakreste fambani aka Mark chapter 9 aka verse 39 ku ya le hansi yi vulavula hi vanhu lava a va hlongola madimoni hi vito ra Yesu vadyondzisiwa va Yesu Kreste va fika ku na vanhu van'wana va nga ku hlongoleni ka madimoni hi vito ra wena mara va fambi na yini ivi Yesu Kreste va ku hi va siverini Yesu vaku mi nga va siveni
3: se mipfundhisi leswi mi vulaka swona mi vula ku vito leri hi roxe ro wana matimba
5: ri na matimba i ri muhedeni kumbe mo ni nga vula ku ri muhedeni u kha u nga endli swona i ri khuza ri tirha mara a swi ku endli u va mukreste wa xiviri swa koteka sweswo
3: swa koteka mfundhisi
5: se ku na ku xanisiwa u kha u fela timhaka ta wena i xanisiwa u kha u fela timhaka ta kreste mi xanisiwa ku fana mara munhu a kha ku ri hi ku ni mikreste ni le ku xanisekeni mara loko wo nghena ndzenindzeni mi ta kuma ku i na milandza nga ku onheleni ka vanhu se laha a hi vulavuli hi valava va ti endlaku vakreste va xaniseliwa vukungundzwani kumbe vumbabva bya vona hi vulavula hi vakreste va xiviri se hi lava ku tiva ku mikreste wa xiviri
3: i munhu wa njhani
5: hi wihi ku swa koteka ku vuliwa mukreste u nga ri yena mukreste wa xiviri hi le hi lava ku ya ka yona bishop pastor DJ Dingana
3: inge nika mfundhisi Mavasa
7: ya
3: mfundhisi Mavasa ite ya le topic mfundisi
7: hey
3: xana hi vayi ba kreste va xiviri singula kwalana
7: i ba kreste va xiviri our DJ number 1 elava vanga ponisiwa ku ponisiwa hi vula hi niko unwana unwana uri ni ponisiwini i a hi hlayeni ka John chapter 3 verse 3 ni kombela va nhlayela yona
5: na mi ni ta fana n'wina DJ mi ni ta tirha ku hlayetela yi ri Yesu a n'wi hlamula a ku Yesu a n'wi hlamula a ku ndzi tiyisile ni ri ka wena a ku na munhu la nga vonaka mfumo wa Xikwembu loko a nga tlhelanga a tswaliwa ra vumbirhi a mi xa a hlamulana na Nikodemo
7: and then hi hlaya na liya ya hi hlayeni 2 Corinthians 5:17
4: i ku wherefore if any man is in Christ he is a new creature the old things has passed away behold they are become new
7: yeah see ma switwa la ku akuna munhu anga ta bona fumo wa matilo phela hi vulavula hi lava nga ta bona fumo wa matilo la unless munhu ya loya a tswariwe ra vu mbiri ivi liya yi seketela yiku yini hi va lava nga tswariwa ra vu mbiri munhu la nga tswariwa ra vumbirhi loko a za a ponisiwa u huma ka swa khale a nga hundzuki xipuku ndzeni ka kereke u huma ka leswa khale a endla leswintshwa a endla leswi Kreste a laveka swona loko hi hlaya ka Varoma chapter 10 verse number 9 yi ri loko u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i hosi ibu pfumela ndeni ka mbilu ya wena ku xikwembu xi n'wi pfuxile a ku feni u ta ponisiwa
3: mara mfundhisi xa koteka ku munhu a tswariwa ra vumbirhi mara a tlha tlhela a hanya vutomi byo kombeta ku munhu loyi a nga tswariwangi ra vumbirhi
7: liya yi nga hlayiwa hi mfundhisi vhukela u tshika swa khale a nga ha vuyi ka swona loko a za a vuya ka swona a hi swi tivi xipuku a nga ponisiwanga a nga mi vula ku a wa a tlhela a
3: ni vula ku sweswo u ponisiwini munhu sweswo a heta loko heta ku ponisiwa a khelela a hanya vutomi bya le misaveni kumbe vutomi bya vudyo swi swa koteka na
6: ha a swi koteki ani i xivumbiwa lexintshwa yi ri hinkwaswo hi leswintshwa kumba ni mitwange kahle mfundhisi vuka mo yingeta futhi
4: a se ni pfale mara ya le
6: ha na mtshemba ka sweswo
4: 517 yiri therefore if any man kumbe unwana unwana munhu if any man be in Christ ari eka Christ he is a new creature leswi vulaka leswaku i xivumbiwa leswintshwa vana old things are passed away behold all things are now
6: new
4: or have become new
6: utendlwa xivumbiwa leswintshwa ango ti endla u endliwa hi loyi anga nwi amukela na hina leswi hi swi endlaku lo a hi kotisaka ku va hi ya mahlweni na rito ra xikwembu i ku pfumela aka kreste hi vula hi nomu ku yesu i hosi hi pfumela ndeni ka mbilu ivi hi tlhela hi hanya hi ku ya hi rito ra yena hinkwaswo swi hundzuka leswintshwa alo swi u tlhelela le a na ha swi tivi a swi koteki
3: so mara kwalaya loko munhu a tlhelela lesi teki swi swi ni ponisiwini namuntlha ni tlhelela ni ya hanya vudyoho swi vula ku pona ka mina u xavalarini na hi leswi ni lava ku vutisaka swona tani hi muhaxi namuntlha
5: ya mfundhisi Dingana
3: ya
5: mo ni sungula hi ku vula ku swa koteka ku lahlekeliwa hi ku pona
3: lava ngopfu kwalano
5: leswiya swa one saved always saved a hi humeni ka swona a ti nga ta va kona tivhese to komba ku hanyani hi mukhuva lowu mi nga hanyeliwa mo ni nyika xikombiso loko hi ya ka buku ya Vaheveri chapter 10 verse 25 mo hi hlaya kunene hi ta vuya ka Vakorinto vo sungula chapter 6 kuri ku hlawula kuri ku hlamula xivutiso xa n'wini Bible chapter 10 kala ti verse 26 leni hi lavaka ku maranta hi sungula ka 25 yiri inga tshiki ku hlengeletana hi byela phela papila lera Bible tsalelwa vanhu lava nga ponisiwa va endlwa valulama yiri minga swi tshiki ku hlengeletana ku kota leswi van'wana va tolovela ku endla swo a kona kambe mikhongotelana ngopfungopfu leswi mbonaka leswaku siku ra hosi ri ya ri tshinela loko hi dyoha hi vomu i rito ri vulaka endhaku ka loko hi nyikiwile ku tiva ntiyiso a ka ha ri na mhamba yin'wana yo susa swidyoho ku byeliwa vanhu lava nga ponisiwa va endliwa vululama va va swivumbiwa swintshwa ku na ku tlhelela ndhaku hi vomu u ya dyoha se yi ri loko wo ze u endla sweswo a ka ha ri na mhamba yin'wana yo susa swidyoho se xivutiso yi vula yini loko hi ku hi vomu hikuva xidyoho xin'wana na xin'wana munhu wo ti endlisa mara laha yi vulavula hi ku hina Kreste loyi a nga mhamba ya ku swa swidyoho na ku hi tlherisela ka Xikwembu loko mi ze mi tsan'wa yena mi susa ripfumelo ka yena mi dyoha hi vomu a ka ha ri na mhamba yin'wana hi yena mhamba a ri yexe se munhu wa lahlekeliwa hi ku pona loko ku ri ku ripfumelo ra yena aka Kreste ri sukile nangutani munhu la nga ponisiwa a endliwa nantswa hinkwaswo swa tilo a vona hinkwaswo a pfumela ka Xikwembu hi luya munhu a tshuka a pfumela ka ripfumelo rin'wana ri nga va xiislam ri nga va ku ya ku chayeliweni na swin'wana i tshikile ku pfumela ka Kreste u kuma ku pona kwihi munhu yaloye ka lahleka ku ri ku a ri kona a hiyeni ka Vakorinto vo sungula chapter 6 yi na yona phela loko mo kamba aka chapter 1 ya yona Vakorinto vo sungula mi twa ku Pavula ri tsalela vomani hi ta ka chapter 6 u ri mina Paulo loyi a vitaniweke hi ku rhandza ka Xikwembu ku va muapostola wa Yesu wa Kreste Yesu na Sostina Makwerhu swi la ku a hi tsala hi ri vambirhi ni la ku dlaya liya ku ri a ri tsaleliwa Vakorinto na swi hi khumbi yi ri hi tsalela kereke ya Xikwembu leyi nge Korinto hi number 1 va nga lava vitaniweke ku va va hlawuriwa va Xikwembu ni ku basisiwa eka Kreste Yesu hi tsalelana hinkwavo lava nge matikweni hinkwawo ku katsa na kwala Giyani na le ka Ngove na le kwira mu makona Pastor Dingana lava khongelaka vito ra hosi ya hina Yesu Kreste yi nga hosi ya vona ni ya hina swi vula ku ri tsaleliwa vele Korinto na vanhu hinkwavo hambi u tshama xizozwanini hambi u tshamaku hi ku tsaliwa wena se hi swihi leswi hi tsaliwaka swona i vanhu lava va khongelaka vito ra Yesu ri ni tsalela vona se i va byela leswi le hansi eka chapter 6 ya vakorinto vo sungula i vulavula hi mahanyelo lama a va fanele va ma cinca va nga ha vi ka wona mara va ponisiwini i ri xana n'wina mi nga ponisiwa n'wi ni tsaliwaka n'wina mi khongelaka vito ra hosi yena Yesu Kreste xana maswi a mi swi tivi leswaku lavo homboloka va nge dyi ndhaka ya mfumo wa matilo na kumbe mfumo wa xikwembu loko mi endla swa lavo homboloka swi nga swihi mi nga tshuki mi tikanganyisa loko ti ri timbisa i valwa hi ku jola la ku xavisa mirhi na hinkwaswo na humbisa i migingiriko ya thyaka mara i byela vakreste lava nga ponisiwa i byela vanhu lava nga endliwa vulolo makhongelo ya ku tirha Yesu u ri loko mi ya mahlweni
8: swi vula ku leswi u tsalela vanhu lava a ka va a karhi va vonaka ku una swilo leswi nga ku va kanganyisa
5: u tsalela kereke la ya Korinto eh kwele ndzeni ka kereke loko mo kamba ku ri i kereke ya Korinto hi swi hi vulavula hi yona loko mi vulavula ka chapter 1 yi ri a va fumi ngo va na tinyiko hinkwato nghenani ka migingiriko ya vona yi ri a va endla manyala ka chapter 5 yi ri un'wana i za rhandza na nsati wa papa yena kwele ndzeni ka kereke se swa koteka ku tlhelela ndhawu u ri xivumbiwa lexintshwa mara u hanya nyameni i va yi kha yi lahla ripfumelo ra wena se i ri vumbisa lebyi endlekaka ku gandela swikwembu swa hava i kha hi vulavula ngopfu hi timhaka ta ku pfumela ka swilo swin'wana swi va na matimba ku tlula xikwembu lexi hanyaka vuosi ni vavanuna lava endlaka swa tingana na vanuna kulobye yi nga zi yi soriwa kumbe te ti-gay hi leri rito ri ri vavanuna lava endlaka swa tingana na vanuna kulobye i n'wanuna a tlelaka na n'wanuna leswiya swa ku ni yo tswarisiwa sweswi xikwembu xi onimakisa hi nga blame xikwembu
8: mbulaku leswi mbulaku swona mbulaku xikwembu a xi bayizangi loko xi endla n'wanuna xi endle n'wanuna loko xi endla n'wansati xi endle n'wansati a ku na ku xikwembu xi nga bayiza a ku tumbuluxeni ka xona
5: ene loko mo ya ka varhoma chapter 1 yi ri xikwembu xi yo va tshika va endla leswi va lavaka swona vavasati va tshika swa ntumbuluko wa vona vavanuna na vona ku fana na va endlela swa tingana va ri hi xivona va navela na va hisana ku navela hi xivona i milandzu leswi ya mahlweni ka xikwembu se va ri kona kerekeni mara va ala va hanya vutomi lebyi va lava va na ku tlhelela ndhaku swa lahlekisa ripfumelo ene swa tshuse swa lahlekela munhu wa lahlekeliwa hi ku pona that's why ni ku one saved always saved
8: a yi tirhi
5: hayi loko ku ri ku ripfumelo ri sukile yi sukile na yona salvation
8: ya suka mfundhisi
5: hayi ya suka
8: n'weto professor salvation mfundhisi va ri ya suka
9: First John chapter 3 verse 5 ya mahlweni a seketela a ri mukhaladi loyiwani by this time a ri kwalomaka ka 120 years a se a huma na le Patmos a se a huma ndzeni ka poto lero ro vila ra oyili a ku va yi hlaya hi Xitsonga First John chapter 3 verse 5
5: yi hlayeni hi nga ku yi lava ku kaneta leswi a ni swi vula loko ku rhumela swona ha moni swi vula yi ri ma swi tiva leswaku Kreste u humelele ku ta susa swidyoho kutani eka yena ku hava ku dyoha ku hava ni un'we laha tshamelaka ku dyoha loko a ri ka yena un'wana ni un'wana laha tshamelaka ku dyoha a nga n'wi vonanga naswona a nga n'wi tivanga
8: swi vula ku a yi kaneti yo seketela kumbe yo kaneta a hi vulavuleni vafuni mfundhisi a va hi hlamuseti yona ku kahle va ri yini laya loko vula
9: hileswaku loko wo ringeta ku lava ku ti hlantswa xidyoho hi wexe na ku controla xidyoho hi wexe swi ta ku tsandza tshikela xikwembu hi xoxe hikuva loko se u ri ka xona hi xoxe khomaka xitering lexiwa
8: hey mfundhisi valuleke a va yime hi tlatch a va yime hi tlatch mfundhisi vavasa hi
10: byela ayi no ni vona va yi veke kahle
8: mara timhaka letiwani a ku vulavuli ntsena mukreste loko va ku mukreste wa ntiyiso a va vulavuli ntsena vakreste lava nga kerekeni kumbexani va nga ri ku endleni ka nchumu ntsena na malandza wa hosi ma va ma ka ma vuriwa vakreste va ntiyiso swi vula ku mihandzu leyiwani ku ya hi leswi vulaka va vula ku mihandzu leyiwani hi leyi yi lavekaka ka vakreste va ntiyiso yi fanele yi kumeka na le ka malandza wa hosi ni kombe ku vusa question yin'we loko nandza wa hosi a yima emahlweni ka ntshungu a vulavula marito lama ma yisaka vanhu aka tindlela to kotinga kumbeti ka Kriste yaleyo yayo yaloya yungvitana yini
10: ai yaloya is a lion in the sheepskin a inanda wa hosi loko anga endle swa hosi a inanda wa hosi bibele ire a hitivone le hikuva kuna vanhu lava nga mbala madzovo ya tinyimpfu mara andeni ku tingala hiku munhu la nga mu anga inanda wa hosi loko mihlaya ni twiva yikhumbanyana pastor vuke anti vo yi tshika na yale ya John chapter 1 ani ku vala ku ta ku verse 12
9: na verse 12
10: hiku a true Christian DJ wa mina number 1 ni vulini ku I munhu loyi anga poni anga hondzuka 1 u fane a repent number 2 u fane a pfumela aka Yesu Kriste kutani loko a pfumela aka Yesu Kriste se wendle njani u ponisiwile loko a ponisiwa kusuka kwalano u fane a obeya a endla rito ra xikwembu hinkwaso leswi Yesu angete hisala hi endla swona o hanya hi swona John chapter 14 verse number 6 ani humi ni nga yi kotangi ni yi rhandza ngo u ri Yesu hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi ku hava na un'we laha nga ya ka tatani loko ku nga ri ha mina se un'wana na un'wana laha hambukaka ka swisweswo u hambukile a swi na mhaka ku va mi teka mi ri mfundhisi luwa tikholoro swi ku yini loko mi nga ri ka rito ra xikwembu mi wile
8: n'wito professor
9: chapter 1 ya e buku ya vakorinto wo sungula aka chapter 8 aka verse 12 twana ku bibele yi ri yini and swi kahle ku ni yi veka ka context vakorinto wo sungula chapter 8 verse 12 ni lava ta yi veka aka context laha ku vulavuriwa hi loyi a nga le mahlweni n'we mi vulaka yena deliberately a hambukisa lava tsaneke eripfumelweni twana loko hi ri yini chapter 8 verse 12 but when he sinned against the brethren and wounded their weak conscience he sinned against Christ
8: mbona sihlaini sihlaini sihlaini ishangane ku lava vanga ri ku
10: loko mi dohela va makwenu hindlela leyi niko ona mapfalo ya bona la matsaneke midohela Kriste
9: inwandle la kombisa leswa kuri loko uima anga sungula sikuleri ya minwotaka akha a bolavula swo humanileleni mfundi dingani wa mo tsama mi plana kuri sena huma la mara na diela anlabe go famba ku ntona nesuka se ninga hadi ni afa hendlala se u teka advantage ya tinyimpfu na vu wiki bya tona u sungula ku ti hambukisa andleleni yiri u dohela Christ directly kwendla sweswo
8: so mara hiku vutisa swi possible ku munhu loyi anga vakara a huma ndleleni ya nga titwi ku se huma ndleleni kumbe xana e vaka hadi endlisa mfundisi maluleke
5: munhu wa xa tibuku timbirhi ni kha ni hlamula leyin'wana yi ta fika yi hlamula straight ku ri wa titwa na twanani ka Varoma chapter 1 aka verse 18 ivi hi ta tlulela aka verse 27 I know verse 18 hi ta tlulela ka verse 32 18 yi ri sweswi ke vukarhi bya xikwembu byi vonaka byi huma hi le tilweni byi wela ehenhla ka vubihi ni vuhomboloki hinkwabyo bya vanhu lava sivelaka van'wana ku tiva ntiyiso hikwalaho ka ku homboloka ka vona si ni lava ku tlula mara mo ni rhanga ni ya ka 19 hikuva leswi nga tiviwaka swa xikwembu swi le rivaleni eka vona xikwembu hi xiviri xa xona xi tikombisile kumbe xi va kombisile swona si yi ya le hansi leyi yi ku aka 32 vanhu valava va hweliwaka vukarhi bya xikwembu hambiloko va tiva ku lerisa ka xikwembu leswaku lava endlaka leswo tano va lulameliwa hi rifu a va yimi ka sweswo ntsena kambe va engeta hi ku seketela lava va swi endlaka u dyondzisa vubihi i sivela vanhu ku tiva ntiyiso ivi na lava endlaka swo biha u tlhela u va bela mavoko va themendela hi le ka va konto vo sungula chapter 5 la Paul angeri loko mi twiti mhaka leti ta munhu rhandana ku na papa yena a mi fanele mi yo rila mara swi komba ku ha swi mi endli chumu swi vula ku mi yima na swona
9: mi yobela mavoko
5: twana ni Yuda u ri yini aka mhaka leyi kwala ka i chapter yin'we ya Yuda i vulavula hi valava dyondzisa timhaka ta mavunwa twana ni aka verse 3 ya ka verse 4 u ri varhandziwa a ni navela ngopfu ku mi tsalela timhaka ta ku ponisiwa loko nga ka hina hinkwerhu kambe ni kumile leswaku swa ni fanela ku mi tsalela ni mi khongotela ku lwela vupfumeri lebyi xikwembu xi byi nyikaka vahlawuriwa va xona kan'we swi helela kwalano lwelani ku sivelela vupfumeri lebyi why hikuva vanhu van'wana va ngungumerile va nghena exikarhi ka hina ku avanyisiwa ka vona ku lunghisiwe khale i vanhu lava nga riki ni mhaka ni vukhongeri va gombonyokisa tintswalo ta xikwembu xa hina va endla swa manyala ha tona naswona va landzula Kreste Yesu kumbe Yesu Kreste yena n'wini wa hinkwaswo hi leyi va nga vula yona mfundhisi kumbe professor ku loyi a dyohaka ku ma endla ku kanganyisa van'wana u dyohela Kreste hi xiviri mara yi ri ku avanyisiwa ka vona ku lulamisiwe khale vanhu valavo karhi bya xikwembu byi langutene na vona byi wela henhla ka vona se i vanhu lava nga khombyeni lerikulu ene va endla hi vomu va nghenisa tidyondzo to hambuka hi le xihundleni va gombonyokisa hi vomu
8: swilo leswiwani va swi pulana vo endla makungu
5: a ni wa ri hlaya rito a rito mara a vona ku a ri n'wi vuyerisi nchumu
8: ya
5: ivi a ri petsa ku ri ta n'wi vuyerisa
8: so swi vula ku vanhu lava a ni sweswi hi vavula hi vakreste va ntiyiso so opposite ya ntiyiso i fake swi vula ku vanhu lava i ti-fake ku ya hi ntiyiso
5: i vadyondzisi va mavunu
8: va mavunu mfundhisi mavasa hi tshweleri kahlekahle Yesu loyi phela kun'wanyani abibeleni yi vulavula hi ku lava va nga va ntiyiso va landzela mitirho leyinene ya Yesu ya Kreste
10: ntiyiso walowo
8: so mara xivutiso i ku loko hina hi karhi hi va vona hina hi nge hi va ntiyiso va karhi va endla swilo leswi va ka va robaroba vanhu i ncini lexi hi fanele hi xi endla aka vona leswaku va kota ku vuyelela aka ntiyiso wa ntiyiso kumbe yi tikini nyana
10: a yi tikangi a hi yeni i ka va Roma chapter 12 verse
8: 14
10: munhu yi pfula
8: vayingisa va GCR FM mi va mi karhi mi lungheka hi laha ku mi nghenisa namuntlha ka nongonoko lowuwani mi vulavula na hina mi tisa ku rizina ka n'wina kusuka matsalweni
9: kumbe leyi va yi rhandzaka ngopfu
8: tisa ku rizina ka n'wina kusuka matsalweni
9: kumbe leyi va yi rhandzaka ngopfu mfundhisi Dingani
10: na Lucas.

0: le ku la ku ta mitsakisa loko ri wa tima swi nga a tswa mikwata mara anilwi na nwini mina ni fane ni yima a ri twene twana ni Paula loko a tsala uri katekisani lava mixanisaka phela ba hixanisa lo vanga dondisi swona hi twa ku vava andeni ka hina mara uri hayi minga vulavule mindhukano henhla ka bona hi ku xikwembu kahle kahle a xi lavi na wun'we a ya a tiheleni leswa swo hayi I will curse you a xi swi lavi xikwembu leswi u ri katekisani lava mixanisaka katekisani mi nga rhuketeli
1: mfundhisi hi vona ti postara ti flyer to tala ta ku namuntlha service yo dilana no lwisana na valala so service leyi loko yi ze yi fika kwalani ya ku hi lwisana na valala
0: ya ku ni la ku ta tlherisela
1: bibele yi karhi ku katekisani se swi vula ku na kwalani ku na swivutiso leswi swo ka swi nga ri na tinhlamulo kumbe tinhlamulo ta humita hambi ri na tona na mita na madyambu
0: twanani Stefan loko va kha va n'wi khandla hi maribye a nga languti maribye lama n'wi hoxetelaka u ri xikwembu va ri valehle katekisa a wu lwi na vona nyipi a hi ya hina i ya xikwembu ene xikwembu xi hi lwe khale a xi hambanweni a Yeso Kreste amen ale rhandzu
2: re mi nga hi sungula kona futhi ndzimana leyi va yi rhandza ngopfu ene ni kombela ku hi nga ze hi sungula topic yin'wana futhi mara yi tsarisiwe xona First John chapter 5 verse 16 eka First John chapter 5 verse 16 If any man see his brother sin, a sin. First John chapter 5 verse 16. Se loko nokore ingazina muhla hi pfula topic yintswa va kuri xidyoho lexi isa ku fene hi xile hi xoka xinga hisa ku fene inga yi treata mara a yi topic yona namuhla hi hlamula xivutiso lexi xa kuri hi endlisa ku yini loko hi vona makwerhu a ri karhi
0: a dyoha loko munhu a vona makwavo a ri karhi a endla xidyoho lexi nga yisiki ekufeni u fanele ku khongela kutani xikwembu xi ta hanyisa makwavo loyi ndzi vulavula hi vanhu lava swidyoho swa vona swi nga yisiki ekufeni kambe ku ni swidyoho leswi yisaka ekufeni kutani swona sweswo swi nge susiwi hambi munhu a khongela
1: i topic ya siku rin'wanyana topic ya siku rin'wanyana ya swidyoho leswi yisaka kufeni na swi nga yisi kufeni loko yo vutisa swi nga hi tekela nkarhi wo leha ku va hi hlamuseta swisweswo so mara mfundhisi nghenani hi twa
3: a ni lava ku nghena hi timbirhi na mina tibuku
1: nghenani mfundhisi
3: yo sungula yi le ka tihosi to sungula chapter 3 hi laha Solomon a nga kombela vutlhari ka xikwembu ni la ku hlamula liya Pastor Dingani mi kaka ha swi twa ku ku tlheriseriwa vubihi back to the sender na hinkwaswo i vusathani leswiya twanani leswi tsakisaka xikwembu yi ri kutani ni le ku tlhani kusuka ka verse 11 tihosi ta ku sungula chapter 3 kutani xikwembu xi ku ka yena xi byela Solomon leswi u ti kombeleleke vutlhari ni ku twisisa leswaku u ta kota ku hlawula leswinene ni leswi u nga ti kombelelangiki ku hanya masiku mo tala number 1 kumbe ku fuwa ngopfu number 2 kumbe ku vona ku fa ka valala va wena xirha wu swi kombelangi leswinharhu leswi mara hi mhaka ya sweswo u yi ni tsakisini twanani laha yingisa ni ta endla leswi u swi kombeleke ni ku nyika vutlhari ni ku twisisa leswaku u kota ku hlawula u tlula hi vutlhari vanhu hinkwavo lava hanyeke u nga si va kona ni lava nga ta velekiwa endzhaku ka wena tlhandla ka mbirhi na leswi u nga swi kombelangiki a yi vulavuli ku faka valala ku fana ni ku fuwa ngopfu kumbe ku xiximiwa ni ta ku nyika swona moni yi tsema kwalano mara mhaka ku na leswi xikwembu xi nga swi tsakeriki ni kombela ku ni nga fi ni hanya ndzeni fika 200 years mi hambana na ku rhandza ka xikwembu
2: ni vona ku faka valala wa
3: ni kombela ku humelela ni tlula vanhu hinkwavo a swi tshamisekangi ni kombela valala va mina va humeleriwaleni va fa wena u ri na lowa xikwembu u nga fiki a yi tshamisekangi ya vumbirhi Pastor Dingana mi ni nga yi pfuli hi le ka Ezekiel I'm sure chapter 33 xikwembu xi ri wena n'wana wa munhu na ku rhuma ku ya tshinya vanhu kumbe ya tsundzuxa vanhu hi ta vudyoho bya vona loko u ya va tshinya va nga twi va ta fa va fela vudyoheni bya vona mara a wu nga vi na nandzu wa rifu ra vona wena mara ni ku rhuma

0: ungayi va ta fa still va fela udoyeni bya vona mara hiku a uyanga ngati ya vona nta hi lavaka wena setani hi mudyondzisi ha boheka ku loko hi vona swilo swi nga tshamangi hi tsundzuxana kun'wana mixoka Yakobo yi ri loyi a vuyiselaka munhu loyi a dyoheke endleleni yi swi vekisa ku yini loyi a vuyisaka makwava mixa mi hi pfurini la mi pfule ka First John mara ku na leyi yi nge ri mi ta va mi n'wi ponisile munhu yaloye se ntirho wa hina i ku hi endle yini ka vanhu laha hi va vonaka va kha va ya ku loveni ha rhumiwa ku ya vulavula na vona ivi hi nga yi va fa yi ri na nandzu
1: so mara mfundhisi ku vulavula ntiyiso emahlweni ka ka vayingiseri lava nga ku yingiseleni mi tshama miya vulavula na vanhu lava mi ya va tsundzuxa loko mi n'wi vona ku loyi i mfundhisi se u le henhla van'wani vani va ku na lava tiveka ku henhla van'wanyana va le henhla ku ya hi swiyimo swa vona leswi va swi vurisaka hi swona mi tshame mi kuma wun'we mi ku wa rikwerhu se i hume endleleni kumbexana ndlela leyi fambaka hi yona a yi tshamisekanga ndlela yaleyi
0: ya
2: mina ni lava ku tihlamulela
0: un'wana n'wi ta tihlamulela namuntlha
2: DJ hayi mina ni yile a ni yile loko ni vona ku swi ni tsandza na leswi ya swa ku ri u ya teka un'wana wa mbirhi a ya wambhoni ni swi endla na sweswo so kambe a swo vula ku ri u ta vula na mihandzu ya leswaku ri a pfumela hi mhaka ku a ni ri ku na leswiya swa ku ri u kuma ku munhu wa tikurisa a vona nga ku ri mara ha ringeta u nga ringeta hi wexe nkarhi wun'wani loko u swi vona ku munhu yaloye hi ku ta vula van'wani a vo va tintanga ta wena va kulukumba ka wena and then u kuma ku ri swilo leswi va nga ka swona i swilo leswi u nge swi koti ku vulavula na yena mfundhisi Dingani a hi nge ri ku fana na n'wina mi nga Bishop Mthemba Doctor and then
1: a yi se fikelela kona
2: DJ Mthemba DJ ma swi vona mara Mthemba kuma ku na hi malembe ni ntsongo swinene aka n'wina se ni fanele ni kuma tindlela swi nge endleki ni nga tivi van'wana lava va nga ka level ya n'wina ni ku swilo leswi ni na vumbhoni bya swona ku ri Dingani Tamadaisi mikama hinkwayo loko u jika hi laya u kuma a kha a endla sweswo karikarikarikari ni na vumbhoni bya swona a ni vona ku wena u nga kusuhani na yena
1: tshunele
2: u nga ku yini hi swona at least loko ku ta munhu loyi a nga fanaka na muprofeta a kana loyi a nga tshama a ya ka Davhida a swi tiva ku kambe xiyisa lexiya loko xo swi twa ku ni vula xona xi to vhe xi ni dlayela kwalaya mara a ya a hi vutlhari a sweswo leswo hi leswi ritro ya Xikwembu ri vulaka swona ha ringeta a ho vula leswaku ri minkarhi hinkwayo a humelela
1: minkarhi yin'wanyana ma humelela minkarhi yin'wana ma tsandzeka ku humelela hi mhaka ya protocol leyi nga ta va yi yimile mfundhisi
3: na vete un'wana na un'wana u ta tihlamulela DJ wa mina a hi mhaka ya ku olova confrontation yi ya na hi vanhu vo karhi ene swin'wana swi lava na Xikwembu xi ku nike direction xi ku nike vutlhari a swi olovi swisweswo ni nge ti ka n'wina nkarhi wun'wani swi na ku tsan'wa nkarhi wun'wani ene mi swi vona ku leswi mi swi endlaka swona ha swona mara Xikwembu xo fane xi nika i direction ya matelo kumbe ya matsundzuxelo a swi olovangi swisweswo a hi mhaka ya ku olova mara lexi hi xi endlaka i ku ta ni tlhela ni dyondzisa ntiyiso a ntiyisweni kona hi nga hupi ni dyondzisa ntiyiso ni nga vhiki ni tsakisiwa hi mfundhisi Khlabyani va ku a ni languti ku umani mara ntiyiso wa rito leswi wu nga tshamisa swona ni yima a ritweni a ni hi ku swi na vanhu vangani ni ya hi ku rito ra Xikwembu
1: mfundhisi ntiyiso lowu mi wu dyondzisaka mi wu dyondzisa munhu loyiwani mi ri emahlweni ka yena kumbe mi dyondzisa hi mhaka ku mi vona ku i kona xikarhi ka vanhu lava mi n'wi tshinyela xikarhi ka vanhu van'wanyana mi kha mi tshinya yena kumbe mi landza yena
3: hayi a ni that's why ni ku a ni nge n'wi landzi straight mina ni to dyondzisa ntiyiso wa rito hambi u kona hambi a nga kona a ni nga vuli ku ni swi yisa ka mfundhisi vhuke ya straight mina no ta fika ndonisa rito oh man fana
1: mara mara question yiri munhu loyi a n'wi tiva a n'wi landa na
2: ano va seketela ano la ku va yimelela ni mara loko mi vona ku ri na ku avana tikerekeni na ku phatluka ka tikereke nkarhi wo tala swi va swi sukela kwalaho hiku loko u nga n'wi approach-angi kahle munhu o phatluka a famba na van'wana lava va swi twisi a nga ta tlhela a yima hi vhese liya a va endla ku va n'wi bela mavoko ka sweswiya a nga ku swi endleni ivi van'wani va ku no a fanele va n'wi twisisile mara at least va n'wi rivalela a va n'wi rivaleli whatever happens mara ho vula leswaku ri Yesu Kreste u ri ka Petro ndzi landi ndzi ta ku dyondzisa ku va muphasi wa vanhu i Yesu ntsena la a hi dyondzisaka hi kota ku qualify ku phasa munhu a nga vaviseki
1: mpfunisi vukela na mita sweswiwani hi lava ku tiva ku identify mukreste wa ntiyiso kumbe wa xiviri sweswiwani mi vi na chance ya ku vona munhu kumbe mpfunisi maluleke va ta va va ri busy va karhi va lava ta vona mi ve na chance ya ku vona swihoxo kumbexana leswi munhu a nga ku swi endleni ene mi n'wi tiva munhu loyiwani phela a nga le Cape Town i le tlhelo ka n'wina i le makhelwani loyi mi nga na yena kwala kusuhani mi vona hinkwaswo leswi a swi endlaka mi swi vona ku loko mi languta mi alayina swi leswi a nga ku swi endleni na matsalwa mi kumaka swi tshamisekangi mara still mi ku a ni n'wi landi straight ene bibele yi ri yini kwala yi nga hlaya kona mi vulavula hi ku yi ri wa rikwerhi loko mi n'wi vona ku endleyini i hume endleleni hi fanele hi endla yini hi n'wi landza phela swi vula ku approach ya n'wina tanihi na ndza hosi swi pfula ku fanele ku va ku ri approach yo zika leyi nga tala hi mona loko tsima na kwini hi yoleyo so mara mhaka mpfunisi mavasa hleketani hi yona loko mpfunisi maluleke va kha va nghenisa ya vona wa ti un'wana na un'wana a ti hlamulela
0: ya xo sungula i Pastor Dingani mina a ni se kongomana na munhu ni ri na mapfalelo leswaku ri ku hava la nga hi tseka na mina ni hi tsekanga mara a ni vangi na chance ya kongomana na munhu ngopfungopfu hikuva a ni yo tolovela vanhu vo tala mara lexi ni nga xi kuma ni nga fika ni fikelela ka xona i ku ni tala ku bula na vanhu vo tala lava nga va dyondzisa se kwalaha rito ni kha hi vulavula ni va ni kha ni kombisa ku ri hayi mara ku na vhese leyi ni twa ngaku mi humile ka yona mara ta ku u endla yini a handle ka vukhoka kereke a ni ti tivi ngopfu mara mu ni vuya ka phati ya ku ri bibele hi yoxe Paulo kun'wana i ri xana i ntirho wa mina ku avanyisa lava nga handle ku avanyisa ku ya tshama na la nga handle ka ripfumelo u n'wi komba ndlela u ri no sweswo switirho wa xikwembu kambe n'wina hi n'wexe ekerekeni avanyisanani swi vula ku pfunanani hi ku lulama mi tsundzuxana loko ho teka yeleyo ivi hi tlhela hi pfumela ku hi vakreste va xiviri va makwerhu a swi nga ta tikela munhu ku approacha wun'wana ku ri eyi ni hlangana na n'wiku n'wana tolo a ni vona ku swantswa mi lunghisa leswiya mara na mina ni kha ni tikamba kumbe ni tshama ni kha ni kamba swa van'wana no va nene na
1: swi la ku mhaka la leswi mulaku swo yi hi tikelaku yi ku hi la ku refa munhu ku yi le ka offside na hina hi yimeka offside
0: ta hina ti ri tikulu ku tlata yehe futhi
1: so mpfunisi mavasa mi hlamule straight mi ku alisi swa ni tikela ni nga ku vusa xivutiso ku tika yini kahle kahle
3: momonhla ya va Galatia chapter 6 verse 1 kumbe yi nga ni lamulela ka doko ka DJ wa hina nte chapter 6 verse 1 twanani yiri va makweru na loko un'wana a kumwa a ri karhi a endla xihoxo yiri xihoxo okay n'wina lava mi nga va moya n'wi vuyiseni hi moya wa Musa eka un'wana ni un'wana wa n'wina ndzi ri ti vonele leswaku na wena u nga rhengiwi hi lero kuya ku mi pfuna Pastor Dingani ni fane ni tirhisa moya wa Musa a swi olovanga hi ku loko no ka ni nga tirhisi i moya wa Musa swi nga endleka miluzekela makumu swi nga endleka loko ni ta ka nwina mavulavulele daswani ku swi lava xikwembu a swi lavi matlotlo hiku yeri yana ka yena swi lava direction ya xikwembu a mi yimi nje nje hiku bibele iri va ta mkhandla hi marizo va ta mdlaya va
1: question ya mina yiri phela xikwembu bibele yiri hiya
3: eh mara loko ninga se kuma direction ya ku niyisa ku yini aninga hayi ka yena
1: munhu maleke mo xa munga hi pula
0: mbe ninga vuya la bishop okay
2: a anla ku vuya hi yona verse le vanga hi hlaya na mina eh mfundisi dingana mina ni vulavulani ka tipinyi hi malembe nyana lama ninga na wona la a kristen hlangana na swona and ani vuli ku swi ni oloverile mara meitwini ku yireni loko wonu attack loko wonu attack sina the consequences imbiri sho songola iku u show iku loko wo mutsandeka anga hetelela akoka na wena uya tikuma uri aka the same situation lava na va switiva sweswo leswo kusi gevenga loko u xikumini ene swi tiva leswaku ri wena se manjeni unga ya pota timhaka teteleta ha va swi tiva swi to fika swi ku ri hayi kona loko u la ku famba hi famba hinkwenu se mara part leya vumbirhi leyi tikaka ku tlula leyo sungula leni vulaka yona ya ku a nga ku kokela a ku hombolokeni na wena i ku u ya aka yena u kha u swi tiva leswaku na wena u munhu u fallible a wu infallible o fallible na xa unaru u fanele u meka sure leswaku anga sali etinganeni u nga ringeti ku lava ku n'wi expose ku ri u fanele u meka sure ku ri xikwembu ni pfuni ni vuya na yena na loko no ka ni nga vuyi na yena kumbe ni pfune u ni komba un'wana laa nga n'wi kotaka ku a vuya munhu luya hi ku swi olova ngopfu ku mi byela ku ri mfundhisi ni voni ni tola ni na mina mi ni vonini a mi endla yini mara kwalayo se sweswo swi tani se ni ringeta ku lava ku ene leswi mi nga xi endlaka a swa ha pfuni nchumu hikuva mi nga suka mi ya sungula ya n'wina kereke yi kula yi tlula na ya mina
1: mara hi mfundhisi loko hi chava ku vanhu va ta famba hi mhaka ya ntiyiso bibele yi ri mi ta tiva ntiyiso u ta mi tshuxa phela at the end mina ku ya hi mina ni tin'wa ku loko se hi la ku languta ku vanhu va fanele va suka hi mhaka hi leswi hi va korrektaku phela correction loko yi ta yi ndla ku loyi a korrektiwaku nkama wun'wana a nga ve comfortable mara the fact ya ku bibele yi ri hi fane hi ya hi ya vavulani na vona mfundhisi
2: maluleke dingana before va nghena mfundhisi maluleke a hi langutiseni ministry wa John ministry wa John a nga za bambetela ni na loko va ta hi ku tsutsuma a ku ri tinyoka ni tin'wina mi tsutsumela vukarhi bya xikwembu a nga zi a bambetela na switanana mara Yesu Kreste u fika a nga tirhisa yona approach yaleyo u ya aka munhu one by one hi ximutana hi xitikwana and u vulavula na vanhu a tlhela a ku ni ta mi dyondzisa na ku va vaphasi va vanhu secret yi le ka ku phasa munhu a vuya entlhan'wini ya xikwembu is not to expose i ku kurisa mfumo wa xikwembu a hi ku va chava ni i ku wo aka kumbexana wo la ku ta vhela u n'wi komba ku ri ya wena u ya tiheleni swi swi endlaka
3: pastor dingana a mi se tshama mi tiva vanhu laha va nga ku tshoveni ka miti ya vanhu mi tshama mi ya ka vona straight mi ku phe n'wi mi tshova muti wa vanhu a swi olovanga ni ri mara loko ku ri ku mina ni murhangeri ni mudyondzisi I teach the truth ni dyondzisa ntiyiso ku ku tshova miti ya vanhu iswi hambi ni nga ti ka n'wina mara ntiyiso mi ta wu kuma se ku na swin'wana pastor dingani you can't apply that hi ku mi fane ni ya ka munhu hi Musa hi tintswalo ni fane ni n'wi tshovela
2: bishop mi yi khomini hi mhaka ya ku is two platform ku na ya ku ya aka man to man ka mi vulavula mara ku na pulpit na yona ma vona pulpit
4: awu stiva lavanga lavana ku va hlangana na yini ko va mwalo wa xikwembu u switivaka kuri loko va kha va chumayela se va vulavula hi ku u fire muti wa munhu sweswo u swi endlaka un'wana a kha a khumbeka se xivutisi xa n'wana a xi ri direct ni nga haya aka yena ni nga haya ni ya endla crusade kwalaha mugangeni wa ka vona ni chumayela va ku twana ni xihisa lexi vana ku xi vulavula
5: va mingiseri la u tsarini u ri loko mi karhi mi rizina mi hoxanyana na matsalwa laya ndeni mfundhisi maluleke
0: leyiwani Pastor Dingani aka mina yikulu mina a na ntokoto wo fika ka professor na mfundhisi mavasa ku fika laha hi ku xiputisi loko xita ingaku xikongomana ka ku i makwerhu kumbe mi le ka level yin'we ya vufundhisi mara i le ku endleni ka swo biha mara loko ho hlamula hi tiyisile ku ri mukreste wa xiviri hi wihi hi loyi a endlaka leswi kreste a endla swona a endla yini hi vanhu vo tani a tumbela a ku nchava ku va ta lan'wa kumbe kreste a va tlhotlha va khomi na maribye va kota ku khandla hi wonaka loko ku ri ku hi vakreste va xiviri a hi vulavule ntiyiso loko hi tiva ntiyiso ku ri yini ivi hi byela munhu a wu ala a byeriwile a kwata a byeriwile a lan'wa a byeriwile mara mhaka i ku ni vulavurile ntiyiso walowo loko ku ri ku ni mukreste wa xiviri e true christian leyi nga ku n'wi defineni sweswi inkomo Pastor Dingani
5: okay mfundhisi i n'we yi humaka liya yi nga vuliya nona yi ta lava siku ya tikanyana yi tikomba yi nga ri mhaka yo olova
4: mfundhisi Dingani
5: mfundhisi
4: a yi doji leyi a hi doji a swi vuli leswaku u va u nga endlangi swona hi loyi profeta wa xikwembu xikwembu xi vulavula na yena xi ri famba ka Davhida u dlele nuna wa munhu famba u ya n'wi byela ku we Davhida xikwembu xi swi vonini ene xi ta ku avanyisa fanani ku ri muprofeta a khani u tirhisa u fika a ku siku rin'wana a tikweni rin'wana a ku a ta na xitori xin'wana Davhida a va so excited a hetelela ku xexo a hi to dlaya kunene yaloye wo endla sweswo a fika a tekela munhu yena a ri na tinyimpfu leto tala a tekela loyi a nga na xinyimpfana xin'we a dlaya xona xexo a ni to dlaya kunene a ku ni vula wena is the same way wanani u vuyise Davhida a kota ku vula a ti sola a ta swi kota ku fika kwe Davhida
3: en mira rumo emani
4: rumo
3: emani
4: hi xikwembu xiku famba vulavula na Davhida
3: swin'wana swo olovana
5: mfundhisi
4: anga rumuwangi hi xikwembu na
5: mfundhisi na mito loko mi twisiseni sweswona mi vulavula hi approach phela loko mi xi vona xihoxo swi vula ku na n'wina tanihi na ndo hosi mi fanele mi kombela molo ku tsima ku miya hi approach approach yaleyo Davhida a nga yi tirhisa na n'wina swi lava mi nga yi tirhisa mfundhisi ku
6: swi lava na xikhongelo
4: a yi nga ta za bibele yi ku u wa careful hi mhaka ku a va koka na wena
5: okay mafundhisi ku hi tlhelela topikini leyiwani yin'wanyana sweswiwani a hi nga swi teka vayingiseri hi nkarhi lowutsongo hi ta va hi karhi hi teka vayingiseri xana vakreste va ntiyiso hi ku pfala aka leyiwani hi vani
0: mina ni nga hlamula hi ndlela leyi mfundhisi Dingani yo sungula hi leyi va nga yi vula mfundhisi Vukeya ku ri ku na ku ponisiwa na ku endliwa munhu wo lulama ivi u tshama u ri na ripfumelo eka kreste na le ka xikwembu hi laha nga vula hi kona ka John 14 mara u ri lava nga endliki leswi ni va lerisaka swona i vana va Sathana swi vula ku va kha va ku hi vakreste mara va nga endli ku lerisa ka yena va nge ti vuli vakreste va xiviri mukreste wa xiviri hi loyi a endlaka hinkwaswo hi laha kreste a lerisaka swo ha kona a nga katsi na swin'wana a veka ripfumelo ra yena ka kreste a hanya vutomi hi laha kreste a hanya hi kona a nge ni ecinyiteni na hi laha a lerisaka ha kona ivi a dyonisa dyondzo leyi a nga rhumiwa hi kreste hi xiviri xa yona ku nga evhangeli a nga hoxi na swin'wana yaloye mina ni n'wi vula mukreste wa xiviri
5: mfundhisi mavasa kumbe mfundhisi Vukeya loko mi ri ready ahi hi lava ku heta leyi xana mukreste wa xiviri hi wihi wa ntiyiso
3: mukreste wa ntiyiso
5: kuya hi matsalo
3: kuya hi matsalo moni moni hla John chapter 14 verse 23 John chapter 14 vavilela vayingserla vira hi light it
4: mara hi lebelana ka bibele
3: twanani yiri Yesu anwohlamula aku loko munhu andzi rhandza uta hlayisa rito ra mina kutani tata wa mina uta nwi rhandza kutani hi tata eka yena hi tshama na yena mukreste wanti yiso mukreste wa xiviri hilo a hlayisa ano no buleshu sungula no kuna ku hondzuka eh u amkela Yesu tani hosi na mponisi xa vunharo hi endla leswi Yesu anga helerisa ku hi endla swona hi hanya hi kuya hi rito Yesu u hlamula unwana uri munhu and loko munhu andzi rhandza u ta hlayisa rito ra mina hi hlayisa rito ra Yesu Kriste andeni ka timbilu ta hina ka John chapter 15 verse 7 hi randa ngopfu yiri loko mi tshama eka mina na marito ya mina matshama eka n'wina kombelani xin'wana xin'wana lexi mi xi rhandzaka hi vito ra mina mi ta endleriwa xona i mukreste wa xiviri yaloye
4: mfundhisi
5: ahee mfundhisi
4: aka va Galatia chapter 5 verse 22 ntsakisiwa hi le ka varhoma loko a byela va le rhoma a ku moya lowu nga ka hina wu pfumelelana na moya wa xikwembu wu ku abba father se anen a mi swi voni loko wu kha wu pfumelelana na moya wa xikwembu wu ku abba lowa ka mina mara a leswi u nga swi vonaka swi nga external swi le ka va Galatia chapter 5 verse 22 hiku utswala mihandzu mihandzu ya kona hi liya yinga longoloxiwa laya yinga hlayiwa kana hi xitsonga laha wane bange erira is love is joy is peace long suffering gentleness goodness faith meekness temperance hiku swileswi ya utswala mihandzu leyinene leyi hi yona yi kombaka a handle leswaku loyi emukreste loyiwani loko unga tswali leyiwani swivula ku ta tswala leya yinwani ya kona inga contract inge swikoti ku vula leswaku loyi emukreste wa xiviri anga ri ku tswaleni ka mihandzu leyi hlayeke
5: Fritz Maleka mfundisi mavasa mfundisi vuge a hi tekeni vayingiseri hi twa ku vayingiseri vona va ri yini hi ta va hi karhi hi hlamula maybe swivutiso leswi mina ni nga na swona va ta va kha va swi vutisa kwala ka yinani n'wi hi teka voice note ya miyingiseri hi twa ku miyingiseri u ri yini voice note ya miyingiseri
7: back to the sender hi swona hi le xikhongelo xa Davhida eka Psalema 141 verse 10 i ri phasa lavo homboloka hi mitlhami ya vona vinyi mina u ndzi ponisa eka yona Psalema 140 verse 9 to verse 11 i Davhida futhi a ku endla leswaku marito ya lavo biha ya lava va ndzi hembelaka va vuya hi vona a va weli hi makala lama vuhumelaka va hoxiwa ekheleni ra ndzope va nga ha humi a va weli hi makala layo vuhumela va hoxiwa ekheleni ra ndzope va nga ha humi lava hembelaka van'wana a va herisiwi etikweni vanhu va tihanyi a va hatlisi va wela ekhombyeni halleluya xana leswi Davhida a khongela swona a hi back to the sender ke
5: va le ku vutiseni laha muyingiseri va ri xikhongelo xa Davhida lexi a nga wu xikhongeleni a hi back to the sender a va ri twile ku sunguleni va wu xikhongelo xa back to the sender a xipfumeleriwi se leswi Davhida a karhi a khongela ku a va hoxiwi andzilweni a hi back to the sender na i n'wi hi teka vuyingiseri loko ma ha ti lunghisa u ta hlamula xivutiso xexo muyingiseri wa GCR
8: lavaxihume malandza va xikwembu
5: ahee
8: minjhani
5: hi kona minjhani
8: hi tsakile eh ya khesa enda itwa eh soko mhaka ya namuntha eh yaku loku bona unwana makwenu waskota ku approacha engupuna chana ke eh sakwata kaz loko mini kwe moya Yesu Kriste enta tirwa ye eh ntwam karimi butisa kwalano ena muta DJ ala telo ikometi ntambo kwalano eh nda khesa utwa lokubona unwani makweru atlele naya tunena engupusha engubutisa yesaku ichinjani kubulabula matsana lokubona makhelwani makhelwani itrash kembri bulabula emunu hambi mani hambi mani ikuba wena unikiwe matimba la kubalabula emuti wa Kriste eh loko ni karini terili emi karime balabula ese makata ta xikwembu eh makari makhosa matsalo ende hi swona mi famba kahle ngopfu hi swona leswi mi fanela ku mi dyondzisa hikuva mi nikiwile matimba se how come mi nikiwile matimba na ku loko ni bela luyani i ta vuya henhla ka mina xana a ni mbalanga tilu xana kumbala tilo hi ku pfumela ka Yesu ivi i endla leswi Yesu a nga lerisa swona loko a suka laha misaveni ivi a siya na vadyondzisiwa va yena loko mi vona mapapila lama nga tsariwa hi Paul hinkwavo ka vona a ma tsala Craig a tsalela vafundhisi a tsalela hina hi ngi sela ku ritsa eka n'wini.
3: Ya mitwa
5: ba mitwini
3: hi mitwini Mr. Nkozana
5: mila ku yingisela kwa lawani kumbe xani mila ku ba mita yingisela ka radio vaka vamhlamula
8: ha lawani anla ku hlamuriwa ni mana n'wina
3: famba
8: na n'wina
3: hi cancel papa
5: hi cancel pa
8: na khesa swine na khesa
5: bar avala ku hlamuriwa ni mana n'wina avala vamhlamulo
3: mo hi hlamula liya hi minge se famba ngopfu eh liyo sungula liya yako
2: ya voice
3: ya back to the sender
5: yeah
3: I, DJ wa mina a hi twisiseni a hi phatlo li bibele hi le xikarhi mara hi switekela hlokweni loko hi ku Old Testament hi vula yini kumbe Testament ya khale hi vula yini eh hi vulavula hi ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa a ka rito ra Xikwembu se hi lava ku hi vatwa kahle ku Davida u khongerile swa back to the sender na Job u vulavuleli marito man'wani ma i vumunhu lebyi nga munhwini mara a swi cinci rito ra Xikwembu ku Xikwembu xi swi lavisa ku yini a hi tsundzukeni ku Xikwembu i rirhandzu Xikwembu i rirhandzu mara ni ta hlaya tindzimana leti nga ka va Roma chapter 12 verse 17, 18 and 19 twanani yi ri yini e Paul o tsalela kereke yele Rome hi le ka New Testament hi le ka ntwanano lowuntshwa wa ngati ya Yesu yi ri mingari hi seli swo biha hi leswo biha ni ka munhu ni un'we ringetani ku endla leswi vanhu hinkwavo va swi vonaka swi ri leswo saseka verse 18 endlani hinkwaswo leswi mi swi kotaka hi tlhelo ra n'wina ku hanyisana ni vanhu hinkwavo hi ku rhula verse 19 varhandziwa mi nga tshuki mi tirhisela miri n'wina a yi laveki back to the sender kambe kendlukelani vukarhi bya Xikwembu hikuva ku tsariwile va ku rihisa eka mina hi mina loyi ndzi nga ta rihisela ku vula hosi
5: Ewe hi teka mingiseri ni xava ku mingiseri u ta va hlamula ke mi nga tlhana ni mi vuya mingiseri wa Jesu FM na yi vona kholo yan'wina yi khale ka yi nghena thani mi vuya ita teka ritungo ra n'wina
4: ingena
5: yes
4: ni isa mahlweni liya
5: ya yisa mahlweni
4: eh kwa laba nga sungula kona loko vo langusa tindzima na leta ku hava laha Yehova angi
5: i common kwalani ita ka mingser wa Jesus FM aye
9: nami
5: eh
9: kore vakare ka tshikwembu ejikulu kumba swinene se lari se ta ku kumbela andza ku swinyanyane anga la ku tshikwembu xitira se lari la ku tshikwembu xitira se la tshikwembu ku xitira
5: ya cancer papa e ba vulana mani
9: leswi tsakisa ku nyana i ku melo ku balavule ni Paul Paul lowani a ti contradicta ku ka ti buku leta ku hinkwaswo leta nga tilala loko hi langutise ti chapter 8 ta ku hinkwaswo ti lave ku fana and loko ti karhi to fana ti chapter 8 letiwa hinkwaswo letiwa ta ku leta nga tilala ku na kun'wanyana
3: a hi kongomeni papa hi nga vuli kun'wanyani khota nana hina hi le khoteni mi vula ku kwihi ivi hi languta matsalwa yalawa i reasoning from the script a ni hi reasona hi suka matsalweni papa
9: ami le ku dyondzeni ka rito mi le ku dyondziseni ka rito
5: Isono papa ai balavuleni ai kongomeni
9: mina ku dyondziseni ka rito loko mina ni balavula hi rito n'wina mi nga swi tiva ku ni le ka inani yini ku fana na loko no sweswona ku a ni ri loyi a nge tiva xikwembu i vula ku u na direction kumbe u na vutivi byo tala ku tiva xikwembu a nga dyondzisa munhu ku tiva xikwembu ku fana na Paulo loko ku laya a nga tsala ku ri no lavula kun'wanyana ku tiva xikwembu swi ri i ta va a ri rhongo hi ku swi ku tsariwe atimbilwini ta vanhu
5: vutisani bava vutisani kumbexani mi vulavulaa
9: xa mina lexikulu kumba i ku hikwalaha ka yini va teke tibuku ta Paulo to talatalatalatala va ti hoxa aka New Testament laha Paulo a vulavulaku hi xilo xin'we lero nkarhi wun'wana loko ku ri a xi samarayisiwile kusuka ka vakorinto ku ya fika ka vaefesa a swi ta va swi vulavula xilo xin'we lexi nga na buku leyikulukumba ku va na ku hi xibuku a xi tsanani na
5: bava hi khensile xivutiso xa n'wina xi twarini ni believe-aku aka nongonoko lowu taku hi nga ta vulavula hi tibuku ta va Paulo hi ta yi katsa because sweswiwani namuntlha topic i ku xana vakhongeri lava ntiyiso va xiva va ntiyiso hi vani so tibuku leta Paul ti lava siku ya discussion leyi hi vulavulaka hi lava va nga tsala tibuku hi tlhela hi nyika vundzeni bya swona ku hikokwalaho ka yini ni xa ku loko yo sungula leyiwani hi ta va hi karhi hi sungula topic yin'wanyana mara hi khensile ku va mi nghenini mi vulavula na hina eka GCR FM
3: mara muhaxi a va vuyi na tindzimana va tikhomile hi reasona from the scriptures
5: hi khensile vavakavaloko mitweni hi khensile papa va na madyambu lamanene
9: loko mi yingiseleni mpela
5: ni mpela khensile hi lava va fambisa sweswo miyingiseri
4: a ha ri ku hlamuleni ka liya ni nge le aka Marka chapter 16 kusukela ka verse 15 hi laha xileriso xa Yesu Kreste a hi lerisaka kona
5: okay hi khomisani sweswo hi ta va hi karhi yisa mahlweni i nga hi teka miyingiseri miyingiseri wa GCR FM
10: ku rhula vafundhisi
5: ahee
10: na swi twa kumbe vulavula hi Paulo na Yesu na xikwembu mi to ni pfuna ku i mani a nga maka mati ka vanhu lavanharhu ene hi nge pfuki hi mahetile hi na vanhu laha misaveni inkomu
5: mi ri yini bava
10: a ni mi vulavula hi Paulo na Yesu na xikwembu
5: namuntlha hi vulavula hi ku xana hi wihi mukreste wa ntiyiso a ko khoti wa tibuku leti Paulo a nga ti tsala mara mhaka ya namuntlha topic ya namuntlha ku xana hi wihi mukreste wa ntiyiso
10: na mhani la ku tiva yena laha a na hi makelaku mati masiku hinkwawo ku hi tshama karhi hini va hi tlhela hi mahalatela and a hi maheti inkomu
5: khensile papa. Ba ngisela ke sa fela go ila go ngena a ngere ni ka ri go ngoma ka topic. Inga ba le mamati, inga o le sotala tala a ngene ni kongoma e ku namuntla ka hlehle la go bala bula yini. E ba go tama tsala, ngwe teka ngwana mingiseri kume mingiseri la bataku, ba ya tala ka re go khomeso antsonyana. Mingiseri o ji sa FM.
11: Le khensa kwa mpero wana ba shona.
5: Aye.
11: Eh na fumela ku mhlaisekeni.
5: I hlaisekeni sunene ngwe na.
11: Na hlaisekeni.
5: Hi lava bishop.
11: Hayi na bona ni vatweni va pfukile sunene.
5: Mm.
11: No lava ku commenta nyana.
5: Mi tlakusanyana voice ya ngwina ne.
11: Okay, ani ku no lava ku commenta nyana.
5: Mm.
11: La ka ku kula ruwa hi ku mabyelelo.
5: Mm.
11: Lexi xi nga dlaya tikereke namuntlha i mhaka ya ku kumeka hi karhi hi lwela ku hlayisa vuseve kumbe vugana hi chava ku vula ntiyiso wa Xikwembu.
5: Mm.
11: A swi na mhaka ku ri i bishop kumbe i archi kumbe i ntsuvi.
5: Mm.
11: Mhaka i ku loko a endla leswi rito ra Xikwembu ri nga swi vuleki, Bibele ya ni pfumelela ku ri as long a ri makwenu ni kumeka ni ya n'wi approach. Hi leswi ni fanele ku ni swi endla.
5: Mm.
11: A hi languteni eka papila ra Vakorinto chapter 6. Papila ra Vakorinto wo sungula chapter 6 verse 1 ya vulavula Bibele ku ri ku na un'wana loyi a kumeka a endla xidyoho. Munhu lowuwani a endla timhaka ta manyala. Munhu lowuwani a fanele a approachiwa, a fanele a tlhela a hlongoriwa ekerekeni hikuva a endla swilo swo ka swi nga ri kahle. Ivi a hi ya languta eka papila ra Vagalatiya chapter 2 verse 11.
5: Mm.
11: Hi vona muapostoli Paul loko Petro a ta kumeka a kanganyisile vanhu lava a tshama na vona a va vitaniwaka vanhu va matiko, a kumeka a suka loko a vona van'wani a vona va Johana leyi, muapostoli Paul u n'wi approach straight kwala a n'wi byela ku leswi wena u swi endlaka swi rhongo, hi ku wena leswi u swi endlaka u fosela vanhu ku va kumeka va karhi va landzelela nawu wa wena. Se lexi hluphaka i mhaka ya ku hina hi le ku hlayiseni ka vunghana hayi ku nga ri hayi rito ra Xikwembu. Hi swona swi hi onhelaka, swi endla leswaku na loko un'wanyana a kumeka a yima ntiyisweni a hundzuka xithavelo a ri yexe, mara loko vafundhisi hinkwavo a vo kumeka va yima entiyisweni leswi nga rhongo va ku swi rhongo, a ku ta va na kereke ya Xikwembu leyi hanyaka. A ku na mhaka ku i bishop kumbe yini, as long a ri munhu wa byeriwa loko a endla leswi nga ri ku swona.
5: Hi kansile mingiseri wa Jesu FM. Hi va lo mingiseri va ri as long a ri munhu wa byeriwa leswi swi nga hoxeka ka yena.
0: Ya moni vula Pastor Dingani ku ri va veki mhaka hi ndlela ya kahle ngopfu yo basa.
5: Mm.
0: A ku sukeliwe vuxaka na vuseve. Munhu a kongo loko ri ku mi n'wi tolovele mhaka ma swi vona hi bambetela na yini. A hi byelaneni amakumu hi ya ku tihlamuleleni ene mi ta va mi nga ni tsunuxanga mi ni vonile ni ri ka xiyimo lexi nga ka xona. Se mi ni twa va hi veki yi saseka ene hi ntiyiso loko ku ri ku hi vakreste va xiviri a hi ndleni leswi kreste a vulaka swona hi nga chavi ku komba xihoxo loko xi endlekile.
5: A hi tshikeni. A tsikani vutoyo mfundisi mavasa
0: yonga
4: o nenga ya mahlweni ka liya
5: njana ni mahlweni mfundisi
4: ah hlamula mingiseri ne u quote ti verse ta le ka vo Pisalema ta xikhongelo xa David a Yehova a vulaka leswaku ri tekani vanhu mi va chela mindilweni i xikhongelo xa David xileriso lexi humaka ka Yesu ishi kuma aka Mareka chapter 16 kusukela ka verse 15 hi leswi a helerisaka swona Kriste hi byona vukriste lebyi hi defendaka byona byebyelebyo leswi bya ku ri mi kumeni hi xitsonga kwala fambana M7 hinkwayo mi dyondzisa evhangeli eka tinxaka hinkwato lava va pfumelaka ma va khuvula.
5: Mm.
4: Lava va nga pfumeleki yi ri Bibele va ta ya aku loveni. Se loko u hlaya xileriso lexi hi xona a nga vuli Yesu Kreste a ku ri no na mimoya leyo biha u ri lava va nga ta va va ri na mimoya leyo biha n'wina moyi hlongola yi hlongole uta yenyeka na matimba le ya ku yi hlongola mimoya leyiwani xikumeka aka Mareka chapter 16 kusikela aka verse 15 ixilerizo lexi kulu zwinene lexi hina va Kriste hi nga sala na xo lexi humaka ka Yesu Kriste lexi Paulo na yena a ringeta hi matimba hinkwawo eku implementa xilerizo lexi se lexi a va vulavula hi swona hinkwaswo ka swona a ku nga ri Yehovha a nge ri vulani me ku ri back to the center a xiri xikhongelo heyi mi nga ni yingiseli ni kha ni khongela loko mo ni twa ni kha ni khongela nkarhi wun'wani mi nga twa nga ku ri heyi kasi mi yisa loko u khongerisa ku yini a hi vuli leswaku ri a hi rito ra xikwembu swi tsariwile eritweni ra xikwembu eka testamente leya khale ku ya hi mfundhisi mavana
5: mfundhisi vhukela loko mi ku hi nga mi twi mi ka mi khongela xo va njhani xikhongelo lexi mi khongelaku xona xo ko yi nga lava ku twiwa hi munhu
4: a ni khongelela vana va mina swi mi pfuna yini vanhu swa vana va mina
5: okay
4: na tihuku ta mina na timbyana ta mina
5: igesi ku na voice note ya mingiseri yi leyi ngopfu yi tlanga 5 minutes swi vula ku laha yi nga ta fika hi kuma question yo sungula hi ta yimisa kona ku hlamuriwa question leyo sungula i n'we hi twa miyingiseri
12: minjhani vafundhisi na hinkwenu n'wina mi nga ka Jesu a ri mina a ni lava hi twisisa ku from the scriptures quoting from the scriptures hi fanele hi twisisa ku what is a Christianity kumbe a Christian munhu loyi a nga mukreste hi fanele hi twisisa ku from the scriptures yi ri ka Yohana chapter 3 verse 3 hakunene hikunene ndzi ku byela ndzi ku loko munhu a nga velekiwanga nakambe a nga kona a nga vona mfumo wa xikwembu yi ku Yohana verse 3 chapter 5 and 6 hakunene ndzi ku byela ndzi ku loko munhu a nga velekiwanga hi mati ni moya a nga kona a nga nghena emfumweni wa xikwembu leswaku velekiwa hi moya i nyama ni leswaku velekiwa hi moya i moya va ku va Korinto verse 5 chapter 12 the chapter 12 verse 17 yiri hikwalaho loko munhu a ri eka Christ i ntumbuluko untsha leswaku kahle swi hundzuka vona swilo leswi hinkwaswo swi ve swintshwa se swi vula leswaku munhu i fanele a cinca a kota ku vona a kota ku tiva and again loko hi twisisa ku what is God kumbe xani what is spirit it's not a human being according to a Bible yi byela ku God is not human xikwembu a hi munhu God is spirit xikwembu i moya God is wisdom xikwembu i vutlhari leswi vulaka ku loko hi swi tlhantlha hi tindlela tinharhu God i moya hayi nyama God is not a man God does it not have limits like we do God is not is spirit and power leswi vula ku i moya na matimba leswi vula ku vanhu lava kota ku accessa moya wa vona kumbe spirit xa vona i vanhu lava nga matimbeni and hi ku ya hi ntiyiso loko munhu a accessa kumbe a ri born again i munhu loyi a kota ku accessa spirit xa yena a kota ku va moyeni loko i ri moyeni ri xipiritini ku accessa ku wehe le xipiritini i swi accessa hi loko i ri ka milorho kumbe xana i tlele i kota ku i vona swa mundzuku na swa mindlwana va tele vanhu lava hanyaka va tlela va kota ku vona ku mindzuku kumbe n'hweti leyi taka kumbe lembe leri taka ni ta humelela hi yini va tlhela va ha swi verifya ku swilo leswi ni swi lorini so
5: hi can see la mingiseri meseji wena u lehini mara ti-point ta vona hi ti twini ti-point ta vona ti le ku pfumelelanini na la topic ya siku ra namuntlha so vayingiseri va Jesu FM a hi ngheneni 060 8875 942 hi va lava vapfundhisi la mfundhisi timhaka leti ti nga tona leti hi nga ku vulavuleni hi tona i timhaka leti ti nga khoma vutomi bya vanhu because Yesu u ri mina ndlela ntiyiso na vutomi loko hina hi karhi hi chava ku yisa vanhu a ku nga loyi a nge hi mina ndlela ntiyiso na vutomi mi karhi mi tini professor mi ku ku na approach let's take sweswiwani ku approach hina yona ku na mfundhisi loyi mi n'wi tivaku kumbe xana ku na munhu loyi mi n'wi tivaka mi tshama kusuhani na yena approach mi ri na yona i ncini lexi nga mi sivelaka ku miyaka munhu waloye tani mukreste wa ntiyiso mfune sivuke approach mina yona mukreste wa ntiyiso munhu loyi ma n'wi tiva mutshama na yona munhu loyiwani ma n'wi tiva i mfundhisi wa kereke leyikulukumba kumbe xana mfundhisi wa kereke leyi nga kona kwalaha mi tshama kona approach mina yona ene n'wina mi eldara let's take i n'witsongonyana le le ka n'wina mi eldara ka yena
4: mfundhisi Dingani twisisani leswaku ri a hi na vumbhoni bya leswaku a hi ya vulavula na vona vanhu laha wo kombisa leswaku loko u ya vulavula na munhu hi xidyoho xa yena pana matsalwa ku mari yini loko u ya vulavula na yena hi xidyoho xa yena hi leswi matsalwa ma vulaka swona ma nge ri tivonile loko u ya ka yena hi ku nkarhi wun'wana swo languteka ongeti hina vo tala ngopfu u mi vulavula na vona na namuntlha na sweswiwani mi kha na sweswi va kha va a hi kha hi chumayila kwalawani mara va haya mahlweni a tikerekeni ta vona va endla sweswi hi nge mi nga endli swi nga endliwi va lava swi endla a swi vuli ku a va vulavula na vona mara bibele yi tirhisa rito ra ku sihalala
5: mara mfundhisi a ndzhaku ka sweswo ni xiwa ku bibele ya vulavula ku a ndzhaku ka loko mi vulavule na yena a nga mi twi ku na xitepe xin'wanyana lexi fanele xi tekiwa a ndzhaku ka sweswo
4: loko a ri membara ya kereke ya n'wina munhu yo yaloye a endli sweswo leswo ho mpela mi vulavula ntiyiso i ri mitsu i buku ya vaheberu yaleyo i ri mitsu lero bava a xikarhi ka n'wina mi nga tshuki
5: mfundhisi vuke mi loko wupheka nchumu okay before ni va mi ya mahlweni ni ri munhu loyi a mi ngheni na yena kereke phela hi vulavula hi munhu loyi a nga loko mi vulavula swi easy that's why leswi mi vulaka swona mi ri swi easy ku tshinya munhu loyi mi nghenaka na hi kereke mara sweswiwani hi vulavula hi munhu loyi a nga yima a nga ku xiseni ka vanhu lavo tala u xisa vanhu lavo tala ende makarhi ma swi twa na n'wina hi tindleve ta n'wina ku let's take kumbexana mi attende nkosi mi n'wi twa munhu loyi u loyi ku xiseka vanhu vo tala a nkosi mi yimela
4: DJ moya mihlamula loko a yi ri team ya bolo a ni mhongo susa xikimini a nga ngheni mi nge yi mi fika mi ku hi mpama mi ku wa mi ku wavona swilo leswi swi vulavulaka swi wrong ene i xidyoho hi vula leswaku ri va approach-iwa ene va swi twa swi chumayeriwa siku rin'wana na rin'wana approach hi loko yi ri man to man phela n'wina vulavula i nga ku ri ni n'wi endla yini a hi membera loko a ri membera ya kereke ya mina then I can do something leswi na kwala kerekeni va nga swi vonaka leswaku ri action liya yi tekiwaka liya yi tekiwa against leswi swi nga voniwa ku nga na vumbhoni bya leswaku sweswo swi endliwile mara loko u n'wi kuma xitarateni a kha a ti endlela swilo leswi a nga ku endleni ka swona u n'wi bayimbamba u n'wi raha
3: ni kombelaka ku humesela leswi a rivaleni Pastor Dinga a hi hlamuleni hi va antiyisweni leswi nga vanga leswaku ku va na tikereke hi ku hambanahambana i mhaka ya ku tidyondzo ta hina a ti fani mara ni nge ni fika ni ku hawa pfalani kereke leswi mi swi vulavulaka ehasa mayitwa leyi va yi vulaka mara loko u ri membara ya hina ni nga va na nkarhi wa ku tshama na wena swi fana na sweswi Pastor Dinga loko mi huma laha mi languta la patwini laha tikweni ra Afrika-Dzonga ku endla ku xavisiwa mirhi sweswi
4: ene
3: mi nge paki movha kumbe ku leswi swi endlaka vupukupuku leswi ku na swo tala mara ni lava ku ringeta ku kombisa ku yini ku na tidyondzo to hambana hi na tikereke ya leyi hi na kereke leyi hi na kereke leyi mara laha ka GCR lowu ni fika laha a ni nga tshiki ku dyondzisa ntiyiso hi mhaka ya ku mani u dyondzisa leswi se swin'wana a hi swi vuleni pa ku na leswi nga oloviki ku na leswi olovaka aka ku pfuna makwenu
4: mfundhisi Dingani
5: u kombela before mi vulavula yi kombe mfundhisi Maluleke va loko kumbela ku tiphinele ku hleka namuntlha
13: na n'wina ma yi kega mfundhisi Dingani mara loko ho tlhelela ka leswi nga vuliwa hi mingiseri ku ri a nyika xikombiso hi Paul na Petro Petro u endli ingaku yena a nga dyi na vamatiko loko a vona vo Yohana va fika Paulo uri ni n'wi tshinyi a xikarhi ka vanhu amahlweni ka vanhu
0: akuri na risk le hi chavaku yo sweswi ya ku vanga hambana mara Petro hi makaku i munhu langa lulama a tivaku Kriste u amukele ku tshinyiwa ivi a vuya ndleleni loko a lo ala ku tshinyiwa akuri na ndi wa yena mara Paulo u hindzisisi leswi a fanele a hundzisa swona se number one i timhaka ta ku tiva ku ri hi va makwerhu hayi va makwerhu na hi va makwerhu a ri pfumelweni daswa ka vapfunisi ku na the pastors forum xana mi nga chava kongoma munhu loyi mi nga ka foramu yin'we hi va makwerhu a ri pfumelweni number two hi fanele hi swi tiva ku leswi a swi endlaka swi onha yini ka rito ra Xikwembu hi ya n'wi correcta ku ya hi rito loko hi ze endla sweswo hi vulavule ntiyiso tanihi va makwerhu ku ri u sala a ri ka xiyimo xihi mina mani ta ku swi nga vi mhaka ngopfu va kona vanhu va lan'waka hi ku tshinyiwa ene loko va lan'waka ku tshinyiwa mi va kombisa ku ri Petro a la nga sungula na Kreste a ya tshinyiwa hi munhu loyi a nga ta Kreste a fini ivi a swi amukela hina hi va mani ku ala ku tshinyiwa
5: so mfundhisi mhaka i ku munhu loyi i fane a landziwa a ya tshinyiwa hi leswi bibele hi
0: swona loko ku ri ku hi na rirhandzu ro ringana ka vamakwerhu a hi byelaneni ku ngo va approach mavulavulelo na mafikele ma timhaka ka munhu yaloye kumbe ka tihi na ku tiva ku u le ka xiyimo xiku kun'wana mi ta tshinya vanhu lami hleketaka va Kreste va nga ri va Kreste va nga pfumelanga
5: okay ni kombela mfundhisi mi pfulela va Galatians 6 verse 1 loko mfundhisi va karhi va hoxa input ya va Galatia a mi pfurile mara sweswiwani phela yi ri brothers and sisters ya xilungu if someone is caught in a sin you who live by the spirit she restore that person gently
14: but mamaitwa gently yaleyo yina marito
4: ndeni ka yona hi ta ku hi vuketa
5: so mara problem iku na vuketa zwezo vanhu va le ku chaveni ka ku landa vanhu lava ka va bibele ka ku tirhisa ni vuketa moya wa kahle
14: wa musa
5: okay so swi vula ku a swi fanele swi hi olovela tani hi malandza ya Xikwembu ku vona munhu a karhi a moxa hi moya wa musa hi n'wi landza hi ya hi ya vulavula na yena xivutiso lexi mfundhisi ni nga xi vutisa muku xa tika question i ku tika yini ku bibele ya ka ya hi byela ku hi fanele hi tirhisa moya wa musa
14: dingani loko ku ri ku ha ri na switiko swo tala swa tikereke loko ku ri ku ha ri na switiko swo tala swa tikereke swi ri swi le ku hi tsandzeni hi nga zi hi la ku hemba hi tumbela hi ritiko
4: a hi nyikeni
5: xikombeloa
14: ri na switiko swo tala ke ri a tikweni rin'we
5: mfundhisi n'we hiteka mingiseng'wehiteka mingiseng mingiseri wa jisar fm aye hi kwala n'wina mijani
15: ekhaleni kha ni yingisela ni tlhela ni kola ni kuma va foni ya ku yo rila hi ntlangu rei ni kombela ku tlhemikiwa nhlokomhaka ni ta kota ku nghena na ivese
5: nhlokomhaka ya hina yi ri xana hi mukreste wa ntiyiso hi wihi so ya vumbirhi yi ku xana n'wi hi tlhelela kambe yi ri hikokwalaho ka yini vakreste lava ntiyiso va xanisiwa mi ta yingisela mi ri kaya ya vunharhu yi ri i va mani vakreste lava va xanisiwaka i va mani lava xanisaka vakreste lava so ya vunharhu yi ri ya vufo yi ri vakreste lava xanisiwaka va fanele va endla yini loko va kha va xanisiwa
0: kahlekahle DJ nhlokomhaka i ku ku xanisiwa
5: ka
0: vakreste va xiviri
5: va xiviri
0: se leswin'wana ho va rhangeni hi kamba ku loko va ku mikreste wa xiviri hi lowa njhani
5: n'wehi va teka va tlhela va vuya mi yingiseri Mingiseri layini ya n'wina i tikomba yi nga ri ku twaleni mani twa Mingiseri wa Jisar FM a hi loko mi tweni mi nga tlhe mi foyina nakambe hi ta tlhe hi mi teka sweswiwani a ku twali nchumu la hi nga kona mani twa
16: ni le ku mi tweni
5: okay sweswo ya na hina ya mi twa
16: okay liya yin'wana nhlokomhaka yi ni tsemini mama ni hlamusela nito nghena nyana ya liya ni nga twa yona nhlokomhaka ya mukreste loko hi hlaya kwala ka nhlokomhaka leyiwani swi ve kona na le ka bibele munhu un'wanyana a va n'wi vitanaku e jaha ra mufuwi loko hi hlaya laha ka Luka 10 hi sukela lavo ka verse 25 i vutisa Yesu i ri ni ta endla yini ku va na vutomi lebyi nga heriki se hosi Yesu i n'wi byela ku anga n'wi byeli ku famba dyondzisa vanhu loko hi ta va na vutomi lebyi nga heri. I n'wi byela ku iswaku if loko i ri mukreste wa ntiyiso i fanele i langusa ku wena i basini na wa qualify ku i ta nghena mati a mpfunweni wa matilo na, hayi ku i langusa vanhu va vanhu van'wanyana ku va le ku endleni ka yini. Hi leswi Luka 10:25 hi sukerisa hi hlaya ya hansi hi byelaka swona. Hi leswi Luka 10:25 hi sukerisa hi hlaya ya hansi hi byelaka swona. I vutisa Yesu i ri ni ta endla yini i ri i hlaya yini a nawini.

0: Nwina
1: moya hi wona wo hi khongelela.
0: Eh hi khoteleni tindzimana papa hi nga vulavuli ntsena hi nga ri ku khoteni hi ri reasoning from the scripture loko ho vulavula ntsena
1: problem yo veka ti inana hala nhlokweni
0: hi ti lava laha
1: moya hi wona wu hindla
0: rhangani mo rhanga mi ti tsala hansi mi ta tlhela mbuya
1: moya hi wona wu hi khongelelaka.
2: Bari moya wona mikhongela ke cancel papa impela
1: ba khongelela ku hina anga zama zama mara moya wona wo khongelela
0: ke cancel papa
2: ke cancel baba ba abajiki bari moya wona wo khongelela ku aba loku jikeni baba kwala ka moya aba loku hlamulela mara ba ka bavula ku moya wo khom mfundisi
3: mfundisi dingana
2: ama bavula bula
3: bona aka First Timothy chapter 3 verse 2 ne no la batsena la ingere a bishop must be of a one wife mara hela mfundisi dingani bana kereke ya bona bana ba basati ba 5 nyana na ipfala na ku komba kuri impela kha ha vulavula na bona
2: No,
3: ipfala hi maka ku anire hakha I bibele a hehla yena
0: no, avere me pa
2: amloko hupheka
0: ngudzwilini
3: yivula hi nimbala ku swona nengeri leswi tinga kona ti tlhala ti tala ku kha ku chumayiriwa ka siku rin'wana na rin'wana na verse heli a va hi hlaya va yitwa swo vula ku ri a va swi tivi ku ri va a va
0: swiriwa neriswa hi mfundhisi buke ya ku hi hlaya yi ri hikokwalaho mufambisi u fanele ku va munhu laa nga ri ku na xisandzu a teka sati wun'we ntsena a dya hi ku pima a tikhoma a chaviseka a tsakela vaendli a kota ku dyondzisa
3: maswisisi se loko ni ta aka n'wina ni fika ni kuma ku ri mo va na mchochonono wa vavasati ni pfala kereke na
2: mfundhisi
3: does that suggest ku ri a va se tshama va jeriva ku ri swi rhongo ni le ku xitweni va ri xana loko se manjhani a nga swi koti ku dyondzisa i tingani tikereke leti nga na vafundhisi lava nga
2: i nga yi teka mingiseri loko ya digest ya nhlamulo yaleyo mingiseri wa Jesus FM
4: hello
2: ahe
4: hi le ku mingiseleni hamiti mina ni na khomenta ka mhaka ya ku kuna mhaka ya dyondzo ya kereke kuna mhaka ya rito hi roxe leri hi va ku hi kha hi ri dyondzisa loko hi kha hi languta vafundhisi lava nga koho a hi dyondzi ka xikolo xin'we ho pfula bibele yin'we mara loko se munhu a vuya va kombisini va ni mfundhisi ku munhu a nga ka a sindlela ni dyondzo yakwe ya ku hayi wa na nkingha na teka 5 wa WhatsApp mi ya n'wi challenger hi nawu wa bibele ntsena kumbexani mi ta mi ya n'wi challenger hi doctrine ya yena na because i swilo swi hi fane ku hi swi languta na sweswo tin'wani tikereke yo vuriwa ku Christian Church mora ma swi vona ku ti-characteristics ta Christianity a ti kona ku hava Christian ethics mara hi mhaka ku vitiri yo tsariwa ku Christian Church so i swilo leswi hi fane ku hi swi languta sweswi loko ko va mo ni komisa loko ko va ku ri dokodela leri tirhaka hi mbilu va dyondza swilo swo fana hambiloko ka nga ri kumi a riferiwa kunene a ya ka doctor luya i ta pfuneka mara hina hi sayiti ra mfundhisi swi hlupha hi ku loko wo rifera wun'wani a ya ka swin'wana mi ta swi twa leswi a nga ta byeriwa swo swi hambane kunene
2: i khensile papa i khensile mhaka leyi nga kona laha mfundhisi i ku hi la ku hi kota ku hi fanele hi kota ku hambanisa ku hi la ku vulavula hi mukreste wa ntiyiso un'wari wa xikolo xiwun'wana swikolo swi tele ku na ti-fly by night ku na swikolo leswa ti-fly by night va dyondzisaku leswi swi hambanaku na kreste kumbe mi nga va mi ri na nhlamulo
5: na vafundhisi va mavunwa
2: yiso
5: sweswo
3: a ni ri topic ya leyi hi ve na yona ya vafundhisi va mavunwa
0: ya na ku pastor dingani loko va vutisa ku hi n'wutshinya hi doctrine ya leswi a nga swi dyondza hina a hi swi tivi ku dyondze yini mara hina hi tiva ku Kreste u dyondzisa dyondzo yin'we ka vanhu hinkwavo lava nga va yena se loyi a ri mukreste mukreste wun'wana u n'wi tshinya hi doctrine ya Kreste swa ku u ya dyondza yini le kun'wani loko ze swi hambana rito ra Xikwembu i namba a kombiwa ntiyiso leswi a yena a swi tirhi nchumu otherwise loko u tshinya ti-doctrine ta swikolo swi la ku hi amukela ku dyondzo yin'wana na yin'wana ya pfumeleleke and a yi pfumeleleki yin'we ntsena yi pfumelelekaka
2: vafundhisi va mina hi languta nkarhi wu fambini se le timinetse ti nga fikeki na ntsevu ku hi kota ku huma la namuntlha ehenhla ka ti-topic leti a hi ri na tona a hi vulavula hi ku mukreste wa ntiyiso hi lo dilana na yona ntsena ku na xivutiso xa vumbirhi lexi nge why are the true Christians persecuted ya vunharhu yi nge who persecute the true Christians ya vumune yi ku what must the true Christians do when they are persecuted namuntlha a yi ti attendanga leti tin'wana tinharhu ti nga le handle ya vulavule hi mukreste wa ntiyiso na yona ya tsekatsekanyana because ka ha ri na leti ti nga tshama mara at least hi ve na introduction leyi nga ta ya mahlweni because loko ni cheka vafundhisi va ka ha ri na vutoyanyana byi nga kona aka ku landa mara ni ri kombela ku hi marito ya n'wini yo hetelela mfundhisi mavasa hi karhi hi ya ku pfaleni miri yini eka henhla ka leswi hi nga va vula hi swona na munhu
6: i vayingiseri mukreste wa ntiyiso hi loyi a nga amukela Yesu tanihi hosi na muponisi a pfumelaka leswaku Yesu Kreste u file a tlhela a pfuka a tlhela a hanya hi laha Yesu Kreste a nga lerisa hi kona aka rito ra yena inkomu
2: mfundhisi Maluleke
0: na khensa mfundhisi Dingani leswi nga vuliwa hi mfundhisi Mavasa xivutiso xa tlhokomhaka ya namuntlha i ku va lava va nga va vula ku i mukreste wa ntiyiso bibele yi ri va ta langutana na ku xaniseka xana va xaniseka hi ndlela yihi that's why hi rhanga hi komba ku ri munhu loyi a nga ta xaniseka i mukreste wa ntiyiso hi ku ya lava nga n'wi vula hi kona se loko hi ya se ya nghena ka ku ri ka leyi ya vumbirhi ya ku ri why va fanele va xaniseka na ti ku yi vekisiwe ku yini
2: why are the true Christian big
0: why va fanele va xaniseka va lava nga vuliwa hi mfundhisi Mavasa ku i mukreste wa ntiyiso why a fanele a xaniseka mara eka hi tiyisa ku u ta xaniseka a ku na ku dya kahle loko u ze u dya kahle wa ntiyiso i na vunghana na Satana
2: mfundhisi Vuge
3: ya Pisalema 119 verse 17 lexi xi endlaka ku va za va xanisiwa i ku ri Pisalema u ri ndzi hlayisa rito ra wena embilwini ya
2: mina mi le ku hlamuleka ka question sweswiwani hi lava ku mi ye mi rhepa pa mi pfala
3: hi swo ni pfalaka yona ku ri loko u hlayi loyi a nga mukreste wa ntiyiso u hlayisa rito ra Xikwembu embilwini ya yena leswi David a vulaka swona
2: hi khensile vayingiseri wa Kisara FM namuntlha a ni khomele jikijela va ri na jikijela ku tlula jikijela swa tsakisa lo namuntlha a ni ri a sayitini a ni ri mureferi but hi khensa ku va hi nyikiwe nkarhi lowuwani ni khensa vafundhisi ku va mi teke nkarhi lowuwani mi tshunela exitichini mi ta hi ta vulavurisana na vayingiseri ya mi khensa ku va mi nghenini mi karhi mi boka mavonelo ya n'wina hi nga ku Xikwembu xi nga mi katekisa hi huma hi risimu ra joyous celebration leri nge hallelujah nkateko

Vamos!

0: Ni como le que, ah, ya me la tsun como.
1: Kesesh la jamela to kula mi ngisela 060 875 9410.
2: Mlanza
1: Ahe.
2: malume, eso swa ngala ne a xi dya poko
1: Okay.
2: va poko yi kambe nguluve ne ngovo nghena kereka midi leswiwani ana mathoni sweswiwa eya na ku n'wi heleketa sweswi kwalaka kuma mukheleni wa n'wina eya swi swa ngala ne
1: Okay.
2: Ende ku dyeka poko a ni ku na mulava a va mani mathosa a nga ni byeli kahle mara u vula ku a va yini ka botiki mina mina ni nga yanga na mathosa a nga yanga eya swi swa ngala sei xi le ku dyeka poko sweswi xo tlela
1: Okay.
2: Poko kambini inguluve yi vonile mathosa a ni le ku yi dyile no mi bombisela na n'wina
1: Okay.
2: Mi nga byeli muna
1: Okay.
2: Danke.
1: Hi le ka nambara 060 875 9410 kota na timinetse mi ngisei kongoma kahle eka wara ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha. All right, ku nkandziyiso la wa tiva ta vuya mani.
0: Xarananzo minjhani na mpfukini na hina hi pfukini hayi hikwala ka mapupa yi nga seka ku antswa kona wo bata u vona wa dyelo na ku hlula danko
1: 060 875 9410 kasile mwana wa mina la kokwana wa dinawena ku hlula ku na miyingiseri la
3: ri perini byala ra lantswa ri perini le ku miyingiseleni ri kwala ka nomberana manrose
1: khensa swinene ngopfu ka mwana wa mina ka manrose khensa swinene ngopfu ku na miyingiseri la ri perini ahe man
0: njhani
1: mpfukile minjhani ka mwana wa mina
0: epfukile
1: khensa ka mama
0: Emingisela swinene. Emingiserile ri kwala ka hlaneke. Hola ni mukhuhlwani wolowo.
1: Eish mukhuhlwani lowo. Ah mukhuhlwani ntsena ni twa ku vava mani.
0: Ina.
1: Ah ni twa ku vava swinene.
0: Ah hi ta mi veka na le ka xikwembu.
1: Hi vekeni mani.
0: Mi ta hola hi vito ra Yesu.
1: I va mhana masocha.
0: Hi vona.
1: Ka mhani ka. Ni mi rhandza swinene ngopfu ka mhani marana loko ni nga mi twixaka ra mina ni vi kahle ma swi tiva ka radio hayi ni swi tiva ku andza ni kahle ngopfu loko ni mi twa moyeni ma swi tiva na
0: na khensa
1: mi xota mhani mariya va ka ha yi sweswo kwalani
0: ni ta va xewe
1: enkomu mana mina ni ku dya ku engeta mama
0: So,
1: it is exactly 47 after the hour 9 o'clock being said. Coming out of the minutes, except for Gatawana Kume, Elegant of 060 875 94. Yeah, Papa Best, La Buluina, he bought Papa Best, and he can see the Papa Best now. Carolina winning a good M4, Kashia and Moya, coming in and Nakan, someone look comes at Magataka Coleman, will be in Serena Latin Dawidia, Dale Buluina, uncarting serum, uncarting, ish, uncart. Repair it.
2: Repair it down, I'm poking.
1: Forget me, John. Okay.
2: Chetegan.
1: Inkom.
2: Mukhotlan. Mukhotlan wa ta kunwana kunwana mukhotlan. Maram ta umele. Ne khome ka. Mushaytega sunen.
1: Inkom.
2: Bang ba.
1: 060 875 9410 ka madyambu ya siku rana momentlha vingiseri ka rangwana ka rhumela kahle marungwana la nga tsala kunenela ripeni lejara valambya ni kateka ni ri kwala ka makoxa esimilani hi mina ya lc ku njhani la jawanini la ya lc riperile ahe
4: nibombelena
1: ivukile minjhani
4: amentsakezi namuntlha mlanza ni kombela ku bela call back and ta mi foyinela ni mi byela ku mi fanele ni tisa ku yini mukutwana ku vele mindoko ni tsandzana ni lava
1: Hey, my demon. I'm not new. I'm not going to go up with Randall Nogolo. I'm not going to love.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi